0: sa impeachment court for them to comment parte sa mga articles of impeachment. Sa aton linya, upod ta sa Sir Mateneon, si former 5th District Congressman, nakagi-head sa public prosecutors representing the House of Reps during the impeachment trial against former Chief Justice Renato Corona. Ato sa ninyo, ano gid? Talawgan permi basta sa impeachment kini kag legalidad. We have Iloilo 5th District former Congressman Neil Junjun Tupas. Congressman Junjun, si Katropang Josel Banyas, good morning.
1: Good morning, Ged, Katropang Josel. Good morning sa galantaw sa atong programa kag mga tagpalamati as well.
0: Salamat gid sa tiempo again, Congressman Tupas. Una nga pamangkot dari, Congressman, sa nagakinabo karon, no? Outside na dari ang house, preparar ng contingent ang house niya para sa trial. Sa Senado karon nga very very volatile ang sitwasyon. Ano pananaw mo sini sa impeachment trial kon magumpisa na gid man, Congressman Junjun?
1: Well, you're correct, no? Damo sa nagakatabo sa Senado, especially ang leadership. And it's very, very important sa impeachment ang presiding officer. So, ang gina-istoryahan ta ng una, ang punta, guilty or not guilty.
0: Oh.
1: So, wala question. Kung guilty or not guilty, ang kinala mo, decisive. Pero before that, may mga interlocutory motions, may mga kinanglan interlocutory butilingon. In between, may kinanglan i-desisyonan, kag may division of the court na magbutuhay. So, kung sinong presiding officer, that is very important. At the same time, kung sinong majority, minority is also very important. So, pero subong, nakasabat na ang aton Vice President sa Articles of Impeachment. Kaya siguro, kinakaptan mo dira subong ang executive summary.
0: Yes, Kong.
1: Kung wala akong nagsala, it is 35 pages, gusto ako.
0: Mm-hmm.
1: It's an answer ad cautelam. So, siguro, ang pinakauna gid, anong ad cautelam, no? Nga ang answer ya ad cautelam. Sa kung sa mga abogado, ang ad cautelam ginagamit ina nga okay, ma-answer kami because that's a procedural requirement na kinahanglan kami, pero we are questioning due process, we are questioning technicality, may mga constitutional issue, so we do not necessarily submit to the jurisdiction of the court, but still we are complying sa answer kag just in case nga sigihon ini amo ning amon depensa. So basically amo na ang answer out cautelam nga butilingon.
0: Mm-hmm. Kon isa isahon tabi dari, Congressman Junjun, gina question dari sang kampo sang vice presidente. Ang ginhimo sang Committee on Justice sa House sa ila sining term mini trial because of paghimo nila sang natawag sining pagpasabpina kag pag-receive sa mga testimonial and documentary evidence kag pag-examine sa mga witnesses kag naghimo sang credibility assessments sa mga witnesses, sa Congressman Junjun, which sa interpretasyon ini sang kampo sang vice presidente, that is beyond the duties and functions of the Committee on Justice. Anong take ni mo dari, Congressman Junjun?
1: Well, ang Committee on Justice has a wide latitude when it comes to determining probable cause.
0: Oh.
1: Kag siguro gin maximize lang nila ang power of subpoena. Kay kina ang para hindi madelay ang trial sa Senado. So, subong, ginapresyunta na may mga pieces of evidence na ang prosecution team. Na hindi na nila kinanglan pa yung subpoena or request a subpoena ang impeachment court. So, ang mini-trial nga dipinsa. And ang tawag na nila gina-usurp kuno sa Committee on Justice ang powers of the Senate. Eh, kundi bilang Senate under the Constitution has the sole power to try and decide the cases. Pero para sa ako, no, objectively, no, wala kita ginapinan na side. No? Para sa ako, may wide latitude. Eh. Kag mabudlay ini, mabudlay mo ni prove nga ginusurp ang power just because mini-trial. In fact, sa mga fiscal ta ginaubranin, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Fiscal ta ginapasabat. In fact, may arap pa ganyan clarificatory questions. Pwede ma. So, I think with respect to that defense, no? Medyo siguro para sa akin base mapaborder ang impeachment court sa Committee on Justice.
0: Oh. Sa partiya sang Committee on Justice and the House, ang ginhimo nila siniti na gather pa sila sa dugang ebidensya. Pwede makahimo ini ang Committee on Justice and the House of Reps sa Congressman Junjun to add pieces of evidence, testimonial man or tawag nato sa ni through mga affidavits and other documentary evidence outside of pieces of evidence submitted by complainants.
1: Well, lantaon tabi ang ano, lantaon ta na ang impeachment process as a sui generis, a class of its own. Lantaon ta man ang Committee on Justice ang ila no, sa prosecution. Siyempre, ang tanan gurong mapabaskog nilang kaso, they will also do that. And that's what happens sa Committee on Justice. Well, personally, para sa akon, doon sobra kadugayan, dugay, you know. Although medyo grandstanding na. Pero, ang maging ubra nila to is crucial pag-abot sa trial. Because katropang Josel, balanta naman. And I think they know na pag-abot sa Senado, ang numero, taklaron pa sila. So which means, ang numero sa Senado is really for acquittal or not guilty. So siguro, gin-maximize lang nila. There might be constitutional or procedural question, pero I think, kung mag-abot sa korte, and especially now, nga ara ng impeachment, I think, tagaan gyapon leeway sa Supreme Court na ang Committee on Justice. Like, since ara na sa Senado, I think, pa-proceed gyapon nila ang trial.
0: Mm-hmm. But do you think sa mo pala niya punto, Abi, no? Isa niya sa mga punto, laban-laban, erase in sa impeachment court during the trial na ginya Congressman Junjun. This will take time, Abi, sa debatihay nila until it will be resolved by the impeachment court?
1: Well, kung lang taon ta katropang Josel, wala sila nag-file motion to dismiss.
0: No.
1: Ang gin-file lang nila is answer ad cautelam. Kay may ara sila nga pending, but silingon ang Vice President, may pending sila na petition sa Korte Suprema. So, hindi nila gusto pag himuon nga moot and academic ang ila petition. So, amuning answer out there. But I don't see any motion to dismiss. Ang sa corona impeachment, ang una-una gitugin files ang defense, duwa ka motion to dismiss based on procedural issue and due process. So, sang day one of the trial sa corona impeachment, Until kami magsugod sa trial, ang gindesidihan anay sa impeachment court ang motion to dismiss. But with this answer, I don't know kung i-take niya sa motion to dismiss, pero kabalo ka naman kung sa korte na ni sa impeachment court, sige-sige na ni. So I don't think may ara nga motion to dismiss nga i-discuss ang impeachment court sa subong.
0: Madugo gali ining debatihay Congressman Junjun sa amo pala nga punto nining answer ad cautelam ni Vice President because gina warningan niya gali ang tanan nga parties may ara kami sang pending petition sina before the Supreme Court unresolved. So it's high time for you to think about it kay ti base kon ang desisyon sa Korte Suprema against sa proceedings kag sa mangin desisyon sang impeachment court, sino ang masunod sa ni Congressman Junjun? Let's say for example, mahabal ang impeachment court nga may merito. Hindi ta gusto pangunahan Congressman Junjun. This is just for the sake of discussion, academic discussion. Ha? What if magambala Supreme Court may merito karon ng petition and ang Senado proceeded sa ila sining trial, so naguyang lang sa tiyempo ang Senado if that's the case, Congressman Junjun?
1: Well, under the Constitution, the House of Representatives has the exclusive power to initiate. Tagang gina-question, subungan mo na, na may mga constitutional, procedural, substantive violation. Kabalo naman kita. With respect ko na nung probable cause, wala sa mga questions ang power sa House Committee on Justice and sa House of Representatives. Pero, kung may ara violation sa Constitution, kag may violation sa rules, nabalanta na last year, sa Supreme Court decision, kung may violation sa rules and constitution, ang final arbiter ang Korte Suprema.
0: Mm-hmm. Okay. Now, in short, sinayin, Congressman Junjun, hulat-hulaton, takay mag-desisyon sinayin after all if they proceeded with the process ang trial o kung for the meantime, hulat-hulaton nilang desisyon sa Supreme Court, it's up to the majority of the impeachment court judges to decide, no, if ma-present ini during the trial proper, Congressman Junjun.
1: Correct, no?
0: Mm-hmm.
1: Kagsubong may rigo doon pa sa
0: rigo doon.
1: So, wala kita very, very crucial ini nga mga inadlaw.
0: Huh.
1: I don't know kung anong information niyo katropang Josil sa start sa trial. Hmm. May ara na gitman, no? Because we are expecting buwas nga may ara na nga adjournment sini die.
0: Hmm.
1: I don't know kung during the adjournment may ara sila nga trial. Pwede, kung gusto nila. Pero kung wala sila decision pa kung saan ang trial, may sini die after na sang sini die, kag madugay ini.
0: Mm-hmm.
1: This will be mga August na ni.
0: Ang so, initial si Congressman Junjun, they've decided nga hiwaton ang pag-start gini sa trial July mo, first Monday of July, and that's July 6.
1: Wala pang rigo doon sa tong time.
0: Uh-huh.
1: So wala kita kabalo kay I don't know kung ara na mismo nga notice na. Wala pa kita kabato notice. Wala pa kita kabalo nga may notice nga formal nga nag-issue ang impeachment court nga July 1st, July 6 sila masugod. Wala.
0: Uh-huh.
1: It was based on a caucus. So lantaon ta ni kung ano matabo by tomorrow.
0: Mm-hmm. Pero sa proseso nga ini, kung ara sila sa, nag-adjourn sila si Nideye, kag mag-convene yung impeachment court, may pwede nila ma-raise dira ang point abi sa possible shake-up ya sa Senate leadership abi, Congressman Junjun?
1: Wala.
0: Why not?
1: Ang impeachment court ya is separate and distinct.
0: Oh.
1: So under the Senate rules, you need 13, majority of all.
0: Hmm.
1: Para maka-elect ka sa presiding officer or Senate President. At this time, si Senator Alan Cayetano gihapon.
0: Oh.
1: Ang isa lang galing ka punto, katropang Josil, balikan ta ang tanan ng impeachment, no? Ang Corona, ang Estrada, amulang to ang nag-trial, kag-Corona lang natapos.
0: Hmm.
1: May sa duwa to nga impeachment trial, wala sila nag-trial during sinidye. So, kung sinidye, nag-stop pa ng trial.
0: Oh.
1: So, wala ko gambal nga hindi pwede. Because I think, pwede. Pwede sila kasugod ya, bisan sinidye. Pero kinahanglan, they have to decide on that. Kaya may formal notices.
0: Oho. Kaysa sitwasyon, subong, if we speak about the Senate, no? Nga sila amangin huwes ni mga senador, ta Congressman Junjun. Kung makasurvive ang liderato ni Cayetano until tomorrow nga mag-adjourn sila si Nideye, botang balon si ni, ang nag-schedule nila, kung dayuno nila ini by July, first week of July, ang impeachment trial, it is an assurance nga by the start of the impeachment trial, Cayetano will be the presiding officer. Kaya hindi sila makamove for whatever leadership change while naka-adjourn si Nideye ang Senado. Kaga ang pag-convene nila, ang pag-convene lang sa impeachment court, Congressman Junjun.
1: That's correct. Gusto na.
0: Maalaman ang mga nag-maniubra si Congressman Junjun, no?
1: It's very complicated ang kakatabo. Subong, no?
0: Oo.
1: I think, duwa lang niyang rason sa rigodon sa Senado.
0: Mm.
1: Ang impeachment trial and ang flood control hearings.
0: Oo. Oh.
1: So, duwa lang niyang ang endgame. Ang butsilingon kakatabo ni because of the two. Amo ni ang again impeachment and flood control pero end game sini 2028.
0: Oho. Kay tikon na matabo ini Congressman Junjun whatever may changes abi whatever himuon nila especially kon himuon nila abi ang another leadership change pag-convene naman nila sa July and that's during the sona of the president. Kag naumpisahan na ang kontra sinisang change ya kag nagamaniubra sentimiento na sang tao, Congressman Junjun?
1: Yes.
0: Oo.
1: Yes, kag lang taon tabi kay na ang composition sa impeachment court na ano na eh, na-convene eh.
0: Mm-hmm.
1: So, may araw man nga school of thought nga base may mga constitutional issue.
0: Oho.
1: So, dapat kung matabo ang leadership, dapat during the time nga may session ang Senado.
0: Mm-hmm. Now, going back sa impeachment against the Vice President, ang isa diri pagid karason sang Vice Presidente Congressman Junjun, nga daw na may mga indications na kuno, kag mga declarations ang Committee on Justice had predetermined the impeachment of the Vice President. Sila sila yung mga pronouncements. Mm-hmm. Nga way pagani ko na matarakay sa Committee on Justice ang mga impeachment complaints. Nakambal na sila. At siya, we have already the numbers to impeach the Vice President. Anong legal nga implikasyon sini sa impeachment trial, Congressman Junjun?
1: Well, when I was chairman of the Justice Committee, I tried to be impartial. Wala ko naga-issue kung sang pro or against, no? Wala ko ginapangunahan. Pero kung lang taong ng constitution, political animal ni ang membro sa Congress.
0: Hulamon ko nang tinaga mo, Congressman Junjun, ha? Buwas hulamon ko nang tinaga mong political animal na.
1: Protood ginmahan, di ba?
0: Oh.
1: Inherently biased ang members ng Committee on Justice. Inherently biased ang House of Representatives. Because may mga partido sila, kaya ang partido nila may stand up for in favor of impeachment. So, expected na iya, na tropang Josel, nga bias sila. Ay, hindi man sila korte nga tutuod, hindi man sila piskal nga tutuod. So, I think, medyo problematic man, ining argument, no?
0: Oo.
1: Kaya in the first place, political animal sila.
0: So, ang guwayo si ni Congressman Junjun, ang atong titapos na to, ara, ng articles of impeachment sumong sa Senado, tani gin si Piran Manila, bisan gamay lang kaghalog ba nila at that time, no? Labi na gid ang mga nagadususin ni and the chairman of the Committee on Justice,
1: Congressman Junjun. Kung may delikadesa. Pero, ilang taon mo ako dugi-dugi mo sa Congress, pila lang kabilog, maisip mo lang may delikadesa. So, pero not necessarily nga unconstitutional. Not necessarily nga illegal kung wala sa delikadesa. Because it is expected. Mm-hmm. Even ang constitution ta, gina-expect na nga muna sila eh.
0: Mm-hmm. Okay. So, with that, this is still siguro a long debate nga. May malawig nga debate si Matt Abo, Congressman Junjun, with the impeachment court. Magasto galinis brain cells para sa mga senator judges na ito na konsundon tayo niya. Ang rason sang Vice Presidente, Congressman Junjun, ha?
1: Ito kinaklan, basa na sila subong kay hindi mo sila mga abogado.
0: Oh.
1: Sa 24, lima lang abogado.
0: Mm.
1: So, bisan ano pa na katudlo sa ila, sa mga senator judges, sa mga staff, bisa mag-hire pa sa isang gatos ng lawyers, ultimately, sila gyapo na, hindi ba? Kaya may debate na eh. So, kung wala, kung hindi ka abogado, syempre disadvantage, kaya hindi ka kabalo.
0: Hindi ka kabalo,
1: pero busilingon, may mga nuances of the law na hindi ka trained.
0: Mm-hmm.
1: So, and we go back to the foundation of our constitution. Diba?
0: Oh.
1: Ultimately, hindi ginmani nga facts nga ano eh, nga mga pieces of evidence. Ultimately, anong maayos na nasyon ta? So, basi amuna guro ang desisyon na sa mga judges, anong maayos na nasyon ta? Kanalan dula, dulaon ta na or palinon ta ang Vice President or i-declare ta siya as not guilty.
0: Mm-hmm. Ang isa pag-idari karason, Congressman Junjun, nga nag-introduce sila kung saan mag-usin yung mga witnesses, affidavits, testimonies, mga AMLAC materials, ombudsman records, SEC documents, and so on and so forth, wherein inigin gather only during the course ng committee hearings but were not introduced by the complainants. So, gina-question dari sang campus ang Vice Presidente, ang inigin himo sang Justice Committee. But tamalusin, it's still a question of legality preparing the articles of impeachment, Congressman Junjun.
1: Yes, isa pa na, no?
0: No.
1: Isa pa na. Kag ang mga issuance ng subpoena, especially sa AMLAC. So, may constitutional issues na. Pwede ba lang, of course, ang AMLAC, kaga mga bank accounts, may ala kitang exception.
0: Oo.
1: In case of impeachment. Pero would it refer to trial na? Or pwede sa probable cause pa lang?
0: Mm-hmm.
1: So, amon yung mga questions that I think it will also be resolved kahit i-bring up nila ni sa impeachment court. Ipakari na sa answer.
0: Okay. Sa katulad sininyo mga instances, tatlo pala nina discuss na ito na Congressman Junjun nga rason na sumalang ninyo ining mga arguments during the corona impeachment trial.
1: Yes. Gin-question nila, ang una-una nila yung question, ang validity sa endorsement, tapos ang due process, nga wala gintagaan sa nagakaigo na due process under the Constitution. Pero all those questions, we solve it in the first day.
0: Mm-hmm.
1: So malawig itong debatehay. I argued for the prosecution. Kay Tani, ang gusto mag-argue dito, ang private lawyer naman. Pero hindi pwede. Ang rules ng Senado, kung let's say mag-cross-examination, presentation of witnesses, pwede ang private lawyer. Pero kung may arang argument sa Constitution, sa law, kinanglan members ng prosecution team ang ma-argue. So I argue that case. And kami dasig lang. Isa lang to kadlaw. And then sige-sige na kami.
0: In short, sa ang private prosecutor siya o kung gin-hire ng mga lawyers siya para yung sabi isang House of Reps siya nga magagbulig sa ila, i-allow lang sila during the presentation of witness and evidence and cross-examination, but they are not allowed to argue with the senator judges, Congressman Junjun?
1: Correct. That is the rule of the in the Senate impeachment court. Again, follow naman during the corona impeachment.
0: Okay. May mga ano abi, iban nga mga rason sinisabi si Presidente abi Congressman Junjun, corollary to the three reasons again ano naton gin discuss no. Pareho sabi. Ang argument karon ngang iban sini nga mga gin presentar nila sa mga documents. Gina-argue sang Vice Presidente nga siling niya under the controlling case law, ang mga akto iya sang Vice Presidente nga hindi pa sa Vice Presidente, akto-ato iya niya not as an impeachable public official. Kaya may mga gin-present sila din mga SALN, may gin-present sila din mga bank records and other testimonies and affidavits. Nga ang commencement bala sang alleged crime committed, committed before nga nangin Vice Presidente si Sara Duterte. Ano ang legal nga implikasyon si ni Congressman Junjun?
1: Well, in that case, inayang argument, iya makusog na. Siyempre, kabalo, gin-elekta siya as vice president. And we fully, may presumption ta nga pag na-elekta siya vice president, ang impeachable offenses siya during her term as vice president. So inaya, that is a very strong argument. Pero ang problem naman sina, katropang Joel Field, kay hindi lang amo na eh. So bisan kuwaon mo na ang let's say ang mga akto nga before nag vice president siya. Pero may ara pagyapon akto nga vice president siya. Kag dira siguro ma-concentrate subong ang impeachment court.
0: Mm-hmm. So para iya sa imo pagtanaw, this is a strong presentation no. Nga pwede yes. Argue to the fullest ya sang Vice Presidente.
1: With respect to that.
0: Oho. Depende naman kung paano dipinsanin ni sang we don't understand the sa house contingent may naka-assign na kung sino mag ano no nga mag-argue
1: kung sino ang lead just like us.
0: May
1: walo kami ka articles may ara let's say ako ang chief so I supervise ang walo pero ako may ara mako nga isagid kaya ang akong status SALN amo lang to na convict si corona because of that ako ang lead. Ang ining apat naman, may araman sila nga lead prosecutor for each article.
0: Mm-hmm. Ano kapagon, inidepende sa arrangement nila sa presentation sa kaso, abikag article sa impeachment, Congressman Junjun. No? We have this falso uno rule. Kununahon nila ini, pagkatapos it will be found out nga it's a false accusation, abi. Anong mangin ipikto yas ini sa other articles of impeachment, Congressman Junjun?
1: Under the rules of the Senate, as an impeachment court, sa ulihi, kung matapos na, in order of presentation, pagkatapos na ma-vote ang Senate, let's say Article 1 na ginuna nila, okay,

0: Tamon, out of 8, again, shortcut na lang kay Madugay, after sa Article 2, nag-guilty na siya. Tapos na. Oh. Wala naging butuhan ang duwa pa ka-article sa President Tamon.
1: Oh. So in short, sinikon ba si Hantama previous impeachment, labi na ang corona impeachment during your time, Congressman Junjun, as the head of the contingent of the House, the lead prosecutor, ang pinakamapag-on na ring argumento will be regarding sa Sal-N, Gidiano?
0: Para sa ako na.
1: Oh.
0: Eh, siyempre ang Sal-N, may presumption ang law na kung disproportionate ang income mo sa imo nga wealth, there's a presumption that it is ill-gotten.
1: Mm.
0: And ang amon to, that was a betrayal of public trust and graft and corruption. So, ang iniya, ang iba niya, for example, mayara siyang threat, ang Article 4 nila.
1: Mm.
0: So, tapos mayara man silang ano pag itong iladi nga iba ng Article 1.
1: Ang parte sa confidential funds and bribery?
0: Ay, isa pa na. O, oh. Confidential na eh.
1: Oh.
0: Wala, daw kabudlay ikuha ng confidential. Mayara po sila nga isa. Ang sa DepEd.
1: Oh.
0: Sa DepEd nila. So I think may mga pieces of evidence sila. Pero I think ang Sal-Endera ay may mga amlak na sila kag bank accounts.
1: Mm-hmm.
0: I think that's the strongest. Kung gusto nila, no? That's the strongest.
1: Unless otherwise, nga hindi nila maplastar mayad ini, Congressman Junjun, medyo komplikado basta gani numerong paghahambalan, Congressman Junjun, sa Sal-N eh.
0: Kabalo ka, may duwan sila katuig ka prepare. 2025-2026 kami, isa kasimana, in-file na namon, kag 1 week bago nag-trial. So, damo-damo na sila. Pero ang problem sini, para sa ako na, ang mga impeachable officer, mga wala ang mga disapproval ratings, yung mga negative eh.
1: Mm.
0: Usually. Actually, ginasuka na. Ginasuka na sa pumuluyo, that's why impeach sila. Pero ang ila sa problem sa prosecution team, based sa last na survey sa I think SWS ato, ang highest approval si VP Sara pa.
1: Hasta subong ha, Congressman Junjun, latest
0: hasta subong,
1: ha. Last month lang.
0: Oo. She has the highest approval rating. Mas mataas pa sa mga impeach sa iya. And I think, medyo balik awote na sa concept of impeachment. Kaya dapat nga suka na eh.
1: Mm-hmm.
0: So we don't know, katropang Josil, kung mabagboy na.
1: Oh.
0: With respect sa presentation of evidence. And again, another pagid na iya, ang mga senador, judges, nga at this time, damo na sa close-minded eh. May ara na da for guilty na. May ara man da not guilty na. Paano mo na ma-change?
1: Mm-hmm.
0: Sa subong, may ara dira nga pwede mo ma-change. Pero damo nang daw kabudla i-change ng mga minds. So, amo pag yun ang isa pag complication. It's not only the higher approval nga balik awot. It's not only how they present kung paano sa prosecution, mabago ang public opinion. But may ara ka ng pag-iit nga mga senador. Unlike corona, na medyo wala kami kabalo to primero, do medyo open-minded kadamaan.
1: Mm.
0: So, ini ang majority daw may ara na nga do close-minded na. And we don't know kung ma-change pa ina.
1: Oo. Kiti after all, Congressman Junjun, if ang House contingent, ang mga prosecutors, gusto nila i-convince ang mga senador to vote for the conviction, una sa tanan, dapat niya ang sentimiento sang tao magapabor sa ila, Congressman Junjun.
0: Correct. Correct.
1: Okay, kung hindi magpabuhor ang mga senador ni, labi na gin mga eleksyonist, mahambal nga, maupod man tamok ninyo, pwede tamo sunod ng eleksyon karan.
0: Correct. Wala lang ko kabalo kung pilang re-eleksyonist subong.
1: Mm-hmm.
0: Because that is also a crucial man nga bagay.
1: Mm-hmm. Ining parte, Congressman Junjun, sa confidential and intelligence fund expenses bala. Ang status karon sa pag-intindi nato ni sa wala pa sang final decision sini ang Commission on Audit. In short sini it is still under tawag nato sini gina scrutinize penny further and waiting for additional pieces of supporting documents. Halin iya pending, sabi si presidente.
0: I think pending ang appeal pa nila.
1: Oo. So
0: in dugay na gaka resolve sang ng Commission on Audit.
1: Oh, so without the final decision of the Commission on Audit, pwede ni mo ini makapital nga maka-

0: Counseling ikaw, I have a strong case because my disallowances, notice of disallowances abi ang Vice Presidente sa iasening expenses ang confidential funds.
1: Well, mas nami tani kung may ara ng final decision. Kabalo naman kita nga ang Commissioner Audit na muman sala. No, sa based on experience sa ako, no. May mga notices of disallowance sila. Hindi man maayo ang basis nila. So I think it really depends kung anong ebidensya ang i-present sa prosecution team sa impeachment court sina. Pero the mere fact na confidential ina, though medyo kabutla, you know. Kag-aside sina siguro, isaloot ko lang eh. Kung ba padayon ining flood control hearings, and I think kung si Senator Alan Cayetano gihapon, ang Senate President, ginapush nila ang flood control issue, hindi bala do mas damo pagid ang kwarta nga involved yun sa flood control, and I think overwhelming majority di mga congressman involved.
0: Mm-hmm.
1: So it will add to the lack of credibility sa nag-prosecute.
0: Sa sitwasyon karon na Congressman Junjun, we don't know the preparations man niya sa House contingent abi no sa mga House prosecutors sa sininga kaso. Kiti alumpisahan pa man lang. Pero right now basihan naton ang inyo sininga tiempo Congressman Junjun pag start gid sang impeachment trial. Ang sentimento sang tawad the time is kontra Arroyo, kontra Corona mo. Popular katama ang sentimento sa tao nga we are against the Arroyo administration kag si Corona gina-label nga pro Arroyo at the time because of the Hacienda Luisita issue also. So in this case, kay bumaliskad abi ang sitwasyon na Congressman Junjun. May ano gid man kamo at the time abi sa imo pagtanaw. May nabaliskad gid man kamo abi nga mga senador at the time nga nahambal abing or may nagbaliskad abing senador kag nagsiringa ay very strong yung argument niya sang Corona, pro impeachment ako pero upon hearing the presentation nag anti impeachment ako. Was there such a case sa pagpananaw nimo at the time, Congressman Junjun?
1: Ito nga time lang, no? Based sa ako niya personal observation, ang tatlo yado sigurado ko na to. Ferdinand Marcos, si Presidente, Senador Seto, because gestoryanay kami. Na daw against gisa sa impeachment. Si Miriam Defensor Santiago, daw klaro man to nga kontra. Kahit si Joker Arroyo. So, ang ginalantaw lang naman to, ang black ni Kwan, ni Senate President Enrile. Ang black niya daw mga tatlo, apat ka senators. No? Kanday Gringo Honasan, kanday Tito Sen, Loren Legarda at the time. So amulan to ginalantaw namon sila. Kag ultimately because of the public opinion, kag sa evidence, imbis nga neutral, nag-vote sila for conviction. And ang subong naman niya nga impeachment, hindi siya popular nga pareho sa Corona, nga against Corona. In fact, as we already mentioned, the public official who has the highest approval rating is on trial. So, amo lang na ang medyo mabudlay ang sitwasyon sa prosecution. Ang amo naman to, nabudlayan kami kay because lightning fast ang impeachment. And most of our evidence nga nakuha namon dito na sa impeachment court. Remember, wala isang trial or wala gali isang hearing sa Committee on Justice sa Corona impeachment. Direkta kami. So, latanatan ng evidence, takuha namun dito na sa Senado. Pero subong iya, ang advantage ng prosecution team, I think they have already majority of the pieces of evidence. Pero, ang pinaka-important factor, which is public opinion, ang half Ilaguro, ang Malacanang, is really for impeachment, ginalantaw ta na subong. Pero ang other half is public opinion. amo pa na ila problem.
0: Oh. Actually, sa pagtanaw man na mo ni Gapanilag lang Congressman Junjun, dako problema niyo that time because of the presence of Inrile, presence of Santiago, Senator Miriam, presence of Senator Joker, and the rest of the lawyers at the time nga ara sa ano, sa impeachment court.
1: Basta mo halos katunga.
0: Oh.
1: Katunga kag mga tanan toya mo, mga part-up nature pa to.
0: Oh.
1: Kag mga veterano pa to kay era impeachment.
0: Abi.
1: So, even if nabalaan na mga tatlo lang daw hardcore, hindi mahapos ang impeachment when you present evidence. I just don't know kung ano subo ang quality ng center judges. But at that time, madaan kayo sa butas ng karayom.
0: Mm-hmm.
1: And we did that.
0: Ang isa dari, Congressman Junjun, kaya ginabantayan na sa tao to magkuha sang public support, opinion bala, suporta, is ang pagka-eloquent speaker and pagka-athag sang presentation sang kaso. At the same time, amo man niya sa impeachment judges ta, kon maathag ang ila sinay mapalamba ko tanon, labi na gid leading towards either conviction o kon acquittal. Dira gabasi bing tao mo, Congressman Junjun, ti bisan ano ka strong ang case ni mo, kon AEOO, Congressman Junjun, daw hindi mo makakuha suporta sa tao, bala Congressman Junjun?
1: Especially during the time,
0: oh,
1: ang composition sa Senate, di ba, mga at least half sa to, yeah, lawyers, like brilliant lawyers, and most of them.
0: No.
1: Subong, we don't know.
0: Pero cases like this, Congressman Junjun, pag-abot na daw nalipat na ako sa proseso, pero in all articles of impeachment, ang presiding officer can always cast his or her vote.
1: Yes.
0: Okay.
1: Remember, si Enrile nagbuto. That's why 23. 20 in favor, 3 is for acquittal sa corona.
0: Hmm.
1: Ang isa pa igali sinang important para sa akon. Ang fatigue, ang impeachment fatigue sa tao, duwa na ni katuig.
0: No.
1: And may ara pa ba ebidensya sila nga ipagwa nila nga wala pa na nato na batian?
0: Mm-hmm.
1: Because kung amo man agyapon ng evidence ipagwa mo, hindi bala kung sa mind, let's say, isang critical nga tao, gas-gas na lang. During the corona impeachment, wala kami sa evidence. Hindi na pagwa. Except at tula ang mga kondominium. May ginakigan pa kami sa impeachment court, no? may sub judice kung nung rule. Pero, during the course of the impeachment, nakakuha kami sa evidence kaya may mga 10, mga $12 million sa bank account. Ha?
0: Mm-hmm.
1: May mga damo pa nga bank transaction na pila to. Do pila to, 500 bank transactions. So, but silingon, kinahanglan fresh ang impeachment at the time of the trial, para ang public opinion, ara, gapon, ma-convince mo.
0: Oo.
1: Pero kung may fatigue, kagdugas-gas, na mo pa na ang isa ka-challenge sa prosecution team, Subong.
0: Ang problema, Subong, kung Congressman Junjun, kung wala changes abi sa liderato sa Senado, magsapawanay ang Senate Blue Ribbon Committee investigation sa flood control corruption with this impeachment trial. Kag sa aton, ako personally, kag sa amon dari sa XFM, pagtanaw namon nga mas popular ining issue ang flood control investigation sa Senate Blue Ribbon Committee than the impeachment. Kung masapawan ini sang Senate Blue Ribbon Committee investigation, kag may ara sa mga revelations abi sa Senate Blue Ribbon Committee investigation, ano pagtanaw nimo matabusin ni sa impeachment trial, Congressman Junjun?
1: Well, basta ang tao ang pumuluyo ta may aragid nga interest, kag may mga bagbo nga magwa sa impeachment. Ang impeachment is important because it's a constitutional duty.
0: Oh.
1: Pero ang flood control naman, mas damong involved, mas ako ang kwarta. Do ang impeachment iya nga involved na kwarta sa corruption, sinsilyo lang. Compare mo sa flood control.
0: Mm.
1: Ang flood control, sobra kadamog yung involved. So pwede yung masapawan.
0: Oho.
1: Kag in the event nga masakun masapawan niya, that is the problem of the prosecution.
0: Mm-hmm.
1: It will not help their case.
0: Ang problema sini kung timprano pa maka put up sang conclusion and a strong basis to recommend ang Senate Blue Ribbon Committee, possible cases against several personalities, and that includes senators and congressmen, especially senators. What if kadamuan sa ato si mga senador bi ato to ga kit-kit karihas congressman Junjun, what would be the things sa impeachment kung matabo kung maglawig ini?
1: Because ang impeachment, the may reason ng impeachment, kaya may wala na trust ang publiko sa public official.
0: Oh.
1: Kung may trust ang publiko, balik awot ang impeachment. Pero kung ang iaaton subong for the sake of argument ang ginapamangkot mo katropang Josiel, kung let's say sa minority senator subong, let's say na Dawit Manbe, kalabanan. And for example, nag-convict sila. Hindi bala ang credibility nila is also questionable.
0: Oh.
1: So amunang medyo komplikado na ng matabo.
0: Mm-hmm.
1: If ever, nga madayon ining flood control. Kaya siyempre, subong nauntat ni.
0: Mm-hmm.
1: Dugay na nauntat ang flood control. Gulpi lang siya nauntat.
0: Oh.
1: In the middle of the hearing. So, duwang balantayan ta. Hindi lang impeachment. Ang iban gani, according to you, ang iban, mas importante pa silang flood control because it is closer to their heart ang issue of massive corruption.
0: Oo. Ang isang ginatanaw natin rin, Congressman Junjun, for example, labi, hypothetical, hindi katama, what if siyam abi ka mga senador karon regardless minority o kung majority, ang makasuhan karon and kung no longer participate in the impeachment trial. So that left the Senate with and the impeachment court with 15 members nga magapadayon si impeachment trial, and that is a number impossible to convict the subject person sa impeachment, Congressman Junjun.
1: Because under the Constitution, to convict is majority of all, which is 24, 16. Let's say, assuming, for the sake of argument, si Senator Bato na padala sa Hague. So amo lang na ang reason nga hindi mo 24 basihan. Kaya may 1950s may kaso ng Supreme Court nga kung outside the jurisdiction sa Pilipinas, pwede mo buhinan ang basihan mo sa 24. So 23. Pero 16 gapon.
0: Mm-hmm.
1: Then, ang issue subong, assuming nga may 8 pagid, nga ma... Well, subong gurang realistically, in the next few weeks, 2. Dala? Ay, siyempre si Senator Joel Villanueva, ginahambal mas ang ombudsman, nga ripe ng case. So, ang question, din mo i-reckon ang ano, ang number of conviction dapat nga 2/3. Kaya underpasses na Philippine jurisdiction eh. Assuming nga i-reckon mo yun sa 23, paano, di ba, mas budlay na gin ma-convict.
0: Mm-hmm.
1: Mas budlay na gin ang guilty. So, there will be a constitutional issue man sina that will also be resolved by the Senate Impeachment Court and ultimately, base magsaka pa sa Supreme Court.
0: Oo. Pero kung sandigan talang abi, Congressman Junjun, no? Butang tablang kuhon tang pinsar naton sa mga bayas sa ato si mga senador. Kung basihan ta, isa dari sa barometro naton is public opinion and sentiments. Right now, Congressman Junjun, with the data, no? The latest survey, kung ikaw sinisenador, ano no? Mabudlay ang magdesisyon for conviction, no? Right now, Congressman Junjun.
1: And I think most of them.
0: No.
1: Kadaman sa ila, ang pagtulok ko lang ya sa observer, I think kadaman sila sa ubong. Amo na ang thinking.
0: Oho. So, it's a make or break man to some of the impeachment prosecutors, Congressman Junjun, ining, no? Ining sitwasyon. May isa kita da kay Lunggo man, ha? Congressman Lawrence Defensor. Protekon hindi maayong pag-handle nila sini, pati politika nila goro lokalis ini mapiktuhan, Congressman Junjun?
1: Pwede.
0: Most likely.
1: Blamo budlay, blamo risgo ang impeachment. Eh.
0: Uh-huh.
1: Risgo siya. Kag, bisan ako mismo, chief gani ako ya. Chief prosecutor ako. Pero, hindi mo makontrol ang Senado. Eh.
0: Mm-hmm.
1: So, ang imo gila makontrol da, ang imo ebidensya and how you present it. Pero what will transpire, damo surprises nga natabuo sa amon. In fact, ang mga mostly nga nagsala, ang defense. Kaya sa tunga times ng corona, abi nila, nakapta nila tanan. So, ginpatawag nila witnesses hostile witnesses, ang mga witnesses na dapat nila ipatawag. So pagpatawag nila, nakabalo na guha ang evidence against them. Mm. And some of those pieces of evidence, daming sa ila, daming butsilingon. Amo pa to, nagbulig sa ila, pa-convict kay Chief Justice Corona. So it's complicated ang matabuan sa impeachment.
0: Oh. Okay. So with that, Congressman Junjun, we would like to thank you. Lawig ang mong sining hula mga tiyempo sa imo. And maybe as the time goes by, nagapalapit kita sa impeachment trial, makaliwat kami sa imo, Congressman Junjun, ha? But lastly, taganta ka tiyempo sa pag-address sa ato sa mga tagpalamati, labi na gina mga constituents mo dara sa 5th District about this issue, Congressman Junjun.
1: Well, very important sa ato. Nakita ta na kung daano ka-importante ang impeachment, kung daano ka-importante ang flood control issue. Kahit di, ang regudon sa Senado, sobra kainit. So, kabay pang ang mga pumuluyota will stay alert, stay active, because we have a voice. We have a voice, and that is a public opinion nga kung anong matabo dire. And I hope ang Quinto Distrito, kagang Iloilo, bantayan ta ini nga development ang impeachment kag flood control. Thank you so much sa imo katropang Josiel. Basta ikaw anytime.
0: Okay.
1: Thank you.
0: Salamat gi Congressman Junjun, ha. Along kita tanan. Okay. There you are, si former 5th District Congressman Neil Junjun Tupas. Well, sato sa ring pagtanaw, ladies and gentlemen. Isa dari ka dako sining sagabal sa impeachment ni Vice President, among public perception, ang opinion sang pumuluyo nagapabor sa iyay, ha? That's why amo nang hambal ni Congressman Junjun Tupas, she is still the most trusted public official dari sa Pilipinas. She is the most trusted public official of the land. Di paano mo balion, ina? Because, isa sa dako nga faktor nga posible makasway sang preference o konbuto sang senador would be public perception sa tao nga gina-impeach. Tikon she is the most popular and she is a future candidate for president and she has tawag dato si subong the edge. And most likely, kung mapunggan, basi kung magpresidente sa 2028, kung ikaw senador, and you have the intention nga magpari-elect, and if you are still a senator until 2028 or beyond, kontrahon mo ang future president. That's it, ladies and gentlemen. Hindi man inisya, tawag naton si ni computer ang utok kagbalatsyagon sang vice presidente nga ni Subong. Kay kung tagan-chimpo, basi magpresidente. Ang utok niya maybe may pagka-computer, pero ang balatsyagon niya, tawo gini niya. Ano ang aton sinibot ang balon? Kumo kay tao lang man gini siya. Ang tendency sini is number one, during the time of chaos and war, self-preservation. Ah? Number two, after the war, ladies and gentlemen, suktanay na sang tanan sini nga may utang. Sinong may utang sa iya? Di man nagkuluntra sa iya kag nagpakabudlay sa iya eh. Kag nagalakusar sa iya eh. Ha? Who are they? At hindi maisip, guro ni. Sulod mo's poruguan, subras poruguan ni. Di ba? Kung sa mga piso, pabla, sila po guha, tanay piso ta. Mahambal bata, subras poruguan ay. Ha? Subra basis poruguan. So, amo ni Subong, is suicide. Sa ito, sinong term nga ginagamit ha? Is suicide. Para iya sa mga tao, balaan nila nga nagadagta ang tinta, ha? Sang ila sini nga mga ginahimo nga katuntuhan, ha? Sa gobyerno. Ining na basa na sila, all they have to do is maligo na lang. Amo nang halambalanon, nabasa ka na, paliguin na lang. For example, Subong, kumo kay ginumpisahan mo na ini and it seems you are not acceptable to that person, basi kung magpresidente, birabirahin na lang inday kag nunoy. Ha? Kay kung nali, gani, nga hindi mo pagbirabirahan, nga hindi ka man lang i-acceptable ito sa iya. Pag abot sang tiyempo, nga siya naman aras poder, laban-laban, isa ka sang lamak-lamakon man gyapon, kung ikontrahon mo lang tudo-tudo. Ha? Amo nang inasiling nila in politics. Labi na gid kun magkinontra na yung pamilya. Mambal nga, so sila niya makontra ko sa tatay ko, makontra ko sa utod ko, anong himuon ko. Kun makontra ka, kontrahan na lang tudo-tudo. Otherwise, ang balong katao, yugs. Ha? Ginapasakayan lang nila kita sina ila man nagyapon. Debla? That's it, ladies and gentlemen, para believable. Ti right now, kung tanawon ta ang komposisyon sa ato sa nga Congress, labi na gid sa Senate, ti daw ka imposible si Congressman Junjun pang natawag conviction as of now, if we speak about numbers. Sa House, ti tapos na. All they have to do is to defend their case before the impeachment court. Ang masakit sini, kay may nagabukal kag nagangurob karon nga isyo, ining flood control. Base kon masapawan ang isyo sa impeachment, kag maghambal ang tawo nga sila niya ari di ang mga buaya nga dalag ko, ari di ang mga lulong kag lulang. Ha? Asawan lulong, lulang mo. Ha? Hindi ganis si luling. Ah, si lulong kag si luling. Siya ari di si lulong kag si luling sila niya sa flood control. Tinga sila niya nga si baby crocodile inyo da sagi kasapak. Ha? Ari di si lulong kag si luling. Ti in that case, ladies and gentlemen, dako ka pressure na sa parsa man senador. Diba? Kag kon magdesisyon sila karon for conviction nga ang sentimento sa tao ara sa kay lulong kag kay luling. Pagkatapos ang i-convict nila ya si baby crocodile at ilaban-laban gid magluwas sini mga abyan nga delikado sila sa eleksyon sa 2028. Ang ginakabalak-an ta sini ang redundong epekto sa tao after the trial. Hindi ta makontrol, hindi ta mapulong, ladies and gentlemen. Kaya nga, may dako-dako nga issue nga nagatulod sa tao nga maglain buot kag balatsyagon, and sometimes they are trying and basi masway sila nga mag-display sa ila sini nga discontent sa gobyerno katropang Alex violently. Kabay pa nga hindi lang. Kabay pa nga hindi lang. Kabay pa nga hindi gid. It's already 8:51 in the morning. Inom kami Anebla Santon Plus Gold kag Premium D3 Soft Gel Capsule Santon Vitamin C. Balik kami katropang Alex kay mga Pablo Basco lang may anay samon sini nga immune system ho para makalikaw kami sa pamalatian. Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santon Vitamin C mabakal sa suki inyo mabutika kag pharmacy malapit sa inyo lugar. Sa clinic available ini sa Yesto Health Wellness Center sa Ayang Building Yellow Street atubang sa Midtown Hotel, libre ang konsultasyon. Sa kay Ma'am Lucille Capio, good morning, good ma'am, ha? Sa kay Samie, good morning. Thank you for listening. Kay Ma'am Mary Ricabar, kamusta ma'am? Good morning. Kay Ma'am Aluha Bueco, good morning, good morning. God bless you always. Salamat. Kay Sherwin Marco Wee, good morning. Kay Julio Sancho Abilardi Medina. Yeah, mayong aga, katropan Diyos sila. Gapamati kami di tamyaw lang si Nonoy Usita sa Prime Estate. Sakay Nonoy Usita sa Prime Estate, good morning, thank you for listening. Halin sa kay Julio Sancho Abilardi Medina. Sa kay Ma'am Edna Puray, good morning, good ma'am. Sa kay Ma'am Hermite, how are you ma'am? Sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, good morning and thank you for listening. Kay Glenn Amoroso, thank you for listening. Kay Marv Toledo Magban, DDS ka man gali. I'm not DDS, ha? I'm not a loyalist. Kaya nga, sang chimpo ni Digong, way ko tiyak buto. Sang chimpo sa eleksyon sa 2025, way magbuto yung presidente. Ang buto ko ya, aras dalum. I'm not a DDS. Sa kay Marbs Toledo Magban, separate me from the rest. Amula na mapasalig ko. Separate me from the rest. Sa kay Randy Ran Santisas, good morning. Sa kay Apple Tabanda, good morning. Sa kay Paterno Sitar Paklibar III. Yeah, good morning, Katropan Josel and Romel Paklibar. God bless you always. Thank you. Sa kay Apple Tabanda, sa kay Nyek Espinosa. Siya shout out lang sa bataw ko kay Doc Pateris and Paklibar sa Manaay Dental Clinic sa Uton. Good morning from Paterno Sitar Paklibar III. Thank you, gida, sa pagpamati dari sa XFM 100.7 Iloilo. Right now, mga abyan, with Alan Peter Caetano, nga nag-awiyat sa rinda karon sang Senado, ti ang duhani ka mga kaso karon nga dalag ko, impeachment against the Vice President, kagang flood control controversy nga ini, Base kon magalala pok espiritu kay Iban sini nga man senador kag congressman kag ha? Amo ini the way we look at it kung nga gusto nila patabulion ang pagpamuno ni Cayetano. May mga hindi pabor sa interes sang pumuluyo nga ginahimo ang mayoriya. Ha? Pero the way we look at it, it's all about tactics. Taktika niya subong. Ha? And these tactics used by both minority and majority blacks does not favor sa public interest. Ha? If we speak about their basic duties and functions as senators, legislators, why gani moral ascendancy agod to mag-criticize ining minoriya? Mahambal nga ti matrabaho kami. Matrabaho ka mo, nag-workout man ka, hindi ka mo sa nagligad. Tanong tawag mo siya, kung inipokrito ka, ginipokrita. Now you will be demanding, trabaho kita, kadto ka mo dari. Nga sa nagligad to, gusto man sa mayuriya magtrabaho, nag-workout man ka mo. Ha? Tatuyo, atutuya, paningkoy gito ya, kung sa mga manok, papangakak to ya. In this case, taktika tuod-tuod niya. Ha? Taktika tuod-tuod. Mambal nga, hindi kami da magtambong, hindi makamagda kasisyon, kaya minuriyak mo. Why ka mo da sang quorum? Diba? Hulato na mo niya ang flood control hearing sang Senate Blue Ribbon Committee, which is, base kondamo, nga ara sa minuriya ang malawagan man, ha? Nga gindeliveran maleta. Pero ang pinakamasubo, sini, ladies and gentlemen, kay all walks of life and sectors daw na deliveran malita mo. Ha? Damo, kung hindi man maleta, ang iban sini, ano ko no, paper bags. Pero ang paper bags, milyon gyapon ang unod. Amo na yung mga biyan kadamak ang sitwasyon ta, ladies and gentlemen. So they want Cayetano be out of the Senate presidency because ang pagpatita nga wala blessings dari ang mga impluensyado kag poderoso nga tao. Why blessings? Buta mo sa ni, hindi ila. So patalsikon mo kay delikado na kung hindi imo. Debla? Because they are not all saints and they there's no saints there. Why santos sa Malacanang? Why santos da? Sa Senado, wala santos da. Sa House, why santos da? Tinadlukan sila nga si Alan Cayetano dra ang mapungko because base kon mabukaran ang tanan. Pero aton lang inapangabay, kon bukaron nyo, bukaran nyo man tanan ay hindi lang maramaan nila, pati inyo maramaan bukada man di pagpungge. It's already 8:56 in the morning.
2: X FM.
3: Yes, to help.
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasamang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyonan ang ganitong ori ng karamdaman.
4: Santon Gold Live Testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggin niya nara pala. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pinutunuli na, wala na. Subok po sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong soaking mga butika.
4: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
3: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
4: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin, ugaliin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Yes, to help!
2: XFM.
8: Happy!
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
12: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
13: Sumak Savers! Sulit busog meals? Laging may pa-extra! Siguradong extra busog ka with Max Savers Sulit Busog Meals!
4: Santon Gold Live Testimony.
14: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold.
8: Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Samsung Plus Gold.
14: Plus pinalakas! Samsung Plus Gold! Samsung Gold Coffee Mix.
15: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, and guta tayong kapa.
14: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
16: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Samsung Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Samsung Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Samsung Coffee Mix. Sarap!
14: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
17: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
14: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
11: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
18: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam. May drink pa. Starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
19: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FDAB254286 Series of 2026.
20: Sa McSaver's Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver's Sulit Busog Meals.
9: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
21: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
9: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
23: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
22: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
24: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
26: Samsung Plus Herbal Soap.
27: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
26: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
28: Kung mamati ka sa XFM.
29: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
28: Kung mamati ka sa XFM.
29: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
30: XFM.
31: Katropa mo!
32: Exciting!
33: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
34: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinong Iloilo, nagpasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa ako niya nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
33: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Samton Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Hora 6 FM 100.7 Iloilo a las 9:12.
1: Bullseye.
0: Padayon kita sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Ginadulong sa inyo sa Vision X Plus, may lutein, beta-carotene, vitamin E, kagsiasanthin. Amunin kinanglanon sa mata ta to maintain good eyesight. Kinanglanon sa utok ta, lecithin. Para nga mag-andar ko ng utok ta, tiinom ka mo da Santon Plus Coffee Mix.
1: Bullseye.
0: Importante sa aton subong. Ha? Kaya nga, damo na ng isyo nag-confront sa aton. Hindi ta ni pagpabuyan-buyanan, intindihon ta. Kaya nga, we don't know what will happen tomorrow and the day after tomorrow. Sunod niya bulan and the day after next month and the month after next month. Way ta kahibalo. Ang importante sina, keep updated kita, well updated kita, para nga kung maghimo kita ka desisyon, kung ipasa na sa aton, kahibalo kita kung ano dapat ang aton tindugan. Parehas ni karon sa nagakinabo sa Senado, ladies and gentlemen, may mga exposés dari nga way pasabata. Number one exposé dari amo ining hambal ni Jinggoy nga gintawgan siya sang somebody high above para kumbinsihon since February primero nga kumbinsi siya huwag kang sasama kay Loren Legarda na tatawid sa kabila. Sang nadayon na ang pag-ansit kay Tito Soto the Senate President, ang hambal sa iya nga sila niya tatawid ka sa kabila o ibabasura yung kaso mo. Di kay way magupod si Jinggoy, tiyan mo ng price niya. Buta mo siya niya, that person or group of persons have influenced with the Department of Justice, the Ombudsman, and the Sandigan Bayan, o oh, come on. Buta mo siya niya, nga ang Ombudsman na to is no longer as independent as we wish. Amuman ang Department of Justice and the Sandigan Bayan under the control of a person or a group of persons. Kay sino nagapabor karon ang mga ginahimo nila sini? Di nagapabor ni Subong sa administrasyon. Kag sa Senado, gapabor ni Subong sa minoriya. Ha? Kung sa Senado, kabay pangasala, ini mga abyan ang ining mga events, mga series of events, sala nga to sini nga, kung, nga opinion. Ha? Kabay pangasala kita, amo na ginapangamuyo, kabay pasala kita, nga may nag-influensya sa nagakinabo Subong sa Senado kag sa Kongreso. And even sa ato siring Department of Justice, the Ombudsman, and the Sandigan Bayan, kabay pa nga sala kita. Kiti amo nang akusasyon mo. Sino inisya ang mga nagakumbinsi sa ara sa mayoriya nga magtabok sa minoriya? Sino inisya? Tina, mga abyan, makahalawat-tawat. Amo nang ginahulat sang banwa. Pero ti ang iban, sinigatudlo, sininyara da sa White House. Awaya White House ang Pilipinas mo. Ha? Waya White House ang Pilipinas, Malacanang may ara. Hmm? Di kabay pa, nga hindi inainsakto. Amo na nga aton, ginapangamuyo mo, kabay pa, nga hindi inainsakto. Kag sa sitwasyon karon sa Senado, ladies and gentlemen, amo na ginasiling nila nga, kung sa mga unge, pa daan nga lang malanon, malot-malot lang. Ha? Kung sa golden rule pa, do not do unto others what others what you do not want others will do unto you. Hindi pag himua, sa iban nga tao, ang mga bagay nga hindi mo gusto, himuon si mo. Tiyan mo na karon ang nagkinabo sa Senado, walk out ka mo sa nagligad sa minoriya, anay kay why magtambong sa sesyon ng mayoriya, reklamo ko mo. Why ganis na magreklamo sa nagligad. Pati gali, CR sa Senado, ya air condition. Tiyan mo reklamo, ibang senador, pati naman yung aircon sa CR, patyon pa. Yung di kakakya. Pati sila yung internet connections, patyon pa. Wala gali ato ya, labot siya ang mayoriya kung hambalon ta dagid man. Why labot yung Senate President? Because may ara sang problema sa supply sang kuryente that resulted sa amotong may temporary sininga pag-utod sa supply sa kuryente. The problem lies with the GSIS. Kay ara sa building sa GSIS Arkila ang Senado. Dito yung problema sa ila sining circuit breaker. Ano pa napatay ang supply sa kuryente sa Senado? Ano to nadula pati ang supply sa wifi kaya nag-init ang ila sining modem. Ti ambal ni Kaitano niya, pati pa naman yan sa akin pa ibaling. Tingala pati mos politikang. Ay, ambot na lang. Pero one thing for sure, pierde kita da rin ang mga taxpayers. They were not able to do their duties and responsibilities as legislators. Damo paguntani sa mga dapat sila i-legislate kay way sesyon. Ha? Di ba? Ang problema sini, ladies and gentlemen, kung magpadayon, there will be some big issues nga masacrifice. Ang atom lang inapangabay. Dayon na nyo bi ang investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Ha? We need to know. We need to know sino ang ulo. Sinong lulong kagluling. Ha? Mag-asawa na yan. Kung sa mga simpleng pulong, siya mga amay kag iloy sang kawatan la, mga lulong kag luling. Kiti si lulong buaya mo, pinakadako nga buaya sa Pilipinas. Tesawa ya laban-laban sana, uncaptured pa si luling. Hindi lang ta magkontento sa mga baby crocodiles. Dapat lulong kag luling gid ang dapat niya manabat sini tanan. Good morning lang kay Chigo Puray from Ma'am Edna Puray. Kamusta ang pangapita da ma'am? Sa kay Ninita Pabalinas, niya, good morning katropan Josil. Tamyaw ko lang happy birthday sa bana ko nga si Arnel Pabalinas. Happy birthday nila. Sa kay Mr. Arnel Pabalinas, happy happy birthday. Halin sa imo sini asawa kay Ninita Pabalinas. Kag sa kay Randy Losada, good morning gid dira sa San Gregorio Lambunaw. Kag sa Lambutuda Tricycle Association sa Lambunaw. Kag sa pamilya Loreno dira sa Barangay San Gregorio Lambunaw, good morning and thank you for listening. It's already 9:18 sa ato sininga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Ari na kita sa ato sininga serbisyong katropa.
1: Serbisyong katropa. Serbisyong katropa.
0: Ti upod ta kada Miyerkules ang taga SSS kag may mayong balita sa tanan sininga mga SSS members labi na gyud ang mga pensioners ha. Hibaloon tani dari sa ato sininga serbisyong katropa kag ang iban pagid sininga mga updates salin sa inyo sininga Social Security System. SSS. Kag sa ato sining pagparagad, upod ta live dari sa ato sining studio si Mr. Amiel Genova from the Social Security System o kon SSS sa ato sining serbisyong katropa. Mr. Genova, welcome na dari sa ato sining program ang serbisyong katropa with SSS.
2: Yes, Sir Josel, good morning and good morning sa tanan nga tagpalamatin naton subong adlaw.
0: Salamat gid as always sa imo sining presensya, Mr. Genova. Kag ang ato sining pangabay sa inyo. Basi may mga palamagutanon ka mo, mayo na gani nga damo makabati para nga ang iban sini may ideya kung anong ila sini nga himuon if they have the same problem ninyo with SSS nga dapat ma-resolve or questions or concerns with the SSS. Pero ti una kita dari Mr. Genova, we've read niya daw may mga yung balita para sa mga SSS pensioners, Mr. Genova.
2: Yes, that's correct, Sir Josel. Kahapon, 3 p.m. nagpagwa kita sa press release, no? Although na announced naman niya actually previously, but kahapon officially in-announce nga gin-advance ang pag-release ang aton second tranche ang increase sa pension para sa mga retiree pensioners, disability kag survivor pensioners naton.
0: Oh. So sa tanan ni mga retirees ha, sa tanan ni mga nag-retire kag sa mga retirees nga ti why na butamalon patay na pero may arasang survivorship pension yan na baton ang asawa bi buhi or bana buhi no. So ika second tranche ni Mr. Genova, mga ano kadako ini?
2: As announced no, 10% ni siya ang sa retiree pensioners naton kag disability and 5% for the survivor. So to make it simple, kung 10,000 being ginabaton niya pension, 10% that's 1,000 additional sa iya. For the disability kag retirement, 5% naman sa survivor. So okay. This is 3 tranches.
0: Oh. So ang pinaka butang ta na average subong pension gid man daw mga dira 10,000.
2: More or less kung mga nasa upper bracket siya.
0: At ikon na mo ni kun taas gali imo sining pension, nag-retire ikaw recently abi. Pagkatapos naka maximum ikaw sa pension nimo. Butang ta mga 15,000 abi no?
2: 20,000. Yes, oh, mga dira dira abi.
0: Mag 20 abi, mag 10%, that's additional 2,000 Mr. Genova.
2: More or less kung ang maximum last time before sang first tranche nga pension nga ginabaton, if I'm not mistaken nasa 20 mo. Nasa maximum salary credit to siya. More than 20 years in service or in sa trabaho niya. Nasa 20 something, so mga 2,000 man ang additional sa iya. Pero subong na nga year, Sir Joe. Sa last year, nakabaton naman siya una niyang 10%. So, 2,000 last year, 2,000 subong.
0: That's an equivalent of around 4,000 for the last 2 years.
2: Yes, so may upcoming pagid next year.
0: Butang ta mag-10,000 labi mong pension, kag-amlo, dipin malang imo sining maintenance, ang 1,000 yun is more than a month niya, Mr. Genova, amno di 20-30 malana kada ano bino kada bulan 30 tablets magtag botamo 6 pesos.
2: 6 pesos. Oh.
0: That's 180.
2: Around 80. Oh.
0: At may isa ka kalibong increase. May pang ano ka pa?
2: Pang laswa.
0: May pang laswa kag fried chicken.
2: Fried chicken. Oh.
0: Oo.
2: Bro, in a way, ang tiyotoyo, actually, Sir Josel, is to hasten the effects, no? Malaman natin nga, grabe ang uncertainty subong mga pagsaka sa mga presyo and all. So, in a way, makabulig-bulig man, makasapin-sapin. Nambal nga nito sang storya natin last time, sa Tagalambunaw natin, nga pensioner, nga na-meet natin. Nga, kung sa uma ka lang, kag may pension ka, at least dako naman ang abulig. Kaya kung may mga gamay ka da nga ginasagod nga mga sapat, tanong, ang additional pension is will go a long way na.
0: Oo. Pero may masunod pa yan sining transaction?
2: Yes, this is the second, which is supposedly September ni siya i-release.
0: No.
2: Which is announced last year, kay every September, kay 3 tranches. The last tranche or the third tranche would be September next year.
0: And another 10%?
2: 10% and 5%.
0: September last year, layo pa man retirement, kasi madugag-dugangan pagin na.
2: Hoping, Sir Josel, a moment, hindi man malipod nga in the history of SSS, kapila naman kita nag-increase sang aton nga pension and at the same time nagdugang kita benefits and may mga programa kita nga gindugang man no, to whatever man nga programs siya pwede ma-offer to help ang aton nga mga members in the future.
0: So kon may ara announcement, saan ini mag-take effect, Mr. Renova?
2: Actually, nag-take effect na siya sa June 1. For those
0: mo retroactive, ha?
2: For those nga nagabaton na pension or ang ilang ilang contingency or ilang pension nag-take effect on or before mag May 31 of this year, June 1, sa ila pension ano na adjusted na automatic, wala na sila ubrahon. Oh. So, i-check nila, may adjustment na na.
0: Mm-hmm.
2: For those naman yung kay Angaton scheduling sa pension nga release, Sir Josel, is duwa mo. Unlike before, depende sa subject sa schedule sa bank.
0: Mm-hmm.
2: So, wong niya, ang schedule ni SSS is either first of

0: Ila contingency date would be, or ang ila retirement is between that period, June to August, mabato nila na September.
1: Okay. Kung September and beyond naman na ilang retirement?
0: Sa September next year.
1: Okay.
0: So, dapat pasok sila within that period para pasok man sa computation ang ilang increase.
1: Kiti, for the past 2 years, 20, daw, guaya 20% ang increase, no? 20. No. So kon ang imo sininga computation abi na ma-retire ka December of this year. So September mo na dapat pa mabato ng increase. Ang September mong increase is times 20% ang increase sina.
0: Actually sa 10% na siya masulod next
1: 10%
0: year.
1: 10% lang.
0: Sa next year na siya nga increase ma-fall.
1: Uh-huh.
0: Pero kung naka-pension ka na ya prior September last year or on or before August 31 last year, 2025. Kung i-total natin, that would be more or less nasa 33%.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ano mo, compounded siya.
1: Oo.
0: So, mas dako-dako. So, mas dako ang benefit gid subong sa mga those that have pension prior to September nga 2025.
1: Mm. So, sa mga pensioners kaya may pakabaton sa ila sining pension na before for May, no? Para na sa May or June. So, by June 16, expect ninyo nga may increase in 10%. Kung nagabaton sila pension, mga 5,000.
0: 500.
1: So, there's an increase of 500.
0: So, wala palabot sang 500 last year nga nabaton na nila. If in case ka nagabaton na sila pension last year.
1: Mm-hmm.
0: Plus, kung wala man, 500. So, bongkag plus ang 10% nila next year.
1: Unahan ta na lang, no? Siguro, may ara, ginman posible sining glitch, shall we say. Kung may ara gid man yang dapat check nyo gid ang amount ha. Kung may ara gid man abi mahambal nga daw ayak kasulod ang akon, what shall they do?
0: At sa number one gid they should secure the statement of account or check nila sa kung naga online banking sila, check nila na ang previous amount nga ginabaton nila kag ang sining June kung wala gid man changes or the same. Kung wala changes ti pwede nila na ipakita dito sa office naton para ma-verify naton.
1: So amo na ang himuon ninyo, dapat tandaan nyo gid kung pila ang amount nga ginabaton ninyo, especially nga may increase subong. Para nga hindi na ko humble, ti daw ay man, ti kay kon Bertoldo magsabat niya, base daw may ara man.
0: Kung wala, bi sila actually nalipatan nila Sir Josel, as long as wala man niya other deduction sa ila account, makita na nila kay ma-change gid na ang amount mo. So makita man na nila without checking. Pero if in case they have the online account nila, pwede man nila ma-verify na makita man na dira ang kumpila ang ilang pension sa pasindi.
1: No.
0: Pero amo nang options before ano mag-ano sa ano i-check nila na sa ilang account.
1: Kasi from the very start, kay balo sila kung pila na baton nila sina Mr.
0: Majority kabalo, sila kung pila ila ginabaton, gina-withdraw. Especially nga, kalabanan sila, man biga-withdraw sa ilang pension, mabala na nila.
1: Siguro ang pinakanubo nga pension subong na baton na Mr. Renova, pinakanubo ni siguro is madalagan mga 3 to 4, no?
0: More or less, madrabi, mga 3,000 to 4,000.
1: Kaya may isa ka na kalibong adan yung
0: increase na ligad.
1: That's correct. 3,000 ng pension mo lang sa nagligad plus sa kalibo, 4,000 na.
0: Kung 3,000, oo, ma 4,000 siya. Kaya plus 1,000. Plus ang 10%.
1: So,
0: plus 400.
1: Hibaluon nyo, gid ha, unas tanan, hibaluon nyo, check nyo, kung pila ang amount nga asang inyo pension. Pagkatapos, by June 16 or 17.
0: Oo, kung 16 man ang ilang pension or June 1, doang ang releasing mo. For those nga gabaton every first of the month, June 1 na ano na release na sa ila. And those that are receiving sa 16. So ibang ka confused kay Arabi kaysa Sir Josel nga ang bank is naga end of the month imbis nga first of the month nga early either 31, 30 may mga amo na. So abi nila katapusan sang bulan actually for the
1: first month, the first day.
0: First day na siya dapat sang June. Amo na abi nila ang nabato nila either 30 or 31 sang May para sa May.
1: Kay for example ang ending karon sang bulan abi is si January 31st bisang sinilang January 31st Saturday. Pagkatapos ang bangko sina most likely kay February 1 is a Sunday. May mga bangko nga i-release ina nila
0: Friday.
1: January 30.
0: May mga cases nga mo na.
1: Abi nila end of the month.
0: Abi nila dayon ang pension nga na is para sa January, actually for the February na.
1: So

0: be updated ang releasing gidiya officially is
1: first or 16th.
0: First or 16th of the month.
1: Depende kung diin ang nagfall.
0: Mm. Tikon ang 16 karon niya is a Sunday. Either na ha, either na, but most likely it will fall on the 17th Monday.
1: Kaya actually ang schedule sa 16th is nasa 4 PM kalabanan gaka credit, may araman early pero iban 4 PM kung normal days.
0: Tikon Sunday ina ang 16th. Most likely, hindi ka mo magwangal na nga. Siya yung tigin, check ko ay pa man because it's a Sunday, it's a holiday. Pagkasunod nga, daw check me.
1: It's either ma-early or the next day.
0: Pero kalabanan, sinigin na early, gindi sa bangko, Mr. Rino?
1: Kalabanan, kaya actually, ang aton nga pension nga credit memo is 30 days prior sa releasing sa pension. If ang pension nga pagabatunon sa pensioner naton is for June, May pa lang, may ara na kita na ginapadala sa bangko na no, kung sino ang mga pensioners naton, kagpilang amount nga balatunon nila. That is to ensure nga hindi man ma-delay ang ilang pension sa pagbaton. Or siyempre may mga cases man nga may mga yakatabo nga may mga enhancement or that's why nga gaka ano, pero may mga advisory man gina-release ang bangko just sa mga pensioners nila nga under sa ilang bank.
0: May ganahan siya gali 4 kabulan sa niyang ano eh, mga pensioners kay supposed to be September, June pa lang gin-release na, June, July, August, September,
1: yes,
0: 4 bulan no?
1: Yes, na early. Kumbaga dako man nga help sa ila kay instead of September na early ang paghatag. Pero ti just haka man ang presyo mo. So at least mabulig-buligan gawa ang ilang panghakroy kumbaga.
0: Pangabuhi ta lang estado, pangabuhi ta daw ay gisaka lang si Mr. Renova, tanan niya presyo kung dano sa Balaklon, hambal nila ay may pagsaka. India, kung kaya nanad kay star sa uma, kaga panindahan ka. Mga way ka panindahan, siguro tim hambal ti daw mga mo naghihapon. Kaya ti baka, sa una, hatag sila 200 pesos, makabakal na pila kasipi ng saging. Subong, mambal 200 pesos, may saging man gihapon, pero islak balong, at nagmahal na per kilo. Saging subong ha, abinyo ay may pagmahal. Basic na nga Blacklon lang suma, nagmahal subong. Sa una 25 per kilo lang subong, galabot na 30-35 per kilo.
1: Dodra, no? Depende pa sa kundi ka nagbakal. May araiban nga, siguro sa Josel, 50-60.
0: Bakal ka na karoon sa talipapa sa entrance karoon sa mga subdivisions. 50-60 yung kilo. Pero kung kahibalo kaya mangita kung hindi ka mabakal sa mga public markets ka mabakal barato na.
1: So
0: paabutan ninyo ha sa tanan sinay mga pensioners. Pero ang premium ya Mr. Renova,
1: wala kita increase. So hindi sila magkabalaka kay wala na kita increase. Kay ang last tranche naton sa increase is 2025, which is prior the increases yan naka ano na nakadaan naka-schedule. So wala kita ya no worries para sa members and pensioners naton. Especially sa members kay ti base mga mal sila nga because of the increase mapasaka contribution wala kita increase.
0: Why plan nung SSS Mr. Renova? We don't know, some of us may not agree ha. Kaya ang SSS is just like a pension plan. May retirement benefits and other benefits. Why plano sini ang SSS for example nga increasean ang premium, ang monthly contributions but dugangan ang mga benefits katulad dabi hospitalization or if not retirement benefits in terms of amount lapasakaan. Why nag-aim towards that ang SSS?
1: Actually, it has happened before, Sir Josel. No? But it doesn't mean nga makahatag kita benefit lang kung magpasaka kita contribution. There are cases nga without the increase sang contribution, nagpasaka kita ya. Just the recent example ng balon nato, no? Ining unemployment benefit. Which is it started 2019. No? 2019 it was added sa benefit naton pero wala pa kita ya increase. Ang implementation sa increase is after pa to ya, which is hindi siya mabal naton related dito sa paghatag naton sa program. And other years may ara man kita nga nag-increase tuod pero it's just a mere portion gamay-gamay compared sa ginpasaka naton. So, kung balo naton, gamay siya ang gin-increase ang contribution pero ang benefit nga nagbalik is pila ka, kumaga pila ka balik, no? So, pero depende sa ano, Sir Josel, depende if based on the studies sa actuarial naton, if there's a need.
0: Mm.
1: Pero ang sa aton, ang bottom line tinutuya, Sir Josel, is with the increase or not, kung kaya malang i-provide,
0: no,
1: kag it will not affect the stability sa fund naton, and it will be beneficial sa members and pensioners naton. Ang SSS siya open, gidara.
0: Oh. Kaysa ginatanan naton si Mr. Hinova, in some other countries, dako matod ang imong sinaya mga taxes na bayaran,
1: yes,
0: and mga contributions. Pero dako man ang benepisyo. For example, sa unemployment. Let's say, you are a member of SSS. Sa iba niya country, lain man ang tawag. So, kung miyembro ka sa SSS, employed ka, declared employed. Pagkatapos, madulaan ka sa trabaho. While during sa tiyempo nga way ka trabaho, ang iban niya mga countries, they can afford nga hatagan sa support, government support or SSS support, dari sa ato nabi, ang miyembro nila nga nadulaan trabaho. In this case, if it will come from the government, ang pinaka-efficient nga pamagi sini, kunara sa private sector, nadulaan sa trabaho, for example, ang support to be given to a citizen will be coursed through the SSS, kiti miyembro sa sang SSS mo. So that's the most efficient. Siguro madula pa naton ang red tape. Sa amo na nga punto, kiti masukot mo yung SSS, nahatag mo na sa beneficiaryo.
1: May record gid
0: yan. May record na support sa gobyerno, because ang mga pigado, may four piece na kita, institutionalized na. Ang sa working sector, wala pa. Buta malo sa katulad sinang support from the government. Kaya ang SSS yato niya kwarta nga ginanegosyon sa SSS. Pero kung pareho sa ako nabi, for example, hindi lang sa ako nabi, no?
1: Sa working,
0: sa working, working class, madulaan sa trabaho because of some reasons, abi. Nagsira ang kumpanya, nang layoff ang kumpanya, so nadala sa sana layoff, while seeking for a job, dapat may support from the government. Kasi for example, butang ta kada bulan, bisan 500 lang nabi or sa kalibo na for a working class, tapos nadulaan sa trabaho, while seeking and looking for unemployment, mambalo gobyerno, okay, effective amo ni, silingyari mo, 1,000 kada bulan, no? Until such time, nga i-report ka naman sang kumpanya nga employed na, na siya, hambal gobyerno, ops, stop nang imo nga support, ha? Cases like that bala.
1: Yes, drama fall ang unemployment benefit naton, Sir Josel.
0: Okay.
1: Which is 2 months na siya ang aton nga unemployment benefit. Kung si member na dulaan trabaho due to involuntary nature, mutambal mo kayo na balang nag-close ang kumpanya, or nadulaan siya kay because nag-save ang kumpanya, hindi nakasarang magsweldo sang madamo. Some cases like production bala. Ngati gamay ang demand sa sales. So kailanan man nila magbuhin sang ila production. So di man nila kailanan damo tao. Mayra nga cases nga ginapa lay off ang empleyado anay or napapauway, no. So may 2 months silang unemployment benefit sa SSS with ang maximum is 20,000.
0: Ha? Dako galing.
1: Maximum na. Kung maximum bracket siya 20,000 per sa 2 months kay 10,000 amo per month.
0: So 10,000 nga unemployment support pero ano na, in the form of loan or gratis?
1: Benefit gid siya, o wala siya bayaran, hindi
0: thank
1: siya
0: you lang na.
1: Yes, o kay member siya. So for example, sa case bikaron ko ang imo nga bracket naman hambal naton is hambalan na naton pilang minimum wage kani sa Sir Joseph.
0: 16,700
1: ang per month nila.
0: 52 or 92 per month.
1: Per month 16,000 bin. So 16,000 ang unemployment benefit niya. Kung average nga iyang sweldo be for the past, hambalan naton na to make it simple, for the past 1 year. 1 year prior siya nga nag-involuntary separate or na-unemployed because of involuntary nature.
0: So sa duhala ni kabulan maximum?
1: Oo, 8,000, 8,000. 16,000 ang makuha niya for the 2 months.
0: Let's say for example, maximum abi, maximum subong is bracket is 35, no?
1: Oo, pero ang iya benefit is ang computation 20. Is 20, kaya ang 15,000 sa pension booster yan masulod. So ang sa benefit naman is sa 20. That's why 20,000 ang iyang unemployment benefit.
0: Amo na siguro ang iba ni mga miyembro ay paka sunar sina Mr. Nova ang amo na nga benepisyo, ha? Damo sinang way pa maka no, makatukib siguro Mr. Renova.
1: Amo na gani Sir Josel ang ato no sa orientations gina mention ko gid kag pag pandemic timely gid or ano gito amog itong time kay 2019 ini nag take into law nga may additional benefit kita pagka 2020 nag pandemic. So dako gid nga help agdamo-damo man kita actually nag-apply sina. Kag ang requirement lang man Sir Joseph is certification both from the employer kag certification from DOLE.
0: Para iniya sa employed Mr. Renova nga benefits.
1: Yes, so for the employed.
0: Oo.
1: Na involuntary separate sila sa employer nila.
0: Mm. Para sabi employed imo amo gabayad bisan pa nani ka lang timbang abis balay.
1: Kasambahay dalaga po. Basta reported sila sa kasambahay. That's why amo ginanginahambal naton Sir Josel nga iban gambal nga pamilyat nga mas self-employed lang ko or ma-voluntary pero they are working as kasambahay. Ang ginahambal namon okay man na kahit yung purpose mo magbayad lang man contribution and all pero ang may mga benefits being hindi available sa imo kung hindi ka pag-report just like amo na unemployment kiting ang unemployment should be employed ka it's either locally or abroad
0: pero dapat separated ka from your employer
1: due to involuntary nature hindi asiling nag-resign ka or gimpahalin ka may ginubra ka nga sala. Ang pagpahalin si mo because ang company nagambal nga hindi na kami kasarang mag sweldo sa imo or maklose ng company naton or nagatipid subong kay pigado ang sales so paway ka anay mga muna siya
0: aning ano bala tawag naton na mga manual nga mga trabaho pares ni may mga processing plant diri sa aton sila ang gapang timpla kag nagaprepared na karon sang sulog bahon nga manok para sa limited rice
1: sample mga pastry
0: bakery
1: mga tinapay
0: pagkatapos mambala naghinang demand subong sa tinapay why kami memhimo mang lay off ang
1: sang mag-close ang company kiti kung magsigi-sigi bilang losses sa bayad sa sweldo.
0: Actually may mga options man da ang mga good employers ang mga options nila okay kung ang sweldo mo there is minimum 16,000 butang to 17,000 a month selling niya himuon talang abina buhinan taan na 5,000 himuon ta 12,000 pero continuous ang imo employment talidoli problem ini continuous imo employment or you sa lima ka butang ta sa 20 ka mo ka mga employees mang lay off kami lima kay hindi nakasarang kay may nag slow down na biyang ano production so cases like that kung mag pili kaya nga mapalay off ikaw ya with benefit abi from your employer so pwede ka dayon ka-apply sina sa SSS for
1: unemployment benefit. If in case nga mo ng nature nga involuntary ang ano okay. Anyway 2 months and let's say because after 2 months maka-recover man ang company kag i-rehire siya well good or kung nag-apply siya liwat on that period after 2 months ka na-hire siya iyan na to yung benefit tapos may bago naman siya yung employer
0: one time benefit niya Mr. Hinova
1: every 3 years siya pwede applyan ang ini nga benefit amo na gani sa orientation Sir Jose sila doon naman tapos muna nga mag-apply ka trabaho sample kung wala ka man may savings kasi damo kami ginagastuhan man sa pamilya sa una ya kung madulaan ka trabaho nga hindi mo gusto mangutang kagid or mangulam ka sa mga kilala mo
0: bisan pang photocopy lang sa imo mga application forms da kag
1: pag print sang by data or bakal by data but with this at least hambalo naton kung this mail man ang monthly ang sweldo 10,000 unemployment benefit pay ara na siya pang gasto sa medical ya pamasahe niya adlaw sa pag-apply sa trabaho
0: so pag-apply ya liwat tabi nakakita sa trabaho after 3 years ka nag-lapse the same thing happened na lay off sa gihapon
1: pwede for
0: involuntary nature. So, pwede sa gihapon ka-apply?
1: Basta is, ano lang siya, once every 3 years.
0: Okay. Kung maximum ang salary niya?
1: 20,000.
0: 20,000 gihapon. Mm-hmm. Anong basihan sinang previous salary or present salary?
1: Ang iyang, ang gina-average ang iyang last 12 monthly salary credit or ang iyang gina-report nga bracket sa SSS within the 18-month period.
0: Mm-hmm.
1: Kag minimum requirement is naka 3 years or 36 contributions na siya.
0: Mm-hmm.
1: 3 years as member nga may contribution. Not necessarily nga 3 years nga sige-sige Sir Joseph. So pwede yung accumulated basta within the 18-month period before siya na separate, involuntary separate, may 12 siya. Kag-drakit na ma-compute sa iyang bracket.
0: anong requirements ni Mr. Renova? Anong i-present nila in order to claim?
1: Number one, certification from the employer.
0: Okay.
1: Ngayon, nag-state nga ang manibay si Juan de la Cruz with SS number was involuntary separated sa amon nga period. Permahan sa authorized signatory. And then, i-submit na nila, Sir Josel, sa ila online account sa SSS. And ang certification, they could secure either sa office ni Dole or through may online man nga facility last time gina-announce si Dole nga dira nila i-secure. And then, pag na-upload niya sa online account, actually, ang approval sin ang end review will be Dole. Ang sa amon is dira na siya i-submit sa online account. And mag-certify nga si Dole kay si Dole ma-certify kung indeed na involuntary separated man siya.
0: Oho. So the final arbiter sining siya involuntarily separated from his or her company dulan sa trabaho is the Dole.
1: Okay, ang kundi niya jurisdiction under ang iyang
0: at ikapos mo lang gali
1: isikaw. Kundi sila ilo, tidri man lang. Oo, to alaman ka document and damo naman actually naka-apply.
0: Now, ano ka na sige processing sa namin, Mr. Rino?
1: Within within 30 days I think Sir Joseph dasigma lang yan ang approval and crediting naton as long as wala lang discrepancy sa mga document
0: sa diin ina i-release ang benepisyo nga ina
1: aton nga proceeds tanan sa benefit kag loans naton is kung anong ginominate ni member sa iya online account nga disbursement channel so kung may bank siyang ginominate kung ano yung banko savings account dira na siya masulod
0: so importante ini nga hindi nyo paghaboy ang inyo sa ning ATM ha nga gin pa-enroll ninyo sa SSS it's just like a SIM pack registered na sa SSS nga any changes so far kung nadula ina nahaboy mo ginhaboy mo ina dapat nga ma-report ina sa SSS especially kung may palabuton kang benepisyo
1: or i-cancel nila Sir Joseph kung in case nga hindi na to active ang account amo pag gini may gani na mention mo Sir Joseph gakatabo isa nag-enroll sila sa savings account dugay na. So wala nila na check nga inactive galing account. So ang matabo, nagfile sila claim, pag approve sang claim, ginbalik sang bangko ang proceeds kay tungod or ang benefit kay in ano na account either closed or dormant. So make sure gid nila nga para hindi ma-delay ang pagbaton, make sure nila before sila mag-submit sang benefit or loans nila, dapat i-check nila kung active ang account.
0: Oh. Kasi may issue sang dormancy ya sa bangko, 2 years without any single transaction.
1: Kung mga regular savings na siya.
0: Oo, regular savings ang imo account mangin dormant. In short sina ang kada pasulod dira sang kwarta ibalik ina sa sender sa nag-deposit
1: kay inactive na siya
0: kay dormant na siya
1: unlike sa pensioner siya lain naman ni Sir Joseph which is na experience ng father ko last time ang card is wala siya maintaining balance pero I think 5 years ang validity
0: now
1: so ang natabo lang yan nagpa-list lang siya card pero ang benefit yara man dagyapon sa account.
0: Hindi lang kamo magka-problema kung may regular transaction kamo sa inyo sa ning ATM or bank account. Kaya na yan magapabili ng aktibo. Inang may kung amo man naging pa-enroll ninyo, ginapadalaan.
1: Oo. Basta ano lang yan. Subject nga hindi siya mag-dormant. Especially for pension, with Sir Josel, may nakabutang na dahil nga wala siya maintaining balance. So, i-monitor mo lang niya kung nasa sano ang iyang validity sang card. Pero ang account wala do hindi siya subject sa dormancy. Pero ang regular savings mo yan, nag-enroll ka individually, kag let's say may maintaining balance, medyo i-check mo yan kung active. Kung isa, especially kung in-open mo lang siya for the benefit of may ginapadala sa imo pero kung nag-stop wala. So basta sure lang nga ang pinaka ibang yung brand lang check balance lang man sa machine.
0: Oo. Actually that's part of the transaction actually mo ang pag-check balance ni mo. Kagang iban sinigani ginadepositohan na the very minimum sining amount minimum requirement abi mahabala nga okay. Minimum amount of deposit accepted is 100. Subong kahapos naman lang sina mag-maintain actually 100-100. Kaya nga, may mga ano na subong, may mga electronically online
1: mga e-wallet nga pwede i-transfer mo da, mga online banking. Na-mention ko lang na Sir Josel, kaya it causes delay sa pagbaton. Wherein, i-reprocess siya bi. Ang ina nga benefit kis need i-reprocess and may need nga i-comply si member. Nga so posible na bato niya ng benefit. So to avoid that, much better i-check gid nila.
0: Okay. So that's it sa mga SSS members. Labi na gid ang aras sa working class. May ano kita gali? Unemployment benefits equivalent to the maximum salary, maximum ano gani tawag na to, bracket. Maximum bracket right now is 20. So kung you're consistently 20,000 ang imo sining sweldo bracket, pag nadulaan ka trabaho, in short, you can claim up to 20,000 one time lang ini, Mr. Rino.
1: In within 3 years. Involuntary in nature, ha? Clarify ko, Sir Joseph. Involuntary nature. Balang kung may mamangkot, ako about naman yung nakakontrata. So, kung end contract kaya, wala na siya yan nadala kay end contract. But okay, if you are in a contract, let's say 2 years contract, wala ka pa kalabot 2 years kag na-involuntary separate ka, pwede na yan.
0: Let's say for example, ang kontrata, subong problema siya nag-exist mag-iapon, 555 eh. 5 months contract, 5 months off, proctoli, ginasilo lang sa pihak ng kumpanya. Daw, kabalo ka gin sila. Pagkatapos, after 5 months, silo ka sa una mong inhalinan. So, new contract, bali. So, 555. So, ang kontrata ni mo actually sina runs for 5 months man gin. So, why ka kalabot 5 months? Sabi, for example, 3 months and a half lang na, ano ka, mambalang kumpanya na karon ay daw alang-alang gin. Paris ni sa mga agency-agency, blani. Mga janitorial services niya daw alang-alang gid mang lay off kami anay subong. So gin lay off ka, supposed to be kontrata mo 5 months, 3 months and a half lang ay mo sining trabahoan.
1: Basta ang minimum requirement is involuntary in nature. Kag based sa imo contribution is qualified ka. Ato ang bal naton nga 36 ang minimum total. Kag ang 12, we have 12 no, within the 18 month period pwede.
0: Hindi nyo lang pag-abusaran, ha. Kaya nga pwede diri magkonsabo ang employee kag ang employer, labi na gid sa mga contractual blani. Nga mahambal, okay, mamuhin kami subong ti para may benepisyo kasi SSS. Selling niya hindi namon pagpalabuton sa kontrata ni mo a month before selling niya ano ka namon, i-lay off ka namon, i-declare namon nga mang lay off kami due to amoni, may problema amoni.
1: Amon actually Sir Jose, nakabutang man na bisa certification kag may reminder gid nga ti any false declaration no. May effect gid na ya sa kung sino man ang nag-ubra sina. And pero with regardless kung may amon na ya Sir Jose, lang panumdumo naton, this is our fund, this is our kwarta tanitanan.
0: No.
1: Kung tinuntuhan sang isa, do presyo maglutod kita taos may isa magtinunto karon sa aton nga pondo. So apektado tanan no. This is not about SSS yang nga mambal nga si SSS, but ang panumdumon mo hindi lang man ikaw ang gabaton benepisyo sa buong mga utod mo, mga bata mo. Sa uli, ang mga na mga possible magbaton. Hindi lang ya amigo mo or co-employee mo, but you are part sang SSS nga in the long run, may mga pamilya mo makabaton pa eh. So tipiga nalungan man nato ng fund nga hindi naton siya dapat pag-ubrahan sa amo sina.
0: Actually this is timely no, ang sa ano ya sa increase ya Mr. Renova sa mga retirees. Timely ini bangod man kay June amoning tigbalaton sang ano mo mid-year bonus sa mga empleyado, private kag government. Pero sa private ya talagsa ka sa malaka makakita kumpanya gahatag mid-year bonus mo.
1: Laban December.
0: Tulok si katropang BJ, katropang Alex ako. Wipe pa syempre June 3 pa lang gani subong.
1: Ano na siya, ma-check na siya tani sa Joseph sa account.
0: So timely ini kiti may bonus ang mga nagatrabaho Mr. Renova. Sa part niya sa mga retirees, at least daw may mid-year bonus silang nabaton subong tuwig, ha?
1: Daw, kumbaga, daw early gift naman ng balon na. Pero hindi man natin makonsider ang balon natin ng gift kit. But tigin pangabudlayan, Manila mo. The only thing is that ang gusto natin ng message nga i-put across is SSS is there. Muna blang hambal mo, always naligad man Sir Joseph. Ngayon, kung may ginpanggas ka,
0: Oh.
1: May anihon kagid.
0: Mm-hmm. No?
1: Gamay-gamay man tuod, pero supot man.
0: Oh.
1: So, in these cases, amo ni bala nga, nga at least may ara kadangpan.
0: Mm-hmm.
1: Nga ang balon naton, biskan gamay siya, pukiti, sige-sige, this is a lifetime benefit.
0: Oh. So far, Mr. Renova, outside of this unemployment benefits, outside sa increase abi sa mga retirees, mga pensioners.
1: Pensioners.
0: Okay. Survivorship pension. Ano karon ang dako nga pagpanghangkat sa SSS?
1: Well, actually, number one is to maintain gidya ang aton nga services.
0: Mm.
1: Maintain, at the same time, at bisan sa private, actually challenge na Sir Josel.
0: Oh.
1: How to maintain the agency at the same time expand.
0: Mm-hmm.
1: No, amo nang duwa. So we are trying to maintain the stability at the same time we need to expand especially sa coverage naton.
0: Mm-hmm.
1: When we say coverage, bi hambalo naton ang pagitsindi sa iban, ga-invite lang kita members to avail, to be members lang, no?
0: Mm-hmm.
1: But, syempre, ang hindi nila nabalaan, pag once nga na member na siya, automatic, may mga benefits na siya kakuhaon pag may mga contribution na siya.
0: Mm-hmm.
1: So, amo nang duwa nga ginabalansin naton. But, nonetheless, Sir Josel, ang aton niya, sige-sige gyapon aton niya, coverage kag paghatag serbisyo sa mga members natin especially sa mga far flung mga layong area.
0: Mm.
1: Which is amo na may duwa ka actually ka schedule next week. May palengke caravan kita actually sa Pasay Market sa Monday
0: next June
1: 15.
0: Week.
1: Kag sa 18 ang Kalibo branch naton will have palengke caravan nila sa may Nabas naman.
0: Mm.
1: Sa public market naman sa Nabas. So, pareho na silang 9 to 3. Ang tinutuyo na Sir Josel is to bring the services naton sa mga tao dira sa area nga na. Mm. So, kung gusto na magkuha SS number, magpa-member, or any usual transactions nga pwede naton makater, mag-verify sang records, dalon sang team naton ang hinaang mga servisyo.
0: So, ang tanan ng interesado sini, gusto magpa-membro. Ang mga may mga concern,
1: mga dugay na nag-stop, paano mag-continue bayad, pwede ma-check ang mga loan balance.
0: Mm. So sa sulod na sang Pasay City Public Market?
1: Yes, sa Pasay Public Market. So sa Monday naka-schedule, 9 to 3 sila dito ang team naton, which is ang team from City Mall Pavia nga branch. And ang Kalibo naton will be having sa Nabas naman niya public market. Pero actually, ano na ni Sir Josel, this is one of the new programs aside from the e-wheels bala.
0: Mm-hmm.
1: This is one of the programs na gin-launch naton para mas damo pa kita mga members ka maservisyohan. Nga, we do about na sa tawag bala nga mahulat kita.
0: Oo.
1: Ang servisyo naton sa una, mambal naton ang member gakadto. Subong niya ang goal or ang mission ni government, not only SSS but the government, is kita na mismo mapalapit sa tao.
0: May mga nagakahaylo man si Niabi. Kung si Senator Mig Subiri pa siya ni nalimpungutan. Mahambal, ay, kinanglan ko gin magpamembro sa SSS. Sa mga e-wheels program naton sining mga caravan, Mr. Hinoa?
1: Well, damo actually, Sir Josel. No?
0: Oh.
1: Damo actually. Kiting iban ang may mga kulang laman din information on how to continue. Kay iban, my experience naton, damo, nag-stop employment, wala sila kabalo on how to continue paying.
0: Mm.
1: Which is, subong voluntary lang man. Kung gusto mag-voluntary, pwede na through mga online payment.
0: Mm.
1: Wala naman need gid nga damo nga requirements para for you to continue mo. Ma-generate ka lang payment reference number. Hindi lang actually ang sa mga palengke. Last week, kundi magsala Wednesday or Thursday last week. Thursday last week actually. Nagpasara kita kay pati mga LGU ang mga barangay officials dito ginorient naton with regards to this kag damo man nag signify nga willing sila ya mag-continue kag actually ang isa pa gid ka goal is to expand man ang aton coverage through opening of mga offsite centers.
0: Actually ang dako nga mga target yung mga miyembro siniha barangay officials, kapitan, concierge barangay, SK.
1: Mm.
0: They're supposed to be eligible nga mangin na miyembro sang SSS. So ti isa ini sa mga tawag naton permission ni tawag pregnant sources of membership sa SSS. o galing iba na tamara na magproseso, humble hindi daw ko magpasudan to karayo.
1: Nawalayuan sila.
0: No.
1: Pero that's why we have also one program na ginatawag nga barangay offsite nga e-center Sir Josel.
0: Oh.
1: Where wherein ang barangay could request us nga i-train naton sila.
0: Mm-hmm.
1: Kung paano, hindi lang sa ila para sa barangay official but sa ila constituents kung paano magkuha SS number, mga basic ba lang? Paano mm-hmm. SS number, paano magbayad sa ila contribution, paano mag-avail sa benefits. So may ara kita na Sir Josel nga ano, it's either barangay or ang LGU mismo.
0: Ang aton lang pangabay sa tanan sini ng mga graduating students.
1: Mm.
0: Legal age, buta malo sini 18 and above. All you have to do primarily, number one, secure yung kamusang SSS number as early as of now. Mm. If you are aiming na makapangita trabaho, maka-apply.
1: Or makutap man sila business or may ara silang plano nga any source of income.
0: Oo. Kay subong yung acceptance sang employment, gina-require na subong yung niya may SSS number ka.
1: Mm.
0: Dari gani, pati passport eh.
1: Okay, may travel mo.
0: May travel mo.
1: Sana all.
0: No. So, dapat college ka pa lang, graduating ka pa lang, apply ka na SSS number.
1: Para nga even ang mga senior high nga ni actually, Sir Josel, iban, nga graduating sa senior high, kaya yung edad na nila,
0: 18 na.
1: 18 naman, no?
0: Mm-hmm. So, apply ka mo nga daan, kuha ka mo SSS number para hindi na kamubudla yan sa pag-apply. Kaya parang ni mag-apply ka mo sa kumpanya, mahambal ang kumpanya, do you have an SSS number? Nga, allows pa. Mahambal nga, we badly needed sang personnel. Pwede ka-report ka na next week. Ti kung why ka pa imo SSS number, hambalon ka lang. Sila niya, ti, why ka pa imo SSS number? Sila niya, we're very sorry, but we'll get somebody else nga may SSS number na. Para why na sila problema?
1: Pam-process na dahil. But anyway, dasig laman, Sir Josel, mag-secure. Ang obrahan lang nila is makanto sila sa website naton, www.sss.gov.ph. Tapos daan ang sila ma-apply. Ang requirement laman, Sir Josel, is dapat may valid active email sila.
0: Mm-hmm.
1: Kag any document like birth certificate or ID, pwede na nila magamit.
0: Oh. So there you are, sato sa ating servisyo katropa with SSS.
2: Servisyo katropa. Servisyo katropa.
0: Daw walang langon tas tiyempo. Sini damo pagkuntani kita man pala makutanon. Pero lastly, from the SSS, anong ato sa ating mensahe, Mr. Hinova?
1: Yes, Sir Josel, ang mana ato no, na-discuss man ato ng mga program. So, expect lang sa mga members, pensioners nato. Nga ting may mga bago man kita nga programs pang gina-release from time to time. And amuning mga servisyo nato like Palengke Caravan, E-Wheels, and other barangay offsite centers are designed or gin ano naton para gid sa mga members naton. So, if in case may mga schedule man kita nga gin-release, i-grab man nila opportunity, Sir Josel, magkadto. Para at least maka-inquire man sila. Kag ma-update man nila. In case malay mo, Sir Josel, no? Basi 3 months or 1 year na lang kulang nila para mag-qualify for pension. Kag manog 60 na sila, at least mahinagaw nila.
0: Oh. Ang mga taga-Kaiping at Kabanuhanan sa Pasig City, pwede kakadto. Taga San Enrique, Anilao, Banati, San Rafael, Kalinog, Bingawan, Lambunaw.
1: Wala man actually restriction, Sir Josel. If makakadto. Kaya ti Ibandra, mayara Ibandra, magkapanindahan. So wala yun na lang nila. Imbes maninda sila dito na sila dito. Sa ibang base dito na maninda, wala yun nila ila SSS.
0: Ari lang tip sa inyo ha, madasig ang processing dira sa mga program and projects pariyo sabi sa mga e-wheels pariyo sinisang palingke karabanta dasig ang processing da ladies and gentlemen so hingalitin ninyo ina kay madasig dahil makuha ka mo SSS number ka dasig lang pagkatapos kung may mga questions ka mo right there and then ha on the spot maaktuhan da yun.
1: Okay, though ano na siya eh. Kumbaga, we have team naman niya to assist them. May mga dalaman na sila mga computers. So, pwede, gidi-grab nila. Kaya imagine mo, Sir Josel, saan sa mag-BIA sila sa city.
0: No, dako ang gasto.
1: Oo, magastuhan. Kung nara, malanda, ulay na lang nila sa paninda.
0: Oh, baka mo pinya, tos pa. Si, ulay, kanton lang mo, tos tinam, hambala.
1: Sa kopo na lang ko nila, Sir Josel.
0: So with that, Mr. Hinova, salamat kita sa tiyempo ngayon kag, sa pag-upon sa ito sa ringa program, Mr. Hinova.
1: Yes, as always, Sir Josel, kag gina-invite gina to ng mga listeners na to or mga gatanaw sa ano, social media, sa Facebook na to to send questions gid para at least masabat man na to next week.
0: Okay. There you are, si Mr. Amiel Hinova from the SSS, Social Security System, sa ito sa ringa Servisyong Katropa with SSS.
2: Servisyong Katropa! Servisyong Katropa!
0: Why nagaling ta tiyempo sa ato sa ninyo pagparagad? basahon ko lang ni pang takop pa. Verse from Matthew chapter 5 verse 4 from Pastor Rosendo de Lendomihi sa Baptist Students Center La Paz. Yeah, blessed are those who mourn, for they will be comforted. God bless everyone. Thank you, Pastor Bolsa, there sa Baptist Students Center La Paz. Again, from Pastor Rosendo de Lendomihi from Matthew chapter 5 verse 4. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. God bless everyone. Thank you again, Pastor Balls. Well, why not a tempo sa ato sa ring pagparaga. This bye-bye time para sa inyo tanan, kag sa aton tanan. Salamat sa inyo pag-upod sa ato sa ring programa Bull's Eye and sa ato sa ring servisyong katropa with SSS. Sa technical side, upod ta si katropang Alex Saspan, katropang BJ Serada. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si katropang Jose Albanias, XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Oriño of Albay.
1: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
0: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na!
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
9: Claire Skin Herbal Soap?
10: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
10: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, gali. Diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Xanthone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Xanthone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong
9: magaan.
11: Xanthone Plus Herbal Oil.
12: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
13: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Xanthone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Xanthone Vitamin C.
12: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Sister Pain.
15: Mas Gary, sa ka-service ko, may araw ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, call your doctor.
12: Mabibili sa mga butika.
9: Madayat na kubuwas, ah.
12: XFM.
16: Patropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkaripay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon, XFM.
3: Exciting!
4: Sapo Plus Gold. Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan.
9: Santon Coffee

0: Kaya kasilingan, dali ka mo. May isugid ako sa inyo.
1: Ano na, Chay?
0: Si Mayor Santos. Nasa puan nga patay siya opisina.
2: Ano?
0: Magantong gali ako dito. Mangusyoso man ako dito.

0: ang subong aga, ha? May malain ko nung natabo sa banwa. Gani magpauli na lang kamo anay subong.
1: Yes, ma'am. Ay, mapuli atat ako noon.
0: Hindi ka mo maghampang, ha? Samta naganakat sa dalan.
2: Yes, ma'am.
0: Okay. Class, dismiss. Makagwan ang tanan.
3: Bye-bye, ma'am.
1: Bye-bye. Bye-bye.
0: Ato na sila.
4: Liza. Liza.
0: Ma. Nilo? O nga, ah. Abi ko, anay ko, hindi ka makakadto subong. Kaganga mo yung itsura mo. May problema bala?
4: Liza, may natabo.
0: Ha? Ano? Ay, anong natabo?
4: Si Mayor Santos. Nasa puwan niya patay siya opisina.
0: Ano? Paano natabo, ina? Siya naghatag sang pondo para sa bagong classroom nato na.
4: Oh, nakaibalo ako sina. Kayang malain pa. Ginasiling sa mga tao. Ang pundo para sa eskwilahan, wala naging gamit diri. Ginkawat ko nuya ini, halin sa kaban sa gobyerno.
0: Ano? Hindi pwede. Hindi siya amo sina Nilo. Nakaibalo ka bala? Kung sinong naghimo sina sa iya?
4: Wala ba nakaibalo ang mga pulis? Pero base kon ako ang manasunilan sa ospitsahan. Tugod nagatrabaho ako kay Mayor sa sulod sa tatlo katuig. Kaya nakahibalo ako sa tanan niya nga buluhaton.

0: Ikaw si Nilo?
1: Yes, sir.
0: Ako si Investigator Ramos ng PNP.
1: Anong malagad ko, sir?
0: Kinanglan ka namon nga masugilanon bahin sa kamatayon ni Mayor Santos. Kagang bahin sa kwarta ang naging kawat sa kaban sang gobyerno.
1: Sir?

0: Niloso giri ako. Nagtrabaho ka kay Mayor Santos sa sulod sang malawig nga panahon. Nakaibalo ka kahit balakon sa diin nagkadto ang pundo sang banwa?
1: Sir, nagatrabaho ako sa iya. Kag nagapatila ako sa ginahambal niya. Nagamito niya ang pundo para sa banwa. Ginasiling niya sa akon nga ato, pundo pang emerhensya. Tagtago lang niya para hindi maubos sa wala pulos ng mga proyekto sa iba niya mga opisyal. Kagula ko niya makahibalo. Naging kawat niya ato, sir.
0: May mga resibo diri. Isa ka dako nga kantidad ang ginsaylo sa bank account sang isa ka HDC Trading. Isa ka simana antes napatay si Mayor Santos. Nakaibalo ka bala kung ano ina?
1: HDC? General de la Cruz. Siyang tigulang abya ni Mayor, sir. Permis lang nagkakita ay sa opisina. Apang wala akong makahibalo kung anong ilang koneksyon sa kwarta.

0: Si Nilo! Nagsiling siya! Ganakibalo siya sang bahin sang HDC trading. Kinahanglan na nato nga tapuso na ini. Antes pa mabuyag-yag ang tanan.
1: Ako, General. Katuan namon sa subungkit. Kahit wala na sa madamo nga sugilanon kundi gorgoryog. Ay puson siya sang dalayon.
0: Ay, hindi. Hindi ninyo pagbuhatay na.
1: General.
0: Basi labi lang nga makakuha sang atensyon sa mga pulis. Ipasibango doon natin sa iya ang tanan. Halin sa pagpangawat, kag sa pagpatay kay Mayor Santos.
2: General?
0: Oh, may ginawyatan ako ng ebidensya nga pwede natin ibutang sa iya kwarto.

picture ni Nilo. Kuhaon ko sa akong bedside table. Nilo, wala gid ako magkunahuna na maabot ini sa kabuhi mo. Uyatan ko ini.

0: man sinilo. Nagkahibalo ako. Nga hindi niya tumabatas na buhaton. Kinahanglan niya buhaton ko ang tanan. Para matutuan na wala siya sang sala. Panagkapanoktog. Sino pala iniya? Agwa ako. Kagbuksan ang portahan.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit ang kasukasu?

0: pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sanson Plus Herbal Oil.
4: Sanson Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sanson Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
4: Sanson Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
7: Ako nga Liz, and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Investigator Ramos.
1: Anong maalagad ko, sir?
0: Pwede bala ako nga makasulod? May hambalan lang kita.
1: Sige. Magdayon ka, sir. Dire kita mo sa gilanon sa salas.

0: Padre, agod isiling. Nga mas nga nadugangan ang kaso bato kay Nilo?
1: Aba, hindi.
0: Kuna mo, anong hambala naton, sir?
1: May nakita kong alain sa papilis ni Mayor Santos. May nakasulat dire nga nagasiling. It's DC, hindi masaligan. Ibalik ko ang kwarta sang banwa. Antes pa ako mapahamak. Doon nakahibalo na si Mayor nga mapahamak siya. Isa pagid may tao nga nagpadala sa akon sang sulat nga nagasiling nga hindi si Nilo ang kriminal.
0: Sino siya, sir?
1: Wala pa akong makahibalo. Pero may nakasulat dire nga nagasiling magkadto ka sa daan nga simbahan buwas sa gabi. Dito ninyo mahibalan ang tanan nga kamaturan bahin sa kabansang banwa kag sa pagpatay kay Mayor Santos.

Handa akong atubangon ang tanan niya katalagmana para maluwas si Nilo. Kagmabawi ang kwarta sang panwa. Apang niya, anong nagahulat sa akon sa daan nga si Bahana? Matuod pala nga makuha namon ang kamatuorana. Apang niya, pasi amo naman ini ang isa kabuluhaton. Agad magdalong pagida ang pila sa kasing-kasing sang banwa. Ay, bahala na.

nakurog ang lawas ko sa katungawan. Samtang nagpasulod ako sa simbahan. Ay, Nilo! Kuntani! Luwas ka lang dira sa prisuhan. Ay, kung ano man ang matabo subong, buhaton ko ang tanan para mahibalan ko ang

0: cosa sulle zanze in bahana. Katulungan. May pila ka kantila lang nga nagasika. Apange, nagkakaupos na.
1: Ma'am Liza?
0: Ma? Sino ka? Nakakilala mo ako?
1: Ako si Jumar. Apo ako ni Choy Tasyo.
0: May... Nangaari ka dili sa simbahan.
1: Si Lolo Tasyo ang nagpagkadiri sa akon para isugid sa imuang tanan, ma'am.
0: Ano?
1: Oo, ma'am. Siya ang nakakita sa bangkay ni Mayor Santos. Kag nakakita man siya sa iban nga mga bagay.
2: Jumar!
1: Ma?
2: Isugid ang tanan mo nga nahibalan.
1: Oo, sir.
2: Dali, magbungko kita. Para nga makasugilanon kita sang maayo.
1: Oo, sir.

0: Sang aga si na sir? Sang napatay si Mayor? Nagkato ako sa opisina para magpangayo sang bulig para sa bulong ni Lolo Tasyo. Nakita ko dito si General de la Cruz. Ginauyatan niya ang isa kadako nga sobre. Pagkatapos, sang naglakat na siya. Dito, kag nasalupuan si Mayor Santos, nga patay na.
1: Nga nga wala mo inadayong ginsugid sa mga pulis?
0: Kay nahadlok ako, ma'am. Kay siling ni General, kung manugid ako, ipapatay niya kami ni Lolo.
1: Ano?
0: Oo, ma'am. Pero kay na, ginatagan kami ni Mayor Santos ang suhol nga kwarta para lang nga yatag sa iyang sobre. Pero wala namon kinbaton. Kinsiling ni Mayor, nga ibalik niya ang kwarta. Pero basi hindi na niya mabuhat. Kinanglan ko no, nga luwaso namon ang banwa.
2: Jumar?
3: Maayo! Maayo ang ginbuhat ninyo ngayon eh!
1: Si General de la Cruz?
0: Si General de la Cruz?
3: Kaayo din sa inyo, no? Abi ko anay kung hindi ko nakamumasugilanon sang madugay.
2: General?
3: Kag paano ninyo mapamatudan? Samtang wala ka mo sang ebidensya?
1: Ginuyatan niya sa kamot si Jomar? Anong buhaton mo sa bata, General?
3: Kon hindi ninyo pagkalimtan ang hitabo nga ini, una nga madula ang bata nga ini.
2: Buhi ang bata.
1: Si Nilo? Kag may kaupod siya ng mga pulis?
2: Nilo!
1: Nilo! Paano ka nakagwa sa prisuhan?
2: Si Inspector Ramos, among nagmando na pagawaan ako sa temporaryo. May nakuha na silang ebidensya. Ang CCTV sang bangko, kung sa diin mo ginbutang ang kwarta sang banwa. Kaya mga sulat, nga ginpirmahan mo, mismo, nga nagasiling, ikaw ang utok sang tanan.
3: Buhiinan niyo ako! Nga hinalian niyo ako ang ginuyatan sa kamot! Buhi ako, Inspector Ramos!
2: Arestado ka! Sasalang na paggawat sang pundo sang banwa. Kagpagpatay kay Mayor Santos.
3: Bullshit!
2: May matarong kang maghipos kag magkuha sang abogado. Men, usasi siya!
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
8: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yun is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
8: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
10: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Gloves diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM
5: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
11: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FTAB254286 Series of 2026.
12: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
13: Happy!
14: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: XFM.
17: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthon Plus Gold sa akin with proper diet and regular exercise. Proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
18: Xanthon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Xanthon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw kagpagtuon ang Xanthon Gold Coffee Mix. Gapa-active kagapa-sharp sang mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog kagkatamis. Maayo sa kalawasan, kag may collagen, kag glutathione.
19: Xanthon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Xanthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
21: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Xanthon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Ang Xanthon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
22: Vision X Plus!
23: Marami na ang natulungan!
24: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
25: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
26: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
27: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
26: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
28: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
30: Xanthon Plus Herbal Soap.
31: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
30: Xanthon Plus Herbal Soap.
32: Bili na!
30: Xanthon Plus Herbal Soap.
33: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
34: Oh.
33: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
34: Aray ko.
35: XFM.
36: Katropa mo!
35: Exciting!
37: Mga katropa, exciting!
35: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Philippine Standard Time, ang oras sa XFM Philippines, last 10:44 na sa aga, gagining oras ang buylog, gagina-dulong sa inyo sang Vision X Plus. Sa proteksyonan ang aton nga matabatok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kag pterygium. Ang Vision X Plus sa mayara sang kombinasyon sa mga vitamina kag minerales na kinanglanon, agud nga magapabilin, nga mangin masanag ang aton pananawan, kag hilway sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kag pterygium. Kung nagaburon ng aton nga pananawan, ini ang mayaras ang lutein na beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. 500 mg of gel capsule ang suplemento nga kinanglano naton, agud nga magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan kag malikawan ang mga balatian. Aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal sa mga butika nationwide kag subuman sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Available man online, pwede ninyo ma-order sa Shopee, TikTok, kag sa Lazada. Pangita lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Sentro, sentro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, sentro. Sentro sa balita. Sentro sa komentaryo. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro, sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo. XFM, Radio Patrol Iloilo. Ang katropa mo. Sentro, sentro.

Exciting nga aga, Luzon, Visayas, kagamindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang sentro sa Miyerkules ng edisyon. Petsa 3 sa bulan sang Hunyo, labing una sa apatanan ka mga Miyerkules. Kamusta ang aton nga aga? Kamusta ang aton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 Fans Club? Kamusta ang aton nga aga? Sa aton nga mga drivers, sa mga members ng XFM Taxi Patrollers, Centro. Sa mga drivers nga padayon nga nagalaray, sa mga magutok nga dalanon diri sa aton sa syudad kag subungman sa mga kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo. Expect naton by Monday, since nga mag-umpisa na ang pagsugod sang klase, expect na ron naton ang matraffic nga mga dalanon diri sa aton sa syudad sang Iloilo, kadungan sa first day sa pagsulod pagbalik sa mga estudyante sa mga pampubliko kag pribado nga mga eskulahan diri sa aton sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo. Kag bilog nga pungsod, buwas base kung maka-timing kita, kaga maka-interview kita, no, sa taga Department of Education as to sa preparation sa pag-umpisa sa nga klase by Monday, Hunyo 8 mga katropa. Magapangalagad kita tub-tub sa takna nga alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kaga impormasyon. Pagtalakay sa mga issues nga inyo padayon nga ginasundan diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa mga nagaselebrar sang birthday, happy happy birthday, and sa mga nagaselebrar naman sang anibersaryo, happy happy anniversary. Sa mga nagaselebrar o nagahiwat sang kafiestahan subong, happy fiesta. Pero muna nga mga inadlaw or bulan daw lakalaka na nigawa ang mga nagaselebrar sang fiesta. Kung may ara man, hindi naging tama kadamo kung i-compare mo sa bulan sang Hunyo, katropang BJ. No? Sa aton sa nga mga atag palamati. Mabatian kita sa frequency ng 100.7 MHz sa dial sa inyong radio. Yara kita sa FM band. Makita kag mabatian man kita mga katropa sa bilog ng kalibutan, pinagi sa aton sa mga social media platform sa Facebook. I-like, i-share, kag i-follow para updated ka mo sa mga balita kag impormasyon, issues, current events sa bilog ng Pilipinas. Lokal, nasyonal, kag international nga mga balita. I-like kag i-share ang Facebook pages ng XFM Iloilo 100.7 kag ang XFM Radyo Patrol Iloilo. Subuman sa YouTube mga katropa, pwede ninyo maskan ang QR code nga nag-appear sa aton sa Facebook Live, or magkadto sa YouTube channel. I-like kag i-subscribe ang YouTube channel sang XFM Radyo Patrol Iloilo. Sa mga OFWs naton nga nagapabati baya XFM Radio Network nga application, bisan din man ka mga parte sang pungsod or kalibutan, basta naka download ka mo sang XFM Radio Network nga application, mabatian ninyo kita 24/7 mga katropa. Mga talalupang don nga mga balita kag impormasyon sa subong aga diri sa aton nga pagpangalagad sa balita nasyonal. Tiway na si Congressman Miaw Miaw Centro. Si Congressman Kiko Barsaga sang Dasmariñas mga katropa, since nga na kahapon ginadoptar sang mayoriya sang Kongreso sa botong 265, 14 ang no, or 265 ang nagpabor, 14 ang no, and 8 ang nag-abstain sa pag-expel mga katropa o kung pag-kakas sa kay Congressman na Kiko Miaw Miaw Barsaga. Nga Miaw Miaw, kay ti paborito, yan iyang kuring katropang BJ mo. Si Congressman Miaw, ganing tawag sini sa iya. Ang reason sa kakasa iya sa roster sang mga kongresista bangod sa iya sila nga disorderly behavior.
Ah, sa aton sa mga tagpalamati, amo na naya subong ang price mo kung kung kongresista ka na may ara ikaw sa gina-expose, akag daw hindi ikaw nagakonforme sa mga patakaran, kag magkomentar ka sa mga issues sa katropang BJ, amo na isubong ang pamatbat sa mga kaupdanan niya ng mga kongresista. Tisa botong 265 mga katropa and 14 ang nagno and 8 ang nag-abstain. Kakas na siya. Kakas na siya sa roster sang mga kongresista. Pero do makita mo si Congressman Kiko Barsaga sa iya sila nga mga live bala katropang BJ, do why man pag hinulusol katropang BJ, no? Nakita nato, nagapamati na nabatian nato ng iya sila nga mga komentar, no? Ang iya sila nga mga reaction right after nga mga expel sa Kongreso bilang kongresista sa roster sa mga congressmen. Ano ay man gida sang masyadong epekto sa iya katropang BJ, ah? Based sa record sang Kongreso katropang BJ, ikatatlo ini siya nga kongresista nga na-expelled sa Congress. Based sa record sang 1908, may gin-expelled man si congressman sang 1st District of Manila, si Congressman Dominador Gomez. 1908 ang boto sadto is 40-35. Next nga ginkakas based sa historia, si Congressman Arnie Teves sang 2003. Sa din si Congressman Arnie Teves ti malawig nga nag-absent bilang congressman, why nag-attend sang session sang Kongreso. This is Congressman Barsaga, makapila ka beses nga gin suspend bangod sa reklamo sa iya sa House Ethics Committee sang Kongreso, mga katropa. But kahapon sa boto pag-adapt sang committee report sang House Committee on Ethics, kakas gid siya katropang BJ. Amo na galing kinalain, no? May mga reaction kita gani balang nakita na napamatian. Ilabi na ang mga wala yan ang pabor, nakakason siya. No, nga ti siling sang iban nga magkongresista, nga ti ang pagkakas sa iya bilang kongresista or sa roster sa mga kongresista sa mga members ng House of Representatives, daw tama ka sakit na katropang BJ. Kaya ti ginbuto siya sang linibo ka mga constituents niya sa iya siling distrito, and then mga congressman lang, makaupod yung mga kongresista lang ang ma-expel sa iya sa Kongreso. Naya mga reaction sang kasubong niya ng mga kongresista nga nagasuporta ya sa part ni Congressman Kiko Barsaga. Pero ang reason kung nga ang ginkakasya, gin-expelled siya sa Kongreso because ang iya nga disorderly behavior. Ginto-ginto ka to pang BJ, nag-trigger to sa social media post niya bla. No? Ginatawag niya ang kongresong crocodile farm. Ang mga kongresista, ginatawag niya nga buaya. Dinasakitan siguro katropang BJ ang iban nga mga kongresista. Ang kongreso gintawag nga crocodile farm, and ang mga kongresista gintawag niya nga mga buaya. Galing kayo kunway ka malang imo sang binload katropang BJ, daw hindi ka ginman masakitan, ah. No? Jing na? Lasa 10:55 ang aton nga oras sa diri sa aton nga pag pangalagad sa pihak nga bahin
Ah, sa ikaduha nga tion, way madayon ang sesyon sa nga Senado. Kay wala kahapon nagpakita ang members sa majority block. Sa sesyon nga supposed to be last tres kahapon, may sesyon ang Senado. And wala naman nagpakita ang mga members ng majority block. Ang isa sa mga senador nga members ng minority, si Senator Erwin Tulfo, no? Naghangkat sa kay Senate President Alan Peter Cayetano nga mag-resign. Mag-resign ka tropang BJ. And hambalya, kung hindi siya magpakita sa sesyon sa Senado karon, di gintawag niya nga talawit. Kung maisog si Senator Alan Peter Cayetano, ang Senate President, dapat kung mapakita siya sa subong hapon nga sesyon. No? Kung hindi siya magpakita, di gintawag niya nga talawan, talawit. Pero may patutsada man si Senate President Alan Peter Cayetano. Subong ang nagagwa sa aton sini nga mga tagpalamati. Sa aton sini nga mga senador, mansig-mansig sila subong plastaranay. Kung sinoto ang may pinakamanami ng mga tinaga nga ginabuyan sa social media, amo na subong ang gina... amo na subong ang ginadakop sa aton sini nga mga members man sang mainstream media. Kay iti ang sentro gid man subong sang kontrobersiya kag ginabantayan subong amo ang Senado mo. Di ka pareyo sina may mga nakaschedule nga Senate Blue Ribbon Committee. Bao kahapon nakita ko to ang listahan sang nakaschedule nga ipatawag ka tropang BJ. Damo to. No, damo-damo ito ang mga nakaschedule nga i-gin-invite para sa Senate Blue Ribbon Committee. Nakaschedule inibuas. O galing, ang isa ka pamangkot subong, kay ito'y duwa na kadlaw nga wala nagpakita ang members ng majority block right after sang gwa sang warrant of arrest ni Senator Jinggoy Estrada. And kung hindi pagkikiron madayon, ikatatlo ng adlaw. Kapon, nagulat man ang minority, pero away man sa may nagpakita kapon nga nawong sa mga members ng majority block. Ilang tao takiron sa hapon, kung bala, ano naman ang mangin senaryo kay subong kung pamatian mo lang, no? Lunsay sila subong pa nami-nami, hambal kag panami-nami sa mga tinaga sa social media. Ano ning mga social media accounts nila? Lagi na monetized man nila katropang BJ. No? Kay tikod na mo viewers katropang BJ. Di ba, no? May kapon to, may nabatian pagit gani ko itong sa social media gina kondam mo viewers gina monetize mo tiba sige na monetize man sa mga senador taning no? Di ba katropang BJ? Kiti kasi wala sang sesyon, wala sang nagapakita nga members sang majority block, mansig-mansig sila subong hambal sa ila sa mga social media accounts. Tekon pamatian mo, paggalang taon mo, tinamo viewers, tinamo reaksyon. Sa aton sa nga mga tagpanamati, pero isa sa mga nanantaw naton, di ka? Isa sa mga nalantaw naton nga sitwasyon nga wala sang liwan nga pirde siya. Wala sang liwan nga pirde. Kita nga mga ordinaryo nga mga Juan de la Cruz. Kita nga mga ordinaryo nga mga Pilipino nga nagboto sa ila, nga ginbutang sila sa pwesto para nga maghimo sila sang ila sila nga trabaho, subong wala sila sang may nahimo tungod sa sitwasyon. Duwa malani ka bagay kay ang nagagwa subong yang daw personala na niyang ila. Kay sino pierde? Sinabi katropang BJ man? Sila ang pierde? Hindi. Hindi lang sila ang pierde.
Mansig-mansig na sila pagwapo-gwapo sa mga tinagada. Nga mo ni, para sa Pilipinas, para sa Pumuluyo, para sa mga Pilipinhon. Pero lang tawa ba lang nagkakatabo sa bungo? Di, sino ang maagwanta? Sino ang, sino sina ang pierde? Oh, kundi kita nga mga Pilipino. And speaking of pierde, are-are, dumdumanyo si Anay, Department of Agriculture Regional Executive Director nga si Director DA6, Executive Director Remalin Ricoter, katropang BJ. May ano siya, nagpautwa siya through sa iya siling social media. Lang tawa ipakita bla. Nagpautwas sa through sa iya siling Facebook account si Anay Director Regional Executive Director sa Department of Agriculture 6 si Engineer Remelin Ricoter Subong, si a former DA Regional 6 Executive Director Ricoter Subong siya ni ang training, Agricultural Training National Director nga makapila na makabeses nga magbalik-balik sa Senado. Sila niya ay makapamuyayaw. Ini-ini sa iyan nga Facebook page, ha? Sa iyan nga Facebook account si Director Ricoter siguro daw taga-Akyanon dyan, no? Sila nga ay mapapamura ka talaga. Tapos, araw may mga kumakita nyo, no? Sige nga, baw tatlong linggo iyon, nga puros drama kamo, abo na perwisyo, abo na kasalang mga importante, nga mga bills, resolution, etc. para sa kama Iran at pumuyo. Hindi ko ka hindi ko ka meet lang sa iyang ka ng Sentro. At yan nun yun ni si Director si Anay Director Rico Teray. Nga abi magtrabaho iyon kamo. Hindi kung sa aton pa abi magtrabaho ron na kamo. Hindi nga magsagay kamo da ka pinagwapo kag magsagay kamo da ka panami-nami sa inyo sa nga mga social media accounts. Tapos madamo sa mga measures nga naka-pending subong sa Senado nga supposed to be talakayon kung tani sang aton sila nga mga senador. E bangod sa politika, bangod sa puder, katropang BJ, nagagwanta subong ang aton sila nga mga pumuluyo. Ito may mga measures subong supposed to be i-aksyonan kung tani sa aton sila nga mga senador. Di paano, abi na kayo wala sa may nagkakatabo nga sesyon, duwa na kaadlaw. Okay lang ka mo? Ay, por Diyos, por Santo ho. Last 11:04 ang aton oras sa derisaton nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa balita lokal mga katropa, sa Lunes magabalik na sa 5-day work week schedule ang opisina sa Iloilo City Government. Ang Iloilo Provincial Government ya start na, no? Umpisa sa nga Lunes, no? June 1, back to 5-day work week na ang schedule sa Iloilo Provincial Government. Di sa Iloilo City Government ya, sa Lunes, Hunyo 8, back to 5-day work week na nag-implement sang 4-day work week malani ang mga talatapan sang gobyerno right after sang executive order sang presidente may kang tanan sa austerity measures nga implement sa mga talatapan sang gobyerno. Te ang Iloilo City Government and ang Iloilo Provincial Government nagsunod man sa executive order sang Malacañang atong EO 141 ang nag
patuman sang austerity measures, ilabi na sa tungod sa kamahal sang gatong, no, sa aton sa mga tagpalamati. So back to 5-day work week na umpisa sa Lunes. Ang Iloilo City Government, nauna lang ugaling ang Iloilo Provincial Government. So kung may mga transaksyon ka mo, ang opisina, Monday to Friday na, no? Sa City Government sa Lunes. Last 11 sa is, ang aton nga oras, sa diri sa aton nga pag-pangalagad. May update man kita sa aton sa nga mga taga-panamati. Dumduman yung kahapon, talakay taning parte sa mag-asawa ba lang, ginapatay sa ang ila sa nga bata nga may diferensya sa paminsaron. Sa barangay Himumwa Agahon sa siyudad sang Pasay sang Lunes sang gabi, no? So ang suspect arestado and arisubong sa Western Visayas Medical Center. Ang latest development nga nakuha naton sa aton siling mga katropa nga da hindi na interesado nga mag-file sang kaso ang familia, no? Dili na mag-file sang kaso ang familia sang mag-asawa kay ti Balaan Manila nga may diferensya sa paminsaron kag waay makainom sang maintenance, ila nagkag adlaw nga wala makatulog. Amo na kun nga ang natabo ang krimen. So ang latest report from Pasay City Police nga do hindi na interesado nga mag-file pa sang kaso ang familia. Ti ikotaro na lang siguro nila ang pagpalubong, no, sa mag-asawa nga napatay and mapabulong ang bata, ang suspect nga amo ang nagpatay sa mag-asawa o sa iya sining amay kag Iloy mga katropa. Last 11:08 na ang aton oras sa diri sa aton nga pangalagad sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Para sa inyong mga reaksyon, opinyon na mensahe 0950-975-6970 or i-comment sa aton nga Facebook Live sa XFM Radyo Patrol Iloilo nga Facebook page sa mga katropa. Sa piyak nga bahin sa gihapon sa balita lokal, bado wagid gana si kapitan sang barangay Badyangan sa Banwasang Lambunaw sabat, no, nakasecure kita kahapon sang contact number sang kapitan, pero it so happen nga ang number na secure naton katropang BJ is the former kapitan. Wala man siya sang contact number sa bago ang kapitan sang barangay Badyangan. Ginrefer kita sa social media. So nakuha nato ang pangalan ni kapitan, ang pangalan gali sang barangay kapitan da sa barangay Badyangan, Lambunaw, si punong barangay Rinante Baron. So gin message nato siya, nag-communicate kita sa iya. Parang makakuha sang sabat, may kang tanan sa ginareklamo, no, nga pag semento sang dalan. Again, ginaklaro naton katropang BJ, why kita iya nagapamalabag or why kita iya nagapakamalaot sa purpose sang proyekto. Kaya ang purpose sang proyekto is very noble gid. Namigid katropang BJ, sinobla gusto nga mag ang dalan nyo, hindi pagsimentohon man. Natural, why sang pumuluyo siguro nga maghambas na dira nga hindi kami akonforme ang nga simentohon namong dalan, matiyagan ko why gid. Ni isa ka pumuluyo siguro sa barangay, why gid siguro sa may maghambal nga hindi kami konforme ang nga simentohon dalan namon. Tanan-tanan mangkoton mo na ma-hands up gina nga nagapabor sa pag simento sang dalan. Ugaling kagusto taman i-subton ang mga nag-react bala, no, nga may nag-react dito nga isa ka siguro posible taga residente sang barangay nga basikon
isa man sa mga base kontraktor man or whatsoever nga hambalya o si saon kuno anay dapat naton, no? Before naton i-post. Actually, tigin, amo na ganigin na pamangkot la naton. Kay amo gid man nabala ang insakto nga pag implement sang proyekto or pagsimento nga what if abi karon butang ta katurbang BJ kay ginhilob mo, no? Barangay road ini siya nga ginsemento. May nagambal dito nga ti di na lang makadto ang mga opisyal kadyabay kay kon hindi pagsimentohon mareklamo, kon simentohon mareklamo man. Actually wala sang may nagareklamo sa proyekto, ah. Ang ginareklamo lang ang sistema sa pag-implementar sang proyekto. Kay nga, ah, ti mayo ka na blay mo nga bilog nga dala ni hilob mo imuya. Oh, kapareho sa gin-raise nga question sa aton. Sige, ti what if abikiron ko may emerhensya? Pag need nga magsulod ang salakyan, ambulansya, paano makaagi? Oh, kay gin-hilob. In natural, amo na ang gusto naton nga ipasabat kung tani sa kontraktor man, kung sino man ang kontraktor sina, kag sa mga barangay officials. Now, amo na yung point naton, nga amugin man na ang insakto nga pag implementar sang proyekto haw, makapareho sina, bilog nga dalan, kontuling ina katropang BJ, duha ka lane sina, dapat ang kapihak lang anay or hindi hilob. Kay ti tood man may ang point tabi nga gapamangkot nga ti what if abi ko mayara sang emerhensya, maano ang pasyente, no? Why ta man ginapangayo katropang BJ, no? Sa aton sila nga mga tagpalamati ti ang proyekto ya ang purpose, tama gidya ka nami eh, sinoblang gusto nga hindi masiminto ang dalan man. Daw ay siguro, ah. Wala gin siguro sa pangunahuna sinasang mga pumuluyo sa barangay Badyangan or mga pumuluyo nga nagalabay dira sa sina nga barangay road. Hindi bala? Kay tinami gani ang proyekto. Ang diferensya lang ang pag-implementar kay nga nga ginhilob gintingob. Kay ti ba intindihan naton ang simento niya may curing period ni mo. Hindi bala? Hindi ba kagawad? Oh, si kagawad Rodrigo Montaño. Hindi ba kagawad Montaño? Ang pag ang simento ya may curing period ni, it takes time na ya. Butang mo mga 1 month ang curing period. Ang standard, hindi ko kabalo kung pilagi ng standard sang curing period sang pag-simento. Dira siguro sa mga 30 to 45 days. No? Katropang BJ. Parang ano gid siya, matig-agid siya, sunod mo ang iya sila nga curing period. Di ka pareho sila, di sa sunod sang isa ka bulan, butang mo 30 days na lang. Sa sunod sang isa ka bulan, hindi maagyan sang salakyan na. Si what if abi karon kumayara sang emerhensya? No? Amo nang isa sa mga ginapamangkot da sa mga nagpalabot, di sang concern sa aton. Again, why kita iya nagpakamalaot sa proyekto, ah? Ang sistema lang sa pag-implementar. Kaya nga ang ginhilob. Ang muna rin pamangkot na itong ginhilob. Ginhilob aw. Butang mo abe mayara sang alternative route, no? Pero di ng alternative route da. Basi layo, tama kalayo. Katropang BJ. Basi tama kalayo, katropang BJ, ang lilibutan sina sang alternative route. Expert gid man ni ang kontraktor kito pang BJ sa pagpangontrata. Basi kon hinulam mo lang noy imo nga kontra nga ano noy nga lisensya. O kon basi kon sila-sila man lang, no? Di pero dapat ginlantaw Manila ang mga posibilidades nga what if ko mayara sang emerhensya. Hindi bala? So, isa ini sa mga ginakol na to ng atensyon kung tani, kagusto na to ipasabat sa mga barangay officials sang barangay Badyangan sa Banwasang Lambunaw. Again, kita ya, paborgi kita sa proyekto. Why gidya question, why gidya problema ang proyekto kay tama kanami sang proyekto.
Ang ginakwestiyon lang is ang sistema sa pagpatuman, ang pag-implementar bala nga sa kontraktor, no, or sino man ang nag-ubra nga tiway gidgin butangan abi anay sang alagyan temporarily or pwede lang makaagi bisan tricycle or motor, no? Tao ti okay eh, pwede makapangalihid ang tao. Hindi, black ito pa BJ. Pwede makapangalihid. Pero ti what if abi kiron kon may aras emerhensya, bisan tricycle na lang or bisan motor na lang, no? Sa aton sa nga mga tagpanamati, amo na yung aton nga ginakwestiyon da, no? Sa aton sa nga mga katropa. Ti hopefully nga may nagapamati kay nabasa naton ang mga comments sa aton sa nga ginpost. Sa aton sa nga mga katropa, ti basi ko may aras may makahatag sang numero ni kapitan para in fairness man sa parts ng barangay mapamangkot taman, no, nga before bala gin implement ang proyekto may consultation ni eh, or mayara man sang suggestion na beyond the part sang barangay para nga malantaw man ang mga posibilidades, makonsider man ang mga posibilidades if in case nga mayara sang emerhensya nga matabo within sa barangay or sa mga barangay nga kaiping sina nga nagaagi sa dira nga adalan, iti barangay road nimo sa aton sini nga mga tagpalamati. Pero bukas gapon niya ang XFM Iloilo sa aton sini nga mga tagpalamati. Bukas ang XFM Iloilo kay Kapitan Renante Baron Cap. Mamati kita sa explanation ah. Basi kon may ara sang brilliant idea man or may ara man sang justification ang barangay officials or ang contractor kung nga nga amo na ang sistema sa pag-implementar sang proyekto. Amo mala na ah, no? Ato niya maklaruhan kita kag maklaruhan ang publiko. Mamati kita eh, no? Kay base kon makumbinsi man ang nagareklamo, kundi mabulig kita katropang BJ, hindi bla? Kung may problema, kung may solusyon mo. Di ba, Jeng? Sa tanan nga problema, may solusyon. Pwes ba sa hambal sa kilala ko? Basi nga, ang tanan nga problema, sa problema nyo, may solusyon ako. Pero tonto man tong kilala ko saling nga, pero sa problema sa solusyon ko basi may problema ka mo. Yeah, ako na lang na yan. Again, seriously speaking sa aton sa mga tagpanamati, basi ko nagapamati man sa aton dira sa Barangay Badyangan sa Banwasang Lambunaw kag sa mga monitor sa aton kag makalabot kay Kapitan Renante Baron Cap. Bukas ang mikropono, bukas ang linya sang XFM Iloilo kay naga-communicate kita sa imo pero through messenger why kita sa minabaton nga reply and then why man kita abi sang contact number ang na-secure ko nga contact number amo ang number ni former punong barangay. It's happen nga si former punong barangay Manalo wala man siya sang number sa imo or any barangay officials sa Barangay Badyangan, no? Pero ato niya bukas kita, no? Bukas kita sa pagpamati isang explanation sa mga barangay officials sang Barangay Badyangan Lambunaw. Last 11:19 na. Ang aton oras kadasig isang chimpo ta katropang BJ ba? Bago lang ta nag-umpisa. Last 11:19 ang aton oras. Are katropang BJ, call tala ng atensyon, no? May isa ka eskulahan diri sa syudad sang Iloilo, isa ka universidad. May isa ka universidad nga naka-schedule ang graduation sa mga nursing students sa Sabado, do Sabado na niyo. Te natural mapa congraduating students ka na dapat ang imo sa nga mga clearances da or palapermahan mapaperma ka na. Pero ang report mga katropa nga nakalabot diri sa aton may ang reklamo nga nakalabot sini sa aton katropang BJ nga ang CI kag maestro sa sining mga graduating nursing students sa isa ka universidad diri sa syudad sang Iloilo daw nagapabungol-bungol.
Nagapabungol-bungol kag nagapulo palagyo. Ti, could you imagine ang picture nga niya ginsend sa aton kay tropang BJ? Oh? Last 10 sa gabi, gapila pa yung mga estudyante, ang mga graduating students nga magpaperma sa CI, gahulat nga mapermahan ang ila sila nga mga clearances o ang ila sila nga mga documents. Ay di ma... Maano sila, mag-graduate na sila mo. Sa Sabado, take ng lano nila ni ang perma, siguro sa ila sila nga CI, katropang BJ, di ba? O, ti, imagine on mo, last 10 na sa gabi, amo pa na kadamo sa mga nagahulat, nagapila, nagahulat, agad nga mapermahan ng ila sila nga mga clearances. Tingwa kita kung tani nga maka-interview sa isa sa mga nagareklamo, nagpadala diri sa aton sang information. O galing ka daw nagapang-alang-alang ang ining estudyante nga mag-graduating student nga magpa-interview kay sila niya, base kon ako ang dumtan. Kag hindi ako magka-graduate. Centro. May ginsend nga picture sa ato, naman ni Kadamo, oh. Te imagine mo, mga siguro ang nagahulat, hindi nga nagapila, siguro hindi magnubo sa 50, katropang BJ, ay. Te anong mangin epekto sina katropang BJ, man? Kung hindi mapermahan ang mga clearances mo sa CI, kagasang maestro nga nagapabungol-bungol, ka nagapulo palagyo, ah. Kung hindi mapermahan, tinatural, hindi ka graduate, no? Jeng, no? Oh, hindi si katropang BJ, hindi niya nursing student kay IT ni saya. Oh, so, pero hindi, blas, same man nagyapon katropang BJ, pero pareho lang na. Kung hindi, pagpirmahan sang maestro or like for example, di mapirmahan sang professor mo ang imo nga mga clearances, hindi ka graduate. Di, ano ka huol? Ano ka dako nga epekto sini sa mga graduating nursing students ni sa isa ka universidad diri sa aton sa siyudad sang Iloilo. Daw simbahan pa man diyan kwan. So base kon nagapamati pamana. Kamusta ang mga taga University of San Agustin? Katropang BJ. Tay base kon nagapamati paman. No, ang CI CI ang tawag sini no? CI kag ang professor nga naga pulo palagyo kag naga pulo pabungol. Basi ko nagapamati, maluoy ka man sa mga estudyante yo. Mano graduate na mag-graduate na sa Sabado ti hasta subong ay gapon mapirma nila nga clearances. So, anong problema how nga ang way mapirmahan? Ay sus. May balayran, ano? Diba, siko nagapamati pa man, no? Sa aton sila nga matag palamati. Ang professor o kon ang CI ni. No? Sa aton sila nga mga katropa. 11:24. Aton oras, diri sa aton nga pangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. By the way, happy birthday subong adlaw. Classmate ko gini katropang BJ. Alin sang elementary hasta high school. O galing kay subong daw dito na ni siya sa abroad. Daw US na ni subong si Gladys. Happy birthday sa kay Gladys Jimena Junco. Kibot ko kay na nag-message si Elaine Murillo. Tingnan, birthday subong meet ni Gladys. Damo sa una sang elementary hasta high school, kami ni nga tatlo ang magbarkada gid. Isa kami ka palaulian mo halin mag kadto sa eskwelahan gahulatanay kami nga tatlo. Pag pauli ko na hapon opdanay man kami nga tatlo. No, so birthday subong. So again, happy birthday sa kay Gladys Jimena Junco. Ti pagpanamyaw ti halin sa ako ni, no? Kag sa

0: sa aton sa ring mga commercial. So please stand by.
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa naging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
3: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani kayo nung kusang ordaryo nga kape. Gato kang pagit pagka-nerbioso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko. Kaya wala akong kapalpitate. Kalmado git. Pero may akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix. Langit ang kape ko.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.

0: Wow, guapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tiyan tagali mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, gali. Diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanfon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
2: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
5: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Mabibigay sa mga butika.
6: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Sanfon and XFM libu-libong pa-premyo.
7: Pusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasa

0: salamat sa XFM. Kagkay Dr. Remilito Uy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa santong kag XFM, libo-libo pa premyo. Salamat din.
1: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong pa premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Madiet na kubuwas ah.
3: XFM.
4: Katropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting!

0: Ora sa XFM Philippines last 11:32 na sa aga, pabalik sa aton nga pagpangalaga diri sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Good morning anay sa kay Catherine Veloso, no? Si Catherine Veloso ni nagahimo ni sila sang mga ano na, na sa mga Balkeron Black Tropang BJ. No, sa San Isidro ni sila sa una, pero subong daw wala na sila sa San Isidro haro daw dito na sila sa may Sambag gapamati sa ato, no. Thank you gid kay Catherine Biloso dira sa Sambag sa distrito sang haro nga naga pamati sa aton. Kay Kagawad Rodrigo Montaño ang aton nga district coordinator sang class dira sa Arevalo District, kagawad sa Kalaparan Arevalo. Kagawad, good morning. Happy listening. Kamusta si Kagawad Tony Iturriaga? Si Kagawad Alan Ilanggos.
1: Centro.
0: Ang presidente sa mga senior citizens da sa Kalaparan kay Sir Busayong. Sir, good morning. Kay Ronel Daroca, good morning. Happy listening. Kapamati sa ato, no? Dira sa Barangay Kalaparan na Arevalo. Say man sa kay kaga Gabi Gabo. O Gab, kamusta mga PWDs na ton nga mga class members da sa Mandoriao? And kay Michelle and Romel Abugadil sa Mandoriao District na nagpamati sa ato. Thank you, gid. Dira sa pag-monitor sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa aton sila nga mga XFM taxi patrollers, bao daw pila gawaka at laway taka check sa aton sila nga mga XFM taxi patrollers, no? Kay katropang Rodolfo De Lapos Jr. Dugay-dugay, check na aton siya. Kay alinsang nagligad daw pila man, alinsang Miyerkules, no, daw mga isang semana nagawa nga way kita maka-check sa aton sini nga mga XFM taxi patrollers. Dugay-dugay ma-check kita kay katropang Rodolfo De Lapos sa sitwasyon, no, sa kayti manugbukas na ang klase, no. Kamustahon ta ang mga ang traffic abi, no, diri sa aton sa syudad. Bao isa gid sa magina-expect naton katropang BJ, ang volume sang traffic umpisa sa Lunes, sigurado dira sa Aganan flyover. Okay, nakita naton do may gin magluwas sa existing nga mga poste nga gin ara na nga daan niya katropang BJ. Do nagboring pagin sila kagadaw madugang sila sang poste sa Aganan flyover. Instead nga ang Aganan flyover nahimo nga ang gwa niya daw, kaangay niya daw imbudo katropang BJ mo. Subong way pa na klase, ha? Way pa na klase. Pero ang traffic da during rush hour, halin sa aga magpakadto sa Iloilo City, halin ka sa halimbawa, halin ka sa airport o halin ka sa central town sang Iloilo, dira ka maagi sa Aganan flyover. Sus Maria, kagusip santisima anak sang kambanga buaya katropang BJ. Ang traffic siguro da hindi mag kung may salakyan kaya nga dala, ha, tapos kung nag-commute ka dira pa lang sa Aganan pakadto sa JT Mall katropang BJ, siguro hindi magnubo sa 30 to 1 hour siguro katropang BJ, ay, no, inaway pa na klase. Why pa na klase? So expect na ton by Monday matriple ang sitwasyon sa traffic da. Kaya dapat kung estudyante ka, ang imong klase, mga dira magasugod sa 7 o'clock, dapat aga ka pahalin. Kung nag-opisina ka, siguraduhon mo na makaabot ka last 8 on time sa imo sining trabaho. Kaya siguraduhon naton, dira sa Lunes, umpisa sa Lunes, ha, ang traffic sa Aganan flyover da Sos Maria kagusip kag Santisima kag tunga matiyagan ko daw sulumpaan siguro. Ay di subong palang gani sulumpaan na
1: Centro.
0: Sulumpaan na kay nga ang dalan subong da isa na lang, one lane na lang, no, one lane na lang kay di ginbutangan na sang barrier sang kontraktor. Kay siling sang DPWH dapat by December magamit na mo. Tiyang kontraktor nagahingagaw man.
1: Sentro.
0: Kaya ang dalan instead nga 3 lanes or 2 lanes, nahimo na lang subong 1 lane. amo na nga konhapon magpauli ka going to central portion sang Iloilo. Expectaron mo na grabe ang traffic. Matyagan ko subong kon ang traffic kapakalabot palanda sa atubang sang IBC. Laban-laban base sa sunod, base maglapaw, base makalabot na dito sa may dina. Makalabot na dito sa may Coca-Cola. Laban-laban. Ina kunapon ha. Kung aga naman, expectaron nyo, ay nagdugang sila oh. Nagdugang sila sang, nagdugang sila sang poste. No? So, expectaron mo na, imbes, imbes nga 2 lanes, magtimbang, nahimo na lang 1 lane. Tiyang volume sang, volume sang salakyan during rush hour. Expectaron ta na nga by Monday. Kung siling sang kilala ko siling nga, good luck. pero ang pila kasi kirito, sinadira ka to pang BJ, dapat aga ka pa. No? Aga ka pa. Kung estudyante ka, para hindi ka malate, aga ka pa. Kung ang sulod sang, sa trabaho, las 8, dapat on or before. Hindi man pwedeng maglapaw ka. Kung nag-trabaho ka sa gobyerno, pierde na yan. Kiro nang pumuluyo kung late ka.
1: Centro!
0: No?
1: Centro!
0: Late ka na, dugangan pa sang kutso-kutso, isa ka oras nga pahinar, Pierdigid. Pero expect na to ni na by Monday sa aton sila nga mga katropa ang volume sang traffic dira sa Aganan flyover. Nalantaw na to ng isa sa mga terrible nga traffic ni by Monday. Expect ako na to dira sa Aganan flyover. di ba Jeng? Motor nga motor, siguro na yawang ka pa ni Galot pa eh. No? Sa aton sila nga mga tagpanamatiti, dapat sa Lunes, pahabaan yung pasensya nyo, aga pa ka mo bugtaw, aga pa ka mo halin sa inyo si tagsa ka mga puluyan, kung halin ka mo sa central town, sa province of Iloilo, para hindi ka mo mapugok sa traffic. Last 11:40 ng aton nga oras, sa diri sa aton sila nga pagpangalagad, pero sila nila, in times like this, hindi you need mag-usap sa nga babulgama. In times like this, you need coffee. You need coffee, katropang BJ.
1: Centro.
0: Pangapihin ninyo sang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Ang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen, ang kape nga hindi ka mo maglaway. Kay Bud Light ko magsagay ka mo kay Nugtas na ka maglaway ka mo. Ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, ini ang mayaras ang mangustino kon Santon, may spirulina, may garlic, may malunggay, may turmeric extract, and real coffee beans. Gindugangan sang glutathione and collagen para sa manami naton nga pamanit and mapabakod naton ang aton siling mga cartilage. Bangod sang glutathione kag collagen. Wala yas ang chance nga magtaas ang inyong sugar level. Kaya nga ang sweetener niya, stevia. So, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, ang kape sa mga gwapo, kag ang kape sa mga gwapa. And another variant sa aton siling kape, ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa tanan, bata at igulang, pwede makapangapi bangod ini ang may mangosteen, moringa kag soya extract. May isoflavon sa makabulig sa pagbalanse sa body hormone sa aton siling lawas. Bisan bata, pwede makapangapi kay wala sang caffeine, aroma lang sang kape. Soya ang iyang ingredients. So, sa aton siling makatropa sa pagpangapi nyo, Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. And another variant sa aton kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, ang mayara sang mangosteen, mayara sang Santon, no? Santon, mangosteen, real coffee beans, and vitamin D3. No? Ang kinanglano ninyo sa aton siling mga taga palamagat. So premium D3 Coffee Mix, nakapangape ka na, naka-vitamin D3 ka pa. Initanan, mga produkto sang Yes to Health Incorporated, mabakal na ton sa Mercury Drugstore, Rosa Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, generika kag sa tanan-tanan nga mga butika nationwide. And dira sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo, atubang lang sa Midtown Hotel. Kay dira mabakal ninyo mga dekalidad garantisado kag mga dekalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Pwede man ninyo ma-order online sa TikTok, sa Shopee or sa Lazada. Basta pangitala ninyo ang official store sang Yes to Health 2011. Tanan-tanan nga mga butika nationwide, no? Available ang aton sini nga mga produkto sa aton sini nga mga tagpalamas. 11:43 ang aton oras. Katropang BJ, liog tada kay katropang Rodolfo de Lapos. Kay i-check nato ang aton sini nga XFM Taxi Patroller. Nga ang coordinator naton sa XFM Taxi Patroller. Kaya daw, pilakadlaway ka report na aton sa mga XFM Taxi Patrollers kay busy gid, no? Lamo abi sa mga dalagko ng mga balita kag issues, no? Sa aton sa mga taga palamati. Macheck kita, anay, sa aton sa mga taxi patrollers ang report, no? Hibaloon ta kon na sa aton sa nga mga katropa. Okay, so standby kay macheck kita dugay-dugay kay katropang Rodolfo de Lapos, ang coordinator naton sa XFM Taxi Patroller. Saka na si katropang Rodolfo. Okay, check tabi, kamusta honta kay Lunes nang ano ni Lunes na ang pagbukas ng klase. Kamusta honta ang sitwasyon sa aton sa nga mga trafiko subong, and kamusta ang biyahe? Katropang Rodolfo, bahidlaw man ta mag check sa aton sa nga mga taxi patrollers ba? Katropang Rodolfo, good morning.
1: Good morning, Katropang Mario. Kagsaton, patlamatis ang SFM Radio Patrol Iloilo. Kagsaton mga patrollers at taxi drivers sa bilog na Iloilo.
0: Kamusta ang biyahe subong, Katropang Rodolfo? Exact location mo subong din?
1: Exact location dire sa may ano Don Benito area sa Aro.
0: Okay, kamusta ang dala non ta subong? Kiti since nga sa Lunes na mabukas ang klase, katropang Rodolfo, and subong enrollment siguro, no? Sige pa. Kamusta ang observation ta sa mga dala non subong?
1: Sa traffic observation nato, medyo sa area sa mga traffic light, ga traffic yet.
0: Aha. Din nga mga areas
1: pa, ni. Normal pa man subong ang traffic.
0: Din nga mga areas nga mga traffic light subong ang daw medyo magutok-utok or traffic yet da katropa Rodolfo.
1: Okay, ara sa number one city proper nato na traffic all areas. Sa Tabukan pa sa Santa Paula Tabukan naton sa Molo area.
0: Okay.
1: Nagdiragid sa doctors.
0: Doctors.
1: Perte ang traffic yung umbrang na nga drainage. So.
0: Bawo, oh, no? Dira sa may Timawa nga area.
1: Timawa area sa doctors, ga sakit ulo. Tada, so nagaliko kita pa wala dira sa may Viernes.
0: Mm-hmm. So amo na nga mga... So amo na nga mga area subong ang daw makonsider tanga terrible gid ang traffic ka katropang Rodolfo.
1: Amo gid kung aga dira naman sa aganan kung alin ka sa Santa Barbara ka Batuan area dito. Pagkag to siyudad, perti man ang traffic. Dapat naubra nga flyover sa ganan.
0: Wow, speaking of, di bago lang gid, no? Yung topic ng parte sa ganan flyover da. Ti, by experience sa katropang Rodolfo, ti ka pa airport kaya mo, no? Kung mag-agi ka da sa subong mga pila ka oras antes ka makalusot,
1: maximum 30 minutes okay naman na.
0: Grabe, 30 minutes okay lang. Pero bisan okay, pa eh, no? Subong pa lang na. Tiyaw about kung magsugod ng klase?
1: Ate, magsugod ng klase muna na peligro day.
0: Oh, pizza. Hindi nga pa ano, pizza di peligro, no?
1: Kagsilinis, pag-iaday abaw na lang tanong yung tapos silang tanong nga project sa dalan.
0: Okay.
1: Overtime sila kong gabi para matapos na.
0: So ang dira sa may aganan flyover, one way na lang nasubong kay ang instead nga duha ka lanes na himo ang isa na lang.
1: Correct. Okay, ang mga kwan na heavy equipment nila, biya mo lang ga-parking da.
0: Okay, so
1: dako. Why na, yun, saklam yung isagit ka lane.
0: So, ang the best nga himuon nila, ang ita sila alternative route, okay lang sa, kung di ka magagi sa poblasyon sa Pabia, no? Kaya, tibisan pa paano, may alternative route ka.
1: Okay, kaling kami traffic light naman itong alaga o latsi mo.
0: Sa may takas.
1: Takas, oo.
0: Gutok mang gyapon.
1: Matraffic ka mang gyapon to. Nawala sa tuan mga drivers na to.
0: Oo. So, ang pinakasikrito, da subong katropang Rodolfo, nga kung naga, may klase ka, dapat aga ka pabugta, o kung may opisina ka, aga ka palakat.
1: Correct, dapat alas 5, larga ka nga sa alas 4 to 7,
0: 14
1: na. Ang muna ng peligro tayo.
0: Oo. So, at least, no, mabalaan tani sa Lunes kung ano ang manginipikto sa traffic ko diri sa mga dalanonta sa syudad sa Iloilo. Kaya ito mabukas ng klase, katropang Rodolfo mo.
1: Yes, Katropang Mario. Sa Piyak na Bayan, ang scammer ng taxi driver, galing na ngayon, nasang pasensya.
0: Timayo, no? Ba't yan yung kapamilya niya to? Ay, tapagani malawag tong ngalan niya,
1: ha? Why? Ang lugar ya, kagangalan niya, wala pa malawag. Actually, again, black niya ko sa vote na cellphone, ka Gramisin Ger. Tapos, again, ang black niya ko, kagangalawag siya nga pangayo, pasensya.
0: At least,
1: ha? So, sa panasang nabiktima sa scamming, tam ka mo sa taxi driver. Ang nagpangayo sa something. Dato yung nga bayaran, kamutanan. Walo ko no kapilog ang scam niya eh.
0: Abi ko, anay, gani, ambal mo to primero, anom lang. So, walo gali ka mo?
1: Walo, kay siya mismo nagambal nga walo. Kaya nga ako nabalaan, anom. Pero siya nagambal, walo, tanan lang yan, scam.
0: Sa imo nga part, Katropa Rodolfo, pilang na scam niya?
1: 150 pesos man lang.
0: Gamay-gamay man lang gani, no?
1: Pero ang all black, awat ang iyang nga, bra.
0: Oh.
1: Hindi mabayaran sa 150.
0: at least, nag-reach out siya sa imo. Siguro ba siya nabatian man sa pamilya niya, ano? Tiyaton ko nagapangayo, naging man sa pasensya, kagina ako niyang sala niya, ti hindi na pagsulito na eh, no?
1: Oh. Okay, hindi na. Tapos nagapangayo, sa pasensya sa ako, nagapangayo bulig nga, kwan siya ko no, tawgan o kung tayo baloon. Ang talantanan kung again, scam niya, tawag na kamo siya, kaya bayaran niya kamo ko no.
0: Di ikaw na bayaran niya na?
1: Actually, gusto niya ko bayaran, sinang ko hindi na ibulig nang sa bata mo, kaya ang bata ay nga dando may ginabatak na pausapan sila.
0: Sige ah. So, ang aton, ti, kaya na nga, yun naman sa pasensya, so hindi talang siguro paglawago ng iyang pangalan ah, no? Kagbalaan niya naman na, ang panugyan talang siya Katropa Rodolfo nga next time hindi na napaghimuon liwat ang pagpanunto kahit hindi ka pariyo man lang ka mga taxi driver.
1: Oo, kaya siling ko siya magbago ko na lang kag mag-ubras ang tsakto ah.
0: So at least na ngayon sa pasensya sa imo ay tapag ganito malawag ngalan niya.
1: Gusto niya pag ganito magpa-interview tawagan ko no kay para public gid ko na sa radyo mabatian gid ang pasangayo ya pasensya.
0: Agay galing to nang gayat ang tawagan ta sa naligat nga adlaw to do sirado man tong iyang ano to nga cellphone number to.
1: Nalubat siya ko no, nalubat siya. San sa tong pagtawag?
0: Sige lang.
1: Siling niya ready na sab san subong.
0: Sige lang. Importante nga nakapangayo na sa pasensya sa inyo ano. And kung makaligwa kita tawagan ta siya para nga maano na to no. Siya mismo makapangayo on air sa pasensya sa mga nabiktima niya. Sige. So, Katropa Rodolfo, thank you again. And kamusta ang biyahe, Subong?
1: Ang biyahe, Subong, tigapon, bagdabid. Subong, mabawi-bawi ta.
0: Makabawi-bawi naman na siguro pag sugod sa klase.
1: Okay, oo.
0: Sige. Thank you again, Katropa Rodolfo. Okay.
1: Para sa XFM Radio Patrol Iloilo, ako si Rodolfo De Lapos Jr., XFM News.
2: Centro! Centro!
0: Kabatian mga katropang coordinator naton sa XFM Taxi Patroller, si katropang Rodolfo De Lapos Jr. No? So, thank you, Gid. Matrapik-trapik subong mga dalanonta, no? According sa report ni Katropang Rodolfo. Kay Maman Hilo de Monteverde, good morning. Kay Apple Tabanda, good morning. Kay Maninay Grace sa Madarico, dira sa Israel. Maninay, good morning. Happy listening lang. Nagapamati sa aton, no? Online. Kay Ma'am Kisuna Ramen, kay Ma'am Dali Iraya. Also sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso. na nagamonitor gid sa aton. Ini nga bahin sa aton nga pagpangalaga ng buylog nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Amo ning pinakaimportante nga aton ni kaayong lawas proteksyonanta para hindi kita magkabalatian. Kaysa subong at tiyempo, bawal magkabalatian ang tiyempo, subong pabaylo-baylo kung kaysa din aton masiguradono, mabasa kita sang ulan. So tumar kita sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule nga may lima ka mga ingredients: mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, kagasperolina. Agud malikawan nato ng mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, kag iban pa nga mga klase sang balatian. Opda naton sang Santon na Vitamin C, ang alkaline based kag nanacidic nga Vitamin C. Subong man ang Premium D3 nga may kasang ala antibiotic effect, may nagabuli sa pagbabaskog sang aton sila nga makatulanan bangod sa vitamin D3, virgin coconut oil kag malunggay oil extract. Mas gin pabaskog, mas gin pamaayo para nga mangin epektibo sa aton ikaayong lawas. Aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal sa mga butika nationwide sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy kag Generica.
2: Centro.
0: Sa Yes Centro Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Pwede naman ma-order online sa aton siling mga katropa. Pangita lang ang official store sang Yes to Health 2011.
2: Centro! Centro!
0: Pwede ta oras, it's turbo time na mga katropa. Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maga kaglabuas ka, gani baskog ka kung nakaturbo ka. 30 minutos lang antes ang labing-labing kemises, magtumar sang isa ka kapsula kay sigurado nga mas manami kag mas mabakod ang inyo relasyon kung nakaturbo dietary supplement for men ka. Upod kay katropang BJ Serada, aton nga technical partner. Standby sa masunod nga mga pagbalita sa XFM News Nationwide para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropang Mario Hilongo, XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.

0: Exact time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon. Visayas. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center.

0: Ang mga headlines ay hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Paulong Ferdinand Marcos Jr. ng gagala iti sa pagkansela ng sesyon ng Senado dahil sa mga naudlot na panukalang batas.
1: No show ng majority block sa plenary session sa Senado, hindi umano labag sa Senate rules ayon sa isang political analyst.
0: Pananaw ng publiko maaaring bumaligtad sa oras na magsimula na investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee.
1: Ombudsman nakatakdang maghain ang kasong kriminal laban sa ilang malaking isda sa Bulacan.
0: Pagdalo sa mga pagdinig via video conferencing, hihilingi naman ang kampo ni Senator Jinggoy Estrada.
1: Mga nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles City, umakyat na sa 22.
0: Balitang regional katropa, DPWH Secretary Vince Dison, pinangunahan po ang inspeksyon para sa plan kontrabaha dyan sa Tugigaraw City. Investigasyon sa flood control scandal muling iginiit.
1: Sa balitang international, Administrasyong Trump binawi ang kautosang pabalikin sa sariling bansa ang mga aplikante ng U.S. Green Card.
0: Showbiz! Alexa Ilacad, mga katropa, aminadong lumutang ang kaluluwa sa tindi ng kaba sa kanyang kanaunahang kissing scene.
1: Sa balitang sports, Alex Ayala aabante sa round of 16 sa Birmingham Open.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po tayo ng Miyerkules, Wednesday, June 3, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na napapahinggan sa pamagitan po ng mga XFM stations. Sa Antique, sa 93.3. Sa Pagadian, 89.5. At sa Palawan, 104.7.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Pao.
2: XFM News Nationwide.
0: Unahin po natin ang report ng Pangulong Marcos Jr. sinabing nasa disarray ang Senado. Katropa natin sa balita. Eddie Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Live report. Ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nasa disarray o magulo ngayon ang Senado dahil sa nangyayari sa liderato nito. Ayon kay Pangulong Marcos, discredited ang pamunuan ng Senado at natigil ang mga halagang trabaho ng legislasyon at gobyerno. Ito ang naging reaksyon ni Pangulong Marcos matapos ang dalawang araw na walang sesyon sa Senado dahilan para maantala ang mga panukalang batas at huminto ang legislative work. Sinabi ni Pangulong Marcos na kabaligtaran ito ng layunin na magkaroon ng stability lalo na sa panahon ng emergency. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, hindi magagawa ng gobyerno ang trabaho nito kung mananatili sa bahay at magbabakasyon ang mga mambabatas.
4: Senate and its leadership, the whole Senate into disarray, it has discredited the leadership and it has stopped the business, essential business of legislation and government. The two other departments continue to work. The executive continues to work. The judiciary continues to work. Why does the legislation decide? Why does the legislature decide to stop working?
3: Ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang inyong katropa, D.D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Binigyan din ni Professor Froilan Kalilong, isang political analyst na hindi lumalabag sa Senate rules ang majority block sa Senado sa hindi nila pagdalo sa plenary session. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Froilan na alam ng mayorya ang susunod na hakbang ng minority block kaya pinipilit silang pumasok sa sesyon. Anya plano ng minorya na kumuha o magpatawid ng kahit dalawang senador para maging majority ang kanilang hanay at mapalitan ang Senate leadership. Dagdag pa ni Kalilong, nais ng majority block na walang mangyayaring leadership change para patuloy ang pagdinig bukas ng Senate Blue Ribbon Committee dahil gusto nilang ibunyag ang katotohanan na matagal na umanong pinagtatakpa ni na Senators Tito Soto at Ping Lacson.
5: Pagkakasin dinlock ito ni Tito Soto at saka ng mga kalyado, lalong iiting or magiging apparent yung dahilan nila bakit ayaw nilang matuloy itong resumption ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Alam natin na Tito Soto is one of those na pinangalanan ng iiting Marines na nakatanggap ng maleta. Another way of looking at it is bakit nung sila yung may hawak ng Senate Blue Ribbon Committee, hindi naman umalma itong sila Senator Cayetano, Senator Marcoleta, I mean they submitted themselves to the investigation of the Ping Lacson-led Senate Blue Ribbon Committee. So bakit ngayon that they are the ones, you know, that have the position and that the tables have been turned, biglang magkakaroon ng mga motion na baguhin yung composition o kaya ipatigil yung Senate Blue Ribbon Committee. Again, it will paint a not so good impression on the part of the public na si Soto at saka yung mga maaaring ilang miyembro nitong current minority, kabilang din dito sa pwedeng manindrop dito sa investigation na gagawin.
1: Yan ang dinig ni Professor Froilan Kalilong, isang political analyst.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita tayo katropa, dating Senate President Franklin Drilon, naniniwala naman na gusto talaga ni Senate President Alan Peter Cayetano manatili sa pwesto at pamunuan ang impeachment trial sa July 6, kaya't ayaw magsesyon. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Naniniwala si dating Senate President Franklin Drilon na isa sa mga dahilan kung bakit hindi natutuloy ang mga sesyon sa Senado ay upang maiwasan ang reorganisasyon ng liderato bago ang nakatakdang impeachment trial sa July 6. Ayon kay Drilon, kapag walang sesyong naganap bago mag-adjourn ang Kongreso ngayong Linggo, mananatili ang kasalukuyang pamunuan ng Senado sa pangunguna ni Senate President Alan Peter Cayetano at sila pa rin ang mangangasiwa sa impeachment proceedings. Iginit din ang dating senador na mahalaga umano sa kasalukuyang liderato na mapanatili ang kanilang bilang at impluwensya sa Senado kaya't hindi natutuloy ang mga sesyon sa mga nakalipas na araw. Patuloy namang umiinit ang tensyon sa Senado habang papalapit ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at usapin ang posibleng pagbabago sa liderato ng mataas na kapulungan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Naniniwala si political analyst Professor Froilan Kalilong na maaaring bumaligtad ang opinyon at suporta ng publiko sa majority bloc sa oras na pangunahan at simulan nila bilang tatayong Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa manumalyang pondo ng pamahalaan, partikular na sa flood control projects. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Kalilong na ang public sentiment ngayon ang pumapabor sa minorya, pero kapag nabuklat na sa mga gagawing pagdinig ang mga katotohanan, maiintindihan ng publiko ang mga ginawang hakbang ng majority para maprotektahan ang kanilang posisyon.
5: Their members, especially those who are thinking of going to the opposing bloc, I think they will need to think twice or many times over, you know, because they are going against the public sentiment. If in case nga, na magkakaroon talaga ng magandang traction yung kanyang investigation. So the Senate Blue Ribbon Committee, I think, holds the key, you know, whether or not Senator Alan Peter Cayetano will still hold the baton, ita, no? And pinakailangan talaga na may pakita na may substansya, very explosive, at talaga ng mga kagimbal-gimbal yung mga paglalatag ng mga testigo when the Senate Blue Ribbon Committee resumes.
1: Yan ang tinig muli ni political analyst Professor Froilan Kalilo.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, katropa, nakatakda po maghain ng mga kasong kriminal ang Office of the Ombudsman laban sa ilang personalidad sa Bulacan. Ito'y kaugnay ng anomalya sa flood control project ayon sa Department of Public Works and Highways. Kinumpirmahan ni Secretary Vince Dixon na isasampa ang mga sakdal sa Malolos Regional Trial Court matapos ay sinagawang inspeksyon sa Matalahib Creek Pumping Station. Kasama si Quezon City Mayor Joy Belmonte. Tumanggi muna si Dizon na pangalanan ng mga sangkot pero nagbabala ito na isang malaking isda o mataas na opisyal ang kabilang sa mga makakasuhan bukas. Ang bagong kasong ito ay bahagi ng mas malawak na serye ng pag-usig ng pamahalaan laban po sa mga tiwaling opisyal at kontratista na nagbubulsa ng milyon-milyong pisong kickback mula naman sa mga flood control projects ng pamahalaan.
2: XFM News Nationwide.
1: Everything is planned and orchestrated. Ito ang binigyan din ni Political Analyst Professor Froilan Kalilong sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila sa naging pag-aresto kay Senador Jinggo Estrada kaugnay sa flood control anomaly. Ayon kay Kalilong, nakokontrol ang mga kalyado sa pamahalaan ang judicial system ng Pilipinas.
5: Bakit nung hindi pa maniwanag yung allegiance ni Jinggo Estrada dito kay Cayetano at nung nasa minority pa itong mga to, hindi sila nasasapaan ng kaso? Bakit all of a sudden ngayon na sila ay maniwanag na kay Cayetano at sila ay nasa majority, bilang lumabas kaagad-agad yung mga kaso? They're expecting more, certainly more to come in the coming days. Pero ang tanong dito is, bakit sa Congress na kung saan maraming kalyado ang liberato, wala pang nasasampaan ng kaso? Wala pang na-aresto. So, ibig ba sabihin, mga senators lang ang involved dito sa flood control when in fact, the Cabral files and the investigations before actually pointed out to many congressmen. No? So, lumalabas, very, very connected na nila.
1: Yan ang tinig ni Political Analyst Professor Froilan Kalina.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugday na balita, katropa, hihilingin po ng kampo ni Senator Jinggo Estrada na sa ikalawang division ng Sandigan Bayan na pahintulutan siyang dumalo sa mga susunod na pagdinig ng kanyang kaso sa pamamagitan ng online video conferencing. Ayon sa kanyang abogado, layunin hakbang na ito na mabigyan ng pagkakataon na nakadetineng senador na magampanan pa rin ang kanyang mga tungkulin bilang senador, gaya daw ng pagdalo sa mga sesyon, caucus at mga committee hearing sa Senado habang umuusad ang paglilitis. Nagpahayag naman ng positibong tugon si Sandigan Bayan 2nd Division Presiding Judge Geraldine Faith Ekong. Anya, walang issue sa ganitong hiling dahil aprobado naman ng Korte Suprema ang paggamit ng video conferencing at kasalukuyan na itong pinapatupad sa iba pang mga korte sa bansa. Gayunpaman, nilinaw po ni Ekong na hindi nasakop ng Sandigan Bayan kung papaano pangangasiwaan ng Senado ang magiging sistema at ang mga direktiba sa oras na payagan ng senador na makilahok sa mga gawain ng mataas na kapulungan.
2: XFM News Nationwide.
1: Nananawagan si House Deputy Speaker Paulo Ortega sa mga senador na magbalik trabaho na ngayong Miyerkules dahil ito na ang huling araw bago ang opisyal na adjournment sine die ng Kongreso. Ayon kay Ortega, bukod sa mga nakatambak na prioridad na batas, kailangan din maganda ng Senado para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kung saan tatayo ang mga mambabatas bilang mga hurado. Nagsimula ang tensyon matapos hindi sumipot sa mga nakalipas na plenary session ang Senate Majority Block sa pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano dahilan upang ireklamo sila ng Minority Block ng pagpapabaya sa tungkulin at hiningin kay Cayetano na magbitiw sa pwesto. Depensa naman ni Cayetano sa isang virtual press conference na may personal umano ang mga minorya at ginagawang personal na atake ang mga isyu sa halip na bigyan siya ng patas na pagkakaroon ng pamunuan at iayos ang institusyon.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, nagpabot po ng open letter si Vice President Sara Duterte kay Kiko Barsaga matapos itong mapatalsik sa House of Representatives kahapon. Binigyan din ni VP Sara na walang masama sa pagiging kakaiba sa isang mundong nakasanayan na ang kompromiso. Ibinahagi din ni Duterte na maging siya ay nakaranas din ng matinding pambabatikos, pagtawag ng baliw at iba pang pangungutya dahil lamang sa kanyang paninindigan at hindi pagsunod sa mga nakagawian ng marami sa politika. Binultahan din ng Vice Presidente ang mga kritiko sa pagsasabing ang pagiging kakaiba ni Barsaga ay dahil sa kailanman ay hindi ito nasangkot sa pang-aabuso, hindi nag-uwi ng maleta mula sa pondo ng bayan at hindi rin tumanggap ng korupsyon. Sa huling bahagi po ng sulat, nagpabot din ito ng simpleng paalala para naman sa kalusugan para kay Kiko Barsaga na may sipon ngayon. Sabay deklara na mahal ito ng Diyos na mga kamitenyo, dabawenyo, maging na mga agila at ng mga pusa.
2: XFM News Nationwide.
1: DSWD kinalugod ang pag-aproba ng House Committee sa panukalang walang gutom program. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live report.
6: Inaprobahan ng House Committee on Social Service ang panukalang batas para gawing regular na programa ng pamalanang walang gutom program o WGP. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Irene Bumlawa, ang hakbang na ito ay malaking tulong para masiguro na may sapat at masustansyang pagkain ang mga may hirap na pamilya. Dagdag pa, makikinabang din ang mga magsasaka, mangingista at maliliit na negosyo na nagsusupply ng pagkain sa mga food redemption activities. Ang WGP ay inilusad noong 2023 at kinilala bilang flagship program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim ng Executive Order No. 44 noong 2024. Nagpasalamat ang DSWD sa Kongreso at nangakong patuloy na makikipagtulungan para mas mapalakas ang laban kontra pagutuman. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Umakyat na sa 22. Yung malungkot dito, namatay. Ito po ay nasawi sa pagho ng siyam na palapag na gusali dyan sa Balibago, Angeles City. Tapos ma-recover mga katropa sa pambangkain. Ito pong umaga lang kanina ayon sa Bureau of Fire Protection Central Luzon. Na-recover naman ika-21 na biktimang sanggol kahapon mula sa Quadrant 2 ng gumuhong istruktura. Ayon sa Department of Labor and Employment, may mga nakitang posibleng paglabag sa Occupational Safety and Health Standard ang kontraktor na dati na rin nilang pinatigil sa operasyon bago ito piniagang mag-resume matapos umanong sumunod sa mga restriction. Samantala, lumantad naman ang mga abogado na may-ari ng gusali at ng kontraktor para ipahayag na naipag-ugnayan sila sa Office of the Mayor para magpaabot ng tulong pinansyal sa mga biktima at pamilya ng mga nasawi habang gumugulong ang investigasyon.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, ayon sa Okta Research, 69% ng adult Filipino sa Quarter 1, 2026 tugon ng Masa Survey ang pabor sa pinalawak na naval patrols at troop presence bilang prioridad sa pagtugon sa issue sa West Philippine Sea. Sinundan nito ng diplomasya at mapayapang paggigiit ng karapatan ng Pilipinas sa 66% at modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines sa 64%. Lumabas din sa survey na 72% ng adult Filipinos ang pamilyar sa kasalukuyang issue sa West Philippine Sea. Isinagawa ang face-to-face survey mula March 19 hanggang 25 ngayong taon sa 1,200 respondents na may plus and minus 3% margin of error.
2: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:19 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Kami po ay pwede nyo rin mapakinggan sa pamamagitan ng XFM 96.7 dyan sa Bacolod, XFM 104.9 sa Santiago, at XFM 100.7 sa Iloilo.
2: Balitang regional.
0: Punahin po natin sa Tugigaraw, mga katropa. DPW Secretary Vince Dizon, pinangunahan ng inspeksyon sa plan kontrabaha sa syudad. Investigasyon sa flood control scandal muling iginiit. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
7: Personal na binisita ni DPWH Secretary Vince Dizon ang lungsod ng Tugigaraw June 2, 2026 para silipin ang oplan na kontrabaha at mga proyektong direktang sumasagot sa mga isyu ng pagbaha. Sa kanyang pagbisita, binigyan din niya ang dalawang bagay. Una rito, ang paniningil sa mga tiwalit paghahatid ng serbisyong mabilis at ramdam ng tao. Siniguro pa ng kalihim na tuloy-tuloy ang investigasyon sa mga maanomaliang proyekto ng DPWH. May mapapanagot niya, lalo na sa mga proyektong may bahida ng katiwalian at hindi nakatutulong sa taumayan. Aniya, katuwang sa investigasyon ang Department of Justice, COA at Office of the Ombudsman para mapublis ang kaso. Inamin din mismo ng kalihim na isa sa pinakamalaking sakit ng kagawaran ay ang dami ng proyektong sinisimulan pero hindi tinatapos. Para sa kaniya, sayang ang pera ng bayan at lalong lumalala ang problema kapag naiwang nakatiwangwang ang kalsada, tulay at flood control. Isa pa sa tinukoy niyang tenggang proyekto ay isang proyekto sa isang tulay sa lungsod. Ayon kay Sec. Dizon, 8 taon na itong natenga at tila nakalimutan. Tiniyak niyang pabibilisin na ang pagkumpleto nito katuwang ang city government at provincial government of Cagayan bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hindi rin anya ito matatakot na ipahinto ipagiba ang anumang proyekto kung makikitaan ng anomalya at hindi naman makatutulong sa tao. Kasabay niyan, inisita din ito nagpapatuloy na dredging sa Cagayan River. Binigyan din ito ang kahalaga ng dredging para mapalalim pa ang ilog at maiwasan ang bilis ng pagmaha. Ipresenta rin sa kalihim ang konstruksyon ng karugtong ng Balzain Caritan Creek sa Nafunan West at Lingaw. Kapag natapos ito, idudugtong ang creek diretso sa Cagayan River para may labasan agad ang tubig baha at hindi na magtatagal pa sa loob ng barangay. Samantala, sa pagtatapos ng inspeksyon ng kalihim, tiniyak naman ang alkalde na mananatili ang mahigpit na koordinasyon sa DPWH, barangay officials at komunidad para matapos ang mga proyekto on time at dekalidad. Mula dito sa Region 2 Regional Center at Tuguegro City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegro at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
1: FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 SIBA Qualifiers sa Bacolod, binuksan. Pilipinas at Indonesia wagi sa unang araw. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
8: Naging mainit ang pagbubukas ng FIBA Under 18 Women's Asia Cup 2026 SIBA Qualifier sa lungsod ng Bacolod kahapon Hunyo 2, kung saan ipinakita ng iba't ibang koponan mula sa Southeast Asia ang kanilang husay sa larangan ng basketball. Sa unang laro ng torneo, tinalo ng Indonesia ang Singapore sa score na 66-49 matapos ang matatag nilang performance upang magkuha ang kanilang unang panalo sa kompetisyon. Samantala, pinasaya naman ang Philippine Women's Under 18 team ang mga Bacolod Don Fans matapos ang kanilang dominating score na 93-42 na panalo laban sa Vietnam. Nagpakita na mahusay na opensa at depensa ang kupunan ng Pilipinas na nagbigay ng kasiyahan sa maraming manunood na dumalo sa opening day ng torneo. Magpapatuloy naman ang aksyon ngayong araw sa FIBA Under 18 Women's Asia Cup 2026 SIBA Qualifiers kung saan magkakarap ang Vietnam at Thailand mamayang alas 4 ng hapon habang magtatagpo naman ang Singapore at Pilipinas mamayang alas 7 ng gabi. Nanawagan din ang mga organizers sa Bacolod noon at nagrusano na suportahan ang torneo dahil libre ang panunood sa mga venue sa nasabing laro. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
0: Mag-asawa patay matapos saksakin ang kanyang sariling anak na may diferensya sa pag-iisip. Katropa natin sa Balita RS Pinosa ng XFM Iloilo.
9: Ang mag-asawang Kini Lala, kina Dolores Espina, 82 taong gulang, at Oscar Espina, 84 na taong gulang ng barangay Gimomua, Agahon, Pasay City, matapos pagsaksakin ng kanilang sariling anak na si Milier Espina, 46 anyos, na residente rin ng nasabing lugar. Nakatamo ng magkakaibang sugat ang dalawa na naging sanhi ng kanilang pagkamatay. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa, hepe ng Pasay City Police Station, may diferensya sa pag-iisip ang suspect. Ipinahayag na dalawang araw nang hindi nakatulog at nakainom ng maintenance similar na tinuturong rason ng pag-atake ng kanyang sakit. Naaresto ng mga kapulisan ng suspect matapos ang incident at sa ngayon ay nasa Western Visayas Medical Center. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
1: Dating delivery rider na hinihinalang bumalik sa ilegal na pagbebenta ng droga, natagpo ang patay sa baybayin ng Talisay City, Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
2: Live report. Report.
10: Natagpo ang naghandusay at wala ng buhay ang isang lalaki sa baybayin ng Sitio Urata na Barangay Tangke, Lungsod ng Talisay, Cebu kaninang umaga. Ginilalang biktima na si Julius Cabradilla, 39 anyos, dating delivery rider at residente ng Puro Cruzal, Barangay San Roque sa nasabing lungsod. Ayon sa paunang investigasyon, si Cabradilla ay may tama ng bala sa ulo na posibleng naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Positibong kinilalang biktima ng kanyang kinakasama na si Hayet Hinon, 39 anyos. Sa salaysay ni Hinon, nakulong na umano si Cabradilla noong 2009 dahil sa pagkakasangkot sa illegal na droga. Matapos makalaya makalipas ang 2 taon, tumigil na umano ito sa anumang illegal na gawain. Gayunman, inilahad din ang kanyang kinakasama na may hinala siya na maaaring bumalik ang biktima sa illegal na aktibidad dahil madalas umano itong umaalis tuwing gabi at umuwi na madaling araw na may dalang malaking halaga ng pera. Patuloy na inimbisighan ng mga otoridad ang insidente upang matukoy ang posibleng salarin at motibo sa krimen. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhone na vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropang Almi Mata, XFM News.
0: At mga katropa, meron namang janitor ang arestado matapos pong pagnakawan ang pinapasukan niya na supermarket dyan sa Kawayan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang na XFM Santiago.
11: Arestado ang isang janitor matapos umanong magnakaw ng iba't ibang beauty care products sa isang supermarket sa Kawayan City dito sa lalawigan ng Isabela. Kinilala ang suspek sa alias June, 30 anyos, janitor sa nasabing supermarket at residente ng Barangay San Antonio, Burgos, Isabela. Batay sa ulat, humingi umano ng plastic bag ang suspek sa isang cashier bago nagtungo sa section ng mga beauty care products ng supermarket. Habang nasa naturang section, palihim umano niyang kinuha ang ilang produkto at inilagay sa isang basket. Pagkatapos nito, nagtungo siya sa food center kung saan inilipat niya ang mga produkto sa plastic bag at itinago sa loob ng kanyang jacket. Gayunman, bago pa man siya makalabas ng establishmento, napansin na siya ng mga security guard at hiningan ng resibo para sa mga dala niyang produkto. Nabigo umano ang suspect na magpakita ng anumang resibo. Dahil dito, agad siyang dinakip ng mga otoridad at nakumpiska mula sa kanyang pag-iingat ang iba't ibang gamit sa pangangalaga ng kuko kabilang ang nail polish, nail cuticle at cuticle remover na nagkakahalaga ng mahigit 800 pesos. Dinala na sa himpilan ng pulisya ang suspect para sa karagdagang dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino.

0: Katropa ng pag-asa din yung isang LPA sa labas papuwito ng Pilipinas. Matatagpuan sa may bahaging kanluran ng Palawan, mababa naman ang tsansa maging bagyo sa susunod na 24 hours.
1: Sa kabila ng mga pag-ulan, makakaranas pa rin ang danger heat index level na 44 degrees Celsius sa Infanta, Quezon, habang 38 naman ang mararanasan sa Metro Manila.
0: Sumikat po araw 5:26 kanina at abangan nyo ang paglubog alas 6:23 ng gabi mamaya.
2: Balitang International.
0: Atid sa atin to katropa ng Santon Gold. Pwede nyo pong subukan ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Pinawi na ng Administrasyon Trump yung naunang announcement nila sa mga dayuhan nag-a-apply para po sa permanent residency o yung green card na kinakailangan daw munang bumalik sa kanilang sariling bansa para doon magproseso. Ayon sa ulat ng New York Times, inihigpo ng Department of Homeland Security na ang nasabing patakaran ay hindi ipatutupad sa lahat ng aplikante, kundi dadaan lamang po sa case-to-case basis. Nagdulot kasi ito ng matinding pangamba sa milyon-milyong immigrant. Ang naging pahayag dati ng tagapagsalita ng administrasyong si Zach Keller, kung saan sinabi niyang mandatory ang pag-uwi muna, maliban na lamang kung may pambihirang sitwasyon. Ayon po sa opisyal ng Estados Unidos, sa hakbang ay pagbuhay lamang sa mga lumang batas na binaliwala ng Administrasyong Biden. At hindi naman umano ito makaka-apekto sa mga qualified professional na sumusunod sa batas.
2: Showbiz News!
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyona. Inihayag ni Alexa Ilacad na labis siyang kinabahana sa kanyang kauna-unahang kissing scene sa serya niyang Misbehave. Sa media conference, inamin ng dating Going Bulilit star na pakiramdam niya ay lumutang ang kanyang kaluluwa sa tindi ng takot habang kinukunan ang eksena. Gayunpaman, pinuri niya ang katambal niyang si JC at si Direk Ivan Andrew Payawa dahil sa naging maalaga ang mga ito at tiniyak na may konsenta ang bawat galaw. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang balitang sports atin po sa atin ng Premium D3. Aabante ng Pinay Tennis Star na si Alex Ayala sa Round of 16 WTA 125 Birmingham Open. Matapos talunin po ang pambato ng Australia na si Priscilla Hohn, score 6-0 at 6-2. Nakausad man si Hohn sa pangalawang set ng laban, hindi naman binaba ni Ayala ang kanyang depensa sa halos isang oras na bakbakan. Natakda namang makarap ni Ayala ang sinumang mananalo sa pagitan ni na Alaina Chareva at Green Minen.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Katropa, sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayong Wednesday, June 3, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian Tepaz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Kompletado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Julie, lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Ang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
12: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
13: Ako si Winston Husa sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
12: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
14: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
15: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Makalage na ko!
17: XFM
18: Patropa mo!
16: Exciting!

Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw gid sa inyo tanan mga suki ginaton sa ring mga tagpanamati sa programa The Secrets of Health. Ululupod naman kita maging istoryahan na para sa kayuhan sa ato sa ring ikayong lawas. Kung paano kita makalikaw sa pamalatian, anong mga habits naton nga dapat talikawan, nga mo na nagaguba kon kaysa sa ato sa ring lawas. Nagadalasang balatian bala. Pero sang sobra-sobra sini nga pagpulaw, ang hindi pagkaon sang insakto, insakto sa oras, kag insaktos kadamuon, kag insakto dapat sa nutrients o kon vitamina kag minerals. Yan ang kalabanan sa mga malala bala nga balatian nga ginasuffer ta. Ini nagahalin gid masami sa pagpabaya ta sa ato sini nga lawas mo. Sobra ba lang mga activities or sobra sining mga pag-abuso ta sa lawas? Dugangan pa kon kaisa nga ti ang pagkaon nato hindi sakto sa oras kag pagkatapos hindi man masustansya. Sa ato sining pagparagad istoryahan ta mga bagay-bagay nga abininyo. Kung sa mga pagkaon pa hindi pwede makaon gali mo kay puno sang vitamina kag minerals pwede gali. Kag-istoryahan taman ang mga pangginawi ta nga dapat naton i-temper. Dapat naton sininga buhin-buhinan na nga to sininga engagement tagod to nga makalikaw kita sa malala sininga mga infeksyon. Ang pagparagad sang programa The Secrets of Health live kita sa tanan sininga mga XFM station sa Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Sa pag-umpisa sa ato sa ring programa, sa gihapon upuntang ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Dr. Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome man sa aton sinipag pangalagad. Upod sa liwat sa aton sinipag mga suki nga mga tagpalamati nga aton pirme, Sir Josiel, gina-wish nga maayong ila sa ring kahimtangan. Kutob sa mahimo. Para siyempre, upod man sa maayo sa ring pangginawi. Pero kung may mga ginabatyag na sa kalawasan, ari liwat kami nagapanong balik sa aton sinipag pagpangalagad sa paghatag sa pila sinipag panugdaon. Lakip na diri, Sir Josiel, may angot sa aton sinipag lifestyle. Kung paano bala naton din matuloy paano na ito na ma-improve nga maghahatag sa ton sang manami ang efekto ilabanigid pag-abot sa ton sa nga ikayang lawas kag disease prevention.
0: Pero Dok Leo, kinanglano na ito, no? May balatian kag sa waay, kinanglan tapadayunon ang pagkaon sa masustansya nga mapagkaon kag paglikaw sa mga bisyo, Dok Leo.
1: Actually, maghambal kita, Sir Josiel, nga maintenance, suppose, ang maayong lawas sa mong ginamaintain eh.
0: Hindi ang bisyo.
1: Hindi ang bisyo. Kag hindi man, Sir Josiel, ang balatian, ano? That's why kinanglanon man naton ang healthy nga pagkaon. Kaya ang healthy ko nung lawas, kag maayong nga panglawas, nga kinanglan, Sir Josiel, sang maayo, kag healthy man nga mga pagkaon.
0: Pero may iban nga mga ginabatsyag kita sa lawas, Dok Leo. Hindi man kinahanglan gani nga mangitagi kita sang kon ano tong dapat naton nga lumuyon kanen kag ilimnon, Dok Leo. Kon kaisa madala lang ina sa pulupainit, no?
1: Dok Leo. Correct, Sir Josiel. Ang simpleng pagtukib sang mga sikreto kag kapasidad sang tubig. Matinlo nga tubig dira ang hydrotherapy, Sir Josiel. Matinlo sininga hangin. Silak sinisang adlaw nagakaigo, Sir Josiel, nga pag hulag tuwa yung magkita sa baklon siya actually libre man nila, libre man nila tanan ha, magluwas ko nag-exercise kaya nga may membership kaya sa gym eh. Amon na pero actually makahulag, Sir Josiel, maka-exercise ka sa imo lang yung kapasidad dira sa imo sinipa na malay panimalay tukibon mo lang kung ano nagakabagay sa imo.
0: Amon nga kung nagapalanakit ng imo sininga tuhod kaya tama nagikabug at ang imo sininga buyon libre man lang actualing walking Dok Leo.
1: Correct.
0: Why ka man dapat nagastuhan. Pwede ka gani kalakat niya nagatiniel. You know, ladies and gentlemen, may therapeutic effect sa lawas naton ang paglakata sa duta o kon sa mga bato nga mga lugar, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel, no? Kaya nga ton na sininga dapa-dapa may mga reflex point ina sila eh. nga matandog ani ina sila may connection ni Sir Josel sa nagkalain-lain nga bahin sa aton sining lawas. Kag isa man sa natural medicine Sir Josel ini ginatawag paglapak naton sa bato kag sa duta nagabulig nga ang aton sining lawas mag-transfer ang kusog ang energy alin Sir Josel sa duta kag mga hilamon dira kag mga bato-bato pasaylo kun pakadto sa aton sining lawas.
0: Ah morning kun sa mga incheck pag ginatawag lang the yin and the yang. Makuha na to sa palibot. Mga positive energy, if we know how to harvest, tawag nila sa mga positive energy, Dok Layo.
1: Correct.
0: Oh. So sa subong sa ato sa inyong pagpanagad, actually, hindi kami magpakaon sa inyo. Ah. Hindi kami maghambala na nga dapat kanon nyo gid ini. Istoryahan tabi ang inyo sa inyong habit, ang inyo sa inyong gawi. Kagang inyo sa inyong nakaandan sa inyong hilimuon adlaw-adlaw, oras-oras, or minuto-minuto, Dok Leo?
1: Oh, especially, Sir Josel, sa digital age na bala. Nga kung ay kay mo, subong, Sir Josel, sa cellphone, as if daw hindi kaya in sa kalabanan na, no?
0: Oo.
1: Kung ay kaya karon sa social media account, as if nga, hindi kay mo ga-star man, na may mga impression nga mula na, Sir Josel?
0: Kay ti mabilin ng wallet mo, hindi lang ang imo sa inyong cellphone.
1: Correct.
0: Kaya ang wallet mo, cash lang aran. Pero sa cellphone mo, convertible to cash man, gihapon.
1: Kapin pa kon, medyo dako-dako ang unod. Pagin, Sir Josel, sa account mo dito, wala nga may wallet ka, digital.
0: Mm-hmm. So, amunin nga ang iban yung mga kabataan, subong. Why naman nagadala sang dako, sining nga kantidad sa bulsa? Amunin nga, kon may maisnas nga bata, kalabanan makuha siya ng cellphone.
1: Mm-hmm.
0: Why naging after nga kuha ng wallet? Kaya ang wallet siya na laban-laban, unod siya na ID lang. Kaya ang kwarta sa mga kabataan, subong ara na sa ila sini nga mga e-wallet.
1: Correct.
0: Kiti kung magbakal ka subong, pariyo sini sa eskwilahan na be, hindi ka ni sa opisina. Pwede kaya kabakal yung sila nga ti, anong QR code mo da, iscan ko lang.
1: Mm-hmm.
0: May kwarta ka lang da sa imo sini nga e-wallet, pwede ka na makascan, pwede ka na makabayad. So ang kalabanan sini is our exposure lang gid ang problema. Sa ato sini nga kogalingon, mata, ang ato sini nga oras, sang exposure sa ato sa mga gadgets and we have a problem with that, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel. Pero masiling naton nga kung may problema, Sir Josel, may mga oportunidad man mo nga mahimo manginbintaha man sa aton kung kahibalo lang kita sa magagamit. Let's say, for example, sa una, Sir Josel, ang mga kabataan, mga estudyante, nagabuluktot sang dala sang bulky nga libro kong mga notes eh.
0: Oh.
1: Subong niya, pwede mo na isulod sa imo sa nga gadget.
0: Mm-hmm.
1: I-download mo na lang ang files. Dira ka na lang sini tuki-tuki sa mo sini nga cellphone. Isa sang advantage sa Sir Josel, pag-abot sa komunikasyon. So una, Sir Josel, sa panahon nga emerhensya, may mga time nga una ka pa ka-abot sa mo sini nga telegrama.
0: Mm-hmm.
1: Tungon sa kung ano nga mga kabangdanan. Subong niya, isa mo lang kapindot, mas spread mo na ang good news or kung ano nga balita, Sir Josel, nga kinahanglanon sa tanan mo nga mga kilala kag himata.
0: Sa unang pinakamadasig yung magpadala ka komunikasyon, tawag nila sini telegrama eh.
1: Mm-hmm.
0: Pero kada baton ng telegrama, hibi ka na nga daan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kalabanan sa telegrama mo na eh. To, inday, puli, anay, patay, nanay, patay, tatay.
1: Mm-hmm.
0: Amo lang yun na, kahit mahal balayaran mo tinaga eh.
1: Correct, Sir Josel. Bato mo lang kung makabaton kasi ang unasang telegrama, importante, kag emerhensya ng balita.
0: Amo na gani, Dok Leo, hibi ka na nga daan. Kaya laban-laban ang dalas ang telegrama, kung hindi, grabe, patay.
1: Mm-hmm.
0: Subong, kada hulag mo, pwede mo na subong ma-document, pwede mo na ma-broadcast, pwede mo na makwartahan.
1: Correct, Sir Josel.
0: Amo lang na ugaling kay sa sige-sige tayong exposure, sa ato sa mga gadgets, may upod ining delikado or danger.
1: Kumbaga, Sir Josel, sa tanan nga ginakabig na ton nga mga bintaha, may ara, Sir Josel, sina nga kaakibat o kung kabaylo sa aton sa mga kaugalingon.
0: Ako na yung hambal nila, in every action, there is a corresponding reaction, Dok Leo.
1: Correct.
0: Muma na sa social media. Even ng social media, iban palang abuyan nila ni ang mga vloggers, kag-vloggers, kay kunda mo nag-subscribe sa ila sining mga videos, ang ila sining mga postings nila sa ilang socmed or social media pages or accounts. Yan na, bayran, ikaw sinasang either TikTok or YouTube o kung hindi gani sang Facebook or Meta, ginabayran kay ginamonetized ina andang ibandera dalag ko ang income Doc Leo, that's why nga bisan hambal nga gatululo ng luha ko no sa tubang sila sa mga gadget sige gihapon kay dira ayla pa lang abuyan Doc Leo.
1: Correct sir Jasil no kag tiyang iban sa mga vloggers or vloggers marabi makasiling na amo iniya ang trabaho sir Jasil no kung bago nga karera sa iban bala nga nag-enjoy ka na maka-income ka pa.
0: Pero ni mga environmentalist ay ila sa mga ginadocument sa ila sa mga SOCMED party iya sa ato sa mga nature, we really appreciate that. Pero may ara man niya Doc Leo nga ang ginapakita nila kung hindi bra panty kag brief tinaya kong kesa da mo na makadisturbo pag insang tawag naton sa ni sitwasyon bala sa pagsinalayo labi na isa mga kabataan inang curiosity sa mga kabataan mapukaw bala Doc Leo.
1: Correct.
0: Pero gakwarta sila si Dra. Lintindihan taman, lalaki kita yung mga lalaki kami yung mag-istorya sa tanan yung mga lalaki bala. Hindi bala makakita gani kamo da sa nagapabitin-bitin. Karo, buginawan yung kasunod niya, masubscribe ko di kasi siya basi may part 2. Para makompleto, bala kaya ginautod mo. Siya basi may part 2, ginaulat ang part 2.
1: Yun napabitin niya.
0: Oo, pagtapos ang part 2, ay, may part 3 pagali, niya hulatunta. So, tindiri magkasintra natin paghambalan. Sa impact, epekto sang sobra nga pagbabad sa social media or SOCMED niya ginatawag ta. But if we speak about social media, medyo ano kita na isubong take Doc Leo. Take kita na isubong because we'll be talking about social media. If we speak about social media, Doc Leo, yung pinaka-popular diri sa aton lain man yan no, lain man sa iban sini nga mga pungsod.
1: Correct sir Josiel no, pero diri sa aton te I don't know pero pila na kabilog siguro sir Josiel ang wise Facebook account eh.
0: Ati ko na kay mo Facebook subong. Amo nang hambal nila nga ay sila yung malam dagit timo.
1: Pero hindi ka Sir Jasil kadamo sa mga may edad-edad nga aktibo sa Facebook subong.
0: Oo, pagkatapos ang ilas yun nga ginatoki pa permi ang ano Doc Leo. Available singles near you.
1: Companionship na lang.
0: So ti mga popular nga mga ano dali sa aton social media account ay isa-isa on tabi. Sino sinyo da may Facebook? YT may naghambal nga may nagbayaw kamot botamolon halos tanan. Sino sinyo da may IG, Instagram, TikTok or tawag nato sa ni X, Twitter sa una na X subong. Snapchat. Doay gua hindi popular sa aton yung Snapchat eh. Ang YouTube. Ati kalabanan sini kun may Facebook ka IG kag YouTube ina ugaling lain-lain na mga origins sini kay ang Instagram do amo-amo na sila sang TikTok. Ang TikTok kag Instagram, ang Instagram upod niya sa Facebook, ang TikTok iya niya sang China nga applications. So, te, sino sinyo, Dra? Sino sinyo, Dra, ang huwag gabukad sa Facebook at Lord Doc Leo?
1: May ara, pero Sir Jose, nagkulang lang ila sa nang iwag sila account na iwag sa IG, TikTok, or Twitter, or YouTube account. Pero kanabanan, Sir Jose, may Facebook account.
0: Kung ako mag-istorya sa ni Doc Leo, nasundan ko na yung pagkabunag sa Facebook mo. Halina sa Friendster. Napangita ko ganyan yung Friendster ko to, galing kita hindi na ma-access. Pero ti, if we speak about epekto sang kag-impact sa social media sa ato, sinangyaya kayong lawas, kag kung paano na ito ni mapahaganhagan, pahaganhagan nun ta dapat ato ni exposure sa social media, kag dapat nga mapahaganhagan taman ang negative ng epekto sinang sa ato ni kayong lawas by way of paghatag sa inyo sa mga nagkakadapat ninyo sa inyong muon. Tikon hambalanta naman ni kayong lawas Doc Leo, iba sining nyaara naman masakit naman hambalanta sini Doc Leo.
1: Hindi man naton manigar Sir Jose lang tarantaran ni gihimo naton na nagabalik gid na saton sining lawas. Maayo man na kag indi maayo, bintaha man na kag disbintaha, depende sa paggamit naton sa kun ano man nagadamiton kun instrumento nga dira saton sa diparibot.
0: Amo ning iban gani nagasiling siling nga gagamit ako sa social media ginapangabuyan ko ni. Ano pa siling nga kung ano ka budlay siling nga akon nga maagyan sa akon siling nga pagtipig sa akon social media, ginabawi ko na sa Panginaon.
1: May hambala nun kita, Sir Josil, no? Nga sa aton kuno tinguha sa pagpangita sang kwarta, aton lang siguruhon nga hindi magabot ang panahon nga pagabot nga may kwarta na kita, aton man gastuhon para mabawi ang aton sa nga ikayong lawas.
0: Matabalos na ba? Si kulang pa lang income mo sa glastuhan mo, sa balatian mo.
1: Correct.
0: So hagan-hagan ng butambalon sa ni, katulad sa hinom, do it moderately. Pero if we speak about effect sang social media sa ato sa ninyo kayong lawas, most likely, ano inid o Cleo?
1: Ang mga efekto sa ni Sir Josil sa aton sa ninyo kayong lawas, may ara sang positibo, kag may ara man siya sang negatibo. Nga efekto sa aton sa ninyo lawas, di maghambal balang kita, Sir Josil, nga health, sunod sa WHO, Sir Josil, it is not just the absence of disease, eh. Ang health, mag-tumor kita sa isang health, Sir Josil, ano? Sige na tawag holistic nga pag-tanaw na ito, tindira sa ng physical health ang aton sa ning lawas kung paano sa nag-function. Lakip na din ang aton sa ning mental health, ang aton sa ning paminsaron, ang aton sa ning pamatyag, emotional health, ang aton sa ning emosyon, ang aton kadipay, kasubo, ang kaakig na aton, stress na aton, social health, ang ability na aton sa pag-build, kag-maintain sa healthy sa ning relasyon sa aton kapamilya, kag sa aton sa ning palibot. Amo ni ang health sa pangkabilugan na Sir Josil. Pero speaking of social media, paano sa maka-affecto sa aton sininga health sa pangkabilugan? Physical, mental, emotional, and social. Positive effect, Sir Josil, unahon na ton. A better communication and social connection.
0: Better communication in the sense that you can as always send communications instantly.
1: Correct.
0: Received on time, madasig ang mga komunikasyon na Dugleo. Malikawan ba lang natawag sining madali nga magtuhaw sining misunderstanding?
1: Correct, Sir Josil, though kung kaysa kung di ka man mahinalungon, dira man nag-umpisa ang misunderstanding. Pero especially kung ikumpara na to sa una, Sir Josil, nga kung diri ka sa probinsya or sa Visayas ka, magpamanila lang ang anak sang ginikanan, sinimatsyag mo, pwede nga hinibiay ni Sir Josil, eh. As if nga, sa layo-layo sa katama ng lugar makadto. Much more kung magkadto sa pagit sa luwasang pungsod, like mag-impleyo, abe, or kung ano man nga tinutuyo, sini, tungo din na Sir Josil sa kahinay sa komunikasyon sa unang panahon.
0: Tisubong ya, may ano na mo, tawag na may mga video call na. Ang negative malang epekto sini sa social media, ang balanta na karon ning talang-talang sang information bala. May mga worst sini nga mga sitwasyon kun kaysa hindi kamo maghalong, apektado kamo emotionally, mentally, apektado kamo sini socially, and after all physically. Buta malo sini overall health condition ninyo apektado kun hindi kamo mahinalungon sa paggamit sa inyo sa social media. Positive effects ni Dr. Leo, number one, tiyan mo na, no? Better communication and social connections.
1: Correct.
0: Galing kaya mo maninagautod, Dr. Leo, sa inatawag na ito sa ninyo, ning person-to-person communications bala, nga dira naton mapalapit ang ato sa ninyo relasyon sa isa kag isa, especially among family members.
1: Hambal ko nila, Sir Josil, kung di ka kabalo sa magbalanse sa social media, nagalapit ka sa mga malayo sa imo, pero nagalayo ka sa mga malapit sa imo.
0: Hambal na kalapit sa aton, sino daw kalayo? Ang malayo, sino daw malapit?
1: Correct. Pero may constant communication mo dito sa Amerika, pero daw hindi naman kamo magsinapakay sa sunod sa balay.
0: Nang aralam lang kamo, blatag, duha ka, dupab lang antan mo, pwede mo na hutikan, lihog ko ani ganito, sunglod siya lang niya sang dinaig na to. Pagkatapos tiksan mo way pagali dayon mabaton. Tapos sila nga kinapo nagtiksi mo ay kakbasa da. Nya mambal ka lang gid nang sunglod ko to sila nga dinaig ta text mo pa.
1: Muni Sir Josel, kung nakita kabalo sa magamit sang social media, I mean kung hindi na to na balanse bala, kaya kung sa gusto lang Sir Josel nga paggamit ang bentaha sa ni better communication and social connection, ma-maintain mo ang inyo sa nga pag-inab dyan ay konektado ka mo sa family members, Sir Josel, ilabinigid kung sa layo ka mo, building support networks and reducing feelings of loneliness.
0: Madula ang kaidlaw tod kiti makita mo din sa mga istorya siya, bisan dito pa na karon sa pihak to nga punta man sa kalibutan dok layo pwede kay mo iya ka istoryahan iya maka video call tapos mahambal nga amon ni akon di lugar Subong amon ning Plastada amon ning ginahimo ko pwede ninyo ini makita niya on time real time. So madula ang kahidlaw sa isa kag isa.
1: Correct Sir Josil, kag ti ang health benefit niya sa ni kun strong aton sa social connections nag-improve Sir Josil ang aton sa ring mental and emotional well-being.
0: In short, dula libog ta dula stress, no?
1: Correct.
0: Somehow because of the distance,
1: dula ang kabalaka, dula ang mga pagpangduha-duha. Kag iban pagid Sir Josil nga mga painuino naton tungod nga constant ang aton sa ring komunikasyon kag pagkilitaay sa social media.
0: Ang problema lang sa galing kon hindi ka na maka-communicate through social media, isa plang kanikad lang away kag gid mensahe kay tisako ka man. Gapalibog na tong isa nya nanon matabo to kay Inday man. Yang way gid sa ka-text tao. Sining niya bisan bulubuto, bisan missed call o ay gidhaw.
1: Ano naman ang disadvantage? Overthink naman ang ibansa na.
0: No, it's because nga we want an instant and tawag nato sining masami sining feedback because of mahapos na ang means of communications through social media.
1: Correct Sir Jasil, kung sa una nag-maintainer lang kita sa kahinay sa komunikasyon, subong iya doon din na kita kahulat. Kung maghinay gamay ang komunikasyon.
0: So, bumaliskad ng sitwasyon, ha? Ang isa dari ti access to health information no Cleo. In short sini kun may ginabatyag ka, ang iban sini amon ning problema. Amon ning problema kun complicated ang imo sini ginabatyag. Kay if we have an access to health information, basi bala mag self-medicate na lang iban no Cleo.
1: Amo gani nang advice sa naton Sir Joseph, like, sa iban man mga practitioner, hindi lang kita magkumpiyansa magsalig kay Dr. Google. Mas manami kin magbakonsulta kita physically. Kun mahimo Sir Josil sa mga nakahibalugid sa kun ano nga aton sa magdebatyag sa lawas.
0: Kiti ang itsura pa lang sang imo sini nga eyelid. Ang itsura sang imo sini nga ngaragag kag dila. Ang pitik sang imo sini nga pulso kag ang hagrak sang imo sini nga likod. Speak something na Dok Leo eh.
1: Correct.
0: Kun physically ikaw magpakonsulta. A problema with Dr. Google nga ginatawag nimo Dok Leo. Kaya because of this access to health information, ang iban na mag-google-google lang, ang matabuan mo na base bala kung tinunto man sa iban niya gin-post lang sa social media pagkatapos undon mo instead yung mag-ayo, naglalakapagin.
1: Correct, Sir Josil. Kaya ikaw tayo may ara kita sa gustong information, Sir Josil. May ara magkita sa patal lang ang mga information pag-abot siya sa social media.
0: Only that, kung may ara ikaw access to information, kag-access gadya, through social media sa mga health experts madasig man dayon nga mahatagan sang first aid and remedy ang imo sining inabatyag Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, kati sa Subong readily available naman ang iban sa ni Sir Josil nga mga practitioners and even clinics sa online nga mga ginatawag paghinun-anon Sir Josil.
0: No.
1: Sa mga inabatyag naton sa ni sa lawas.
0: Galing kati sigurado ako Dok Leo pilang bilog na nagatalupangod sa mga health information niya ini. Kay pareho sini ara da parte sa nutrition. Noong kinanglanon sa aton lawas ng mga nutrients, ano dapat timoni mos pamahaw panyaga-panyapon para hindi ka magtambok. Tinga, damo magyapon subong yaga alalawas bilbil.
1: Do ay masyado sa mega sapak sa ni Sir Josil.
0: Oo.
1: Pero kung may anunsyo, ganit kami magbukas nga bagong kalanan.
0: Ga pinamakutan, iti ano oras na mapila.
1: Ano promo dito?
0: Oo. Dira man ang ginatawag naton sa ninyo, regimen sang exercise. Kiti may mga steps and patterns ining exercise.
1: Correct.
0: If you want magpadako sa imo sining upper body, may type of exercise dira. If you want nga tawag nato sini mag palawig sa imo sining resistensya sa pag dalagan paglakat, may ara man nga regimen ina. If you want magpa-cardio load, tawag nila cardio, vascular load. Panami sa imo sini nga paginhawa, malimpyuhan imo sini nga baga, may ara man sang regimen ina or type of exercise. Pagkatapos ti this is prevention. Ang problema lang kung may physical ano sini Dok Leo, physical balang pag-examine is abi mo lamuti lang gali mo kaysa sulod doga matamata tubong bako kang?
1: Correct Sir Josel, no? Pero kung diba pag-abotiya sa disease prevention, masaring na ton nga kung kita lang ang mga ginatawag mapisan, ginatawag mag-usisa Sir Josel. Pag-abot siya sa pagkaon, pag-abot sa nutrition Sir Josel, fruit and vegetables, hindi tanto kaproblemado, komplikado Sir Josel.
0: Mula na galing kiti, ginasukita sa social media, permi, Dok Leo, mutong hambal mo, din siya may bagong bukas na kalan. Hindi ang kung anong makuha mong vitamina sa star apple, ano makuha mong vitamina das talong, kaya mo nang popular si permis niya tenong sudantas niya may talong daw, tenong may ara sa talong to dabi pamangkoton tabi ka mo anong may ara sa talong nga ang akin ang lanta magkaon man sa talong why gid guro si Doc Leo si makasabat sila
1: ang balaan nila sa talong tortahon eh.
0: Oh amo lang gid na kun ano lang manamit kagang isa pa sa lifestyle man naton galing kiti. Proof to that, ladies and gentlemen, are Doc Leo. Kaya sino hindi gusto abing nga mag macho lang tawon niya may six packs nga abs. Pagkatapos sino lang nga babae hindi gusto nga mag sexy abi ang iya sini nga porma Doc Leo kag dagway, bayhon. Tanan gusto amo na ang ultimate nga ambisyon ta. Pero ara da ang giyak makuha naton sa kay Dr. Google sa social media. Tikon ginabukad ta na permitting nga damo tambukoy. Tambukike kag tamburuko haw. Buta malo sini nga wala sila nagasapak sini Doc Leo.
1: Correct Sir Josel no, kay suppose para makahimo kita Sir Josel sini sang healthier decisions. Sang maalamon sini nga decision Sir Josel ti dapat mayara kita Sir Josel saraga kaigo kag gusto sini nga informasyon. Ang problema balan mong tao na budlayan Sir Josel sa pag-decide lakip na sa ikaing lawas. Kuno ay sini sa nagakaigo nga gidatawag husto nga informasyon. Kagariya, ang realidad sa Sir Josel, madali ka maintuan kung may kasanaga kaigo sa nga informasyon Sir Josel. Suno sa imo sa ikaw galingon man nga kapisan sa pag-imbestigar kapag validate sa mga information.
0: Ariyati kon epekto sa ato sa nga lawas. Ang positive sa nga epekto mo to may access kita sa information. Pagkatapos din ato sa nga better communication and social connections. If we speak about the negative effects naman sa social media sa itong kaugalingon na bi Doc Leo.
1: Diri naman kita Sir Josel sinisang hindi na itong makontrol bala. Nagapalanobra, nagkakadulaan kita. O kung nagkakadula kita sa sa balanse. Ang isa sininga maapektuhan like aton sininga mental health. Ara ang mental health problem, excessive social media use is linked to number one, anxiety. Number two, depression. Number three, stress. And number four, low self-esteem. Ano na efekto sa aton sa nga ginatawag mental health? Kung sobra-sobra man ang aton sa nga paggamit sa social media, Sir Josel, to the extent yung iba na bi, ang mga user, bi ginakompare nilang ila sa nga kaugalingon sa iban sa nga pag makita nila sa social media, do puro lang manami, Sir Josel.
0: Oh, gali kay nakaagi filter pati ilong niya.
1: Hindi mo na makilala sa personal. do kanami lang sila sa nga pangginawi, do kanami lang sila sa nga relasyon. Nga siya yan natin nga lang, nga sa amon do kagamuhaw, nga nga sa amon do kautihaw. Wag kaya kabalong, ginapakita lang nila base kung ano lang maayo or base for views lang na siya.
0: Kasi kung kaysa kung makalagaw, gani, picturean nilang tanan niya pagkaon, pagkatapos, after a month, pag-post nila, abi mo, kung amo nang pagkaon niya, kaya ginasundaan niya, gali mo, kaya amo na napicturean niya, long, long time ago, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel. Diri sini nagka-affectuhan ang aton sini nga, ginatawag, panguna-una, Sir Josel, tungod sa nakita naton nga sa iban, daw puro maayo. Siyempre, sila ang may control kung anong ila sini nga content. Kaya kung anong ila sini nga ipakita, Sir Josel, unlike kaya nga imo ginahuna-una ang realidad sa imo sa nga kabuhi like ang balgan ni isang iban sa nga ginikanan nga doon ka masinulun doon sa ila anak sa nga pag-abot sa social media sa mga posting sa nila pero pag-abot sa wala hindi ginikahugas pinggan.
0: So bangod sini actually Doc Leo no? Mental health problems, anxiety, depression, stress, self-esteem ini actually nag-aipikto sa imo sa nga pagpaninguha ya makatrabaho Doc Leo mo. Kaysa pagtrabaho bangod sini naganubo man ang ila sini nga rating in terms of ining in person nga mga interviews bala Doklayo. Magatubang gani sila sa nag-interview sila pamatsyagan mo do tinakluban sila dayon sang bilog nga kalibutan kay nagakadulang ila sining kumpiyansa because sang sobra na exposure sa social media masulat sila sang letter sulat lang gid na ha or communication ma-apply sila application letter lang gid ang himuon nila ma gamit pa sila da sa mga chat kun ano pada
1: correct
0: para nga makoreksyonan kun anong error ini kay balukon paano magplastar sang formal nga pagpadala sang application letter wherein sa una ginatudloan gid kita sina masulat kita formal team duha ka pamagi mo ang intention pagkatapos ang black type of writing a letter isubong way kahibalo ng iban sina Doc Leo kay ara na lang sila sa AI na lang sila artificial intelligence sa sites na lang sila nagkakadto kag pakoreksyonan
1: correct sir Josel no sa una niya bala gina instill sa aton utok nga ma-memorized naton susubong yun, Sir Josel, tisalig ka na lang niya sa SOCMED or sa mga artificial intelligence tools. What if karon kung wa internet?
0: Oo. Oh. Di parehas din ni Doc Leo, apply ka di karon sa XFM. Kung din mga stations sa XFM, mambal nga sulat ka na karon balita. Ano ka ha? Related course ka ha? Sa ang imo ginakuha. Pagkatapos hindi kayo mo kabalo magsulat sa balita, kaya nga, gasali ka lang permi sa AI mga applications na. And dira mo yung ginalunod pagkatapos sa tagan kayo mo, finished product, almost perfect. Tikaroon ko na aktual nga pasulaton ka. Kaya lang alam mo na nga insert mo data ng mga videos, data ng mga pictures, pagkatapos si AI na mahimo sa balita, that is not accurate.
1: Correct.
0: So amo nang kalimbawa yang naganubo man ang self esteem subong sa mga labi na gid sa mahilig sa social media no. Pagkatapos tayong addiction dira Doc Leo binaton kon droga la makaladik patigling social media may kaka-addict Doc Leo.
1: Correct Sir Josel, to extend ang iban sa hindi mabuhi kun di maglipas sa kadlaw sa ring hindi sila maka-scroll o kun makatanaw sila sa ring social media updates. Social media addiction, pila ka mga tao Sir Josel nakadepende na lang gid sa social media kag ato ba lang daw mapilitan sila sa pag-check pabalik-balik Sir Josel ano sang ila sining mga account mga signs sini nag-include sang constant scrolling difficulty concentrating feeling restless without internet access diri na kita Sir Josel madulaan gani connection karon internet connection matiyag mong iban sini Sir Josel daw mabuang.
0: Amo na ganing o tiyempo ganit ang kalaon pagkatapos o at megatipons babola misa. Patya ba lang wifi nyo? Sa balay? Patya nyo wifi sa balay? Sigurado, gid man sigmuno lang ha. Ama, pa, nay, tay, nano na tabo si niya. Wita sa internet hao.
1: Ang iban si niya, paindes-indes gwa. Hindi padulong sa komedor ha. Padulong sa router kung nagtabo.
0: So, tiyan mo nang sa social media addiction. Damo mga negative vibes nga nagasulod sa ato ng practices bangod sini insakto na kung kaisa hindi gani ka panilhig sang alagyan niya gikita niya na basura ginatapakan niya lang pero ang cellphone ang mataya ara sa cellphone kung kaisa Doc Leo
1: correct Sir Josel ting iban gani sini nagkakahulog na lang sa lamawan mo tungkol nga nagalakat gabilid sang cellphone. Ang pangkabilugan sa ni Sir Josel ng health impact sa addiction sa ni sa social media, reduced productivity and increased stress.
0: Ah, oh. Kasi pareho sila na, for example, ari uso na gidman ang subong hambalon na may mga online games, may mga scatter da. Pagkatapos umpisahan niya pulo ka pisos na pierde sila niya palood ko 20 na pierde palood ko 50 siya basi kabawi pinadaog pulo hala tudo-tudo yan naubos ang 50 ya. Pagkatapos niya, muon ko bisa kagatos. Ginpadaog doha kagatos, ginundata niya. Pagsunod niya, lima kagatos per day, per day sa gihapon. Because you are after of winning.
1: Correct.
0: Kaya nagka-addict. Eh kung kaysa, po ka namin man, una mong gamit, kaguna mong sulod sa site, kung sa ginapapaldo yaman ka.
1: Correct.
0: Kaysa ka papaldohon, kalima ka bakulon, per day ka gihapon.
1: Pa-panaan niya lang ka.
0: Tiyang iban siya niya ginapulawan pa, sinami siya niya hampang siya niya very early morning mo. Hindi ginapulawan pa. So, ang iban siya niya bangod sa bisyo, ang iban siya niya bangod sang, well, I don't know kung ano gid ang ginapulawan niya. Hala man lang kakuti-kakuti sila sa niya social media accounts. Doon ay matimay ginahimo, Doc Leo. Pero hindi, nga hindi katulog.
1: May ginapaabot, Sir Josel mo. Sa Yagin Post, kumusta na yan?
0: Pila nag-views.
1: Pila views, pila likers, reactors, ga-comment, ga-appreciate, or nag-bash, kagiban pa gid.
0: So ti this also causes kung kaysa kung may gin-post ikaw na karon nag-post ikaw last week kapag pangawiab ka na pero ginahulat mo nga makalabot sa mga 1,000 views hulaton mo ginhadok layo hasta nga matulugan ka lang madulaan ka lang pangalibutan samtang naghigda
1: or hasta Sir Jocel nga malipas si mo sa nakatuloy yun hasta pagkagamod lati mo mata.
0: So ang problema na ton dira Dok Leo is to have a good sleep Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Sleep quality no.
1: Correct.
0: So kung kulang kita sa good sleep buta maro sa delikado ato ni kayong lawas.
1: Correct Sir Jocel, kung kulang kita sa good sleep, hina man aton sa performance aton sa trabaho, reduce productivity, kag increase Sir Jocel gadang aton sa stress, cortisol na to nagataas man affectado ang aton sa lawas.
0: Amo na kung gabi pagsik-pagsik ka kay ti bukan lang bukan social media, pagabot mo sa opisina hala ka lang ka panguyab. Tampa mo lang permi baba mo.
1: Kag dugay-dugay ka lang Sir Jocel nagbalik sa water dispenser eh. Kapila ka na magtimpla sa isang kape.
0: Oo. Pagkatapos di, pagkatapos mo na inom sang kape, kung sa taga-tatlo ka naman magpasiar, mangihi.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos timpla ka naman isang kape, hasta labutan ng pagkahapon, hindi ka naman katulog pagkasunod ng gabi because of the caffeine.
1: Pero may sekreto, ni kilala ko Sir Jocel, sinya bisan ka isa lang ko yung mag-inom, pero pagsik-pagsik matiyag ko, premium D3 coffee mix.
0: Biko turbo. That could help, Doc Leo. Ha?
1: Yes, of course. Lain pa ganun yan, Sir Jocel. Sa kape pa lang na istoryahan ta, may panalabo turbo ya.
0: Ti ang isa dira ka danger, Doc Leo, kung pala gamit yung social media, cyberbullying eh.
1: Mm.
0: Kay tama. Parehas na ang post ni mo karon kon hindi damo kablabaser sa post mo hindi sa imo ya account ha kag page ha sa imo gin post damo kada baser asta nga mabulihan kan landa ti mental health problem naman sa bata kon bata ang gagamit social media dok.
1: Correct Sir Jocel kati ara dira makasalaklaw sa ning mga comment may mga online na harassment. May mga hindi pamatuod sa nga mga siyempre mga kutso-kutso dala nila Sir Jocel no? Kag te lakip na Sir Jocel ning pagpakahuya eh sa kung anong mga motibo dira nga like nagareact sa imo sa nga post or parang ang ginapaiguan mo Sir Jocel matabunan man ang kung anong mga issues dira related sa imo sa nga post eh, may mga pakahuyanay na dira o kung ano man dira nga mga himo-himo istorya Sir Jocel nga makahatagid disturbo sa aton sa ni panghuna-una.
0: Oh, kay kung isa ang komento hindi sila kumpormi sila niya grabe sila niya ba ha? Kung ano kan sila niya kadako na labutan sa utok mo, daw mo man nakadako sila niya hawak mo. Directly saying lang tambok kabla. Tikon kay isa mabasahan sa mga friends pagkatapos ng comment niya, ay friend, ano to? Oh, BFF, ano to? Senedo, sobra-sobra niya kita ate kung kaysa turns out to be emotional sa ulihi hasta nga maglabot sa punto Dok Leo, resulta siya na depresyon.
1: Correct Sir Jocel, hindi lang depresyon na, even anxiety, araman ng fear, and even social withdrawal. Tambaran ka na ganyan kaysa Sir Jocel, magtanaw si mo sa ring social media account.
0: Ang malayang bisa na Dok Leo, madula ang imo sa ring tawag na to sa ni social ano bala interaction ano bala ng willingness to interact socially with and face to face sa emotions kay pareho because nabulihan ka ng social media basi munuhan ka nga ay ne sino to nakamo si imong tambo ka man.
1: Actually Sir Jocel isa na sa hindi na to manigar sa ning realidad nga nagkatabo sa nga naghalin sa social media because of bullying online. Nga nagkaka-affectuhan Sir Jocel ang actual na ton sa nga pakikipagsalamuha sa ton sa nga isigaparehas.
0: So muna, bota mo lang mga negative ining effect. Kalabanan siya ni emotionally, Dok Leo ha?
1: Yes.
0: Pero may epekto ini sa overall health condition ta. For example, bangod sang sobra siya ni kag-availability sa SOCMED niya ini, subong Dok Leo. Instead nga maghulag-hulag kita ka maggiho-giho kita dahala lang kita kapungko wala lang takahigda kagkuhit sa ato sa rin nga mga ano accounts based social media that reduces our physical activities Dok Leo wherein kung reduce sa ato sa rin nga unreduced ang ato sa rin nga physical activities ano matabo sa ato sa rin Dok Leo
1: tikon kulang kita Sir Jocel sa physical activities sa rin ako ng paghulag sa rin more ang aton time sa rin sa paghigda pagpungko nga nag-scroll tungod sa addiction sa social media, tara Sir Jocel ang pag-gain na ton sang weight. ara ang poor fitness ara sining pagpalanakit sang lawas. Ilagip na naton Sir Josil ang sobrang pagkakapoy sang aton sining mata. So ang pangkabilugan Sir Josil nga health impact sa nino, mas mataas sining risgo sang obesity and other health problems.
0: So ti amo ni mga negative nga mga effects niya. Buta malo sa nini, kinanglan nato nini ma-counter. Problema sini kay hambalon ta naman subong ati amo ning epekto. Ang ibang sini hambal niya ti way pa man na. So ang aton man lang sini hagan-haganan niyo lang. Hindi nato ni madula Dok Leo. Kag indi pwede nga why kita sang tawag nato sini gadget. Kaya kinanglano na ito, Nina, bisan sa pag-eskwila, sa pag-opisina, means of communications, kinanglano na nato Nina, ang aton man lang is, hindi nyo lang pagpatami ang exposure.
1: Correct, Sir Josil. Kagini man aton mahimo nga rason, Sir Josil. Kagini safety ang rason, Sir Josil, nga why ka pa man sang ginabatyag. Kaya actually, ang problem naton sani, sa ginabatyag naton, sang iban sa subong, especially, nag-umpisa na, Sir Josil, sa habit.
0: Na-notice ni Mondo Clay, yung kalabanan sini nga daw, ara ibla tutok na tutok sa social media. Mahina ila sini nga social skills. Ang ining face-to-face interactions, bla, do hindi kahibalo makigbagay sa iya si katao.
1: Do ay pakialam sa palibot, Sir Josel, sa actual.
0: Oo. Unlike nga sa YP ang social media, bisan sa kwita lang, pre, mahala ka tabla, siya kabalo ka nga amon ka mo. Wala ka tabla, pre. Siya kabalo ka, pre, nga may amon ni pre, oh. Mads kabalo ka may amon ni. In short, sini, nagapalapit, ang inatawag nato sa nga, relasyonis naton, ang closeness naton sa isa kag-isa, nga nagamata-mata kadula because of the social media, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Sa muna yan, siya do kahanuot siya yung tao, yung physically. Tungod sa face-to-face, Sir Josil, nga interaksyon. Kag isa man Sir Josil na nakahatag pagid sang amo no kun nakahatag pagid sang impact sang nagyandlan naton sang pandemic Sir Josil.
0: Oho.
1: Nga halos online na lang ang aton sining mga komunikasyon bisan sa mga importante sining mga okasyon online na lang kita nagakilita ay tungod nga tiginabawal ang physical nga pag alatubangay.
0: Oho. Portandaan tanang sobra nga babad sa social media may cause heart problem, may cause eye problem, may cause emotional problem just like anxiety, depression, pagkatapos sa tiyamoning pinakasalatanan social withdrawal eh. Buta mo rin i-isolate mo lang ko galingon mo. Mahambal ka nga, bahala na sila. Basta importante, upod ko lang cellphone ko, gadget ko. Ang effect sa risato ni Kayong Lawas isa darati, number one, bangon sa kakulang sa physical activity, ang pagdako sa ato sila nga love handle, and most likely, upod siya na high blood, diabetes, problema sa korason, problema sa baga, problema sa atay, problema sa ato sa kidney, and problema sa ato sa even pagpamuhin, Dok Leo.
1: Correct.
0: So, with this, ang nahambal naton, ang advice naton, hagan-hagan niya yung exposure. Now, in terms of supplementation, Dok Leo, anong pwedeng mahimo nila sini mainom, makaon, makabulig sa ila. Parang mapahagan-hagan taman balang inatawag sini nga health effects ang natawag nato sini nga ill, malain nga epekto sa Kayong Lawas sa mga babad na babad sa social media, Dok Leo.
1: So sa mga kung kita Sir Josil, mga palagamit gid sa social media, may ara kita Sir Josil sinising remedyo nga makabulig sini sa ila. Para nga hindi sila sini matamaan. Like for example, isa sini nga makabulig ang ginatawag Sir Josil ahos. They're readily available halos sa aton sini nga kusina Sir Josil. Ano ba lang ginabulig niya sini kung nabulig sa aton? Supports cardiovascular health. Ano sini ang kung paano naton Sir Josil makonnect ni sa mga social media especially heavy users. Sa social media. Ang mga tao Sir Josil nga spend many hours sitting and using devices may be less physically active. Kagang isa Sir Josil sini sa mga apektuhan ng aton sa ninyo cardiovascular health. Ang kaugatan naton, ang korason naton tungod niya kulang kita sini sa hulag. Oras kun aton sini Sir Josil i-adapt ang pag-reform sa aton sa nga lifestyle, limitahan nato ng tuman exposure sa social media, tapos mga maayong mga pagkaon ng aton sa nga ginatawag kaunon, ilakip naton sa radyosil sa ang ahos, tuman ka-beneficial bilang bahagi o kunparte sa radyosil sa overall healthy lifestyle.
0: So, garlic ka, pero kung garlic lang man gid, ahos lang gid, hilaw dapat sini Dok Leo, raw dapat ang pagtake.
1: Correct Sir Josil, kaga dapat usapon gid sang maayo.
0: Mainit ini, baho para sa kadam-an, pero puno gali sang nutrients nga makabulig para sa aton man sini ikayong lawas, labi na gid sa subong sa ato sa ring sistema bala nga babad na babad sa social media no. May ara man ina Dok Leo actually sa Santon na Plus Gold capsule no, may garlic kita dira. Ang garlic contents ng Santon Plus Gold capsule is same as that sa pagkaon nimo sang fresh sining garlic Dok Leo.
1: Iba Sir Josil nga kan on gyud nimo nga fresh ang garlic.
0: Oh.
1: Kaysa supplement form. But then kumpara sa wa ka gyud sa may gina-consume Sir Josil, especially kung heavy social media user ka.
0: Mm-hmm.
1: Nga tilaban-laban balda gyud Sir Josil imo sa ninyo kaugatan ng kurason, eventually kung magsigi-sigi ka dira tungod nilaban lang imo sa ninyo pungko. At least bisan pa no, may ara ka sa ginatawag part nga makaon sa ni pasulod na garlic sa imo sa ninyo lawas kung nagatumarka sa Santon Plus Gold capsule. Maliban pa Sir Josil, hindi malang garlic ang upod mo, ako nang sangkap sa Santon Gold capsule.
0: Oh.
1: Isadri ang upod man sa garlic, amo pagid ang spirulina o spirulina. Makahatag sa aton inisang protein, may mga vitamina kag minerals, may antioxidant, makabulig sa aton sininga general nutrition. So ano naman ang connect sa nisang mga social media user Sir Josil? Pila sa nga mga tao nga nag-spend long periods online, ang iban sa ni Sir Josil hindi makakaon sa hustong oras. Ang iban sa ni Sir Josil kung makakaon man junk food. Tungod nga timo katin nabanga sang tanaw dira, nabanga sang scroll o kung abang-abang dira sang reaction sa yasin nga videos or post dira.
0: Basi kung mamiss yung reward paghatag sa

0: social media nga upod man sa Hoster Josil nga sangkap sa ni may para ka sa heart, may para ka sa ni Sir Josil sa aton sa ni nga support sa aton general nutrition, pinaagi sa ni sa spirulina nga sangkap sang Sunthorn Plus Gold Capsule.
1: At least may reserba ikaw, Doc Leos, kung kinanglano sa lawas mo, no? Kung siging inom mo sa Sunthorn Plus Gold Capsule.
0: Correct, Sir Josil. Katindi man manigar nga sa mga ginabatsyag na ton, subon, Sir Josil, sa kurason, sa diabetes, hypertension, hindi man naton manigar, Sir Josil, nga wa ilabot sa ni ang inactivity mo.
1: Mm-hmm.
0: Kagkun nga ang naging less active o kung physically active ang isa ka tao tungod sa social media.
1: Kag kun imno ni mong Sunthorn Plus Gold Capsule before meal, somehow may ara sa ginatawag nato sa ninga ginasuppress niya nga aton sa ninga tuman nga gana sa pagkaon, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil, nga ma-less ng aton sa ninga cravings, kung mabuhina ng aton sa ninga cravings sa hindi healthy sa ninga makalanon, Sir Josil.
1: Wow. So, tiyan mo na pinaka-importante, labi na gid kon ano ikaw, babad sa social media. Ang tendency mo sina, matambok ikaw.
0: Mm-hmm.
1: Labi na gid kun panginaon lang upod mo da, gahampang ka da babad sa social media, pagkatapos tatlo ka sari-sari da karon ang ginapulutan mo, Baladok Leo.
0: Dilaban-laban gina Sir Josil.
1: Oo, lain ang ginaduom, pagkatapos sa lain ang ginapulot sang wala, lain ang ginapulot sang tuo, Dok Leo. Ang tendency mo sana matambok ikaw. So makabulig ining Sunthorn Plus Gold Capsule, kay if in case mainom ninyo ini mga 30 minutes or 10 minutes before meal, somehow daw madula kag mabuhina na imo sininga too much cravings, labi na gid sa mga unhealthy sininga mga pagkaon.
0: Correct, Sir Josil. Kag kun hindi ka man makakaon iya, Sir Josil, sa ginatawag healthy nga mga pagkaon, ang pila sini ka mga ginatawag nutrients ngalin sa mga sangkap sa Sunthorn Plus Gold Capsule, bisan pa ano mapasudlan nato nang aton lawas.
1: Kagugalian ninyo kun gapangapi bala, Dok Leo. Pangapi ka mo Sunthorn Plus Gold Sunthorn Gold Coffee Mix.
0: Correct.
1: Kaya samtang naghahampang ka mo, babad ka mo sa social media, ang tendency ninyo may ara na unay ka mo, ginatimo, may unay ka mo dara nga ginainom.
0: Mm-hmm.
1: So make it a habit nga Sunthorn Gold Coffee Mix na lang. Hindi gani premium D3 coffee mix. Or kung gusto ninyo why caffeine niya, Sunthorn Plus Coffee Mix na lang kapihan nyo, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Kati mahatagan ka mo sa isang nutrisyon eh.
1: Mm-hmm.
0: Nga hindi nyo makuha kung ka mo sa babad na babad sa social media, may ban gani sa ni Sir Josil nga kaugtas ang mga ginikanan. Nagbugnaw na ang ginsukad nga kanon, ang utanon o kon ang sudan. Walang gyapon, Sir Josil, katindog dito sa tubang siya sa computer. O kon walang gyapon kabangon, kaya nagasigil lang gyapon, scroll, o kon ano man nga iaginahimo siya sa ring cellphone, Sir Josil.
1: Kung kaysa sinay may extreme nga pangakig sa mga ginikanan, siya lang niya ay, sa Amerika doon ako naghalin, siya lang niya, nakabalik doon ako, pagkatapos huwag ka pa iya kahalinda.
0: Nasa ano blan nga pagkauyaya.
1: Oo. Ang iban siya na pa Jerusalem doon ako mo. Mm-hmm. Galing mo ko naghampang trip to Jerusalem.
0: Tungod na yun, Sir Josil, nag-ugat sa pagkabanga sa social media.
1: Oo, oh, grabe gid yung addiction subong sa social media sang halos kalabanan sa aton. Ah? Well, not exempt ourselves. Dalaman kami dira, pero kabalo kami mag-control.
0: Correct, Sir Josil. Why kita nag-kwansan yun, no? Nag-single out sa mga kasino, Sir Josil?
1: Mm-hmm.
0: Kabataan, hamtong, lakip na ang may mga edad-edad, senior citizen, Sir Josil. Hindi, Sir Josil, ini na-exempt sa addiction sa social media.
1: Mahal nila ko, no, budlay gani ko, no, kung maadi ko ng mga may edad-edad na, Dok Leo, mula binagi ko na damo sa makitaan na bala nga, boss, siling niya, find singles near you.
0: May kanta nga daan, Sir Josil, nga ang gugma ko na sa mga tigulang.
1: Daw igi nga nagkakamang. Bisan anon mo katikwang gakapyot sa balikawang. how about, Dok Leo? Kinahanglan ko sa mga pariusinig ka pulao, grabing babad social media, gamay ang physical activity. Anong mahimo kag mabulig dari sa premium D3 sa may amoni nga sahi na sa pagsinalayo, Dok Leo?
0: Kaya ang premium D3, Sir Josil, tungkol sa vitamin D3, nagabulig ni pabakod sa aton sa ringa tulan, pabakod sa aton immune system, ma-maintain ang maayong pag-function sa aton sa ringa muscles. Kag, of course, ma-prevent na ton ang vitamin D deficiency.
1: Mm.
0: Ang problem, balaan, Sir Josil, ano, sa aton sa mga tagparamati, nga kuni angot na ton sa mga heavy social media users, more, Sir Josil, indoors.
1: Oh.
0: Ang ilas sini nga Alang, wai pa ko sa may nakita, Sir Josel mo nagbutang sa computera niya dito sa nagapatial sa inyo to.
1: Kaga hampang sa cellphone niya, ara sa ito nga sang initan.
0: Correct, Sir Josel. Kalabanan, ganin sa enclosed room gate. May mga madamol, pag ganin ang kurtina, ang iba.

0: sa ni Sir Josil. So, Butong Balon, kulang sa pasilak sinisa adlaw. Kaya nagaresulta, Sir Josil, sa masaming pagkakapoy. Muscle weakness, bone problems. Yung problem, Sir Josil, kung magsigisigi kita sa ni, baldagi kita eh. Hindi lang kurason, hindi lang blood sugar na ton, hindi lang kaugatan, laki pa ton sa ni nga tulan, lakip sa aton sa nga kaunuran ang maapektuhan kag magbalatian tungod kulang kita sa exposure sa silak sang adlaw nga diri sini masulod Sir Josil ang papel sang premium D3 capsule
1: because of the presence of vitamin D, Dok Leo.
0: Correct.
1: So with the presence of vitamin D, mabuligan niya nga somehow ang inyo balang tulan, hindi dali magabok ang inyo sini nga locomotive power nga ginatawag, the power to move bala. Muna gani, may libro nga what if ang tao ko no why vertebrae, why ko no skeleton, ano yan, tabo sa aton. At yung mga ano kita guro eh, yung mga linta, pwede kita ka-deform if we want.
0: The octopus man.
1: Oo, kaigo kita sa gamay nga buho. How about, Doc, ang vitamin C? How vital ang vitamin C sa mga tao yang... babad na babad sa social media kag daw gamay na lagi dahil sa sering physical activity.
0: Ang mga tao, balan Sir Josil, nga babad na babad sa social media, masami yung nagkaka-stress, Sir Josil.
1: Oo.
0: Sa kung ano man niya kabangdanan, pero ang eventual, Sir Josil, nga resulta sa ni stressed. Kung kaisa may manayanaya ka man nga nawang sa nga makita, pero agi lang. Kalabanan sa ni Sir Josil, ang iban sa ni aburido gid. Kaya kung aburido kita, stressed kita sa, syempre, pagkababad naton sa social media, ang vitamin C naton, Sir Josil, sa ni mas dasig ang pagkonsumo sa aton lawas. Problem naton, di kung stress kita per me, why man nag-producer sa dugang sa nga vitamin C? In fact, why kaya nagahimo sa vitamin C nga aton sa nga lawas? So, there is ni Sir Josil, masulod ang papel naman sa aton sa nga sunthone vitamin C. Kaya nga man, ang vitamin C, ang role niya sini nag-support sa immune system pagpabakod, act as antioxidant, nag-abulig reduce ang fatigue from deficiency kung vitamin C deficient ka. Ti sa social media nga daan, Sir Josil, ara sini anxiety, ara sini depression, ara sini social media addiction, ara sini sleep problem. Pero ang vitamin C, Sir Josil, makabulig para nga masuportahan ng overall physical health, nga makabulig man, Sir Josil, parang aton sini nga lawas maka-cope better o kung maka-adjust adjust better with everyday stress nga may angot, Sir Josil, sa tuman nga pagbabad naton sa social media.
1: Sa mga importanting vitamin C supplement, ang sunthone vitamin C, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil.
1: If you want vitamin C supplement, make sure it's sunthone vitamin C kaya alkaline based. Na may nagapamangkot na rin, Dok Leo, sa linya pang gabi ang akon nga duty graveyard shift, tapos na notice ko sa linya computer man akong permission niya ginaatubang pagkaaga bala sila niya nagapalang mala kag nagaarikabo ang akon sininga panit. So anong mas mayo dere, Doc?
0: Masuggest si Sir Josil manami kun makatumar sa regularly kay kun gabi niya sininga duty. Pwede siya maginom sini isang sunthone plus gold capsule upod sini isang sunthone vitamin C. Pagkatapos, pwede niya tumaron, Sir Josil, ang premium D3 capsule iya sa aga. And then, damo sa mga factors, maning nga nagamala ang panit, isa sa niya ang dehydration. Kaya basi karon sige man babad mo dira sa imo sa niya trabaho para malabanan ni mo sa niya ang katuyo, kasige ka man sa niya turos ang caffeinated nga drinks. Nagapamalaman sa aton sa niya lawas kung sobra-sobra man ang caffeine. Pero ang punto lang sa ni Sir Josil, kung sa husto-husto lang ang consumption naton, may beneficyo ang caffeine sa aton sa ringa lawas. So isa nga masuggest naton, kung diba nag-iinom ka sa coffee, why not try either premium D3 coffee mix or sunthone gold coffee mix? Kay may nabalaan ko sa ni Sir Josil, gabalon sa trabaho, graveyard shift man siya. Gabalon sa yes, sa ringa trabaho sa sunthone gold coffee mix.
1: Kay kalabanan sini sa may mga duty kong gabi, may available man ang hot and cold supply sa tubig sa trabaho. Balon ka mo sang inyo sining mga nobla tumbler. Butangan nyo da ano? Balon ka mo kape pagkatapos ti timpla lang ka mo Santon Plus Santon Gold Coffee Mix. So ni gani, premium D3 coffee mix, Dok Leo?
0: Correct, Sir Josil. Kaysa sa naandan balang coffee. Actually, suggestion, wala na nga to na. Pero kadamo, Sir Josil, sa nag-bailo na ako, nag-silo na sang coffee, like Sunthorn Plus coffee mix, like Sunthorn Gold coffee mix, and premium D3 coffee mix, nag-umbisa mo lang, Sir Josil, sige na hambal na to, nga solo suggestion, wala na nga to na. Pero sila mismo nakapamatuod na nakatukib, magluwas nga, manami na, masustansya pa.
1: Kagang isa pa ang Sunthorn Gold Coffee Mix, may glutathione ka collagen, Dok Leo.
0: Isa pa gid sa benta, Sir Josil, nga makabulig sa aton sa ring panit. Though, ang pagtulog sang maayo, Sir Josil, isa man kung taring makapakondisyon gid sang aton sa ring panit, no? Kaya nun naman galing kating imo trabaho sa ni panggabi.
1: Oh.
0: So isa lang ang mga makapiyan-piyan, sinabisan paano, makabulig, di, like kung coffee naman lang ang imo sa ni ginainom, like para nga hindi ka pagtuyon o kung para makasustain sa imo trabaho sang gabi, Sunthorn Plus o kung Sunthorn Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, sa panit mga concern, may benefit man. Kag pwede na ton, Sir Josil, masuggest nga kung na ginagamit niya nga habon na sini, I mean, kung try niya maggamit sang habon sini like Sunthorn Plus Herbal Soap.
1: Oo.
0: Makabulig man na Sir Josil ano, sa panit na ton pag moisturize. Kag sa iya sini nga guya, abi, solamente sa guya lang yun o dalo naman sa liog, pati sa pagsabon sini, Clear Skin Herbal Soap iyang gamiton niya, Sir Josil.
1: Oo.
0: Pagkatapos regular nga mag-inom sini isang Sunthorn Plus Gold Capsule kag premium Sunthorn Plus Gold Capsule kag Sunthorn Vitamin C sa gabi kung nag-duty siya. Tapos sa aga niya ibutan, Sir Josil, pag tumara sa isang premium D3 capsule.
1: Kay base kung kisa pag malamalas ang iyasining skin bala, sobraman ka singkal ang mga chemicals ang habon niya, Dok Leo. Kung kaysa may mga sensitive skin man mo, hindi malang ang puti ang may sensitive skin.
0: Correct.
1: Pati mailom-ilom kag maitom, may sensitive skin man na sila.
0: Tama.
1: Nagamalamala bala kung hindi ikaw makasaho, labi na very very offensive ang iya sining mga ginagamit niya mga ingrediente bala, tama na gid kaisog ang mga ingredients sa mga chemicals, so make it a habit niya ti Sunthorn Plus Herbal Soap, Dok Leo, no? Sunthorn Herbal Soap and then Clear Skin Beauty Soap sa ila sining guya kag liog.
0: Correct.
1: Okay. Ang isa dari, Dok Leo, is this siling gamira-mira permuta. Gamira-mira, buta mo lang sini, ano eh. Nagaluha-luha bala, Dok Leo. Silingya, hindi ginman ako pala gamit yung cellphone. Galing kay silingya mga, ano pala nga ako, 57. Pero gagamit ako, pero hindi gid ko tama ka pala gamit sa cellphone. Gamira-mira ang akon mata. Ano ang mayo kong himuon?
0: Thank you, Sir. Sir Josel, yung masuggest na ito para may direkta sir yung efekto sa sining mata. Lutein kag zeaxanthin, isa sang masuggest na ton sina. Kag manami pagit ng updan sang beta carotene kon pro vitamin A nga ini pagkatapos vitamin E gid mismo, pero hindi ka na mag-isa-isa sina, Sir Josil, kag basi mabudlayan ka karon maglibog pa ulo mo. Pwede ka mahakadto sa butika kag magpamangkot og magbakal sa isang Visionex Plus soft gel capsule bisan twice daily lang sa aga kag sa hapon kon sa gabi.
1: Kinahanglanon gid ini sa mga nagababad permisa sila sining mga SOCMED, no? Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil, especially sa aton sa nga texter nga ti above 40 na bala. Maski nang lanon gid ang suplemento nga ginhungod gid yahimo para sa mata kasubong sang Visionex Plus soft gel capsule, kag sa iban, Sir Josil, nga mga bataon pa, balik kita, Sir Josil, sa problema nga resulta sa ni sang social media using tuman bala, Sir Josil, kay imbalance. Dira ka na lang babad bisan bataon pa, mabiktima ka lang gyapon sang imbalances, hindi ka makakaon sa ni sustong oras. Kung makakaon-kaon ka man, junk food mo sa ginakaon, maglawa sa cardiovascular health, maglawa sa metabolic health, pati ang mata sa ni sa mga pamatanon, Sir Josil, posible man maapektuhan, kati ang pagbabad iya mismo sa pagtanaw sa screen, may direkta iyang epekto tungkol sa blue light. Isa nga makabulig man sina sa ila, dira amo ang pagtumar man sa Visionex Plus soft gel capsule.
1: Sila may bata ako, grabe pababad doon sila niya sa iyang cellphone, kaya naghampang siya. Pagkatapos sa sila niya hampang, ang iya nga mga tudlo aga reklamo permi gahibi bagani kon kaisa kay nagapala nakit, Dok Leo.
0: Tindi lang pagpatumarabulong pa rin na magsigibilid sa cellphone. Oh, kung kasakit, tudlo ya.
1: Para hindi nakagamit tudlo, no?
0: pero ang pinaka-point sa Sir Jose, healthy, ang repeated use bala.
1: Oo.
0: Oh. Ano yung problem sa ginatawag osteoarthritis, Sir Jose, liya? Ang tuman kag heavy malang paggamit na ton sa mga parte, sa lawas na ton, particularmente sa mga joints na ton bala,
1: mm-hmm,
0: nag-a-affecto ni. May wear and tear nga nagkatabo. Pero araya, bata pa, Sir Jose, siguro heavy gadget user gina siya.
1: Oo.
0: Kung nga, ang nagpalanakit na ang iya sa mga joints sa paggamit sa isang ginatawag gadget o kon computer. Try abi kay basi hindi man Sir Jose lustong ya sa nga nutrisyon eh. Hindi man bala what you call this mapakaon gid sa mga masustansya nga mga pagkaon.
1: Oo.
0: Kag hindi man sigurado kung pila ng edad sang bata kati bisan 50 ka na kag may nanay ka bata lang gyapon tawag sang nanay si Momo.
1: Ate laban eh. May lula kati mas bata pa gid apo mo.
0: So abi follow up kung pila ng edad si mo sa nga bata. Pero sa mga hamtong Sir Jose la, pwede maka inom suliton ko, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhon Vitamin C, especially kung heavy social media user ka. Kag kung ang pananakit, Sir Jose, nag-disturbo, pwede makatumar sa isang cess the pain. Pero basi makaya pa man, Sir Jose, sa bulubanyos, abitray anay gamiti sang Santhon Plus Herbal Oil. Kati manami iniya sa Santhon, ang manami sa Santhon Plus Herbal Oil. Kaya magluwas nga makabulig, mas sa nag-umpisa nga pagpulo palanakit sa mga joints naton, even mga muscle pains sa naton, dira, makabulig pa Sir Jose, palikaw sa ni sa mga sapat-sapat kaga lamok, hindi kita nila mapalapitan.
1: Oo. Oh, mulumasahi, Dok Leon. Pagbanyos, mulumasahi on.
0: Correct.
1: Ang nagasakit yung mga joints, kalabanan sa kamot man lang, Dok Leon mo. Asta man ni sa siko, kagabaga.
0: Pero kung nagasakit, Sir Jose, gidasiin ko ng reaksyon sa sakit is medyo medyo masiling naton nga sakit gid kong ginapislit, hindi pagpiliton.
1: Mm-hmm.
0: Dapat mild lang ka tama, hindi ba lang nagasiling ka daw na umul-umul ka lang kung magpislit ka lang. Kaya basi mag-ilihi man karoon ng bata, kaluluhay man. Hindi magpiliton kung tumanig ka sakit. Ginaliwat ko kung daw kinanglanon, gid nga patumaron sang para sa sakit.
1: Wow.
0: Pwede makagamit sang cess the pain.
1: Okay. Cess the pain na, make it a habit niya, mag-store sinyo sa nga balay para kung kinanglanon, gid man ninyo. Kung kinanglanon na ha, may ara ka mong inugpain no for pain, sakit sa tutunlan, sakit ang ulo, migraine, imnin niyo sa cess the pain kundi nagid ka mo kagwanta. Inita na dokto, 5 produkto sang Yes to Health Incorporated, mabakal sa suki niya sa 5 butika kag pharmacy. Pamangkot lang kamo ha. Kag sa tanan sini kung may branches dara sa inyo sa Mercury Drugstore ara da Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's ha. Pwede gani ka maka-order siya ni sa Shopee kag sa TikTok shop mo. Sa siyudad sa Bacolod, may store kita dara kompleto na ato sa mga produkto sa Yes to Health Store sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City in front ina sa Marayo Bank. Di ka muna magtalang. Ang alan again is Yes to Health Store. Sa siyudad sa Iloilo, may clinic kita, may libre nga konsultasyon. Kompleto ng tanan niya mga produkto ta. Nag-offer na dahil sa program of supplementations depende sa inyo sa nga mga masakit o ginabatsyag sa lawas. Ara da may consultant kita na personal doctor Empinado. Kanto lang kamo dira from 9 o'clock in the morning bukas ina dira. Ara na pamtang ang clinic Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulu Street, Atubang Ina, sang Midtown Hotel, sa City Proper, Iloilo City Proper. May libre again dira nga konsultasyon. Okay? Sa mga Wisang Store, kag-clinic, ang Yes to Health, sa suki ninyo sa inyong mga butika, kag-pharmacy. Ang isa dari, Dok Leo, tikon magamoni, heavy user. Hindi lang kabataan na, pati mga soltero, sini kag mga tigulang na gani, Dok Leo, doon nagkaka-addict na subong sa social media, sa cellphone.
0: Mm-hmm.
1: Actually, ina, nag-reduce ang inyo sa inyong, tawag ba lang, personal sa inyong pakipag-relasyon sa inyo sa inyong miyembro sa pamilya, especially sa mga lalaki, sa asawa nyo, sa babae, bana ninyo. Kung kisa ka pangimo na lang gani na ang isa kag isa, mambalmayo pang cellphone sila niya kay kada bugtaw mo, kuhit mo dayon.
0: Mm-hmm.
1: Sila niya, rinagig ko sa tupad mo, hindi ka gani sila niya kakuhit sa akon.
0: Mayo, pag hindi ka lang, Sir Jose, silang manok kag cellphone mo.
1: No.
0: May same thing in common.
1: Mm.
0: Singkote ano ina, siya ginahimas.
1: Pero sa mga katulad si Nidok Leo, mapukaw ay han ang gana ni Mister if in case nga amo ni daw almost addicted na siya sa no social media.
0: At dito ang isa sa pinakamahimo Sir Josel dito tumarget sa sangaton sa ultimate trio suggestion naton para ang coping mechanism niya bla Sir Josel bisan paano hindi matamaan ka imbalance.
1: Oho.
0: Pagkatapos Sir Josel ti ang distraction bilang focus mo sa naefektado kung heavy social media user ka. To the point Sir Josel ng inyo sa nga intimate nga time mag-asawa maging efektado na.
1: Oho.
0: Duhay ka na gana kay Mrs. ang ara nag-istubang mo pero mas ganahan ka dito iya sa social media sa makita mo itong mga nagapugati or kung ano man ang ginahimo nila dito. Ang isa Sir Josel na makabulig ano, parang nga ton sa nga tawag panghuna-huna mental health na to bisan paano makondisyon Sir Josel na divert makita tungod sa ginatawag stress tungod sa tuman sining pagbabad sa social media ang makakaglabo waska Sir Josel may positibo sining benepisyo dira eh
1: oh.
0: That's why kadamo sinisang iban nga doon na apektuhan ng ila sining sexual performance tungod nga masami kapoy masami stress na umpawan Sir Josel sa paggamit sang turbo dietary food supplement kay ti maka kaglabo huwas ka ang iya sini mayor nga mga sangkap.
1: Amo na ganing no hagan-haganan nyo lang gid ang exposure sa social media kay ari na lang gid ay ang balunta na lang gid abi no maglabot sa punto balang ti nami man pamatyagan yung galabing-labing kamo si Mrs. mo sige bukad di sang social media ya.
0: Amo man si
1: Mister. Oo. Oh, mahambal nga karon ma istorya pa si Mrs. mo si imo bala. Kun kaysa ma kung sa dala naman lang na kutso-kutso, pagkatapos, sige ka bukad ya ka social media mo ikaw, lain ay lang ika mo buot pagkagas na sigurado, sa paranay ka mo lukso, sa balay, nga uay ka pamahaw kagkapangapi.
0: Tungkol nga ti, isa, burido mo.
1: Oo, kaya ti mahamba lang isa, nga siya kagabi, siling niya na, anuman siling niya nga, hulid ta si imo pagkatapos, siling niya, sagiti mo kukuit sa Facebook mo. Pagkatapos sa isa man mambal nga ka istorya tapagani sa ilinya sagiti mo makakuwet cellphone mo tigang kada no.
0: Pero hambal sa kilala na ton Sir Josel San Joaquin
1: ah.
0: Siya bisan hindi man ta tuman dahil kagwapo basta ang tindog tiso ah.
1: Arad ang turbo dietary supplement for men 30 minutes before ang loving niya. Alang-alang na tas tiyempo. Thank you again ha sa inyo sa nga pag-upod. Sa ato sa nga pagparagad sa programa The Secrets of Health. Lastly, kuanta lang sa inyo nga parting words sa ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc?
0: Sa ano man nga ginahimo na ton sa aton sa nga buhi sa pang-adlaw-adlaw, lakip sa aton sa mga pangginawi. Pero ka-importante para na kita sa nga madula sa husto sa nga banas. I-maintain na naton sa nga ang balanse. Bisan pa sa paggamit sa social media, husto nga paggamit mayara kita sa isang bintaha. Kag kung may mga time, hindi kita makakaon permi sa mga utanon, laswa mga prutas, ara ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ag Santhon Vitamin C, nga makabulig pian-pian, hatag sa aton sandugang sustansya, nutrients sa kinanglanon, nga hindi naton readily and always makuha sa aton sari mga ginakaon. Sa kinandan ng inyo certified, naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin, aton lawa sa lungan, antes pa man mangin ulihang tanan, kasi nupasig na siling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat sa ato sining partner, ato sining certified naturopath practitioner and consultant si Doc Leo Amos. Tub-tub sa masunod na edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Cagnegros, ako naman si Katropang Josel Banyas, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dibigti.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na Lavo Huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
8: Kun mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
10: Patroba mo!
11: Exciting!
12: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
13: With McSaver Sulit.
14: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB254286 series of 2026.
15: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.

0: Sa tagsak abagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Subong! Kapag wala sa makapugong sa akon! Wala!
2: Ugsad ang bulan. Kapag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kapag nagasugata siya sa akon? Baboy na nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahom na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sang tuition mo.
8: Oh, galit. Diri yo.
9: Ay, dali na. Sa
3: Clinton Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Clinton Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
3: Clinton Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminoria.
11: No more.
3: Clinton Plus Herbal Oil.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
13: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Chronic pain.
14: Ang sakit.
12: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Kangkarang pain. Fast and safe.
15: Yahoo!
12: Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister pain.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
18: Ako si Ricardo Miagar Jr. Kakagabarang Bakhaw Binabista Gimaras. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Milito Oy sa akong nalagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon kang XFM libu-libong papremyo.
17: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
19: Madiet na kubuwas ah.
20: XFM.
21: Katropa mo!
22: Exciting!
23: Mga katropa, exciting!
24: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras XFM Philippines, XFM 100.7. Ang Ketropa Mo Station, Les 2:09.
1: Ketropa! Handa ka na bala? Handa ka na bala? Handa ka na bala sa extra chug-chugan? I mean, tugstugan? Handa ka na bala sa extra pakalam? I mean, kaalaman?
2: Bananyo mga katropa, sa amo na ang sitwasyon, dapat ang imong himuon, hinay-hinay lang.
3: Tama kayo. Ako na mali.
4: Hindi niya kasa. Dapat bas unanay kay sapnot daan.
3: Pwede, wow.
4: Oops! Dali lang. Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
5: Ano naman na?
1: Handa ka na bala sa extra kaldagan? I mean, laygayan?
5: Ano na lang ba himuon ko? Kay Dobel may lang yung sala ko?
6: Bahala ka sa buhay mo. Gusto mo yan eh.
7: Hindi sa tanan niya, Tion. Ikaw ang nagalagas. Dapat kisa. Ikaw man ang ginalagas.
1: Ang puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag siyempre, gamay nga pakalam ah!
8: Sana all.
1: X-rated, extra sa music. Extra sa kaladlawan.

0: rasa cikahan. Direya ang tanan may extra.
1: Ay gali, exciting ba?
2: X rated. X rated.
3: Upod ang inyong paboritong nga katropa. Katropang era. X rated.

0: afternoon sa mga katropa natin ng pamatina. Kituto, kiss XFM 100.7 Radyo Petrol, Iloilo ang katropa mo. Good afternoon, may nagkahapon sa mga katropa natin ng pamatina. 7 this afternoon, mga nakatune in sa 100.7 nga frequency sa ilang mga FM bands. Mga katropa natin nga nagpamati gamit ang XFM Radio Network sa ilang mga cellphones. Good afternoon sa inyo tanay. Namin nga hapon. Happy, happy Wednesday. Today is Wednesday. It's June 3, 2026. Oh, kadasig lang mga katropa. June 3 na ta. We are on the third day of June. So far, kamusta ang aton nga June? Kaya pa ba mga katropa? Kamusta ang aton nga hapon, ang aton nga Miyerkules? Medyo nagagulugal-om sa mga adlaw. Pero ambot lang kung maulan. Pero so nice to. Doon ka namin nasang tulog ta. Bisan adlaw man or gabi. Kiti, malamig na siya. Hindi na siya, ano, hindi na siya mapaan. Hindi na po nagatulog ka. Tapos mabugtab mo ka pala malhas. Imuliog, imo mga kailok-ilokan. Experience yun na ang inyo. Da, mga hita. Charo. Or ano, or ang kilala ko lang. Oh, mayo nga po na sa mga kitropa na naton nga nag-shesta pa subong, mga nagatulog pa na subong. Mga kitropa na naton nga nag-inat-inat pa sa ina mga kalawasan. Mga estudyante na naton nga tipila na lang kadlaw. They only have 5 days left before mag-klase. So hala, bira silpon, hala, bira ML. O di ba, hala, lagaw, di kong diindid to na. Kaya tinapit na ang klase, mga katropa. On a Monday, or on June 8, yes, it's on Monday, klase na nila, mga katropa. Te, nakapa-enroll na ba ang lahat? Enrolled na ba? Naka-post na ba lang, or naka-notes na ba lang, tanan nga, finally, enrolled on. Or wala pa. Ang ibang mga colleges, sa mga college students na ito, nagpapirma pa sa inyong mga clearances. Teka, kamusta? Tapos na ba lang ang inyong clearance? Okay na ba? O, nabayad ka mo sanction? Kaya wala ka mo nag-attend sa kung ano-ano nga program sa eskulahan. Amo na sa college, no? Nagbayad ka sanction. If wala ka nag-attend sa mga activities sa eskulahan, ginabayaran mo na during sa pag-ano, sa pagpapirma clearance, kidaan may attendance na ang student council sa inyong nga college. Kung nagtambong ka sa mga activities sa inyong eskwilahan, especially mga parangal, mga hinampang, di ba? Na-experience mo na nabayan ka, ay ikaw, gali ang ano sa dono. Ano kagali iya? Student council, kagali iya sa inyong nga time? Ha? Student council sa inyong nga time?
1: Nakagi ko student council.
0: Oh, te.
1: Pero, ano to?
0: Kapamangkot. Kita mo, lost sa yambot. Ah,
1: magulang ko, ano?
0: Lang ko kung nakagi ka student council sa inyong nga time.
1: Oo, kagi ko.
0: O, te, diba, ang mga estudyante, gina-check nila ang attendance, and then at the end of the semester, at the end of the semester, nagabayad ang mga estudyante, diba? Saan ko na ano nga fine kung wala naka-interest sa mga, or nakatambog sa mga activities. Tapos, ang ginabayad mga ketropa, it's either ng mga kagamitan sa sunod sa student council. Just mga habon. Mga habon nga powder for panilo in case of mga supplies, mga band paper, mga muna, chakto.
1: Amo na ko mga very good kasi ang una.
0: Tapos da kaga print sa imo nga no, sa imo ko project.
1: Uy, why? No, ginabooking yung mag-it ko yan, no?
0: Kudagani, Krisusto mo, ha?
1: Why ko na iya? Kaya balaan mo ko. Very ano kuya sa una. Good boy kuya sa una.
0: Good boy, dog.
1: Gagwagit ko na iya para magpa-print.
0: Walkman. Sa inyo wala apartment pala. Di ba two-story yung apartment? Di ba dila sa may likod ana Rose building?
1: Grabe, kagaya dyan, no? Ginabooking mo kayo yan, no?
0: Wala ka na na.
1: Paano mo niya nalaman?
0: Ay, ah, friends, bala kami ni Mano. Sa may BMG, ginabantayan niya kanda.
1: Sabi ko, friends ka mo ni Mama, ano?
0: Oo, ni Mama.
1: Siya gasugin.
0: Kung kaisa. Oo, pero most of the time, Most of the time, hindi ko siya makita. Charot lang.
1: Mga lubrahon sang, ano, sang una, ah. Mga very good nga mga estudyante, oh, bala?
0: Diba?
1: Mga huwaran.
0: Wala, basta niya, basta college. Pero kung elementary ka, ginapakanta ka sa yung maestra. Ginapasaot. Oh. Ang buta ng trip sa mga maestra sa elementary man. Nga, kung mag-check sila attendance, ginapasaot or ginapakanta ka, nai, or ginapa sa ulo ka sang panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Or ginapakanta ka,
1: Yung ahim.
0: Lupang hinirang. Hala, tapos kagi nga nagpapirma. So, may social science ka mga, nga subject.
1: Subject, oo.
0: Oo, diba, Bakantahon kayo sa WPSU here. Oh my God.
1: Ginapamemorize ka, ginapakanta. Hindi
0: pa, Kag pala, ano ka to nga year? Fourth year? Tapos na pala, hindi ka na-8 fourth year. At second year. Kasi ang mga minor subjects sa second year. Second year? Pakantahon ka sa game sa eskilahan. Tapos pilalang rin yung nabalaan mo.
1: Ambot kong subong, sige pa na.
0: Ambot. Akit yung social science ka na.
1: Magpaano?
0: Tapos kung hindi ka kabalo nga malo. Nga second year na ka mo, hindi ka mo kabalo sa game. Ano lang, hindi ka mo. Ay, lip-sync. Na, lip-sync lang ka mo. Wow. Ay,
1: subong B.
0: Isa lang ka phrase, isa lang ka linya, isa lang ka
1: sa chorus so, lang ko.
0: Ako man. Diralan na nawalaan ko.
1: Pero sa high school lang mo niya, itandaan ko pa yan.
0: Ay, wala kami ahimya. Dito. Ano lang eh, ang municipal niya?
1: Meron.
0: Sa ulo ko pa ya. Gusto mo pinakamanwa sa ulo ko? Yung municipal niya.
1: Sige.
0: Gusto mo pati pa iya sa syudad?
1: Sige.
0: Charot lang. hindi man nga sa ulo, pero nga muna pala, pamangkota, nga muna mga maestra sa elementary, no? Like, pakantahon ka, or iba pa, isang panunumpa sa watawat. Oo, dapat sa ulo muna. Or paisipon ka kung grade 1 ka, paisipon ka sa kwan. Yan ka pirma na pala clearance ang sad ko ang grade 1. Paisipon ka. Or kung ka isa, may times pa na. Di dapat yan, maano ka gadiya. Muwian ka kaya mo kapililan sa likod mo. Ahay. Or di gani pag-abot mo grade 3, paspilingon ka da.
1: Matintog
0: ka, tapos ma-spelling ka sa atubang ni mam mo. Spell necessity.
1: Necessity.
0: Necessity. Emergency.
1: Emergency.
0: Niyo na lang. Emergency, tabang ikot.
1: Ayaw mo na mo kaya parts ng quiz.
0: Pag-abot naman sa high school, kung hindi ka kapaninlo, hindi pagpirmahanin mo clearance. Dapat maninlo ka, anay. Muna mga estudyante, kapaninlo after klase. Tapos pagbalik klase, may brigada yung eskwela. Pag idea. Diba? So, dapat manilig-nilig. Kada magalbot, kada hilamon. Magpinta-pinta, kada or magtarapo. Kada, ang blackboard na daan, ginatapuan na isang basang at nga wala ka muna kayo naka-whiteboard.
1: Kamu na sa una, wala kami kapaninlo.
0: Private mo, school ka muna.
1: Hindi ang mga boys siya sa una, manugsag-ob katubig.
0: Ang
1: mga girls nang iyang kapaninlo sa sulod classrooms. Tapos kami ang gasag-ob tubig para sa CR.
0: Amuna sa to sa high school, maninlo ka na dapat maninlo. Maano ka na, mang map, mang ano, mang nilhig, maninlo CR, mang trapo sa mga bookshelves. Amuna na, kung close ka mo sa maestra, sige ubra, yun, wakal-wakal. Tapos naman, ay mama, pero mahina bala mo. Diba?
1: Ay, ang ginaan sa una.
0: Kaluloy ka lang yan kung hindi ka mo ba, hindi ka mo vibe sa imo maestra. Pero kung ako maestra, abisan vibes pa tayo kay, dapat manilhig ka gida iya. Karoon, ikaw lang yung manimpulo sa akon, ako yan hindi ka pulo sa imo.
1: Kung iba na ginahimo pa nga messenger.
0: Ang ibang ginapabakal sa gawa.
1: Bakli to, anay ka soft drinks.
0: Mga papirma, ako mam sabi, ay bakli ko to, anay sa kanang biga. Pirmahan ko lang kung makabalik. Ang ending, pila, gali ka sugo. Layo, gali. Pero ti, at least, parang duma na lang ang last ko na nga bulig kay mam ka mag-graduate na ko or malain ang ako ng year next year. Diba? O, te, ano mga experiences niyo? Ano ba lang yung mga experiences niyo mga katropa when you were on elementary, high school, kag-college sa pagpapirmas ng clearance? Kisubong din, katropang Gen Z, mag-start na ng iban ng mga colleges sa pagpapirma clearance kiti amat-amat ng graduation. Diba, sa mga colleges dali sa syudad, amat-amat nakapatigay na sa graduation ceremony ang pila ka mga universities.
1: Kiti
0: amat-amat na ni...
1: Speaking sa bunggalang graduation ka, ano ko?
0: Ano?
1: Utod ko.
0: Sa diin?
1: Congratulations lang kay Chris Allen.
0: Ay, wala. Kayo nagpuli, ya? Yeah.
1: Wala.
0: Din sa yahaw? Dito
1: sa... Sa, ano, sa Aklan State University.
0: Ah, dito sa yasan... Ay, isya, galing tagapaghana ng New Washington.
1: Sa mga graduates sa bang ano, Aklan State University, sa Kalibo, campus, Kalibo ni ang ano mo. Oy, doon lang kung sa New Washington may ara ng graduation man sila. Pero
0: nga may ano man dito?
1: May New Washington, may Banga, kag may Ibahay
0: campuses. Diba? Wala niya kailanganan na siya.
1: Kung do mo na siyang west dito sa Aklan. Aklan State University nga mga graduate subong. Mm-hmm. Congratulations, kids.
0: Congratulations mga katropa, te. Din ta karon sa gabi, may feeling kong mga graduates nga iban, may mga talabag nang handa.
1: Ala.
0: Siyempre, taga-aklan ba naman?
1: Diba? Grabe. Kaya ako nagpuli kay ano?
0: Kay, hindi ka malapag pangayuan niya, ah?
1: Oo.
0: Balaan niya walang sitwasyon.
1: Hindi, pangayuan niya.
0: Balaan niya walang sitwasyon.
1: Ako nagagawin ko nagpuli.
0: Ano ba? Ano pa inugatag ka?
1: Atagan ta'y.
0: Pilagid man,
1: ano? Ano gusto mo, ah? Ba?
0: Kaya, balaan ka. Malaka, damo na siya. Ano? Damo na siya.
1: Gusto ko motor.
0: Ate.
1: Motor lang ano, sa ano ah.
0: Motor sa tubig.
1: Tubig.
0: Charot. Oh, congratulations sa mga katropa naton ang nag-graduate sa buong mga aton mga students na nag-graduate sa buong mga katropa. May you have the easiest journey after, charot.
1: West mo sa buong, diba? West.
0: Ay, hindi. Subong?
1: Recognition pa lang nila sa buong.
0: Parangal, I think.
1: Oo, parangal.
0: Sa iba niya, sa mga colleges. Congratulations sa graduates this year sa school year 2025 and 2026. Good luck on your journey after graduation, mga katropa. Umayong hapon, good afternoon sa mga katropa natin nga nagpamati sa atin this afternoon sa ilang mga radyo sa 100.7 frequency sa ilang mga FM bands. Mga katropa natin nga nagpamati gamit ang XFM Radio Network application sa ilang mga cellphones. Hello, hello, hello sa inyo tonight. Kamusta ang inyong Miyerkules? O, Miyerkules na katropang Janzin.
1: Yes.
0: Sa mga katropa natin nga may birthday today, June 3, 2026. Happy birthday sa inyo tonight and happy celebration. Kabay pa nga happy gid man kamo this afternoon and yes. Kabay pa nga many more birthdays to come pagid ang may ara kamo mga katropa. Oh, may ayad ang dang pag-celebrate, may ayad ang dang pagtungga-tungga kung may tulungaon kamo, di ba?
1: Wala man namin uganda. Importante buhi.
0: Yes. Importante nagdugang ang edad. So, importante we are alive and kicking mga katropa,
1: yes.
0: No? Happy birthday lang na sa inyo, ha? Sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today. Mayong hapon sa mga katropa natin sa Dika May Eatery, sa Kasha Eatery, sa 3S Eatery. Mga katropa natin na nag-upod sa atin sa may Dika May Eatery. Hello? Mayong hapon lang kay Mommy. Hello, Mom. How
1: Hi,
0: are
1: Mommy.
0: You? Good afternoon lang da, ha? Sa mga katropa naton sa may 3S Eatery, mga nagapaniaga pa lang da. Hello, hello, hello. Mga katropa naton sa Acacia Eatery, kag sa mga taga Maywais Bukuhan. Good afternoon sa mga katropa naton nga nagapang buko, nagahigop sa ilang mga saburoso nga buko. Good afternoon da sa inyo tanan. May ayad gid pagpamati sa ating program this afternoon, X-Rated sa XFM Philippines. And of course, sa ating mga Facebook Live viewers on our Facebook pages. XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Good afternoon sa inyo tanan. Good mayad-ad nga hapon sa mga katropa natin nga nag-upod sa ating Facebook live streaming. You can comment your greetings mga katropa. Mag-ibig na mag-comment sa ating Facebook live on our Facebook pages. Once again, XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. You can also call or text our hotline number. 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. O, ikaw, katropang Janzine, may mga greetings ka ba dyan?
1: Oh, good afternoon lang sa tanyang mga katropa. Siyempre, diretman sa may Molo Kapihan. Mm-hmm. Kay Kap Butch Florentine, siyempre, as always. And kay Kap Pato Kim Singh. Mm. And of course, kay Kap Ising Villanueva. Sang Kap Ising sa Pancit Molo. Mm. Good afternoon,
0: good afternoon. Sa tanyang mga katropa. Mm-hmm. O, kamusta na dang Molo Kapihan? Daw, wala na ito nakalagalagaw. Kamusta na, ayhan. Ang mga taga Molo Kapihan, ang mga nagapangapida, good afternoon lang na sa inyo, tanan. Yeah! O, enjoy lang na sa paghigop sa inyo, mainit, kag malamig ang mga kape. O, pwede ka na kadaan maka-ice coffee or ice hot coffee. Mm-hmm. O, diba? Mayong hapon lang ha, sa mga katropa na natin, enjoy lang sa inyo nga pagpulupangapi mga katropa.
1: Ice coffee, tapos mainit nga Kap Ising sa Pancit Molo.
0: Mm-hmm. Yes.
1: Sakit po.
0: Oh, din ka pala. Gusto mo ba ang mainit na hagod sa iyong tutunlan? Mag-order lang ng Kap Ising Pancit Molo. Oras natin mga kitrapa 28 minutes after 2 in the afternoon. Ang oras ginadarong sa inyo sa Southern Plus Gold. Southern Plus Gold, yung masimi Agustina, ang palemanonggay, garlic, ag spirulina, nga produkto sa Yes Health Incorporated. Magkabulig sa atin ikayong lawas, ilabi na sa atin nga mga katropa nga may mga high blood, diabetes, heart problems, kag bukol-bukol sa lawas. Effective safe.

0: Stanley Cirilo kapag apesya ko, no? Mayong hapon na sa mga tagas, mga Cirilo family by MJ's 10 Gaming 01. God bless sa mga. Thank you, sir. Sir Stanley Cirilo, ha? Sa kay Liazar Caspilio. Hello, katapang air watching live from Antique.
1: Uy,
0: mayong hapon lang. Da, kamusta mga taga-Antique? Tanga mga katropa.
1: Hi, Antique.
0: No, good afternoon, good. Kay Sir Jet Tibaga, good afternoon. Katropang air, pa-shoutout lang sa Amon D. Nagapangapisay, guys, ang bye-bye. Shoutout lang kay Ma'am AJ Bordon. Thanks, guys, sa pagbasa always from Barangay Bayang Ahoy.
1: Oh. Yes.
0: Ha? Si Angelica. Si
2: Angelica.
0: Sin una? Sa?
2: Angelica.
0: Ano? Nakibot man.
1: Nakibot
0: man ko. Nakibot man ko. Abi ko ang kilala mo to nga taga-Kwan, si Angelica. Diyos ko, Lord. Sina, sa? Nag-send? Uy, abo. Nakibot man talo. Nakahongan ko na.
1: Gamayan lang ko nakahambal ba? Ay, nako.
0: Mayo ha, wala na kay Angelica.
1: Wala gyud bala warning. Pasi makahamon, no? Pakahambal ka din.
0: Ay, Diyos ko, mayo lang wala ko pa ano ba?
1: Shocking.
0: Abi ko ang kilala ni Katropang Romel nga taga-Bayang Ahoy, si Angelica ngalan. Diba nagambal sa likad nga may kilala ka to nga taga-Bayang Ahoy nga gabrigya to ano to?
1: Kilala ya ko no to.
0: Kilala na to ni ano ni Katropang Jet.
1: Balang niya.
0: Ako si Longa Baligya lamay. Oy, good afternoon ha. Sa kay Sir RV Chris Caceres, good afternoon man. Kay Ma'am Robilin, good afternoon. Mayong hapon, good always watching. Oh, salamat, Ma'am Robilin. Sa kay Katropang Team Real, happy birthday kay Pakas Matthew Paco. Oh, good afternoon. Mayad-ayad ngayon gihapon. Te, ano, Katropang Team Real, anong ganap da? Oh, sana'y malasing kanya, ino. Balaan ko amo wala sino na siya. Balaan ko amo wala nang ginalagas ni Katropang Team Real ang sanay malasing niya.
1: Malasing.
0: Oh, sanay malasing ka. O, oh, di ba? Oh. Walang gusto, yadaan. Mayong hapon ng dahas sa mga katropa naton ni Katropang Team Real.
1: Si Ma'am Robilin ni sa ano ni sila? From Barangay Suwa, San Junicio.
0: Uy, ngayong hapon ha.
1: Good afternoon ha.
0: Uy, great pagid ang katropang Jansi na imo mga kaupdan. Ang imo pagid mga kilala, sa mga ano? Friends mo da nga nagapamati.
1: Sa Conchita, ano kayo na? Hindi, sa Conchita, sa Suwa. Hacienda. Hacienda Conchita sa Barangay Suwa, San Junicio. Good afternoon, Gil. And of course, good afternoon naman kay Ma'am Rowena Manuel.
2: Kay Angga.
1: Dira, sa ano? Sa
0: kay Sir Kano, kay Angga.
1: San Carlos, Anilao.
0: Oh, mayong hapon. Sino pag ito?
1: Si Ma'am Rowena Manuel. Good afternoon lang ah. And of course, good afternoon man sa pamilya Tirador, dira sa may Barangay Kamalig Haro. Always si nagapamati sa ako. And I know, ang Pamilya Galliardo. Good afternoon man.
0: Wow, dami kayo kilala.
1: Sa ano? Kamalig. Mga ano to na? Mga
0: listener.
1: Yes,
0: mga
1: sila.
0: Ano, kila mga sila solid katropa.
2: Kila sila to?
0: Kila sila to, Bilog?
1: Ano eh? Duwa ka household, guro.
0: Nga, duwa ha? Do. Kadamaan, man sa household. Ito ka pamati sa doon.
1: Kamali. Basta daw sa ilang ano, compound.
0: Isa ka village.
1: Hindi ko sure.
0: Village talaga.
1: Siguro mga ano, mga pulo.
2: Pulo sila, no? Sa mag-uulad, hindi ko pamati na.
1: Oo, wala mo man.
2: Kaway kita sa Surbi, man.
0: Nakamukas.
1: Ara.
0: Nakamukas wala.
1: Ara.
0: Ara ah.
1: Ara.
0: Ara ta. Ara ta.
1: Gina nga ano na gani.
2: Thank you.
1: Nagapanimbang na gani. Hindi pa lang alang na.
0: Doon pala malhas. Punta kay Katropong Rumel.
1: Nagapangalang alang na Katropong Rumel.
0: Namo pala sa, ano pala sa Libertad. Wala nga pamati. Pinabalada mo pala.
2: Ang pumati sa akin. Ang sta.
0: Ambot, sinunan ko. Oh, mayroon nga po na naas na matagpalamati nato. Enjoy lang sa pag-upod sa ating program. X-rated mga katropa. So, what if you have your liwatabi basa? Matthew Paco. Ano na siya?

0: ambot.
1: Ay, di ba, guess?
2: Basta na yun, ay naman.
1: Ikaw yung masa, may kanadlo ko. Ikaw yung masa, nasiga nga masa. Aryo.
2: Hindi, wala man.
1: Pakas, Matthew Paco. Ano?
2: Wala no man, diba?
1: Sorry. Sorry. Ano, Tim? Tim, naiiing ba na to? Hindi, naibasaliwat. Ikaw da, basa. Ikaw lang, got siya.
2: Amay na, basa na.
1: Pakas, Matthew. Ano ba?
2: Kasi wala man.
1: Oh, gani. Tiging greet man gani. Tiyan mo siya ay. Liwat, tabi basa, ambal niya.
3: Mas, oh,
1: buwol siguro
3: pa.
1: Eh.
3: Hindi ba si Wadi
2: Pati ang... Ah! Palaan ko na.
1: Ano? Dali, ayaw ba?

0: Sakta.
1: Oh, di pero gain ako mausahan. Gani. Safety ah.
0: Lain, lain. Why na gets?
1: Si Tim.
0: Katropang Tim Real, nag-loading siya.
1: Ha? Hamba ko pa na.
0: Ha? Ano? Happy birthday lang ah.
1: Happy birthday lang siya. Sino mo na siya? Palagi ka mga sangka formalan sa kabuhi. I just go. Ha?
2: Bita.
1: Oh, si ma'am?
2: Bita.
1: Bita? Palaan ko na iya. Ay, no gayin.
0: Regards lang sa iyong mga pakas.
1: Ay, Diyos ko, kaway pa nga nabusog. Kamas ang hangin sa mga hapon. Hey guys, sa pakas mo. May yung hapon na sa pakas mo. Ay, Diyos ko. Nga, hindi ko nakagets yan. Malik ako nakagets mo yan. Kaya mukha man na.
0: Hindi man. Oo ah. Kung anuhon mo gidya eh. Kung pinsaron mo gidya eh.
1: Ha? Sino? Ay, makamba. Kita rin sa ngayon ng words. Ano po?
0: Damo ka pa da. Katropang Team Real. Damo ka pa. Damo ka pa da pa isa.
1: Pag-iisa sa aton, guys. Ayun, but ah.
0: Buwas naman.
1: Nakabalik ka tropang Jetty Baga. May pamangkot yung katropang Romel. Dilapan mo para mag-danlog. Pislit-pislitin mo para mag-tiskog. Ituon mo. Ituon mo sa buo para mag-igo. Karoon lang na. Excited question. Nanadlog ako. Sakit ako nulo. Ano ni man? O, dali ka. Karoon na X-rated question na itong katropang Jetty Baga. Okay? No, hindi kaya sa nga akong head. Ah, ano ni man? Ito sakit pa ulo ko sa ano ah.
0: Mahina signal, subong.
1: Oo. Dali
0: ano nyo lang hinahina? Yun nyo lang.
1: Sabto na ako ni katropang Romel. Ikaw, iyang hinapamangkot. Ya, o, hambalya. May pamangkot ko, katropang Romel. Dilapan mo para mag-danlog. Pislit-pislitin mo para mag-tiskog. Ituon mo sa buo para mag-igo. Ano na siya?
0: Kilo?
1: Karoon pa na ganit
0: ko. Why na? Sinabat na?
1: X-rated question na lang mga katropa ha. Lala, pag-itambal yan. Later mga katropa ha. Later, i-ano ta siya. Ipamangkot ta siya sa mga katropa. Tagali pamisarin nyo na ikaw team, para may pulos ka, sabtang pamangkot. Para may pulos ka, gidya. Sabtang pamangkot. Ni katropang, ano, ni katropang Jetty Baga. At ano lupot ng hibaloon later on ang inyong mga sabat, mga katropa. Okay, Ma'am Robilin. Kadlala si Ma'am Robilin, ho. Karoon lang na kay katropang eh. Karoon, sabtang nyo na ipang lista nyo na tanan yung sabat. I-comment nyo na tanan yung sabat kay basahon ta later on. Alright? Mga kitropa, oras na. Ano yung sugpon mo? Dali.
0: Sala ng hilo.
1: Kina-answer na siya.
0: Ma'am AJ, sala ng hilo.
1: Okay, Ma'am Maria Grace. Good afternoon. Kag sa ibang pagid natin ha, mga kitropa listeners and solid supporters at mga taga-taxi patrollers. Mayong hapon sa inyo tanan. Halong-halong gid sa pagbiyahe. Mga nag-upod sa aton. Halong gid and keep safe mga katropa, ha?
0: Si Ma'am Maria Grace Madarico.
1: Oo.
0: Good afternoon.
1: Good afternoon. Mayong hapon. Yahoo! Salamat, kid, ha? Kay Ma'am Maria Grace nag-upod sa aton. Yung sa ibang pagidaton yung mga katropa nga nag-tune in. Thank you so much, kid. Oras natin, mga katropa, 40 minutes after 2 in the afternoon. Ang oras, mga katropa, ginadalong sa inyo sa Vision X Plus. Vision X Plus, yung mas routine, para ka-routine, vitamin A, kaysaya santin. Nga, produce to sa nga self-incorporated nga makabulig sa atin mga problema sa mata, kangay sang cataract, pterygium, glaucoma, kag poor vision. Vision X Plus, Epektibo Safe Imnon, FDA approved, Kaghalal certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop i-search ang Vision X Plus. Kung ito nang magtatak ng Yes to Health, i-add to cart kag i-check out. Available man sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Tubangsang Midtown Hotel. Honest mga katropa, 9 minutes before 3 in the afternoon this time, mga katropa, or 11 minutes. Oh, diba? Ano na rin hambal ni katropang, ano, ni katropang AJ Bordon. Ayan, bot, akaroon ka lang na pong basahon. Ay! Honest mga katropa, 41 minutes after 2 in the afternoon this time, mag-pause kita rin for some commercial break. And when we get back, atong pagatamyawon, atong pagabasahon ng inyong mga sabat sa an X-rated question. Ganito tok lang sa X-rated, kay man magabalik pa kita, tirigid lamang sa X-FM Philippines.
3: X-FM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Hoy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
0: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
5: Ang hinita po, itwar po ako. Halos po yung palalakit ng aking katawan. Aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa at uminom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Saalit yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
0: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
4: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang panakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay. Pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
0: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Jeff, isang online manager ng TeamJoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi ako mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
0: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Visionex Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Visionex Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
0: The Secret of Health.
4: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionex Plus Soft Gel.
0: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Spyro.
2: akong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: The Secret of Health.
4: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na para bang hindi kumpleto ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
8: The Secret of Health.
4: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
8: The Secret of Health.
4: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
8: The Secret of Health.
4: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyong pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes to Health!
10: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
11: Ako si Arlene Uy, sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Uy sa akong ninadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you!
10: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
3: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: X-Rated. X-Rated.
1: Upod ang inyong paboritong nga katropa, Katropang Era. X-Rated. X-Rated.

0: Okay, tropa, nagbalik ang X-Rated on a Sex FM, 52 minutes after 2 in the afternoon. Ang oras, kinadulong sa inyo sa Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix ni Ms. Mangosteen Moringa kag Soya Powder Drink Mix. Ang kape, nga manamit na healthy pa ang kape, nga makabulig sa atin ika yung lawas sa labi na sa pagprotekta sa atin immune system, batok sa mga masakit. Santhon Plus Coffee Mix, epektibo safe imnon. FDA approved, kag halal certified, available in all leading drugstores nationwide. Mahimo ka bakal sa Shopee, kag sa TikTok Shop, available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iliila City, at Jibang Sang Midtown Hotel. Hapon sa atin mga late tuners, mga bago lang bukas ng ilang mga radyo kang nag-upod sa atin yung program X-Rated. Hello, hello, hello, and welcome everyone! Good afternoon, Sakay, Sir Reynaldo Abeto, mayong hapon, and katrapong Jenzin, and all the staff of XFM 100.7 Iliilo. Thank you so much, kid. Alright, mga katrapong, this time, oras natin 54 minutes after 2 in the afternoon for our X-Rated question, sponsored by Sir Jetty Bagang. Sponsored by Sir Jetty Bagang. Iyan nga pamangkot, mga katropor. Our X-Rated question this afternoon is, di na to siya. Dilapan mo para magdanlog, pistit-pistiton mo para magtiskog, itoon sa buho para mag-igo. Ate, anong ginanginit-ngirit mo, Dr. Ponjanzin?
1: Hey.
0: What comes into your mind? I'm always on the night, na.
1: Basta hilo ako ng sabat, ya. Yeah.
0: Hilo ako na yung sabat ang hilo. Yan na una ko, yung simo 1 millisecond.
1: Hindi.
0: Kuya, una. Ya.
1: Ma-replay pa ta, ma-replay.
0: Sige, be, bustutan ko motor mo or ako una.
1: Sige, ikaw na lang gani.
0: Oh, sige na.
1: Woodline na white as
0: for our X-Rated question this afternoon again, mga katropa, sponsored by Sir Jet Hibaga. Dilapan mo para magdanlog, pistit-pistiton mo para magtiskog. Itoon sa buho para mag-igo. Ano kaya yan? Ano yan siya? Oh, hambali ka naman ni AJ Bordon Hilo. Hambali ya pagida kag dagon. Dagon ni Goro. Tapos, hambali mga, ano, hambali ni Sir Jetty Baga, sure ka. Naipol. Nga, hindi mo na bituho. Ituon, may katropang AJ Bordon nga para mag-igo.
1: Hindi nga buho.
0: Kung amo na sa bat, oo. Hinaan mo siya nga buho, ituon para mag-igo kung amo na siya. Nga akong ano ha, nga akong pisnit-pisnitun, gatis ko gaw. Ha?
1: Base.
0: Tuod ka. Tuod!
1: Ang umangkot kung diin siya nga buho.
0: Ako ginayang umangkot kung diin siya nga buho.
1: Ituon
0: para mag-igo.
1: Din mo'y sulod.
0: Sa ilong.
1: Din mo'y sulod.
0: Din na siya. O, kapamagod si Katropang Jetty Bagas ng sabat ni Katropang AJ Bordon. Kung kay sino ni siya. O, te. Kay sino na siya Katropang AJ Bordon. Ang imong ginanamin. Pambalda ka rin kumplituhon niyo. Pari yun tapos ang ligad. Istoryana ito about itlog. O, di ba? Complete man to. Itlog. Oh. Ni Katropang Janzin.
1: O, oh.
0: Di ba?
1: Always clean.
0: Always clean.
1: And, no.
0: Always ano?
1: Clean and,
0: ano? Ano?
1: Mahamot.
0: Clean and ano?
1: Mahamot.
0: Mahamot? O, hambaan ni katropang AJ Wooden, alangan kargada mo kayo wala naman agatiskog.
1: Ay, abaw.
0: Bo, grabe, kanya si katropang AJ Wooden, kay katropang Jetty Maga, bala. Araw-araw, haman yung katropang AJ Wooden, paano mo naman? Nga wala nang atis ko.
1: Paano mo nalaman?
0: Paano mo nalaman ka pag AJ Bordon? Tinry mo ba?
1: Pinakita
0: mo
1: ba?
0: Katrap mo AJ Bordon. Oh, hambali katrap mo AJ Bordon. Wala man dagin pamangkot nga be specific. Ami ko, ane ko, dapat be specific. Pero dapat yan, katrap mo AJ Bordon, be specific. Bala. Wala katrap mo AJ Bordon. Oh, mali Sir Jet, di ba ka? Daw na try mo git. Oh, gani ba? Chaktogin ang balta. Oo, oh, chaktogin. Katropang Jet, di ba ka? Nga katropang EJ Bordon, na try mo ha? Kung nag-ano pa? Kung gatiskog or wala? Or hambali katropang Jet, di ba ka? Gusto mo ba matry?
1: Ba si nadamguhan? Ano?
0: Basi? Or ba si ano? Or ba si ina-foresee lang? No? Bongga bala si katropang AJ Bordon daw manugpakot. Ano ginahimo mo katropang AJ Bordon? May bulang kristal ka da.
1: Oh.
0: Or ba si Labrador nga may tubig? Di mo sure. O ba si muna yung ginahimo ni katropang AJ Bordon? Haba ni Sir Jetty baga, ano color nga ano nga night pool? Anong color ang pinakanami katropang Jetty baga ha? Ano gina
1: para sa imo.
0: Para sa imo Sir Jetty baga, anong gina bala ang pinakanami? Haba ni Sir Rinaldo Abeto, ay okay, nabasa na ni siya. Good afternoon Sir Rinaldo Abeto once again ha. Haba ni katropang AJ Bordon sa Big E.
1: Pwede man. Sa mga bata.
0: Baby.
1: Oh, sa mga baby. Baby.
0: Baby. Dali ni baby.
1: Ano? Small baby or ano? Big baby. Oh.
0: Oh, ikaw ka tapang AJ Bordon, ano? Big baby or small baby? Oh, pwede man sa ilong. Hambalyo, hello? Tisting yung bihaw. Ako po yung sagoon. Yeah, ikaw na tisting, biyo. This thing eh, bigay kay Sherby sa ton, be, kung okay man. Sige be, haman ka trapang AJ Bordon, gin-share yaman niya. Gin-share yaman ah. Ah, gin-share yaman isi mo, tingala ko mabalan. Oh. Fine. Ama, yung kamuday kay ka-share-share, kamo na nga duwa, tika mo lang yung nga duwa. Pwede niyo man pala i-join si ka-trapang, ano, Gen Z sa inyong group chat. Siya lang may mga referee.
1: Okay lang, sila lang.
0: Hindi ka?
1: Mga ano na, para makaano ka mo.
0: Hindi maka, kaya ya?
1: Makasolo-solo
0: diba,
1: sila.
0: Diba, hambaan mo kapos sa napamatian mo to, may nakwa ka nga ano, may nakwa ka nga, nga ano, nga lesson.
1: Lessons.
0: Pasi malay mo, may katrapong AJ Bordon, may katrapong Jet, diba, ga more lesson pag hindi ka makuha.
1: Pwede man, maano lang ko, di lang ko yung mag-saligbat.
0: Ano ka lang yan?
1: Mahipos lang ko
0: yan. Silent reader ka lang yan, diba? Moderator?
1: Pwede man.
0: Pwede man. Kamali ka ito, AJ Bordon, pink. Pink?
1: Pink.
0: Baboy. Charo. Diba? Or kay Willow, gusto mo? Tatlo ko na ito kabilog. Iyan nga, baby. Ayawan to siya. Aww. Gaano na to siya, ga-pink-pink. Kaya ayawan to siya. Ay, pink pa puli. At yung kuya, and then, ano siya. And I saw it, and I witnessed it coming on her, coming out on her, ano. Oh my God. Ay, naawa ako sa akin.
1: You witness, ano, life.
0: Yes. Oh my gosh, I'm so proud.
1: Lola ka na talaga.
0: Oo. Two times. Times two times.
1: Matagal ka ng lola.
0: Yes. Blessed to your lola. Baby eh. Ano na siya galing ka baby? Katropang AJ Bordon. Babying baby or baby na ano, na malaki?
1: Big baby.
0: Big baby or small baby? Sige, bet katropang AJ Bordon. Pero mas bet mo guro ang ano ang balaan ko man, nga bet mo man. Diba? Tell me when I'm wrong. Haba ni katropang AJ, ni katropang Jetty Baga. Ano oras?
1: Anong oras?
0: Ako lang na istoryana eh. Anong oras? Bumalaalan tagaling kung ano ang in-share niyo sa isa kag-isa. Haba ni katropang, ni katropang Jetty Baga, no color papasas, ah? Ayan lang. Grabe ba?
1: Black Beauty?
0: Oo, or ano? Ano na siya? Nalamigan? Gapalang, kung nalamigan ka pang lang, gapalang itong,
1: gapalang itong,
0: nalamigan ka, wala ka muna kahagin, nagabayonating, nagbibig sa sobra kalami. Ayun no? Mga pinagpala ka mo ito, wala ka mukhang ginasma. Kahagin ka nasma? Wala ino, oh, syempre kay mayaya, kaya yaya.
1: Kahagin.
0: Ano kita, nari ka mamula ka, ay ginamula ka na si yaya. Oh no! Oh, di ba? Oh no, yaya! Oh, wala siya! Oh my God!
1: Maisip lang mga coins sa tuwod.
0: Sa tuwod mo. Isipab eh.
1: Oh,
0: mga coins. Ang mga makita mo pa sa buong tuhod mo.
1: Oh, eh. Ari mo?
0: Also sa...
1: Makita pa eh.
0: Hindi, wala siya makita. Kay Sir Puyong Vloggers, kay Sir Warren Candame, kay Aileen Tina, good afternoon.
1: Oy.
0: Kay sa iban pag ni mga katropa, kay JL, good afternoon. Hello, hello sa inyo. Kay Sir Julio Sancho Medina. O, Sir Julio, ano yung musabat sa an X-rated question? At an X-rated question once again, ha, sa mga luyag magsabat. Our X-rated question this afternoon, mga katropa, is sponsored by Sir Jet Hibaga. And his question goes this way.
1: Mabaw.
0: Dito mo
1: eh. The top of the world na.
0: Are. Are siyang iyang X-rated question is, dilapan mo para mag-danlog, pislit-pisliton mo para mag-discog.
2: Yeah!
0: And ituon mo sa buho para mag-igo. Okay, sige, bebas yung mga answers. Paka muda, mga katropa. Sa liwat, liwat, liwat, liwat. For the last time and forever.
1: Hindi na, for the first time.
0: For the first time and forever. Kata na ako mo, Disney.
1: Si ano na siya? Si... Sino gani, ha?
0: Ah? Rapunzel. Tangled na iya.
1: Si Tangled.
0: So tangled, all di ba? Oh, all right, mga katropa, for the last time and forever.
1: Sabi ko, ano na iya?
0: Tangled?
1: Hindi daw. Ay, hindi.
0: Buti mo da?
1: Sabi ko, frozen.
0: Ay, alam mo, frozen gali. Oh, di ba? Wala niya na siya. Barbie!
1: Gata na, mukhang sa Frozen.
0: So, gata na, mukhang sa Frozen. Kaya nga, aman ho.
1: Katie, isa na sa mga ginpasa.
0: Pasang ano? Paano ano? Kapadahag? Ano favorite Disney princess mo?
1: Malam mo, budlay kami mga kabataan ka na.
0: Gawin mo kabataan mo, pilagin ka bilog kabataan mo nga. Gawin mo, kung kasi mo, ano favorite mga Disney princess?
1: Si ano?
3: Pocahontas.
0: Ha?
3: Pocahontas.
1: Pocahontas. Si mo?
0: Sino siya?
3: Ita mo, huwag kakabalo.
1: Pocahontas?
0: Sino siya?
1: Hala!
0: Hala, tuwad wala! Ano na siya, Pocahontas?
1: Dugay na ginmanbing ano na. Namo na, oh.
0: Ay, ano man ni siya? Si ano ni siya? Ya? Si Princess Jasmine?
1: Hindi.
0: Ano?
1: Pocahontas, sino siya? Ya? Nasa giyada.
0: Ay! Ano si siya?
1: Na, 1995 pa na siya.
0: Tanawon ko, be. I-check ko, be, kung may ari, be, sa ano. Wala ni siya guro. Di,
1: nasa guro sa Disney Plus.
0: Sa Disney Plus. Pero sa isa ka, ano, sa Black with Red app, wala.
1: Wala, guro.
0: Hindi man siya. Sa Black with Red app, o, oh, wala. Be, wala. Check na, be. Ano to, odin mo na siya. Ay, sa inyo lang, nayabi nga, ano, biya mo.
1: Oo.
0: Wala, wala.
1: Gina-admit ko na iyang nga dugay, nagin mo na iyang movie.
0: Oo. Pero tanaw mo na siya?
1: Tanaw mo na
0: siya. Namin na siya?
1: Oo.
0: Ato on?
1: Ano ah? Istorya sang... Ano kaya?
0: Sika trapang nomel.
1: Mayaman at mahirap na nagsama.
0: At ito pariho, malang galing ka Princess Jasmine.
1: Doon mo na ah.
0: Oo. Oo, diba? A whole new world!
3: Isama nagsulat.
1: Pero ito historic lang siya, abig galing.
0: And you fantastic point of view.
1: May part siya sa history, kumbaga.
0: Te, naglayo na ta sa atin X-rated question.
1: My favorite.
0: Ang bota
1: favorite na favorite Disney contest. Princess.
0: Ang mga katropa, palaan niyo ko na nung Pocahontas. Comment ako na kung malaan niyo siya. Kaya ko lagi, kaya ka malo. Ano na ko, 18 years old.
1: Oh, mabalaan niyo, Getsy.
0: 18 years old today when I know.
1: Balaan nyo sa katropang era nga, 18
0: years old pala ako balaya katropang Romel, nag-attend ka to pala
3: dito. Wala man mag-abay.
0: Kaya daw gina-judge mo gid, magturo ka gina-judge mo gid.
1: Balaan nyo sa katropang era nga, bata pa gid siya. Oh, 18 years old pa lang gid siya.
0: So, Pocahontas? Ano na siya yan?
1: Year 20, ano pa na siya dahil yung bata? 20, ano?
0: 22. 22. 4 years old yan.
1: The 2000... Four? Ah, di.
0: 2004? 2006?
1: 2006? Hindi man?
0: 2008.
1: 2008. Tamo, 18 years old pa lang na siya? 2008.
0: Nabata pa lang ko, ikaw yung ano ka na?
1: Ako yung ano na?
0: Kapang matit ka na sa bulsa ni nanay kang tatay mo.
1: Gatrabaho na ko na niya.
0: Atuod? Sika, trabaho ng Melga Report. Masaya. Te, oh. Di ba? Yeah! Ay, bongga. Bala mga Pocahontas. Amo na, bala yung pangalan ko sa kuring ko.
1: Pwede, pwede.
0: Pocahontas! Lakad, te!
3: So, time nga bata ka pa. Gamay ka pa to? Kapaligo ka pa to sa may kanal? Wala ka pa to, ano? Subong may pakita.
0: Ay, rambot talaga niya.
1: Kung mapakita habang ka. Bata pa sa damuhan.
0: Magtapisaw. Ay, ido, ano man na yan? Baboy man na yan. Di ba nga ka
1: na gani. Habang bata pa sa damuhan mag
0: pero sa mga kitropa na natin nga gusto mag-answer pa ha sa ating X-rated question. Once again, our X-rated question is nilapan mo para mag-danlog, pistit-pistitan mo para mag-discog, kagito sa buho para mag-igo. Wow! The best. Gini, sige, katropang jet, diba? Kaya mag-iho. Yes, ang X-rated question. Yeah! Hindi, ganyan mabang-pang. Yeah! Good afternoon, ha? Sa iban, pag-inat natin yung mga katropa. Hambal ni katropang, ano? Hambal ni katropang AJ Borden. Hadlok ko sa kuring, ha? O, kagi ka naging karos.
1: Hadlok
0: sa kuring, ha? Hambal ni katropang, ano? Ni katropang AJ Borden. Wala na nagaduga. Kung color pasas. Grabe
1: yun si wow.
0: Katropang AJ Borden. Ano ganyan dapat para magduga katropang AJ Borden? How grabe man yan na dapat. Ngayon hindi ganyan dapat pink kidya para magduga.
1: Basi color rosas. Ano na? Dapat.
3: Wala ganyan man si pasa.
0: Face of phone ko tani.
3: Wala ganyan.
0: Kaso tagline na gali.
3: Wala
0: ganyan pasa. Hindi pa na maghambal sa muna.
1: Wag ganun.
0: Wag ganun. mayong hapon na sa iban pagidatan ng mga katropa. Mali, Sir Jet, hibaga. Wala dugo, pagka duga, di ba? Wala na siya dugo, ang color an mo na. Pero, pero kaduga nga, wala dugo. Ginpusga mo, katropa Jet, umaga. Ay, nasubrahan, sup-sup. Kiti ang balya.
1: Oo, muna.
0: Amo na. Kulain. Hindi na lang, ay.
1: Hindi na lang, ay. Ayaw, no, pareho muna sa kung ano.
0: Nga muna ang inistoryahan mo man.
1: No, pareho muna sa ano ba yan?
0: Sa
1: parts of your body nga permiga ano?
0: Nga wala dubo?
1: Permiga bag-id. Ito. Diba? Pero lain na yung cable ah.
0: Uy, ga, tabol.
3: Pareho sang palito, wala? Pag may sunog na,
0: gaytom siya.
1: Oo, di ba?
3: Mululuya.
0: Di, it means sunog. Galito ya. Ah, ba ni Sir, ni Ma'am Robeline, daw wala man kipot, baba ko adlaw sinyo ba? Ay, ma'am, pakipota man ng isa, kay basikon man siya blan, pala sa nga, balik at rapag AJ Bordon.
1: Oh, basi maglain, maglain ang sulod.
0: Lain magsulod, ma'am, ano? Ma'am Robeline? Kagala. Ay, good line na Ma'am Robeline. Dapat makipo, gid siya yaya.
1: Oo.
0: Tema yung hapon, na kay Ma'am Rubilin, eh. Oras, ah?
3: Taga din si Ma'am Rubilin, ah.
0: Taga ano gani? Taga Suwa.
1: Taga Suwa. San Dionisio.
0: Oo.
3: Ah, Rubilin, ano, ming...
1: Solis.
3: Solis.
0: Oo.
3: Friend kami?
0: Ay, friend. Ay, di na, yung friends ka mo, eh.
1: At yung friends mo ni, ano, ni katropang, Romel.
0: Mayong hapon, ha, sa mga taga Suwa. Ano?
1: San Dionisio.
0: San Dionisio, Ili-I.
3: Pwesta ko, wala ako in-accept.
0: Ay! Marami.
1: Hala!
0: Ikaw, galing wala, gin-accept ya. Ay, sige lang, ah. Subong i-accept, yun ka kayo na nabati.
1: Basi wala siya, guro, kakilala si Imo, kahit tilainin mo ng ngalan.
0: Kasi? Basi, man, kita nabaw pala ngalan mo pala.
1: Gani?
0: Ay, ambot, ah. Mga katropa, oras na din sa XFM 11 minutes after 3 in the afternoon. This time, mag-pause kita ni for some commercial break. Kasi sa atin nga pagbalik, atin nga reveal sa inyo ang atin nga X-rated story. Ganito ito lang mga katropa sa XFM. Kayo man, magabalik pa ang X-rated.
2: XFM. Sa Plus Gold.
4: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santo Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santo Seven Plus Gold.
2: Seven Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Cellphone kag vitamin D3.
5: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero naguntat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Cellphone kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang XFM Network, news and current affairs sa buong Pilipinas. Buong-buo na ihahatid sa inyo ang mga mangyayari at magaganap sa muling pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Flood Control Scandal. Flood Control Scandal. Sino ang mga dadalo? Sino pa ang mga personalidad na sangkot sa anomalya ng Flood Control Projects? The Senate Blue Ribbon Committee hearing of the Flood Control Scandal. Abangan at pakinggan bukas live dito sa inyong XFM station at sa XFM Facebook page. The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM Philippines.
2: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Cellphone Coffee Mix. May Cellphones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Cellphone Coffee Mix.
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
8: Premium D3, Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Cellphone Plus Herbal Soap.
11: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong balas akong panit sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Cellphone Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sumapanit.
10: Cellphone Plus Herbal Soap.
12: Nanamigin!
10: Cellphone Plus Herbal Soap.
13: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sa Cellphone and XFM libu-libong papremyo.
14: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagapasalamat sa XFM kagkay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagat ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Cellphone kag XFM libu-libong papremyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Cellphone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Cellphone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Cellphone Gold Coffee Mix. Cellphone and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
15: Per DOH CFRR permit number 0098 series of 2026.
16: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
17: kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
18: XFM.
19: Katropa mo!
20: Exciting!
21: Mga katropa, exciting!

0: Rated. X Rated.
1: Upo ang inyong paboritong nga katropa, Katropang Era. X Rated.

that was XFM 80 minutes after 3 in the afternoon. Nagabalik ang X-Rated sa XFM Philippines. Good afternoon kay Ma'am Hermite. Nagaupod sa aton. Hello, hello, hello. Mayong hapon lang. Kag sa iban, pagid natin yung mga katropa nga nagapamati. Kay Sir Warren Candame. Good afternoon. Mayin ayon man nga hapon kay Ma'am Eileen Tina. Thank you so much sa inyo pag-upod. Kay Sir Roy Escarpeso. Thank you so much, kids. Salamat, salamat. Kay sa iban, pagid natin yung mga katropa nga bago lang tune in. Bago lang bukas ng ilang mga radyo kung nagpamati sa 100.7 yung frequency sa ilang FM bands. Kag mga nagaupod sa aton gamit ang XFM Radio Network ng application sa ilang mga cellphones. Mayong hapon sa inyo tanan, mga katropa. Ha? Oo, gani. Nagnubo siya. Alright mga katropa, this time ato na nga sugura ng pag-storytell sa inyo sang aton nga X-rated story on SXFM 20 minutes after 3 in the afternoon.

0: Mayong hapon, Katropang Era. Ako gali si JR. Kag nag-away kami sang akong nga asawa, tungod lang sa unread messages. Currently, Katropang Era, LDR kami sang akong nga asawa. Kay ti may because sa akong work arrangement. Ari ako diri sa Metro Manila samtang siya arad sa Visayas nag-upod temporarily sa iya mga relatives. Binulan man Katropang Era nga amo ni ang amon nga setup kag honestly dako gid nga factor siguro ang distance gani nga masami kami nga may mga misunderstandings. May manghud ako Katropang Era nga hindi man muna gid ka close kami nga duha. Growing up, permi kami nga may frictions na ako nga manghod or permi kami nga inaway. Hindi kami sweet nga magululutod kagun ka isa lang ang nagayin istorya kung kinahanglan. Pero Katropang Era, despite that, bugto ko man siya gyapon kag syempre, concerned ako sa gyapon sa iya. Recently, Katropang Era, nabalan ko sa akon nga nanay nga na-deploy ang akon nga sister sa city kung sa diin ang wife ko, subong. Kagkay ti malayo ako, naisip ko nga kuntani, mag-istoryanay man sila, biskan gamay lang, kagbistan nga, gamay lang a courtesy bilang sister-in-laws. So, ganigin message ko ang akon nga utod, kaginabalan siyang i-message siya ang akon nga asawa kung may free time siya. Nag-reply siya nga nakachat na daw sila days ago pa. Kag honestly, wala ako nag-pati dayon, kay ti... Sanay ako nga kun ka isa, exaggerated ang akon nga mga kauturan. Ganigin pamangkot ko ang akon nga wife. Casually, kung nag-message sa iya ang akon nga utod, kagtiambal niya, wala kuno. So natural, nagambal ko sa akon nga utod, ingati, wala ka man to ka message sa iya. And then, pila ka oras, nag-sense ng screenshot ang akong nga manghod. Kag dito ko na-realize nga tuod man ang ginambal sa akong nga manghod. Nga nag-message siya politely kung pwede siya nga makitulog sa akong nga asawa overnight. Kaiti, kaagahon ang iyang lakad pakadto sa next niya nga assignment area. Okay man, Katropang Era, ang message sa akong nga manghod. Pero dugulpi ako nga nahuya sa akong nga manghod. Kay ti, almost one day nagaling naging ignore sa asawa ko ang iya nga message. Tapos nagbinutig pa siya. So gin-istorya ko ang akong nga asawa calmly. Ginpamangkot ko kung nga ginambal niyang wala sa message nga may ara man gali message. At first, hambal niya, wala iya ko nung nakita. Then eventually, inambal niya nga uncomfortable siya kuno nga paistaron or patulugon dito ang akon nga sister. Kiti isa pa, akay man, kiti hindi man sila close kuno. Which is honestly valid man para sa akon Katropang Era. Kag naintindihan ko man nga kun nga ang amuna pero nga ang wala agid gin replyan sa maayo. Bisan simple lang nga sorry, hindi ako comfortable. Okay lang gid na. Kag okay man siguro sa akon nga manghod giti maintindihan niya man na. Pero samtang ginapamangkot ko siya, mas nanging defensive siya Katropang Era. Gulpi lang ginambal nga pirmi ko lang siya kuno or pirmi ko lang ginapabatsyag sa iya nga sala siya. Kag ako na kuno ang always ngayon tsakto nga daw perfectionist kuno ako. Dito ako nasubuan Katropang Era kasi ang issue man is not about me and about man niya sa kung ano ang natabo nga wala iya pag-reply sa akon nga manghod. Ang nangin issue ko ang dishonesty kag ang fact nga always nga or nga daw almost nga ginhambalan niya ang akon manghod nga butigon kay ti hambal niya wala siya kuno sa may nabaton nga mensahe. As sa subong Katropang Era amo nang amon ginabaisan. Ang akon lang niya kun nga ang nagbinutig siya sa akon and not about nga always ko siyang ginhambalan nga sala siya kay ti wala man ko gahambal. Ako ya disappointed lang kuya Katropang Era siya hurt and defensive. Amo ni Katropang Era ang masami namon nga ginabaisan o kun amo ni lately ang amon masami nga ginabaisan and especially nga LDR kami Katropang Era.
1: Oh, nag-chat akong utod. Dali lang. Ah.
2: Tawag man na.
1: Ma-assign na siya galing sa city. Mayo kay... Pwede siya to ka-cadto kay misis. May gatawag sa'yo mo, pre.
3: Hello, pre.
1: Oo. Oh. Oo, oh, sige. Mayo man kay... Ara to si misis, ah. Pwede to siya maka... Star anay or pwede man siya ka... Bisita man. Nanay lang. Mangkoton ko ba si... Misis karon. Tawagan ko na nani si ano? Si Trisha. Ang ako niya utod. Kung ara nagid man siya sa city.
3: Tracy?
4: Hello, Nyong?
1: Trisha?
4: Ah, nakatawag ka man.
1: Dara ka nagalis sa city, ma-assign?
4: Ah, oo, Nyong. Kay Gin... Gin, ano na naman, Abby, kami gin-reshuffle kami.
1: Ah, timayo man na ah. De, ba, tultulan mo man balay namon, dira sa city, da sa may haro, bala?
4: Hindi, pagani, gin-chat ko to gani, si Manang, nga kung pwede, dito ko danay matinir.
1: Ah, di wala man na yung kaso ah. Oo, hambalan ko siya, makadto ka to. Pero tultulan mo?
4: Hindi pa gani, tigin chat ko man to siya, pero asta subong wala pa man siya ka-reply sa akon.
1: Nga bi, why siya ka-reply? Permi man siya online?
4: Ah, base na busy lang to ah.
1: Ate, sige, sige, kay i-chat ko man siya nga makadtokaw. Pero lapit lang na, mon balay da. Dara lang git sa may kilid sang Jollibee, bla?
4: Ah, oo, tol-tol ko na gali. Lapit lang gali ka mo da. Oo. Eh, basi ko maka-reply si Manang, ma-diretsyo na lang ko to eh.
1: Oo, katuan mo git siya, bisitahan mo siya.
4: Okay, nung ah.
1: Sige, sige. Kay mangkuton ko siya nga, why siya ka-message sa imo, hao? Ambal niya, ano, online man siya, pero me. Sige, sige. Matawag lang ko liwat sa imo.
4: Okay, nung. Sige, bye-bye. Halong.
1: Ano man to ambal ni Trisha? Naka-chat man sa kuno. Pero ang reply di sa ako ni Mrs. Why man kuno? Sige, binutig naman yung utod ko mo. I-chat ko bala liwat. Trisha, wala ka man kuno ka... Wala ka man kuno ka-chat sa iya.
2: Ping! Naka-chat na ko gani sa iya, no?
1: Dali lang.
0: This time mga katropa, mag-pause kita anay for the Senate of the Philippines.

0: posible isa ni sa mga tawag natin persons of interest si Senator Chis Escudero. And with that, ang minorya subong seem to be duse na. With Senator Chis Escudero tumawid sa kabila. But we don't know yet the commitment of Chis Escudero. But right now, it seems to be the body language and with the attendance of Senator Chis Escudero sa session today, nagapakita nga umupod na siya sa minorya, sa grupo ng Senator Tito Soto and sa, Senator Panfilo Lacson. And bangod sina, nag-elect sila sa Senate pro tempore. Bangod kay hindi sila maka-elect sa Senate President because they need at least 13 votes. Kay ang kinanglan 12 plus 1 majority of the entire members of the Senate. So 12 plus 1 ang half sa 12 plus 1 equals 13. So hindi nila pwede maislan ang Senate President. So nagpili sila sang Senate pro tempore for the meantime. Ang Senate pro tempore amo ni siya ang in lieu of Senator Lorin Ligarda. Kasi Senator Lorin Ligarda under the Cayetano leadership siya ang Senate President, Senate pro tempore. So si Senator Win Gatsalian ang ila sining gin-elect. May bago silang Secretary General and ini pagkatapos nga nag-appear si Senator Chis Escudero. Temporarily nag-preside ang Senate pro tempore as elected by 12 senators present and amoy na siya si Senator Win Gatsalian nga nag-serve as the presiding officer. And today, June 3, supposed to be is the last session day sang Senado. Kahit Mondays, Tuesdays, and Wednesdays ang ila sining session. Ang Webes, ginatigana nila ini sa mga committee hearings. Ang Biyernes, why na? Because 4-day work week ang Senado. So, naka-schedule was supposed to be ang Senate Loribon Committee under sa kay Senator Pia Cayetano and Senator Jordante Marcoleta. Under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Ang question kagang concern si Subong is this. Kumo kay may hearing buwas ang Senate Blue Ribbon Committee? Sinong may call? Si Alan Peter Cayetano is still the Senate President. Siya gihapon ang Senate President. Ang ginbayluhan lang ang Senate pro tempore. Si Senator Lorin Ligarda. So, si Cayetano, Alan Peter Cayetano, the Senate President, could still call the shot pertaining to the investigation. Kaya wala sila maging pili, maging elect niya chairman sang committee, Senate Blue Ribbon Committee. But nag-adjourn na sinideye ang Senado today because they believe nga they have the quorum. Normally, sa 24-member Senate, ang quorum is 12 plus 1. Which is 13. Ang present nga mga senators, 12. So we don't know kung din sila nagkuha sa mathematical tawag na ito sa formula nga ang majority of 24 is 12. Kaya tiduksi lang sila mo to constitute a quorum kinanglan 13. So gin take out nila si Bato de la Rosa that is no longer a member of the Senate or gin take out nila si Jinggoy Estrada because si Jinggoy right now could not be physically present. Kaya ti wala pa man sang pagpahalin sa roster sa mga senador sa kay Bato. Sa pag-intendita nga si Bato is still a senator. Nga si Estrada is still a senator. Nga ang Senado is still composed of 24 warm bodies. Only that due to some circumstances, wala iya makatambong si Bato, wala iya makatambong si Jinggoy Estrada. So nagapabili nga 24. So konsundon ta ang ilang rules sa ato sila nga pag-inchende pa lang subong nga dapat tracing kinanglanon in order to constitute a quorum. O galing kay ti for whatever reason ini mga abyan hindi naton maintindihan why is it nga nagsesyon sila kagin adjourn lang sinideye if they want to work. Gusto nila magtrabaho, gusto nila mag-legislate. Pagkatapos nila mapilian by their own way of interpreting the rules, si Senator Win Gatsalian as the Senator pro tempore, nga ang again adjourn sinideye. Supposed to be ma-adjourn ginman sinideye, ang last session niya sang Kongreso would be tomorrow, Thursday, sang House. So ang House niya, most likely, today or tomorrow, ma-adjourn man sila sinideye. Mag-ambal ka nga adjourn sinideye, tapos na ang session sang Senado kag sang House, mabalik sila sina during the convening of the House and the Senate mag-conduct sila sa joint session to hear the State of the Nation address of the President, and that is on July 17 or July 27. So, anong matabo buwas sa Senate Blue Ribbon Committee hearing? So, most likely, madayon niya ang Senate Blue Ribbon Committee hearing. May problema lang subong. Ang problema kay gin-islan subong nga set sa mga senador nga present nga nag-session today ang SecGen, Secretary General, nga mo ini ang in charge sa pag-takedown sang tanan nga mga proceedings sa Senate. Sinong mapungko nga Secretary General? Mapungko lang Secretary General ang napilian at the time sang tiempo ni Alan Peter Cayetano, or ang mapungko amo ang SecGen nga ginpili subong sang liderato nga ang nagapamuno amo si Senator Win Gatchalian as the Senate pro tempore, kay indi sila kapili sang Senate President, kay kinahanglan nila ang 13 warm bodies nga magtambong sa sesyon. So amo ning natabo, ladies and gentlemen, mamangkot kamo kon sino ang ika-12 nga senador. Ang ika-12 nga senador si Senator Cheese Escudero. Ha? So, ini mga byan, ang palamakutanon with Cheese right now, anong rason niya at tumawid sa kabila? Seem to be the impression right now is tumawid sa kabila from the majority to the minority, and right now, patas ng ila sininga numero, ugaling pulo lang ang ara karon warm bodies sa Alan Peter Cayetano lead group. Kaya nga, wala si Bato, nowhere to be found, wala iya si Jinggoy, ara karon sa Quezon City Jail because ang kaso sininga plunder. Right now, kung tanawon ni mo, ang ma-certain lang ila sininga location, 23. Kung 23 lang isipon mo, ma-certain location by location, ti masiling kita, 23 lang senador na to. Subukit si Bato at large, nowhere to be found. So 23, so ang majority of the 23 is most likely 12. So dira sila posible nagbase nga 23 lang ang isip sa senador to subong, kasi Bato is no longer counted. Pero we need to consult legal minds pertaining to this as far as ang Senate rules also is concerned. Pero sa ato sila nga pagtanaw, there's really a group of persons, not only senators, nga gusto iya islan si Alan Peter Cayetano as the Senate President, and they want to take control of the Senate for whatever reason. Duha ang dako nga isyu karon sa Senado. Number one, ang impeachment against the Vice President nga nakaumpisa na convene ang Senate Impeachment Court. Kag ang ikaduha, amo ini ang naka-schedule nga hearing para sa Senate Blue Ribbon Committee sa flood control project. So balan flood control corruption nga nagkainabo. So amo ning natabo subong sa Senate, as far as the Senate is concerned, as per declaration sang temporary majority leader nga si Senator Juan Miguel Subiri, nag-adjourn na sinideye ang Senado, and they will be back on July 27 sa joint session before the State of the Nation address of President Bongbong Marcos. So amo ning ato sa madulong update, Joe Salbanias para sa XFM 100.7 Iloilo, XFM News.
1: XFM Flash Report. Flash Report.
2: There you go mga katropa, mga latest update gikan sa Senado. So bantayan ang mga dugang balita pa ako na about ni sa ano sa Senate, mga katropa, mga latest news dirigid lang sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. This time, mag-play kita sa mga music, and when we get back, atin pagatam yawon ang iban pagit natin yung mga katropa na nag-upod sa ato. Station lang mga katropa sa X-Rated sa XFL Philippines.

0: Rated. X Rated.
1: Upo, ang inyong paboritong nga katropa. Katropang era. X Rated.

0: Okay, tropa, nagabalik ang X-Rated. Oras natin 55 minutes after 3 in the afternoon. Thank you, salamat, kid. Sa mga kitropa neto, nag-upod sa aton. Sa atin, Wednesday editions ng X-Rated. Thank you so much, mga kitropa. Madamugid nga salamat sa inyong pag-upod sa atin every day. Dirigid lamang sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo. Upod sa atin, technical partner this afternoon, kitropang BJ Serada. Ako naman, ang inyong kitropa, kitropang era, ang kitropa mo.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
1: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
0: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: XFM.
4: Yes, to help!
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
2: Santon Gold Live Testimony.
7: Apor, bali po, dito po sa Siniloal, Laguna. Po ay laging nga sidik. Lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake. Sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako. Yun nga po, wala pa nga ho yatang sa linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila. Talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
6: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold. At wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman. At hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galiing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: The Secret of Health! Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
2: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Di katulad ng dati kong kape, kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa
3: mga butika.
4: The Secret of Health.
6: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
4: The Secret of Health.
6: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
4: The Secret of Health.
6: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang pagla ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
4: The Secret of Health.
6: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Yes to health!
11: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
12: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa Seed Oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Soft Gel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
13: Mga butika.
14: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
15: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
16: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
17: Ako po si Jenny Lynn, isa akong banker. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
16: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
18: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New York.
16: Sister Pain.
19: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatch ako sa isa ka si Mama ng kaputlay sa pagpinto. Sobrang git kisak. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis lang ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
16: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mabibili sa mga butika.
20: Maka-college na ko!
4: XFM.
21: Katropa mo!
20: Exciting!
22: Mga katropa, exciting!
3: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Good afternoon mga katropa. Welcome na naman sa Wednesday edition sa programang Extra Drive with katropang Bea.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: O, kamusta? Magamumula nga kabuhi. Gindugangan na naman sang Senado. O, subong nga hapon mga katropa peeps. May bago nga mga ginpang-elect na chairman sang Senate Committees. Kag iniya mo sa Senator J.V. Heros ito bilang chairman sang Finance. Senator Tito Soto bilang chairman sang National Defense. Senator Ping Lacson bilang Public Order and Accounts. Si Senator Erwin Tulfo naman niya sa Blue Ribbon, Social Welfare and Rural Development. Si Senator Rafi Tulfo sa Public Services. Senator Bam Aquino sa Basic Education. Oy, finally, nagbalik si Senator Bam. Ang pagbabalik ni Senator Bam Aquino. O, si Senator Kiko Pangilinan, arigi pagid sa Agriculture, nagbalik man siya. Si Senator Risa Hontivero sa Health. Si Senator Lito Lapid sa Games and Amusement. Senator Cheese Escudero sa Housing. Kag si Senator Mig Subiri sa Foreign Relations. So amo na subong ang natabo sa Senado mga katropa peeps. Nadayon ang ilang subong nga session nga hapon. Kay nag-upvote si Senator Cheese Escudero. So tuloy ang kinagamo. Hindi tama intindihan kadasig sa ila no? Tani amo maning mga problema naton pag-abutan isang problema tani amo ni kadasig nga maghalin no? Ay ambot na lang gid ate, ano matugda nyo da? Basi ko may mga matugda pagid kamo da. Ay ambot na lang gid ya, hindi na kamo magdugang ah. Gadugang ang libog sang ulo tani. O, timayong hapon lang da sa mga katropa naton nga nagapamati nagka-tune in sa 100.7 XFM Iloilo. Kung nagalibog ang ulo mo, nagalingin ang ulo mo sa nagakalatabo subong sa Pilipinas. O, dali, di ho, mati na lang di sa 100.7 XFM Iloilo. Kaya, ari, di ya, madula niyang stress mo sa pamati isang music. Parang feeling ba lang nagapangasubo kada pero mga nagmian nga music na pamatian mo, te? May time ka pa na mga subo. Glasig ka na yung magtigulang sagad. Kada mukmuk ya. O, dali di o, ari o, rakrakan di o. For your messages this afternoon mga katropa peeps, palihog lang isend sa amon sining a text line 0950-975-6970. Ilakip nyo na lang da ang inyong mga music request, mga greetings nyo, akaga inyo sining mga pa-shoutouts. Mayong hapon sa mga katropa naton nga nagalagaw-lagaw, mga wala libog. Sana all wala libog, no? Pag-abot sa kwarta, pag-abot sa tanan nga bagay, ah! Kompleto, Ricados, doginless, gin kamo ginbugayan, gin kamo yan, no? Ay, sana all, eh? Wala libog sa kwarta, wala libog sa paghigugma, ay, sana all. Nami, pag inakun wala kapag inlibog sa imo nga ikayong lawas. Ay, ambot na lang gid yung mga katropa peeps. So, kamusta na kamuda? Nakapangapi na ang tanan? Kung wala pati oras na para mag-inom sang Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, mga katropa, is a natural food supplement. Banggod may ari isang mangosteen, ang palaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nagaboost ini isang atan immune system, nagahatag sang mataas nga antioxidant protection. Nagasuporta man ini sang cardiovascular health, nagabulig sa pag-regulate sa aton nga blood sugar, nagapanubot sang cholesterol, kag of course, nagamanage man sa aton sining nga blood pressure. Manami ini mga katropa sa mga may diabetes, kay may ari isang ampalaya nga nagabulig sa pag-improve sang aton nga glucose control. Santon Plus Gold, produkto sang Yes to Health Incorporated. Tag, mabakal gininyo sa mga pharmacies malapit sa inyong mga lugar. Pwede man kamo makabisita sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, kag Watson's Pharmacy. Mga katropa peeps, updanay kita until 7 o'clock subong nga gabi. Yani nga, wala sang lisuay da, ha? Updanay kita ang paghambal, bala nga updanay? Updanay, abala? Wala bala tani isang bayaay? Sakit man bala nga bayaan? No, di ba? Relate na naman na ang iba. 14 minutes after 4 o'clock in the afternoon, mga katropa. Kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasantong Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigit tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na.
5: Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
6: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
7: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
6: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We're Reyes family and we're certified premium D3 user.
8: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
11: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
13: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
14: Oh.
13: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
14: Aray ko!
15: XFM.
16: Mga tropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa! Exciting!

0: Sa tagsak kapagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong! Pag wala sa makapugong sa akon! Wala!
2: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy! Kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting. XFM.
4: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
6: Ako si Joy Javier, nabudayan gig kusang una kay do per mi lang maluya ako lawas. Do per mi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakal man ko kanami gig bala kay batyag gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gig ko sa akon ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo man ko sina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diintagli mabayad sa tuition mo.
8: Oh, galit, diriyo.
9: Ay, dali na.
3: sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
6: Girl,
3: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
6: No more!
3: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
11: Ako nga pala si Herwina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
10: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Sister Pain.
13: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya epekto siya ako sa Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Sa mga butika.
14: Madiet na ko bukas ah.
10: XFM.
15: Patropa mo.
16: Exciting.
17: Mga katropa, exciting.

0: XFM mga katropa peeps. It's now 5:01 in the afternoon.
1: Extra drive. Extra drive.
0: O, te, ano pa daw ang ginahulat mo sa opisina niyo? Puli na to. Tutala mo man ang ginahulat mo. Puli na, puli na, puli na. Kay alas 5 na. Siyempre, maano pa tayo, Abi, kay tapos na naman ang aton nga trabaho. Siyempre, time na naman sa aton nga pamilya kay pag-abot mo sa balay. Damo ka pa to sang hilimuson, damo ka to sang pilidon, damo ka to hulogasan. Hamugin man na iyang kamatuuran, di bala? After work, after mo mag-out sa trabaho, kung mabuot ka nga ba na, hilay-hilay ka lang da eh. Pero kung titigasin ka, ay imo ginatanan, tiga saing, tiga laba, tiga timpla kakape. Basta atanan imo ah. Hamugin na basta hambali lang ah. Abi mo bala, kung ari ka din? Ay, di ang ginambal galing nila. Ay, Abi mo bala, ikaw ganyang pahinga ko. Literal, gin mo yung galing mga katropa nga pahinga. Kay nga man, kung ara ka daya, sa imo yung galitanan ginasugo. Ahaw, mabuol na lang ginsang tubig, isugo ya pa. Bawa dayaw, gin ko ah. Yung feeling mo yung bala daw disable na siya yung kung ara ka sa tupad yan, no? Ay, sinuna siya man. Daw kilala ko ginaguro. Maskin lapit-lapit na lang gina pa hambal yung lihog ko bi, daw hatabi. Oh, dayaw ko yan o. Oh. Buhat na lang gin sa inyo mga katropa. Ah. Oh, subong no, nagag-um-go-um na naman ang kalibutan. So hindi ni mapaktan ko na matupa naman ni ang ulan. Matupa siya or hindi. So gani subong nga panahon nga mga katropa peeps. Nga nagabaylo-baylo ang klima no. Mag-invest gid ka mo yan sa inyo nga ikaayong lawas. Magtumaras ang Santan Vitamin C mga katropa kay ang Santan Vitamin C nagabulig ini sa pagbusa atan sini nga immune system. Agod nga ini kita mamandasig tapikan sang ubo, hilanat, sipon, trangkaso kag kun ano padara nga sa isang balatian pangud subong nga panahon sang ano no sang mga taglalamig. Uso naman ang mga iga-iga bala. Gamay-gamay lang napungtan ka na. Amogin na parang nga makabato ang aton nga lawas. Magtumarkitas ang Santan Vitamin C. Ang Santan Vitamin C, mga katropa, produkto sang Yes to Health Incorporated. Kagsarang hindi nyo mabakal ha sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Pwede man ka mo makavisit sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Ang ginahambal sa ibang nga, baka sarang nyo kayo magbakal sa mga lapad ha. Ahaw nga tagpila na kapiso, hindi ka mo kabakal. Ah, diba? Realidad, gin man na iya. O, oh, timayong hapon lang na kay Tita Weng. Tita Weng, ka, wala naman na sa anila. Si Tita Weng, wala patay-patay, iya radyo. Ah. Basta Tita Weng, wala patay-patay radyo. Amo na ang tita ko. Grabe yan, o. Aba, mapulik ko na sa Sabado. See you, tita. Feeling ko may hatag kagin sa akon nga laswa. Wala na ko dahan sa mga kaon sa ano, mga baboy-baboy na. May budlay na nag-aedad na ta. Laswa-laswa lang ta na isubot. Kagapin pa, amo na lang gina ang masarangan ta. Mahina ang bulsa. At least no, nakatipid ka na, healthy ka pa. Amo na, may mga advantage man na kisam. Kita mong mga pigado daw wala gawas ang balatian. Kahit ti, ang ginakaon lang nila yung pirmi laswa. No, no. Tiyan mong ginahambal nga tinluin yung lawas nyo. Hindi nyo paghiluin. Oh, ano naman ginayo? Maigo ka naman ta. Mambay ka naman ha. Halin pa sa akon. Naghalin pa talaga sa akon. Really ba? Talaga ba? Nagambal na naman ang ambot na lang ah. Ambal ka na isang lula ko sa una. Nagsaway na naman ang gapangulintas ang saway. Dayawgin ko yan sa lola ko. Ang lola ko nga baskuga, 90 years old na. Wala gyapon kapamana. Ganyan ang lola ko. O, ang lola niyo, amuman ha. At least, no, ang lola ko nga na iya palangga-langga ko ginaiya. Kasi siya na ang nagpadako sa ako na muna gurong rason nga wala na siya kapamana. Ay, amuna nga, dako ganyan kabalaslan ko na sa iya. Dako ang utang na loob ko. Kahit wala ganyan siya naman ha, kaya pagpadako sa ako. Pero may ko ginabili ni nanay sa iya sang una. Kung gutom ko ganyan, ginapakaon niya lang ko kuno star apple. Hello, oy mga lisa, kung sa una ba? Maskin pepper, na lang tani kung may ara ba? Pero lala, star apple, gidya. Kitsakit ba? Oh, by the way, ha, sa mga katropa, dagali natin nga nag-celebrate sa ilang nga birthdays today. Happy, happy birthday! Sige, celebrate ka mo da, enjoy ka mo subong sa inyong mga birthdays. Kaya nga man, sa sunod nga simana, ay, pag may birthday, kamo sa eskwilahan, gid ka mo yung ma-birthday. Amo nang ginasiling nga mapilitan, kagid yung makagasto, ya? Yawan nga nagay, puraot ka na gani, magasto ka pa to, no? Pero okay lang man ako, nagatiba-tiba ka, ako nagadamo ka man sa blessings. Okay lang man nga ginashare mo man sa iban nga tao. Para nga, ti, damo, pagid maabot, si mo, ah! Ah, di ba mga katropa? Oh, masa inyo sa buong mga messages, isend lang sa amon sininga text line 0950-975-6970. Kasi may ara ka mo dirang mga talamyawon o isend na diri ha kag mang inyo sininga mga music request. Hindi maguya-huya. Ano nga? Ano? Hindi, grupo. 7 minutes after 5 o'clock in the afternoon mga katropa, kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
3: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
2: The Secret of Health. Santon Gold. Live Testimony. Santon Plus Gold.
6: Nanay Christy.
7: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa every morning namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Gold.
3: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus

0: 41 obese people. Kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
1: The Secret of Health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes to health!
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Pero subong nga nagapamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang? Sungkot ko bala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
1: XFM.
7: Katropa mo!
6: Exciting!
4: Mga katropa, exciting!

0: Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteen na kilala sa pagtulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix. May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene, nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa VisionX Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. VisionX Plus Soft Gel. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. May yamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. May yaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung malaki.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
6: Ang XFM Network, news and current affairs sa buong Pilipinas. Buong-buo na ihahatid sa inyo ang mga mangyayari at magaganap sa muling pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Flood Control Scandal. Control Scandal. Sino ang mga dadalo? Sino pa ang mga personalidad na sangkot sa anomalya ng Flood Control Projects? The Senate Blue Ribbon Committee hearing of the Flood Control Scandal. Abangan at pakinggan bukas live dito sa inyong XFM station at sa XFM Facebook page. The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM Philippines.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
6: Yeehaw! XFM.
9: Patropa mo!
8: Exciting!
6: XFM.
4: XFM.
10: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid, at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
9: Mga katupa, exciting!

0: Lasa E 5.
1: Extra drive. Extra drive.
0: Good evening sa mga katropa naton nga padayon nga nagapamati sa 100.7 sa frequency sang ila sininga mga radyo. Magkakalipat man ta ba? Oh, kamusta na daw mga katropa nato? Nakadigamo na bala ang tanan? Basikon wala pa ba o? Ti oras na niho, timing na gid nga magdigamo na kamo. Diri sa Iloilo City mga katropa pips, amat-amat na naman nga nagatupa ang ulan. Amo gining ginasiling naton nga ang aton nga gabi mabasa naman. No? Nami gid man kun basa kon gabi haw. Ha, diba? Gagri, gid niya si katropang genre, ya? Iba, gid niya si katropang genre. Mabasa naman ni ang tanan nga kaugatan sang nabalaan namon. Nga tanom ha, tanom. Ginaklaro ko lang, tanom. Basi bala karon kon. Ay, ambot na lang ah. O, sa mga nagapanyapo na da sa mga nag-early dinner. O, unan yung ati mo akon. Kasi wala ko malipat kamo da nga agdahon ko de. Ako na lang gani mamatomato. O dira, kamusta kamo da sa mga kabanwahanan sa province of Iloilo mga ketropa? Nagatupa naman bala dira ang ulan. Mayo man gani no daw pabor man gani sa aton. Ilabi na kun amay ara kita sa mga pananom. Di mabasa-basa naman ni ang aton nga mga pananom. Pero kun no? Kunaga ang inyong nga balay malapit sa mga talamnanan na mo ginaginasiling nga danlog naman ang lagyan ta. Good afternoon to Baby Lucas nga nagakaon sang fries. Ano na kaon mo da be fries be? Tau-i ko be, uyon ko man na. Shout out kay Nonoy Pots. Si Nonoy Pots nga next week may klase na. Pero wala pa gyapon ka pa enroll. As well as good afternoon kay Kian Liz Ubaldo, ang batang pasaway palaging nagsa-cellphone. Ang unagin man na yan, subong ang mga kabataan, no? Unay na yung gadget, ya? Mas advanced pa sila sa technology. Pero at least, no, mas kinaga, ano na siya, ya? Nag-gadget na siya, naghampang sa cellphone or nag-ano man na siya, ya? At least, wala niya na ginapabayan iya nga pag-eskwela. Siya nang tipo sang bata nga pagpuli niya na sa school, mabukad na siya dayon sa iya nga mga assignments. Ubrahan niya na dayon, no? So, may bata ka mo nga muna, di ba la? Nakaka-proud. Dito kagina sa may ICC yun, naagyan ko dito. Graduation siguro sang taga-UI. Grabe, nakaka-proud. Galit ko, no? Kung isa ka bala kaginikanan, tapos napatapos mo ang imo ba nga bata sa kolehiyo, no? Daw kadako, ganyan galit nga achievement, mag-amuna. Para ba lang daw nami, pagin ang yuho mo kumpara sa bata mo nga manograduate? Kaya daw sa ano bala, no? Daw sa ano bala nga napatapos mo ang imo nga bata? Hindi bala basta-basta subong nga makapatapos ang bata, no? Especially nga halin ka man sa pigado, knowing nga nagabakas ka lang, nga mabuhi adlaw-adlaw para ma-provide man ang wants kag needs ang imo nga family. Gani sa mga kabataan, dira! Na, hindi nyo pag-uyangi ang mga sakripisyo sa inyong mga kaginikanan, da? Ang buhat na langit sa inyo, ah. One day, hinulsulan nyo ginaiya, nga wala kamusang tinapusa. Budlay, bala mag-ubra sa kampo. Mayo lang permi ko na, ano, may ulubrahon sa kampo. What if wala, ba? Diba? Sige lang, ah, sa mga pigado, subong, ibutang nyo gina sa inyong mindset. Ibutang nyo sa inyong kukote na dapat mangin milyonaryo ka. Mabakal ka pa sang Hilux ba lang? Kapoy bala sa agad commute? Ayaw mo, ginagabutang kuya sa mga utok kuya. One day ba lang araw? No, if God permits, ay kabay pa. Kabay pa nga magbunga ang aton nga mga sakripisyo. No, di ba lang? O, sa mga katropa naton dyan, basi ko nagapalanakit na din ang inyo nga mga kalikuran. Oras na giniguro magpamanyos ka mo sang Santhan Herbal Oil. sa kanami pa lang sang Santon Herbal Oil. So say sinuman may hindi makuha ang pagpalanakit sa likod man, especially kung nagaidad ka ng gidman, di talagid man na amadinay ang kapalanakit ng mga tuhod ta, mga abaga ta, mga hawak ta. Kaya mo na kung mga nag-opisina kita pungko lang ubra ta, o kung kisa lang ta nagalakat-lakat, diba? O kung ako sa inyo banyusina sang Santon Herbal Oil, kaya ang Santon Herbal Oil mga katropa pips produkto ini sing Yes to Health Incorporated kag saranggit ninyo mabakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Oras diri sa XFM mga katropa, 10 minutes after 6 o'clock in the evening. Sa mga nagapanyapon, enjoy kang magpadayon. Sa mga nagapalauli, mga nagapila sa terminals, maghalong gid ka mo. Kaya ang always ko ginahambal ang kalibutan, mariit. Hindi ka mo magpasaga-saga sa dalan, especially subongan nagainulan, madanlog pala ang dalan. Ay, ambot na lang gid sa inyo, tapos gulpi ka mo na nagpreno. Ay, lago talaga kayo. Dapat nyo ibutang sa pinsan nyo. May nagahulat nga pamilya sa inyo. So maghalonggid. Maghalonggid sa mga katropa naton nga nagapalauli na subong. For your messages mga katropa, palihog lang isend. Samon sining a text line 0950-975-6970. Again, it's 0950-975-6970. Pwede man ninyo ma-message ang amon sining a Facebook page, XFM Radyo Patrol Iloilo. 11 minutes after 6 o'clock in the evening, kag magabalik pa si Katropang Bea after a short break.

0: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
1: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
2: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB254286 series of 2026.
3: So MaxSavers! Sulit busog meals? Laging may pa-extra! Siguradong extra busog ka with MaxSavers Sulit Busog Meals!
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
11: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
10: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Sister Pain.
13: Ako si Danny, isa kabus driver. Upon tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita nga mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
14: Happy
15: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Makalage na ko!
18: XFM.
19: Patropa mo!
20: Exciting!
21: Mga katropa, exciting!

0: XFM mga katropa, 58 minutes after 6 o'clock in the evening. Kabay pang tanan nga mga nagakaon sang Indian mango, ini magsakit ang ilang at siyan. Ang mga ngayon kung wala ka magapanao, tapos mapalaway-laway pa kamot, eh sige, taguan nyo na lang na. Kabay pa nga, hindi magsakit ang tiyan nyo. Bots inyo daa. Sa tanan nga mga nagadinalok sa nga Indian mango, may araw din kayo. Basta na lang kita niya sa laway-laway. Ang bot na lang gid. Aga pamuol na lang gid sila Indian mango. Ay pa sila gapanako. Amo na gid na yung mga batasan sang tao subong. Ay, ang bot na lang gid. Sa mga katropa na nato, ang nga nag-upod gid kay katropang Bea until 7 o'clock subong agabi. No? Madamo gid nga salamat mga katropa peeps naton. Wala na kita sang time sa aton subong nga program. Magabulos na ang headshot with katropang boards Tibor Morales. Kita ay kita tomorrow mga katropa, same time, same program, and same station. No? Kaya sige kayo nagalalaway na ko de. Okay, nami na. Tupod ko sa technical side, katropang John Ray Bertiz. Sangala naman sang amon nga Chief Executive Officer, Doc Ramelito Uy. Kagsangala naman sang amon nga Station Manager, katropang Josel Banias. Ako naman si katropang Bea Joy Subaldo XFM News.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Wala sa makapugong sa akon! Wala!
2: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya!
1: Hindi! Bagat!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Mabatihan, diri lang sa inyong paboritong istasyon. X-FM!
3: Exciting!
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan. Dumalaki yung mga humparikos bins. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasakasuan ko, mga kaugwaran ko, pinasolgan nga ng Santon Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santon Black Gold.
6: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Rodel Sang Tangkol. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
4: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Delphine, ito lang masasabi ko sa Santon Plus Coffee Mix. The best ang lasa, tama lang ang tamis at tapang, at malalasahan mo ang soya, malunggay at santon na wala sa ibang kape.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
4: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Yan si Kelona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha-kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Para sa maputi nga panis.
13: Mahamis nga kutis.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
17: Hey, Valira Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Ando pa salamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
16: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue H. CFRR Permit No. 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
3: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
18: XFM.
19: Katropa mo!
20: Exciting!
21: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Agora sa XFM Radio Patrol, Iloilo a las 7:07 na mga katropa.
1: Headshot! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Headshot! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol Iloilo. Headshot! Komentaryo nga direkta sa punto. Headshot! Headshot! Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo!
0: Ang oras na rin sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:07 na ha! May gabi na sa atong mga kauturan, sa atong mga kabanan, sa atong mga katropa. Diri sa sudad kag probinsya sa Iloilo, nagapamati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nag-broadcast kita mga kabanan, mga katropa, diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Suba, Haro, Iloilo City, Philippines. And ang XFM Radio Patrol Iloilo, bation kami sa inyo mga radio paagi sa FM band. Ang amon nga frequency 100.7. Amon isang una ang frequency sang Z100. Nakagiman sang number 1 sa survey diri sa Iloilo, subong ginapanagiyahan mga kabanan, mga katropa, sang Yes to Health Broadcasting Network. Naka-live stream kita mga kabanan sa amon nga Facebook page. Actually, dua ining amon nga ginamintin nga Facebook page. Ang amon nga page, amon ning XFM Radio Patrol Iloilo, amon sining nga Facebook account. Ang XFM 100.7 Iloilo mga katropa. Pwede ka mo din makapadala sa inyo nga mga mensahe, ka mga informasyon. Lakip pa rin inyo sining mga pa-shoutout. Nasubong agabi mga kabanan sa bulan sang Hunyo. Dari kita mga kabanan sa ikatatlong adlaw sa bulan sa nga Hunyo mga kabanan. It's June 3. Sa aton nga pamangalagad mga kabanan diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kung may mga greetings ka muna, yung pa-shout out ka mo, ipanala lang yung mga kabanan sa amon nga Facebook pages. XFM Radio Patrol Iloilo. Kung gusto nyo iya nga mga private message, sa amon iya nga hotline number 0950-975-6970. Yata mo yun aton sa mayang gabi ng aton ng mga patrollers, no? Mga driver makabanan sa taxi ng aktibo nga nagpadala sa ila sining mga balita direk sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ang utob sa maagyan ilang mga balita gina-share direk makabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo kag kon makatimpo. Nakakuha ta sa ila sining observation sa palibot sa sudad mga kabayanan, mga katropa. Ang oras alas 7:09 na makabilan, mga katropa, dirigyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Getam yan naton sa mayong gabi. Anapili sining, aton sining mga kauturan dira sa Antique. Nga nagpamati subong sa 93.3 XFM Antique. Kagira mga kabilan sa Kalibo, 96.5. Kagira mga kabilan sa Bacolod, 96.7. Kaga mayroon man kami sa Palawan. Nationwide din mga kabilan ang XFM. Nga inyo batian, may transmitter, no? On air, kagasong man online ang mga katropa. Nga mo din sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:10 na nga itong sining oras. Nga mo din ang frequency, no? Sa XFM Iloilo, amuning 100.7 mga katropa. Ang oras alas 7:10 na, gina-welcome naman kamo subong ang gabi. Damo balita sa subong ang gabi, ha? Magatutok kita mga kabanan sa Metro Manila. Mga balita sa palibot sa pungsod Pilipinas. Mga balita mga kabanan ngagin, sunod gid sa aton sining mga kautoran. Umpisa sa June 1, tub-tub subong nga daw. Triple ang shake-up, no? Ang tayog sa mga balita mga kabanan dito sa Manila. Ilabadang gid mga katropa sa ang pinakadako nga tayog subong nga adlaw. Ini ang natabo nga pag-ilis ang Senate Presidency halin kay Senate President Alan Cayetano pagkanto magkabanan kay Senador Win Gatchalian. Ini matapos magkabanan nga wala gid gihapon makatambong sa sesyon ang grupo yang mga senador ni Senate President Alan Cayetano. Kay man kung nga agi tawag naton siya makabanan nga Senate President, duwang aton nga Senate President subong. Si Senate President Alan Peter Cayetano, inisaya makabanan ari sa grupo sa majority. Samtang ang nagpungko man subong nga Senate Pro Tempore, ang makabanan si Senator Win Gatchalian nga ginbuto ini makabanan sang 12 members sang senador makabanan ari ini sa grupo naman nanday Ping Lacson. Di kundi kahapon to dan diskusyon na nato nga 11-11 abi kun ring kaso magbinituhay no. 11 ang aras majority. 11 ang aras sa minority. Tikon magapungko makabanan nga Senate President si Cayetano. Kon magbinutuhay napulo lang sila 11 solid 11 sa piyak. Di karon why sila magreport makabanan, wala sila magpakita sa sesyon pagkatapos nga ini sila ay nag upod kay Senador Jingo Estrada. I don't know kon ano lang to kon gingamit lang ato makabanan nga rason agod nga hindi makasesyon sang June 1. Apang sang June 2 gina expectar nga magabalik sila makabanan makatropa sa Senado, wala tandak balik. Nagpabilin makabanan nga intact ang mga miyembro sang minority ang gingkakibot makabanan sang tanan pagkatapos nga ini si Senator Chess Escudero nga kilala nga dito sa piyak sa majority ang nagtambong subong nga hapon nga sesyon amarikon nga nga ginkabig nila ang ilakagalingon na may quorum mga katropa kag dito na islan ang mga nagauyat nga committee mga katropa. Istoryante na karon no? Dirigyapon ng kabinan sa XFM Radio Patrol Ilohej Asiata. Ang oras alas 7:30 ng kabinan mga katropa. Sa giyapon yung katropa ko si katropang Phoebe Balls Tibon Morales. Oplang kita ni katropang John Rivertes tuntung alas 9 ang takna subong agabi. Tag ang aton nga balita ang kabinan sa News Center upon kay katropang Bia Joy Sobaldo. Sa giyapon ini ang headshot. Headshot. Tala 7:14 mga kabanan, subong kambyo klima naman kita, no? Kalabanan sa mga mabatian aton, subong mga kabanan, nga aton kaingod, aton sining nga mga katubang sa salakyan, nagahingo-hingo. Mayroon ganit kami iya, kaya nag-maintain kami sa premium D3 kag vitamin D3 mga kabanan. Amon akong nga ang amoning santon vitamin C. Nga naghahatag sa amon sang dugang sining kusog agod nga makaprograma gyapon diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Headshot. Bagod man kay likaw kita sa mga balatian mga kabanan pabasgon ta aton sining main system. Magidom kita sang premium D3. Kay man ko na sa subong nga panahon na biya daw hindi na yari normal balang balatian sang unang bal naton rang kaso gali kay ginasulod ng aton sining lawas ang mga bakterya kag virus. Para malikaw kita makabanan sa siring mga balatian, mag-inom kita, protektsyonan naton siring alawas sa pagi sa pag-inom sang premium D3. Kaya man ang premium D3 makabanan, mayari ni siyang kapasidad sa pagguba, kapagpatay sa mga bakterya, kabiroses sa aton nga alawas. Iniya konfirmado na iya kay man legit ni makabanan na pamatudaan na ini sang COVID-19 nga isa makabanan sa nakahatag sa dako gid nga proteksyon sa aton labas amo ini ang premium D3 bangod kay may ari ni siya makabanan makatropa nga vitamin D3 kag virgin coconut oil kag may ara pagid nga moringa oil extract mga katropa. Headshot. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:15. Ipananuhan pa natin mga kabinan ng mga balita dari sa giyapon sa atong mapapalagad sa headshot. Sa balita lokal nga atong tanakayon subong gabi. At sa giyapon, no? Na medyo makanay-kanay subong ang City Council kay kon may ara mga kabinan ng daw kinagubot iya sa Senado kag sa Kongreso sa House of Representatives pagkatapos mga kabinan ng expel sang majority sang House of Representatives si Committee 4th District Congressman Kiko Barsaga at diriya sa sangguni ang panglungsod makabanan ng kanay-kanay subong kati wala pa mag-umpisa ang investigasyon sa paggamit makabanan sang salakyan sang Iloilo City Government ni City Councilor Cien Marie Mabilog naging dala niya inisang Domingo sa GT Mall sa Molo naging kargahan niya ko ng makabanan sang school supplies kaya ginapanagtag sa iya siring mga beneficiaries sa siring programa ng kabinan sa school supplies. Di pamangkot karon may ara ba naman kabinan nga trip ticket ang driver kag ang sanakyan itinerary niya may ala bada magin pakita ang kabanan nga folder sa aton si City Councilor Sin Marie Mabilog si Ari ho. Tituyo naman tuyo ko tani nga buksan si hindi lang napagbasaha kay sila niya ipresentar ko ina sa investigasyon ang kabanan sang good government and justice nga mo ang mag-investigar sining bagay makabinan na kagang tanan-tanan man nga mga nagamit sa silakyan dira sa Iloilo City Government. Particular makabinan si City Councilor Ong nga naggamit man sa Domingo sa silakyan kati gin-gamit siya kuno kay nag-meeting siya sa mga kapitan sang haro. Nag-inom, nagpangapito sila sa diri sa may haro sa coffee break. Di ang salakyan makabinan nga gina-assignment kay City Councilor Johnny Yang, ginadalaya man niya sa iya gasolinahan dito yung mga gina-parking kay hindi siya kuno kampante ngay parking sa City Hall kay may ara makabinan nga wala kuno gwardiya at delikado ng kaimaradan sa iya. Di makabinan yung mga bagay makabinan ni Baloon tayo sa next week recession kay mabalik mga katropa si City Councilor Rex Marcos Sarabia mga katropa.
2: Headshot.
0: Samtang dugang balita mga kabanan, ay kun dinto yang dali lang ang bukas klase mo yang pagpasar sa resolusyon sang sangon yang panglungsod nga ginapanawagan lang di pwede buresya oy. Abis nga pintahayo da ang mga pug-es na siyang ang mga pug-es ring yang mga pedestrian lane sabi. Ay makaya pa ni isang kuan sang DPWH Iloilo City District Engineering Office. Well, anyway, bisan paano may ara. Araw-araw man nga kada adlaw do galagaw man ang aton sining mga city councilors. Why gid sila iya makabutang abi, makatickdown abi nga city butang diri abi no? Lista diri abi kay para nga mga 1 month before abi sang klase kay man ang pisang klase makabinan on June 8 mo. Makuha na ba na? Humana pag mapintahan liwat ining mga pugis ng mga pugis makabinan ng mga pedestrian lanes. Ay kung din pati yung pilan lang kay adlaw na bilin mo iyang pag request yan ni City Councilor Nini de Liliana anyway at least may ara. Ating umaana iya sa DPWH kung paano nilang padasig ang pagpinta sa mga pugis ng mga pedestrian lanes sa atubang sang mga eskwilahan mga katropa. Samtang kagi kamuda sa pano sa mga atubang si Pio Bla kundi ginkab-kab na sa kontraktor sang MPIW ngayon may pipe ligyeng sila da sus nag-usbon. Kung ga-usbon magkabanan ang kung ka-flyover, ang porsyon sa kalsada sa may Lupisayna, pakadto sa Sambag, nag-usbon man. Anong plastada hambal sa observer siya nga, ano abinim ang usbon kay imbes nga ang ilaging kab-kab siya nga siminto, nagadamol sa 8 pulgadas, balikan nila siya sa tunga, 4 lang ibalik nila, wala pa maayo nga ma-compact duta. Di, anong imo sinabi nga expectaron? Kung mag-ulan kundi, osmod. Di, kundi, nagproblema naman kita na subong sa Lupisayna, manugbukas na makabanan ng klase. Ha? Manugbukas naman klase sa next week. Ti-traffic naman lugar daw. Kati, ginbalik naman nila kagin kab-kab. Agon nga kayuhon, ining nag-osmod nga porsyon sa karsada. Abi, di, kwayo lang abi. Ubusan lang abi da nang siguro duha lang ba lang hindi ba lang mabakod ba lang hindi balik-balikan ba na hindi tumayo ba na kay ang inyong pag-obra o mahambal kita nga ano naman substandard hindi yan pala pamangkot lang na ha kay wala man sa may nakita na kuno nga taga DPWH sabi nga nag-supervise sa pag-obra sila dito dapat may taga DPWH Iloilo City District Engineering Office kuno nga magabantay da para nga mabalaan kung insakto ang kadamulon sang siminto ang ginabalik dira makabidan kabay pa no itingwaan tara nga mapamangkot abi ang bangko nga direktor sang Iloilo City District Engineering Office para nga okay na sila ya okay na sila mga muna ya ha okay na sa inyo nga ang kadamulon sang gingkab-gab nga siminto, 8 balikan lang sang 4. 4 pulgada, ano man? Na-perdi tapos na, na-perdi pumuluyo aw. Ang oras din makabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:22 sa makabanan na. Mayroon tabi mga balita makabanan mga tropa sa palibot sang pungsod Pilipinas. Ilabadigit ini makabanan ang shake up. Daw sobra pa din sa 4.6 magnitude nga linog. Nga nabatsyagan dito makabanan sa Senado pagkatapos nga gin islan nga Senate President makabanan na si Senator Alan Peter Cayetano. Pero sunod kay Tano nga ang pag ilis sa iya nga Senate President kati ang Senate pro tempore subong din temporary ba si Senator Gatsalian ang ginbutang sa makabanan nga temporary nga Senate President samtang ang Blue Ribbon Committee nga utod makabanan ni Senador Alan Peter Cayetano nga si Pia ginislan nga subong sa minority bloc nga magapungko makabanan amo si Senador Erwin Tulfo tapos sige muna kay si Real Senator Erwin Tulfo sigihan nyo na siya ang magapungko nga Blue Ribbon Committee ng mga naga-investigar para sa mga anomalya sang gobyerno ti siya magapungko pero ginakdanit sa mag-iapon magkabanan ni Senator Alan Peter Cayetano iyang autod nga amo gyapon ang chairman sa Blue Ribbon Committee kay actually magapatigayon kuno pabwas ang investigasyon ang Blue Ribbon Committee under kay Senator Pia Cayetano may kamtanan ini sa flood control scandal mga katropa lang taon takon na sa diin magkabanan ang batunon kag kilalahon sang mga gin-invitar nga mga resource person kay man na ang Senado as hawol makabanan gin-declare na kay na sang grupo ni Tito Soto nga si DA Botabalon sa makabanan nga nakakwanan recess na pero ang committees sige gihapon na iyang obra nila no di buwas ko no may magkapatawag pagyapon iya sang committee hearing si Senator Pia Cayetano may kaangtanan magkabanan sa flood control anomaly mga katropati headshot ang pamangkot sino ba lang patihan ta sini sino ba lang magkabanan patihan ta sini Cayetano o Congatsalian amo na pamangkot ti ang makaresolve sini magkabanan mga katropa amo ang Supreme Court ta ang taon naton kay ito kon sino ang kilalahon abi sang Supreme Court abi no kag ano abi ni magapag ma ti akon nga paglanto ako personalan ni nga basi bala ko na mag file sa petition for temporary restraining order si Senator Alan Peter Cayetano agad nga ideklarar nga illegal to ang komposisyon sang minority bloc di ang maka-resolve sila magkabanan amo ang Korte Suprema. Di ilang taon takon na kumanapot din sa Korte Suprema, ano ang mangin akto sila magkabanan sa Supreme Court. Kasi sila lang ini ang maka-resolve sila pareho sila mga bagay mo. Hindi ni ma-resolve sa duwa ka grupo. Hindi ma-resolve ini sa grupo ni Cayetano. Hindi ni ma-resolve magkabanan sa grupo ni Gatsalian. Kundi ang pinaka taas ng hukom sa Pilipinas amo ang maka-resolve sini mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:26 na. Manong tabing kabanan naton sini nga balita sa palibot sang pungsod Pilipinas. Sila brigid makabanan ang ining shake up sa bahay niya sa Senado subong adlaw kay man alas 2:57 subong nga hapon. Ang minority senators nag-anabuta na sa plenaryo. Pag-abot alas 3:20 na kibot ang may isa ka surprise move ang majority makabanan nga si Senator Francis Escudero ay nag-abot makabanan sa plenaryo. Pag-abot mga alas 3:21 si Senate Secretary ang Senate Secretary sa nang naging elect makabanan sang Cayetano Black hindi siya nag-refuse siya sa pagtawag sang roll call. Nag-take over ang Deputy Secretary Makabinan with 12 senators present. Ang Senado nag-declare Makabinan nga may quorum. Iba doon sa Makabinan kung ano ang natabo sa Senado. Ato ni ba doon pagi sa atong news center kay Katropang Bia Joy Sobaldo. Katropang Bia, mayong gabi.
2: Katropang Boards gin-elect si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President Pro Tempore. Subong nga hapon, ginbuslan sini si Senator Loren Ligarda. Ini ang rason kung nga siya ang naging presiding officer sang sesyon. Sa gihapon, nga wala nagtambong sa sesyon ang mga miyembro sang majority bloc. Hunyo 1, umpisa nga wala nagtambong sa sesyon ang majority bloc. Kahapon, Hunyo 2, no show gihapon ang mga ini. Samtang sa kaangot pagid nga balita gin-elect man si Senator Erwin Tulfo bilang chairperson sa Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigation akon Blue Ribbon. Pagabuslan sini si Senator Pia Cayetano. Kasunod ini sang pagdeklarar sang quorum sa Senado kag pag-elect sang bag-ong Senate President pro tempore. Samtang kadungan man sa plenary session subong nga hapon katropang boards gin-elect ang bag-ong mga chairman sang Senate committees kag ini amo sanday Senator JV Ejercito bilang chairman sang Finance, Senator Tito Soto III bilang chairman sang National Defense, Senator Ping Lacson sa Public Order and Accounts, Senator Erwin Tulfo sa Blue Ribbon Social Welfare and Rural Development, Senator Rafi Tulfo sa Public Services, Senator Bam Aquino sa Basic Education, Senator Kiko Pangilinan sa Agriculture, Senator Risa Honteveros sa Health, Senator Lito Lapid sa Games and Amusement, Senator Cheese Escudero sa Housing, kag si Senator Mig Subiri sa Foreign Relations. Samtang sa dugang pangabalita national, gin-announce ni Senator Alan Cayetano nga madayon buwas, Hunyo 4 ang Senate Blue Ribbon Committee hearing. Sunod kay Cayetano nga siya gihapon ang legitimate, legal kag moral Senate President sang Republika sang Pilipinas. Ginakabig man sini nga illegal ang ginhimo nga kudeta sa sesyon sang Senado bangod 13 dapat ka mga senador ang kinahanglan agod nga maislan ang liderato. Nagapanindugan man si Cayetano katropang boards nga wala sang grounds agod magbutang sang acting Senate President bangod wala pa man ini nagresign, ginpahalin, napatay kag mayara man ini sang acting capacity. Naibaluan nga una na gin-announce ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo nga patigayunon ang hearing angot sa flood control scandal sa Lunes, Hunyo 8. Samtang sa dugang pangabalita national, naaayon sa batas at rule of law ang panangin pahayag ni Senator ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro matapos nga gin-elect si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore.

0: Senate President si Senator Alan Cayetano sa tion nga makakuha sang 13 ka mga senador ang minority bloc sa live Facebook sini kon sa Facebook live sinigin siling ni Cayetano nga iya lamang nga goal amo ang makagwa ang mapagwa ang kamatuoran sa liwat nga pagbukas ang investigasyon sang Senate Blue Ribbon Committee sa Manumalya nga flood control projects. Ini ang pangunahan ni Blue Ribbon Committee Chairman Senator Pia Cayetano Buaz Hunyo 4 sa Hunyo 5 naman katropang boards may natalana nga hearing angot sa natabo nga shooting incident sa Senado sang Mayo 13 kag 14. Kabahin man sa Facebook live ni Cayetano ang paglaro sini nga magkaduha ka beses nila nga ginpalabot sa Malacañang nga ila pagasuguran bisan anuman nga oras ang sesyon sa tion nga handa na ang ila mga bills. Ginsiling man sang Senate President nga ang mga balita nga ginapalabot kay President Marcos ang wala sang kamatuoran o kon fake news. Samtang sa piyak nga bahin aprobado na sa Kamara ang House Bill number 8389 o kun ang hagna nga nagadumili sa political dynasty sa national kag local elective offices. Inipaagi sa boto nga 271 yes, 16 no, kag 7 abstention. Sa idalom sa nasambit nga hagna, pagadumilian ang mga mag-asawa kon pamilya tubtob sa second degree of consanguinity o kon affinity nga dungan magakapot o kon magapadalagan para sa elective possessions sa sulod sang kaangay nga jurisdiction. Gina-require man diri katropang boards ang sworn disclosure sang family relations sang mga kandidato. Samtang sa dugang pang balita, ginpasakaan sang grupo nga Tindig Pilipinas sang kasong obstruction of justice sa Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla, kag suspended acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca sa Office of the Ombudsman bangod sa natabo nga shooting incident sa Senado sang Mayo 13. Ginatumod sang mga tagreklamo sa ginpasakaan nga kaso amo ang shooting incident sa Senate sa diinyara pa sa idalom sang protective custody sang Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa. Matandaan nga sa amuang nga tiyo na batian ang lupok sang pusil samtang naka-lockdown ang Senate building. Inimaan katamang board sang adlaw antes nga nagtuyo ang NBI nga magserbe sang ICC warrant kay de la Rosa may kaangtanan sa kasong crimes against humanity. Aminado man diri si Aplasca nga siya ang nakapalupok. Inimaan ang tiyo nga nagsiling si Cayetano nga ang Senate was allegedly under attack. Mayo 14 ang naghalin si De La Rosa sa Senado upod kay Padilla sa diintub-tub subong wala na ibaluan ang whereabouts ang pugante nga senador. Samtang sa piyak naman nga bahin ginbasura sang Sandigan Bayan 7th Division ang motion for reconsideration ni late 1st District Representative Martin Romualdez nga kuhaon ang precautionary hold departure order nga gin-issue batok sa iya. Base sa resolution sang korte nagapabiling nga epektibo ang nasambit nga travel restriction matapos ginbasura ang hinyo sang mamalidha bangod sa kakulangan sa merit. Isa si Romualdez sa mga ginlink sang Office of the Ombudsman sa issue nga multi-billion peso flood control scandal bangod sa papel sini katropang boards bilang anay sa speaker sang House of Representatives. Sa subong wala pa nakagwa sang o kun wala pa nakapagwa sang official statement ang kampo ni Romualdez. Samtang sa dugang pangabalita national ginpahayag ni former Congressman Kiko Barzaga nga magapadayon gihapon ini sa pag-criticize sa flood control kun liwat nga bahaon ang Pilipinas kun bagsak gihapon ang ekonomiya kag kun korap gihapon ang Kongreso. Ginpakigbahin man sini nga nang in kongresista man ang iaanay amay sang panahon sang pandemic kag wala sininaagyan ang malala na nga sistema sang gobyerno. Sangin pamangkot si Barzaga katropang boards kun bala siya ang mapadalagan pa iyagin siling nga wala na siya sang pondo para sa eleksyon apang depende gihapon sa sitwasyon. Gintawag man sang anay congressman ang kongreso bilang institution that is damaged beyond repair. So far katropang boards amo ning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center para sa XFM 100.7 Radyo Patrol. Iloilo ako si Katropang Bea Joy Subaldo X, XFM News.
1: Maraming salamat kay Katropang Bea Joy Subaldo Makabanan. Amanin ko nga ang siling naton. Basi bala mawili kita sa pamati sa balita sa Manila. Pamati kita sa mga balita dito sa Senado kag sa Kongreso. Malipatan naton balang aton sining kayong labas, no? Dapat nga tutukan naton Makabanan aton sining kayong labas. Hindi kita nga mag five blood, no? Kaya man ang isa sa mga balatian, makabalang nga masiling naton nga daw, tama ni ka tama bala ka gapang mablat, nagagulpiada lang amo ni makabalang ang high blood para man ikaw kita makabanan sa high

0: Landa, magidom kita sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Damon na buligan sa paginom sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Bangod da ini puno sang antioxidant properties. Katanan makabulig sa mga badan nga makalikaw sa mga batian. Pareho sang mabagubag, bukol, arthritis, rheumatism kag high blood pressure. Ginalipyohan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule ang aton nadugo. Agod nga malikaw kita makabanan sa mga sakit. Makabulig man ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa may mga sakit nga diabetes, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mas epektibo kung updan man sa pag-inom sang Santon Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. Baga balik ato mga kabanan, istoryanta ng shake up nga natabo kay na sa Senado. Anong gibala mga kabanan ang natabo nga ang gulpi lang yang nag- Silo and Damyo, si Senador Cicic Duliro kay ginapatihan sa mga kabinan nga diri siya sa grupo ni Senator Pia Cayetano. Ano ang irason nga gulpi lang siya nga nakibot ganito ang minority nga nagsampot sa kina sa plenaryo kag dito mga kabinan nga gilayon nga ginaistoryahan ang pag-ilis ang Senate President. Kay ginakabing kabinan sa grupo ni Senator Tito Soto nga may ara sila kuno nga quorum sa out of 22 kay man wala si Senator Jinggoy, wala man si Senator Bato, 24 sila kabilog mo. Di 22 sila makabanan. Di sa liga to June 1 11 sila. 11 sa grupo ni Tito Soto, 11 sa grupo ni Peter Cayetano, apang sa sirin makabanan nga hugada, gulpi lang, nga nag-all-hot makabanan si Senador Chess Escudero sa plenaryo kag nagbuto sa pag ilis ang Senate President kag ang pagdeklarar makabanan sang tanan nga committee sa vacant kagin pang assign ini makabanan sa mga senador nga ara sa masubong majority sila eh. 12 na mo. Kagiman pagi makabanan nga mabalita, dirigi apon sa atong pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Mayang gabi kay Elma Sobrebiga. Good evening, kato pa nga Phoebe Morales listening. Kay RB Cres Casieres sa mayang gabi. Amati kita ng makabanan sa mga tips kung paano kita makalikaw sa balatian. Pagay sa The Secrets of Health upon kay Dr. Remini Tooy. Ang oras sa alas 7.38 na mga katropa.
1: XFM.
2: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
3: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
4: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB254286 series of 2026.
5: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
6: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na!
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
8: Oh, gali, diriyo.
9: Ay, dali na.
11: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Samfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samfon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
12: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Samfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
11: Sunfon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
13: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.
15: X FM.
16: Yes, to help.
17: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
18: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
11: Samsung Plus Cold.
19: Ano ba ito? Sa unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman party leader. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nagihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Ranton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Ranton Gold, na-test ko na rin po yan dyan at nakaramdam ko ng ginawan.
11: Samsung Plus Cold.
16: Yahoo!
18: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
11: The Secret of Health.
18: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
11: Vision X, marami na ang natulungan.
20: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panacos.
11: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
18: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
14: The Secret of Health.
18: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
14: The Secret of Health.
18: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
14: Santon Plus Coffee Mix.
15: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
14: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
18: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
14: The Secret of Health.
18: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na premium D3 coffee mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
14: The Secret of Health.
18: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
16: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
21: Yes to health!
22: Madiet na kubuwas ah.
14: XFM.
23: Katropa mo!
24: Exciting!
25: Mga katropa, exciting!

0: bilang Senate President. Kag ang 12 makabig nga quorum. Timidid lak sa bungo. Ambot anong tabo sa nai makabidan sa sino anong matabo sa nai sa mga programa kag mga nga tawag ba lang para sa tawo. Kaya man isa makabidan sa mga nakabinbin kuntani nga agenda nga ang tanakayon nila makabinan amo ining masunod ha? Ini ang importante nga gireklamo makabinan sang aton mga kulturan nga mga imamol nga hindi papagbuon sa mga hospital kung hindi makabayad. Kaya amo tani ini nga mga agenda makabinan ang tanakayon nila kung nag patawag may sesyon sang June 1 hasta tani subong adlaw. Tinagsin din ni sila. Ano ba na ini ang mga agenda makabinang nga nabilin? Senate Bill number 1511 under Committee Report number 15. An act strengthening the protection of patients against hospital detention on grounds of non-payment of hospital bills or medical expenses and providing stiffer penalties for violation thereof. Importante tanin kay kadamo sang aton nga makaturan aton nga mga imol nga pamuluyo nga subong siguro kami palapot laguro sa reklamo kadamo subong sa mga ara subong sa hospital gadako lang gadako ang bill kay wala gani panugutan makabanan sang hospital management nga magbuwa kay ti wala sa sayo nagbayad. Imagine ini nga Senate Bill makabinan act prohibiting the detention of patients in hospital and medical clinics on grounds of non-payment of hospital bills or medical expenses. Ang sponsor sini amo si Senator Ray Santiveros Pia Cayetano Villanueva Gatsalian kag si Senador Padilla. Ti kung nagsisyon tani kamo, kaya man, ang ibans ko sa ila, nagkapananaw, dyan ti ilibin, kung mag-pungko, abi ang isa sa grupo ni Cayetano, nga presiding officer, napulo, kani kaso, may mga, napulo sila, may mga measures nga iduso for approval. Ilabi na may kabayanan, ang isa sa mga iduso, ni Senador Marcolita, ngay amend ang ila sining internal rules nga panugutan makabanan ang sinuman ng mga senador nga hindi makatambong sa sesyon face to face pwede sa kaagi sa video teleconferencing. Tikon diso ina makabanan amo na pananaw nila mo gidaobjekan ini isang napulo ha napulo or si sunod 11 sa grupo ni Tito Soto. Tindi makamaster sa majority kay napulo ni spiak mo. Napulo lang ang ma-approve. Ti ma-object sa piak 11. Sa akong napaglantaw daw, muna yung ginpanlay, muna yung siguro ang ginlantaw nila. Kung nga ang ginggamit nila nga legal to ang pag-upod sa kay Senador Jinko Estrada sa CIDG's Camprami, agod nga hindi maka-sesyon sa itong mga tirong. Kati duwa nang wala mo. Jinggo Estrada, kagsi Bato de la Rosa. Onsin lang sila. Ti karon iduso lang ini ang amendments and internal rules. Napulo lang ang maduso sila. Ti objects ng piya. Karong hindi iya gusto ang grupo. Iyan ni Tito Soto mo. Onsi sila. Wagtang. Ti mo nang ginalanta makabinan sa aton sining mga katuran. Nga kung nga ah. Nga daw, gapalang alang sila makabinan sa pag- patawag sa sesyon. Timatag dire sa deciding case ang ano sang Supreme Court. Pati wala man niya ginadumilian, wala man niya ginaprohibir makamanan si Senate President Abilino sa 1949 February nga magpatawag sa sesyon. O galing kay ang hambal sa Supreme Court nga ginkabig ni Abilino kay may ara siya nga pending petition sa Supreme Court amo tong rason niya nga wala siya magtambong sa sesyon laton niya ang desisyon sa Supreme Court. Di dapat tabal sa Supreme Court nang wala man siya gina dumilian niya sa pagpatawag sa sesyon. iyang refusal sunod sa Supreme Court ni Abilino sa itong mga tinihon sa pagtambong o kung papatawag sa sesyon, amo tong rason kung nga na pierde ang iapetisyon. The same niya kaso, mga kabinan, sa sining sitwasyon ni Senator Alan Peter Cayetano. Sa kapanabagan siya, buhas ko sa iyang mga supporters, mag-akwan siya, no? Panawagan siya, mga kabinan, sa isa ka vigil sa iyang mga supporters. Samtang si Senator Cisneros nagpagwa sa statement subong ilabang gabi, send it back to work for the Filipino people. Sino kay Senator Cisneros? We express our deep appreciation and commend the courageous decision of Senator Francis Escudero to take the floor today and confront the issues facing institution. His action sent clear message that his commitment to the country, to the Senate, and to the Constitution would prevail above all else. His presence enabled the Senate to proceed with the discussions and matters that are too important to left unresolved and too consequential to be set aside. On the issue of quorum, this is not an uncharted matter. The Supreme Court, ati yung manigapo, no? Ang gin nakita naton nga sa pag-research naton. On the issue of quorum, this is not an uncharted matter. The Supreme Court in Abilino versus Cuenco recognized the principle that a quorum of 12 is determined based on the number of members who are legally able to discharge the functions of the Senate. There is likewise an institutional precedent. In 2015, the Senate recognized a quorum of 12 senators who were within its jurisdictions. The Senate continued to perform its constitutional duties because the work of government could not be placed on hold. At a time when the nation faces pressing challenges, the Filipino people expect their Senate to work, deliberate, and fulfill its constitutional mandate. The institution cannot remain stalled by disagreement or uncertainty. Our duty is clear: to legislate, provide oversight, and serve public interest. The Filipino people deserve a Senate that shown up, does its job, and place public service above politics. It's time for the Senate to move forward and get back to work for the Filipino people. Statement, mga kabinan, ni Senador Chess Escudero. Timotaman pa natin, mga kabinan, kanugon. Kung natalakay, kung tani, ini ang ginhambal, ang party, mga kabinan, sa kwan nga ini, sa bill, nga mo ring isa sa mga mayor na problema sa aton mga kulturan. Pila ba na kabilog? Pila ba na ka mga nagpangayong sa aton? Dili sa XFM nga ang ila nga pasyente wala gin pagwa sa ospital kay gin dumilian sa paggwa kay wala sa ibayad. Imagine bala, isa kong tani ini sa mga ila nga tanakayon sa sisyon nila. Kay kung tanakay ini kong tani, bisa nakapasar lang sa second reading kag sa pagbalik nila by July 27, maaprobahan kung tani by third reading. Kaya man, counter pa rin mo. Counter bill na ini makabinan. Kaya may bill na itong nakapinding sa House of Representative. Imagine bala, para sa tao, an act strengthening the protection of patients against hospital detention on grounds of non-payment of hospital bills or medical expenses and providing stiffer penalties for violation thereof. Amending for the purpose Republic Act 9439 entitled An Act Prohibiting the Detention of Patients in Hospital and Medical Clinics on the Grounds of Non-Payment of Hospital Bills. Amuning subong ang bill nga ining naprobahan. Pero gusto nilang i-amend para nabutan pagid sang mas mabugat kung tani nga penalty. Timadyen ba na para sa tao? Kay kung na kamutanit na magkinagual sa Senado, basi ko na aprobada ni by second reading. Kag pabalik niyo, basi ko na aprobada na ini makabinan third reading, kag papirmahan lang sa presidente. Pila ka bala ka mga pamilya sa pasyente bilang nagilibion ng pangayon sa aton. Ngayon, hindi sila pabaon sa ospital, kaya wala sila kabayad sa bill nila. Gadako lang, gadako, gadako, gadako ang bill. Imagine, ang parastawo, tani, ginlantaw niya mga kabayan, ang parastawo. Hindi nga para lang sa inyo, yung personal nga intereses mga katropa. Heads. Ang oras 36FM, Radio Patrol, Ilo, alas 8:47. Hindi lang kita yung magpatama, gin, no? Kasi rin isyo ngayon kay... Kisa nagaproblema man kita sa lawas natin kung stress kita pinamati sa mga balita pareho sin eh. Hindi ka mas stress rin makabalan nga ang isa sa mga nakapinding kung tani nga ilang pagkatalakayon ang parte iya sa pag detensyon sa mga ospital, sa mga pasyente sa ospital kay hindi kagwa, kay wala inong bayad. Isa pang tani sa ila sin nga pag istoryahan, hindi kasi nga high blood. Matahom inikuntadik nga programa. Kung wala kang magkinagamo na sa Supreme Court, sa Senado mga katropa. Kagbase, guro, nga natagaan solusyon ang problema sa aton nga mga kauturan. Imagine mga kabinan sa subong gutok ang mga private, mga government hospitals. Tiwag ka opsyon. Mapa-admit ka na lang sa mga private hospital. Di pag-admit sa'yo mo, pangayuan ka sang down. Actually, hindi ba nga pwede na, kaya may lagit na silang bawal ang down mo. Pagkatapos, di, anong, kung may mga kauturan kita nga haluson, makapangita, gani sa inog, sa godless pamilya nila, tinibahid na sa hospital, gaayo makabilan ang pamilya, di, ma'am, sir, pwede abin ang amat na matal namon, hindi silang pasugot. Kay gusto nila makabedan na bayran gid kung pila ang bill. Di kung natalakay tani ni Kuntani basi pagbalik nila sa July 27 na third reading ay nakagpapirmahan lang Kuntani sa presidente. Di anong natabo siya ni makabedan kati wala matalakay. Bangod sa ang kinaguwal dira makabedan sa Senado mga katropa. Abang nga ito makabedan nga di na kita ang patama gitsang sa papanumdom sin, no? O ganun kanti, sino ba lang hindi makig siniman? Ha? Sino ba lang hindi makig sinin? Nga muna isa sa mga problema sang aton kauturan dire, hindi lang sa Iloilo, kundi bilog na Pilipinas. Kaya hindi kapapagbaon sa ospital, kundi hindi kakabayad. Kaya na-detain kaya sang management, dapat bayad ka na eh. O, di ba na? Oh, nag-augtas kita sa mga munisitasyon, mga kabinan. Mga mani, tiinom lang kita sang kape. Santon Plus Coffee Mix. Sa mga mahilig na mag-inom kape, kaga pag kita kape nga namit na, mag-inom kita makabanan sang Santon Plus Coffee Mix. Sa mga kumbala, sa mga babae, o kung sa inyo na mga partner nga, sa inyo din mga partner nga, daw Arab lah, Arab buton. Ang bagulang blan, daw okay, okay, ito bagulang, gidugay, daw lain naman. Basi may hormonal imbalance ba, sir, no? Paimna ba na sang Santon Plus Coffee Mix. Para sa aton mga lalaki nga may ginabatyag ba lang daw problema sa papangihi, abi inom kita sang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee mga katropa. Kasi maayon ni siya, no? Makabulig ni siya sa may mga balatian nga prostatitis mga katropa. Ang oras alas 8:50 na, it's Turbo Time. Turbo Dietary Supplement for Men. Gamitin ni 30 minutos antes maglabing-labing kay Mrs. Ha? Magtumar sang isa kapsula, siguradong mas manami kung mabakot niyong relasyon kay Mrs. Kaman solid ka kung nakaturbo ka, makabulig pa sa sex life ninyong nga mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Sa ato nga mga viewers and listeners, Dira kay kuno kay Brian Hayunan, mabuhay ang mga panindugan kontra korupsyon. Kay Ma'am Hermiti, dira sa Hong Kong, good evening. Kay Arby Chris Casires, sa mayang gabi. Kay Ryan Mundihar, dira sa Barangay Maradjuna, sa Biliso ng Tike, ayad nga gabi. Standby mga kabidan sa masunod programa, ang phone pal upon kay Troy Tisoy, kay Dolphy Langka. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Fabi Borns, Tibor Morales, XFM News.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kapilang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
2: Santone Coffee Mix.
4: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-Turmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: 7 Plus Herbal Soap.
8: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santone Plus Herbal Soap. Bili na! Santone Plus Herbal Soap.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
11: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: the pain.
1: Ako si Sarah, sa akin tutupan ni Lilo. Sa akin po call center agent. Burmy, gina ko nagka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang gina epekto sa akin sa Sis the pain. Pero si Dasi, gina madulang pagsakit sa akong ulo.
0: Sis the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
5: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sunzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Sunzone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga sugi butika. Woo!

0: Dik man. Ay ga, basa-basa na nga gabi, no?
1: Gani man.
0: Kaya na pa sa nga po nag-start actually.
1: Yes.
0: Mga manugpanyaga, nag-inula na. Nag-una bubo sa Cadiz, nagtulot na sa Sagay, as sa Subong, ara na sa likod mo ang bulan kita o na.
1: Tod ka.
0: Pagwa ni mo silig. Manupad ka man pala.
1: Wala pa ako pa man news, Lana.
0: Welcome na sa programa nga Phone Pal. Makaupo nyo katropang Troy Tisoy.
1: Kasi katropang Dolphy lang ka.
0: Wapo na luy-luy pa.
1: Bigala na tamsi pa.
0: Sarang kita mabatian sa tanan nga XFM radio station ni Boss Rems. Sa bilog nga NIR, kag sa Western Visayas Region 6. Nakatune na mga taga Bacolod. Pinaagi sa XFM Bacolod 103.9. Opod na si katropang
1: Chris.
0: Again,
1: Chris
0: Chief Junel. The secret ka lang for me, ha? Sa Kabankalan, mabatian kita sa Kabankalan 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Sino?
1: Papa Rodel.
0: Again?
1: Papa Rodel.
0: Hindi ka na magliwat? Ganda baka chance.
1: Ah, Papa Rodel, gin ko ya.
0: Winston Villanueva. Ginagaan ka chance, ha? Papa Rodel, kagit Japon.
1: Tapos, islan mo naman.
0: Patuwaron mo balas karon, Papa Rodel, kagit si Japon?
1: Ah, yes.
0: Sa Kanlaon, abatayan kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
1: Shitty Boy.
0: Baby Ron! Subong ka pa nag-give up? Nga Baby Ron ka lang per me?
1: Ay, waik!
0: Mabatihan man kita sa Sagay sa 87.5 XFM Sagay, XFM Sagay Teleradyo via Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29. Sa Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorias Manapla, Kadi Sagay Kagiskalante. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Radyo Patrol Iloilo 100.7 with katropang
1: Alex
0: Jan Ray. Alex Salamperme, ha? Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Noel
0: Neil. Sa Kalibo, 96.5 XFM with katropang
1: Noel na ginaiya.
0: Again?
1: Noel.
0: Hindi na mag-change mind
1: Noel
0: mo?
1: Noel.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Shamin.
1: Uy, nabalik siya.
0: Sa Antique, mabatihan kita sa Antique, XFM Antique 93.3 with katropang One. Two.
1: Neil?
0: Ha?
1: Neil?
0: Again?
1: Neil?
0: Wala na iban?
1: Neil.
0: Final answer?
1: Neil.
0: Kuya Jay. Pilang i-check to mga sabat?
1: Ano, da pila duwa?
0: Isa lang kabilog. Si ano lang? Sino gani ang saptan mo?
1: Ambot.
0: Okay, tamo. Lipat na sa? Sino nasaptan mo? Wala agad gali. May nasabtan biskan isa. Uy, kagit zero, kagit subong.
1: I think so.
0: Hindi kaya well, I think. So, ya, confirm ko dyan nga zero, ya, eh. Hindi na imulan na.
1: Ha?
0: Mamanyos na. Kaduko kayo mamanyos.
1: Sige lang, bala. Kayo mabala. Amo lang na.
0: Hangi mo yung pamanyos, gali subong, ano?
1: Ano?
0: Santon plus herbal oil.
1: Para palalakit sang lawas.
0: Hindi, ay mo arthritis kidya eh.
1: Sa bagay.
0: Mapahubin-hubin ka pa. Ang nagapalanakit ang kalawasan sa mga hubinon lang na iya. Sa imo edad nga 63, arthritis na ginayaya. Ako, ano lang pala.
1: Ang panalakit sa mga ugat-ugatan niya.
0: Ano nga ugat? Ang gagmay nga ugat? Ako na mayor nga ugat.
1: May mayor pag daw.
0: Away na yahaw? Miyara eh.
1: Kabalo ka gila nga buka, kuya.
0: XFM call and text line sa mga gusto mag-intra. Dial na sa Smart Kag TNT subscribers.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Ang phone pal nga programa ginadulong sa inyo sang pinakanamit nga kape. Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen sa mga gusto magwapa kag gwapo. The best subong nga matulutog na nga panahon, Santon Gold Coffee Mix.
1: Kag kinatulog man saton sang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagasuprayer sa sari nga mga balatian ang Santon Plus Gold.
0: Ang YesWell products ni Boss Rem sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. It's 26 minutes after 9 o'clock. Mabalik pa ang phone pal. Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo!
1: Exciting!

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Xanthan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. XFM.
2: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin. Yung hindi agad-agad sumusuko. Yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok. Yung bang turbo kong bumira.
3: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus! Mabibili sa mga butika!

0: Nadali kita. Tuwing! Sino ka subong man? Ano man ang imo nga make-up
1: si,
0: man?
1: Ano?
0: Doon yung lubong naman ang make-up.
1: Si Marichu.
0: Marichu?
1: Paing.
0: Padayan ka mo sa pagmamati sa programa ng Phone Pal. Opo nyo, si katropang Troy Tisoy.
1: Kag, si katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
2: Yahoo!
1: Kag, ginadulong man sa aton sang Santon Plus Mangustin and Malunggay Capsule, pinakapig...
0: Oh, rararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar
1: supplement para sa may mga bukol-bukol, sis gag to more.
0: Ano pala ba tila? Ang pinakapitoy eh.
1: Ano?
0: Na ano naman ang mga dila kasi nalambid na lang na yung man. Anong solusyon to sila sa imo man? Pabutong na na, be.
1: Pwede.
0: Pabutong na na sa amo ang color puti. Guys, bakal ka mo sang very effective nga mga herbal food supplement sang Yes to Health nga available ini siya sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide. Hindi ini available sa mga kilid-kilid kag mga changgi-changgi ang amon nga produkto kay tungod nga ang amon nga product diri sa Yes to Health Incorporated kay tungod nga epektibo. Hindi ni siya accessible sa mga kilid-kilid lang. Kumbaga, di kalidad nga produkto nakatungtong sa kilala nga mga drug stores, mga dalaguan, kag may mga pangalan ginya nga pangsyalan ginya nga mga marketing strategy balay dol.
1: Yes eh,
0: si Dolpo hindi ni siya kabit-bit sang Yes to Health products nga mamaligya sa mga merkado-merkado. Ano na kuro, ano na karon nga pamulante?
1: Mayo po niya ka ate kay
0: te, mapatihan pa na ang produkto nyo kung mag-amo na herbal pangadaan na base pa lang mambal ang tao nga ay ilan na ginapabaligya sa mga ano kilid-kilid kay manog expire na na. Ang diriyaya sa Yes to Health products ya ang mga santon ng mga produkto nakatungtong na iya sa Mercury Drug Store diri sa Sagay, sa Iloilo, sa Ruas, tanan nationwide ng mga Mercury Drug Store. Kung may mga South Star Drug da, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, kag Watson's Pharmacy, ara sa istante, nakaplastar sing bonggang-bongga. Makambal kagi dya balang safe katama. Kay ti siyempre, gina-intake na buy sa ato nga kayong lawas. Pagkatapos, bakal ka mo inyo ya sa kilid-kilid. Kung gabakal ka mo sa kilid-kilid, mga piki na. Don't know?
1: Yes, dapat andaman nyo gid ang inyo gid ang bakal.
0: Oo, lantaw nyo gid ang amon nga produkto ha, nga may Yes to Health gid nga, nga logo sa packaging. Kaya kung wala gani Yes to Health, tapos nagpakilala sila nga santon ko no, hindi na yung amon product. Kag wala kami nagabilin sa mga produkto sa mga kilid-kilid, mga kapi-kapihan na. Wala tada yung gabilin doon.
1: Yes, of course.
0: Hindi na ato niya yung mga product ng ilang ginapamaligya. Ang amon para sure ball. Kahit siyempre, consumption ini sa ato nga kayong lawas. Bakal ka mo sa kilala nga mga drug stores nga ginapang-mention namon sa radyo. Kay tungod, amo ina ang legit nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated.
1: Yes, of course. Diba? Ano kami, ate?
0: Hindi kaya ate, ya? Ah?
1: No, correct.
0: Badyaw kaya? kay may nagasulod sa amon ng mga info bala nga ginabutang ko no sa mga basket-basket. Hindi na yung amon niya. Uy na yan sa mga basket-basket. Amon niya kay ginakarga sa mga bike-bike, tricycle. Wala ah. Para makasigurado kang hindi piki ang mga Yes to Health products na ginapang bakal nyo, sa Mercury Drug Store ang lakamurikta, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Store, kag Watson's Pharmacy. Kag mga butika man sa tanan-tanan nga lugar, most especially may mga XFM stations nga naga-hyping kag naga-klaro sang mga Yes 12 yeah. product.
1: Ang mga authorized lang gid nga mga butika.
0: Authorized gin man.
1: Of course.
0: Lain malagi mention mo.
1: Ano?
0: Authorized.
1: Walang para. Sino gid ba sa akin nga doon? Ang manyakis.
0: Chak, totoo ba na batian ko? La, ito yung bala yung mga mention.
1: Embot him mo da.
0: Dial ako mo guys sa XFM call and text line Smart and TNT.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. Troy, gapamati ko sa radio kag sa Facebook. Ga-free data lang pero makita man namon ang imo kagapuhon sa Facebook.
1: Wow!
0: Lalabot sa imo upod.
1: Imbento.
0: Abot sa dahil. Nari mo ay! Abi mo ko natapos ako sa imo kagabi. Ari mo ay! Dugangan ko pagid ay! Kahapon lang na siya nag 20 years old. Dahil lang gina kay may ginapagrit. Hip-hop style subong ang porma ni Dolpo. Hambal ni Josh. Kahapon lang na siya nag 20 years old.
1: Hello, Josh. Salamat, Josh.
0: Ay, dali lagi. Sir Joshua, sang Antique. Sir, si Nanay Rose. Wala, sir, basi malagaw. Da, sir, kung araw na radyo. Da, sir, guys, Nanay Rose, sir, ha? Kaya hindi na sa magliso. Aton na sa sir.
1: Aton na sa...
0: Katropan na sa subong.
1: Patag-anyo man kay para madayon kasal na mo.
0: Mayang gabi, line number one.
3: Gabi, Troy.
0: Oh, mayang gabi. Kadako, sang yumutingog, dako yung meatloaf.
1: Bago lang na kumusan.
0: Bago na nabag-iran na ako nabain ni meatloaf. Ayan ka. Ang gabi, pangalan?
3: Mark Troy.
0: Si Mark. Taga din si Mark?
3: Taga Cadiz. Nanawag ko pre, buhuri nga, Betoy.
0: Ari naman, taga Cadiz naman.
1: Taga Cadiz naman sa...
0: Di nga sa Cadiz?
3: Sa Mabini.
0: Sa Mabini. Nga, nadumduman mo kami nga. Gusto mo mapaugat at tatlo? Pinaburingan ka man bala? Hindi kaksangin mo nga cellphone sa charger. Oo. Para niyo magburot. Pila na edad mo, anay? Basi kon ma-ano kami da? Mga corrupting minor kami? Dumapatay ka naman sa ubo mo, pre. Wala kang inom sa Don Plus Gold mo.
3: Sa Chimpo, pre. Gaulang, gainit, hali.
0: Hindi kami agaliya. Wala kami nagipagibato sa Chimpo.
1: Amo gani.
0: Mainom ka sang Santon Plus Gold bala kay para imo resistensya pagun pagun. Tawo si Dol.
3: Makalaga ko daw basan Domingo sa Gaytroy kadtoon ta kay Ignis Station Troy.
0: Kapila ka na magambal nga malagaw, wala ka man kalusot di ah. Tanukid bala makadto.
3: Mukha na Troy, mukha silgo ko dasan si Mana, pero basi mukha lusot na Troy.
0: Ma?
3: Malagaw lang ko ba sa gaita?
0: Ah, hindi na kami pagpasaliga, oo, bala. Kay galain lang buot ni Dolphy.
1: Kato na lang di, ah. Wala na promise, ah.
0: Kuko sang dragon. Mark?
3: Tay.
0: Ara ka pa da? Anong tuyo mo sa amo ni Dolphy? Wala labot nga. Hindi lang mag-aha sang kwarta, kaya wala na kami kwarta, ha? Manutani?
3: Mangita kalingawan, Troy.
0: Ah?
1: Mangita sa kung sang ano?
0: Kalingawan ko, no?
1: Di gusto mo, lingawan ka ka. Pagi sa kamot
3: kag...
1: Pagi sa kamot kag dila.
0: Kaagi ka na. Migo Mark?
3: Ano, Troy?
0: Nakaagi ka na nga ginlingaw ka sang isa katawo nga dila kag kamot ang gamit?
3: Why ka, Troy, ah?
0: Gusto mo matry?
3: Pag-alitay.
0: Oh, come, join with us.
1: Matilawan mo ngula, matilawan. Hahanapin mo pa.
0: Hahanap-hanapin mo. Ano?
3: Ano? Ano yan sa Burkinadol?
1: Tinawan mo gani.
0: No, wala mo pagay matry, mangkot ka na.
1: Oh, mugit eh.
0: Antes ka ba mangkot, matry mo dapat.
1: Oo.
0: Oh, di ba? Dahil lang ha, basi babae ni sa line number 2 ha. Hello, hello line number 2, good evening. Ah, lalaki ni, wala ka sabat.
1: No. Gani.
0: Ilan na to, edad mo gani, Mark?
3: 29 pa, daw po.
0: 29 na edad mo? Ano work mo da sa Cadiz?
3: Ari ko subong sa World Trade sa pakaunod sa Alihis.
0: Ano bra mo da sa Alihis?
3: Bagong project construction, balay.
0: Ah, balay na, balay? Private nga balay? Oo. Oh,
3: oo, sa business.
0: Pila ka na da kabulan nga dira ka na-assign sa Alihis?
3: Dua.
1: O, dua kabulan?
0: Lapit ng Alihis sa Villa Montridol?
1: Layo, uy. Layo. Nang pakatubla sa may Memorial Park.
0: Ah. Amo nang imo nga ano? Ha? Meeting place?
4: Memorial Park.
1: Dira ko ka pa bugnaw.
0: Abi ko kung dira ka kapalubong. Dira ka kapalubong?
1: Ginalubngan.
0: House sa o sige, ano man, mabugtong-bugtong ta?
3: Ang butin mo.
0: Basta masabat mo.
3: Try na eh, try.
0: Ah? Kung hindi mo masabat, kung hindi mo masabat, isa ka kiss kay Dolphy, ha? Okay lang sa imo?
3: Trial, trial
0: ah. Oo. Wala na sampul-sampul ah, mahatag makamiklo. Okay lang?
3: Yeah.
0: Okay. Dolph, ready ka na makisa ni, ano, ni Mark?
1: Okay.
0: Ano gusto mo makis? Ang French o kung smack? Ano?
1: Pwede. Duwagin.
0: Ano, gums to gums?
1: Pwede.
0: Ba? Ari ay. Ari ay. Wala mo ni siguro na mati kagabi. Ano?
3: Ano gusto ni Dolph? Ang kisang nagpok-lagpok di kaya?
1: Ang hagpok-hagpok, haglagpok-lagpok.
0: Correct. Okay na? Ready na?
3: Okay.
0: Okay. Baboy sa lasang, ang tunok puro lansang.
3: Ayan, Troy.
0: Baboy sa lasang, ang tunok puro lansang.
3: Berian?
0: Ha?
3: Berian?
0: Wrong! Pero lapit na. Baboy sa lasang, ang tunok puro lansang.
3: Ha? Yangka.
0: Ha? Ano mati ni sa sato naging gi-replay ko muna pamangkot. Kapamati ni sa gabi-gabi ah. Liwaton ko ah. Dayaon kay mo niya kapamati ka sa amon niya. Ariwa, ah. Isa pa.
1: Ipasala man balay mo bala nga sabat bala pamalukan mo ko.
0: Kun maglakat gakamang, kun magpahuway gatindog.
3: Nabray.
0: Kun maglakat gakamang, kun magpahuway gatindog.
3: Buktot.
0: Pero lapit na da sa buktot kay Even ang buktot nagagamit man sini. Oh, last chance ha. Kun maglakat gakamang, kun magpahuway gatindog. Sakit man si mo sabat buktot gidya. Oh, ano pa last chance. Kay mamma declare ako dahil wrong o kun correct.
3: Ya, lakat gakamang magpahuway gatindog.
0: Oh, kun magpahuway gatindog.
3: Dangaw-dangaw.
0: Ha?
3: Dangaw-dangaw.
0: Dangaw-dangaw.
1: Ano na sa? Dangaw ng, ano? Nang daulangaw?
3: Oh.
0: Okay. Amo na tong wala yan na batian. O, sige na. Masabat na ko, ha? Sala ang imo sabat. Ano? Maano ka pa? Mahirit ka pa isa para makaluwas ka nga makakiss kay Dolphy?
3: Oo.
0: Isa pa? Sige. Kun maglakat, gakamang. Kun magpahuway, gatindog.
3: Nalipat ako na sa ano mo.
1: Nasiga na bala. Para mahalukan mo ko.
3: Nalipat lang ang gabi ko na ano na.
1: Ate ano ah. Halukin na lang ko ah.
0: Ano na? Soko na?
3: Dito, Troy.
0: Soko na?
3: Ano pa?
0: Ano? Ano chance pa, Ged? Clue. Ngayon ka, clue?
3: Okay.
0: Para fair man si Imo, kay base pa lang guro nga, mambalgid ko nga, perdiyonta ka para makakis ka kay Dulpo, dahil lang, Ged. Oh, matago klo, di ba? Ang clue nga, matago na si Imo, even ang buktot, nagagamit man si ni. Bagay ni siya, bagay. Bagay ni siya, kag adlaw-adlaw, ginagamit.
3: Ginagamit?
0: Yes.
3: Baston?
0: Ha?
3: Baston.
0: Baston? Bastos. Sala.
3: Baston?
0: Sala, gani. Okay na? Soko na, soko na. Soko na?
3: Troy.
0: Oh, sirit na, sirit. Ang sabat.
3: Sirit na.
0: Ang sabat. Sapatos.
3: Sapatos mo yung
4: gali. Hindi, mahalo ka lang sa akon. Mahalo ka na sa akon.
3: Para yan, naging mahalok na ko.
0: Ara.
4: Oh, ako na mahalok, ha?
0: Kadali ni si Ang perdi na yung nalok sa imo ya. Ikaw, ikaw babayi.
4: Oh, sige, halok na lasika.
0: Ka-aggressive man si imo man. Liwat, liwat, klaro ha, pag-alok. 1, 2, 3. Pau.
4: Oh, ako naman, ha?
0: Oh, isa pa, balos-balos ka mo. Balos-balos ka mo.
4: Oo, ah. Sige na, halok na liwat. Oh, pag-uadila mo.
3: Oh.
4: Daw suso lang.
0: Kita-kita sa... Ha? Kita-kita ni Janry sa iyong monitor ang simo ni Dolby. Guwapo ilang monitor sa antiki, oh. The best, ah. Oh, sige na, isa pa, kay daw hindi klaro. Ang klaro, git bala, Janry? Mark?
3: Ano, Troy?
0: Ang klaro, git bala?
4: Hikapan na lang ko bala sa akon, bala nga gitling. Halok-halok pa.
0: Hindi, magadto ka na lang di, magadto ka na lang di sa Sunday, mga yutong sa Seymour. Ah.
4: Te. Pangayutom gidya.
0: Oh, te. Kanto ka di sa Domingo, ha?
3: Oo, oh, ako dapat mga yutong.
0: Ah, ilo-ilo, galing yung monitor. Salamat dyan, Ray.
4: Oh, te, sige.
0: Makanto ka di sa Domingo, kapihan ka pa namon.
4: Gani.
0: Oo. Oh. Te, makanto ka hindi.
3: Kanto.
0: Gaan ka pa namon t-shirt.
4: Oh, te, kanto na di.
0: Kaya ang t-shirt, kaya ang t-shirt na mo nang imo nga gamiton para itrapo.
4: Na, na ano lapuyot pa na?
3: Ano, gata niya, Dota?
0: Ano, gata?
4: Ate, may imo, tasago eh.
0: Hindi ka na mangita nobya ha kay ano ka na kay Dolphy ka nakalak nakalak in period ka na ha. Good man.
4: O listen siya na to sa ginikanan mo nga gamiton kung ang apelido mo.
0: Ah, ah, ano utod na lang kay. Oh, hello.
3: Hello.
0: Tela ina ni. Oh, sir, mano ka, sir? Oh, may ari di sa mano tani kay Dolphy, sir?
4: Baka bakal subong sa akong gagabi, ha?
0: Dahil yung mugit subong ba?
4: Oo, gani man. Nga, tani?
3: Nang dog?
4: Ah. Ano siling mo? Mapakasta ka?
0: Ang kapanawag sa kuno sa imo.
4: Kapanawag ka sa akon.
3: So, sa hindi nakaw.
4: Sa diin nga ano? Ba ano ba hindi ko sa buong kasabat sa imo kay live ko.
0: Ah, naghatag yung gali number sa iya.
4: Basi, ibabasi kung sa ano lang eh, messenger.
0: Ha? Huh? Ah, nag-chat ka mo sa messenger, Migo?
3: Nag-chat ka na niya po ng cellphone na niya po na gamit na tripod.
0: Ah, okay. Disqualify, ah.
4: Siya manigyapon, ah.
0: Ano siya din?
4: Ito ba lang sila niya nga si Alex Paglumutan sa...
0: Ah, okay. Sige, goodbye. Ah. Sunod ka naman, ah.
4: Amo pwede.
0: May gabi, anay, kay Neil Candido. Ah, hi, Troy. Patamyaw lang gali ang palangga ko nga si Kaifa nga nagapamati. Good night, love. Ah, si Kaifa.
4: Hello, Kaifa.
0: Amo na ning nubyo gali ni Kaifa ang gachat sa aton.
4: Oo.
0: Grabe ka palanggaan. Nagin sila duwa ba? Okay, manabi siya na hindi ka kita. Importante ka kuutay.
4: Ah, correct. Galumlumanay.
0: Family Biasca, Pabuaya. Tama, Pabuaya, Ricaros. Happy listening sa mga taga si Wahon Dos, Cady City, Alin kay Mineses, Merlinita. Bag-o ka lang gachat sa akon, Mark. Nag-join ka na dahil da bang FB mo si Dina, si Mark Ambot. Sa inyo daya kung sino man da.
4: Nakikadamo na sa ngalan yung ginagamit siya.
0: Mayong gabi kay Lastima. Watching live from Toledo City, Cebu.
4: Wow, mayong gabi ininyo diha.
0: Lorena Daza de la Cruz, watching live and listening from Roja City, Capiz. Kag mayong gabi sa imo upod nga daw si Jollibee. ang kay Joshua sa Antique ang balya. Do rapper, do hip hop style ko no ang forma mo. Mm-hmm. Tapos ang sa FB live naman daw, oh, may gabi sa upod mo nga daw si Jollibee.
4: Pwede, angels lang ana.
0: 6 minutes after 10 o'clock, mabalik pa ang phone. Palupod nyo si Katropa Troy Tisoy.
4: Kasi Katropa ang tapilang ka.
0: Nagapamati ka mo sa phone pal sa XFM Katropa mo.
4: Excited!

0: Marathon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.

0: 21 minutes after 10 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, katropa mo.
1: Exciting.
0: Anami maoy. Ang phone pal ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Kaginadulong man sa aton sang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Ang tanan ng Yes 12 products, sarang mabakal sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Ari ay, bugtong-bugtong naman ay. While waiting kita sa aton caller nga ma-join sa phone pal kang nagapangita sing uyab. Ari ay.
1: Sige be.
0: Ready ka na?
1: Sige.
0: Puno sa idalom, sanga sa ibabaw, may bunga pero wala sing dahon.
1: Liwatabe?
0: Iligay no na na ha?
1: Oo ah.
0: Puno sa idalom, sanga sa ibabaw, may bunga pero wala sing dahon.
1: Ulo?
0: Sang?
1: Ulo ah.
0: Ulo sang ano?
1: Ulo sang tao eh.
0: Aha. Final answer.
1: Ulo.
0: Ngayon, klo, hindi.
1: Oh, sige, klo.
0: Sapat ni siya, hindi ni sa tao.
1: Sanga sa dalom.
0: Sanga sa, hindi ah, puno. Sa idalom. Sanga sa ibabaw. May bunga, pero wala sing dahon.
1: Usa?
0: Ha?
1: Usa?
0: Lapit na!
1: May sanga sa babaw, di bala?
0: Correct! Pero ara na!
1: Usagan eh!
0: May kulang!
1: May kulang man?
0: Puno sa idalom, sanga sa ibabaw, may bunga pero wala sing dahon. Usa, ara na! Pero kulang!
1: Lalaking usa?
0: Karoon mo lang sabto na kay entertain ta na itong caller. Line number 2, good evening.
2: Na. Yes, Roy.
0: Ay, may gabi. Sino ni?
2: Dyan ni Roy. Salamat lang ito.
0: Ay, salamat. May nagpasalamat. Kidman sa kadugayon. Nga, mapasalamat si Dyan.
2: Nubya mo si Roy.
0: Wow! Sino ngalan ng nubya mo? Ikaw ya dyan, taga din ka, taga Kabankalan ka?
2: Tuna.
0: Taga Kabankalan?
2: Isa Tuna.
0: Ah, taga Isabela. Ah, dumduman ko na. Taga Himamaylan ang imo na nubya?
2: Oo, oh, taga Himamaylan. Kung kita buot, Troy. Itaay kami, datong kumabulan, Troy. Malakas kami sa balay, Troy.
0: Hindi lang git pagpasaliga, buot mo. Basi pangayuan ka lang, Gcash. Oh, sige na. Okay ka naman na at least nalipay ka. Kabalo kami, may nubya ka naman ng taga Himamaylan. Thank you, kid. Kaging pabalo mo kami. Bye. Oh, line number 1, good evening.
3: Hello, Troy.
0: Hi, pangalan.
1: Hello.
0: Ngalan mo. Ngalan.
3: Justin.
0: Ha? Si?
3: Justin.
0: Taga diin.
3: Bagyo, nagobra ko Bagyo.
0: Pero taga diin gid ikaw.
3: Pangasinan ko ha.
0: Ay, sandali. Bakit marunong kang magiligay nun?
1: Oo.
3: Dahil dugay ko to sa Iloilo man ko nagobra.
0: Ah.
3: So, duwa ka tuig man.
0: Pero sa ngayon, nasa Bagyo ka na.
3: Oo, nagobra ko to.
0: Hindi, yung tanong namin, saan ka ba ngayon?
3: Dito po sa Bagyo man, nagobra na.
0: Sa Bagyo ka na ngayon, nagtatrabaho?
3: Uod.
0: Bakit nag-uod ka? Dapat upo at po lang.
3: Maro naman ko, gamay lang na karaya man, kaling ko sa Kalinog to.
0: Ah, sa Kalinog. Ano dating trabaho mo doon sa Kalinog?
3: Ah, nagano lang, gabante lang sa ano, pamangkin na.
0: So ngayon, nasa Baguio ka na. Diyan ka talaga ipinanganak sa Baguio?
3: In Detroit? Sa ano ko? Sa Pangasinan ko na pinag-inabanag bata.
0: Ah, sa meaning taga Pangasinan ka talaga. Mm-hmm.
1: Pero bakit ka ano? Bakit ka marunong mag karay at saka Ilonggo?
0: Yan nga yung sabi niya, nagtrabaho sa Kalinog, hindi ka nakikinig eh. Nakalimutan mo na kagad.
3: Nadugay mo ka to, ex. Dahil nadugay ko to sa Kalinog, puro sila karay aman.
0: Bakit naalala mo pa kami ni Dolphy?
3: Nagkatikiman
0: ba kami ni Dolphy o hindi? Bakit hindi mo siya, parang hindi mo siya talaga malilet go? Ano ba yung meron sa inyo, Dolphy? Pakisagot.
1: Baka...
0: Nalawayan mo?
1: Kahit nasa panaginip lang.
0: Wow! Panaginip, ha?
3: Troy, mangita ko sana ng media, Troy.
0: Ang layo mo naman kasi, paano yan kung mga taga Visayas yung makakausap mo?
3: Okay lang.
0: Uuwi ka ulit?
3: Okay lang, Troy.
0: Dito?
3: Basta halin sa Iloilo, halin sa Negros, okay man to.
0: Bakit? Ano ba yung pinagkakaiba ng mga taga Negros, mga taga Panay? Bakit hinahanap-hanap mo talaga yung mga taga rito?
3: Ano man sila? Guwapa, kag mabuot man.
0: Nakatikim ka na ba?
3: Why?
0: Away. hindi ka pa nakatikim ng taga Iloilo o taga Negros?
3: Waya, ginarespeto ko sila man.
0: Ibig kong sabihin, nakatikim ka na ba na makipagrelasyon ng mga magagandang babae from Negros at saka Panay?
3: May ara ko to miga sa ano, taga Sagay.
0: Taga Sagay? Paano mo nakilala yung taga Sagay?
3: Nag-request sa ako.
0: Oh. Nakasali ka na ba dati sa program namin?
3: Wiko balo, basta ano man. Ginalantawan ko sa akong Facebook, nag-friend request, taga-sagay man to.
0: Oh, pero naging kayo talaga, officially, at saka nagbe-video call kayo?
3: Oo, nag-video call kami man, pero dasig-dasig lang.
0: Ibigay mo nga sa amin yung complete name, baka kilala ni Dolphy yan.
3: Wait na to, ah.
0: Sige nga, ibigay mo.
3: Nalipat ko na to ang ngalan niya, dude.
0: Maganda rin.
3: Takto lang.
0: Pinakita ba sa'yo?
3: Hindi.
0: Hindi. Yung ibig kong sabihin, pinakita ba sa'yo yung mukha niya habang kayo nagbibidyo call?
3: Udi.
0: Oh, maganda.
3: Takto lang. Simple lang. Mabuot man to.
0: Kung nanonood ka ng FB Live namin, pag i-compare ko yung mukha ni Dolphy sa girlfriend mo na taga-Sagay, hindi ba maglayo-layo?
3: Hindi man.
0: Parang magkamukha silang dalawa, kaso nga lang gay lang si Dolphy, ganon?
3: Hindi man.
0: Hoy!
1: Talaga lang ha.
0: So dito ka na lang sa Sagay, si Dolphy na yung bahala sa'yo. Hindi ka pa ba nakakatikim na yung niyugyug yung itlog mo?
3: Kada mo na bigkit na.
0: Kasi hindi kasi meron kasing vibrator si Dolphy na dala-dala sa bag niya eh. Yan ba yung ginagamit mo, Dolphy, na para magyuyugyug ng itlog?
1: Ha?
0: Yan ba yung ginagamit mo?
1: Hindi.
0: Ano yung ginagamit mo yung pangyugyug talaga?
1: Kimpet.
3: Ano man sa ang miga ko to, wanya ko yung nambalan na may migo na pala sa pagkadaon niya rako.
0: Ah, may boyfriend na pala siya.
3: Good. So, taga Negros man to.
0: So, hindi ka talaga para sa kanya. So, sa ngayon, yung maitutulong namin ni Dolphy, igagrab mo yung offer ni Dolphy, pakinggan mo muna kung ano yung offer niya para hindi ka na magdadalawang isip na maghanap talaga ng girlfriend. Dolphy, your offer, please.
1: 1K?
0: Ano yan? Per minute ba yan o buwan-buwan? 30 seconds.
1: Depende.
0: Ano? Sige, ilagay mo yung ano, yung media values.
1: 1K, 30 minutes.
0: Wow!
3: Grabe na.
0: Basa ka. Ang ano, yung dilema mo dito kasi 1K daw 30 minutes. Pag pumiswit yan ng 5 seconds, sige-sige, hon nyo pa rin. Hanggang 30 minutes kasi yung ano eh, yung kontrata eh.
1: Diba?
0: Hanggang mamalayan, okay lang ba?
3: Nagalantaw ko sa Facebook Live nito.
0: Oo nga, hindi nga. Yan nga yung offer ni Dolphy, 1,000 for 30 minutes. Pero paglabasan ka ng 10 seconds, sigisigihon niya pa rin. Hanggang makuha niya yung 30 minutes sa contract. Hanggang sabi mo, agay, kang ilo. Bill?
1: Amiga na lang, J-Mo.
0: Oh, kasi ngayon, naka-ere ka din sa Sagay. Mapapakinggan ka sa Sagay. Baka nakikinig yun yung ex-girlfriend mo dati. At syempre, makapaghanap ka rin ng mga taga-Sagay or even Iloilo, Rojas, at saka sa Panay
3: Iloilo
0: area.
3: Iloilo na lang, Troy.
0: Napapakinggan din tayo doon. Sige, i-describe mo muna yung self mo bago ka mag-plug ng number mo.
3: Ano man, takupan ko, mga 5-5.
0: Tuna, sardines. 5-5 yung height. Then?
3: Hindi man kaputian, mapagtulang mo rin.
0: Kayo manggi. Okay.
1: Kung sa artist, kung sa artista si Sinoka.
0: Kalook-alike mo daw sa artista, mataba ka ba?

0: single man lang tayo. Eh, wala naman naman gano'n. Isa lang, isa lang kabata.
1: Cup noodles lang yung binibigay mo, ha?
2: Oo. Oh.
1: Akala mo hindi yan mamamalhan? Maawa ka naman sa sandali sir ha. Maawa ka naman sa technician Dulpi.
2: O sa susunod ano na lang?
1: Ano?
2: Tanduay light.
1: O sige, ano na medium belt yung ano, yung
2: katawan mo.
1: Okay. May abs ba o merong ano fats?
0: Why abs?
1: Ah, walang abs. Ah, bigay ka na lang ng Facebook account. Baka si Dulpi, itataasan niya yung offer niya. May Facebook?
0: Araman, pagtapos ko ito magtawag, mag-comment.
2: Oh, sige, off the air lang.
1: Sandali, bakit? Hindi, i-off the air na lang natin. I-off the air na lang natin para hindi mapakinggan nila yung, ano, yung Facebook account mo.
2: Mm-hmm.
1: O, ready ka na? Off the air ko, ah. Dictate mo. Sige, go ahead. Oh, pangalan.
0: Bookman, medula. Wait, matubalo ang password. Pero lain na nga lang.
1: So ano, ibigay mo sa amin, hindi?
0: Ibigay man
1: na. Ah, sige, bigay mo. Alright, ayan na, naka-off the air ka na. Sige, go. Okay. Tagal naman. Dami ka sigurong Facebook account, ah. Oh, sige. I-dictate mo na. Ah, yan na tayo. Final na yan. Okay, sandali. Yung... Wag mo nang taasan yung paliwanag mo, madidid air tayo. O ano yung profile picture mo dito? Ah, security guard ka siguro dati, ano? Ah, si Buwana. Ay, andito. Yung naka-belt bag? Hoy, andito na. Andito na si Dulpi. Si Dulpi lang ka. Magbabagsakan dito. 1, 2, 3, kuwaan na.
2: Oh, ano?
1: Hello, ito pares ka mo yung tsura, Dol.
2: Ba?
1: Oo, meron din siyang Leonardo dito sa kabilang pisngi. Kaso yung sayo sa ilong eh. Oo. Ayan. Ay. Okay naman. Ah, okay. Sige, ilang taon yung babae na hinahanap mo? Ay, sorry.
0: 20 plus na single mom.
1: Ah, 20 plus single mom, tama?
0: Oo.
1: O sige, yung number mo, 09...
0: 0998.
1: O, dandahanin mo ha, para makuha nila ha. 0998.
0: 183.
1: 57.
0: 22.
1: 0998. 183. 5722.
0: Oh, Troy.
1: Salamat po ah, kasi naalala mo pa kami kahit hindi man lang tayo nagkatikiman.
0: Gati-gati ko pa yung inabangan man sana pag mag-live mo.
1: Salamat po.
2: At again, thank you so much.
1: Ingat po kasi baka malakas dyan yung bagyo sa bagyo ah.
0: Naguran lang po, Troy.
1: Sige po. Salamat. Mag-ingat. Paalam.
0: Mayang gabi.
1: Okay, mayang gabi man. O, sige na, puno sa idalom, sanga sa ibabaw, may bunga pero wala sing dahon.
2: Usa.
1: Ang initial nga sabat, usa, may kulang.
2: Ano pa ilang kulang niya ako na?
1: Pinsara mayo, puno sa idalom. Puno ha? Puno, ano ganang English ang puno gani?
2: Tree.
1: Ah, puno.
2: Hindi ba tree?
1: Yes. Sa idalom.
2: Tree.
1: Three above.
2: Oh.
1: Abilo gali. Sanga. Oh, sanga. English sa sanga.
2: Branch.
1: Oh, branch. At the top.
2: Mm-te.
1: Sa ibabaw. May bunga. May bunga. English sa bunga.
2: Fruits.
1: Oh. But no leaves. Answer.

0: RTC Branch 33.
1: Case number unjust vexation. Ang insakto nga sabat.
2: Ano?
1: Ara na nang usa.
2: Oo.
1: Oh, ano pagi na may ara sa usa ho?
2: Ano pagi nga sa usa?
1: Yes. Ano pagi may ara sa usa?
2: Ang iyang ano eh, ang iyang sungay?
1: Sungay sang usa. Kung hindi pag-iungit sa imong sabat, hindi ka gideya ka dumdum. 40 minutes after 10, babalik pa ang phone pa, lupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Dolphy lang ka.
1: Nagamamati ka mo sa XFM, katropa mo.
2: Excited!

0: Kalorian ko, matrupa ko.
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
2: Damo ko na balaan, nalingaw pa ko sa XFM. X

0: Sister Pain.
1: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead na kabatsyag ko sa isa ka si Man nakakabudlay sa pagpindog. Sobrang itkis sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold. Live testimony.
5: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus

0: Do hindi na mag-idog ang mouse.
1: Wala ta na battery.
2: Ha?
1: Wala ta na battery.
2: Para daw sa dalong ang para sa
1: ada wala sa counter. Balik na sa phone pa lopon niyo si Katropan Troy Tisoy.
2: Kag si Dolphy lang ka.
1: Nagapamati ka mo sa XFM Katropa mo.
2: Excited.
1: Pinabuang lang niya ito no bra ka nagabi. 3 minutes before 11 o'clock ang time check ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ascorbic acid, Santon Vitamin C ang nagapapag-on sa aton nga immune system.
2: Kagaya dulo man sa aton sang Clear Skin Herbal Soap, kutis artista na, kutis sports sila na pa.
1: Sara mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide. Sa mga gusto mag-intra, nagapangita si Nubya, ako Nubyo, XFM, call and text line sa Smart Kag TNT.
2: 0912-0076-793
1: and 0915-8311-431 0915-8311-431 Dahil lang kita. Hi kay Jason De La Cruz Sr. Nagapamati kami diri subong sa Tabo, Ilog. Naka-tune in sa 106.1 XFM Kabangkalan. Salamat!
2: Wow! Mga Aliones family da sa may Kabangkalan may gabilang.
1: Amunay ang mga suki nga tagpalamati ni Rodel sa Kabangkalan. Troy, tamyaw ko lang gali family Biliot kag family Tihamo watching live in Mantokdo, Gilhungan, Kawayan, Negros Occidental. Mayong gabi si Duwani, Dolphy, si Chris Tihamo Biliot ja. Uy. Dali lang daw, hilunggo mo na. Danga may jahaw. Ton Palma, good evening. Michael Castro, hi. Ay, ari gali si Michael Castro. Oh. Ari gali siya. Ay, kagwapo gali siya doon. Pato mo lang color tatong alog. Wala itong taga Baguio. Ari gali mo ni galing iya nga picture. Oh, ari, oh. Ari siya. Oh. Nakakalo ko ng security guard. Ari, oh. La! Okay. Mga paborito ni Dolpo. Wow. Nga rin lang daw lago. Do lago. Kilala ko anong lago?
2: Of course.
1: Ang ginapauna bala magpamunit nga daw ano gali daw ulod.
2: Earthworm.
1: Spill earth be.
2: Ha?
1: Spill earth.
2: Langit lang.
1: Salamat Michael Castro ha. Amo na gali account gali dol. Kita ta na siya kay na yaw ko pangita kay ti. Wala man tas ang specific eh, kung i-type mo na ang ngalan nga Michael Castro, dumudamo
2: ang guluwa. Michael Castro nga nagagwa.
1: Yes. Jackie Samson, Mon Termano, good evening. Kaga, sino pa tong isa gani? Julio Sancho Abilarde Medina. Mayong gabi. Ibutan nyo man ang mga lugar nyo kung taga-din ka mo parang balaan namon ha. Kay Ari, may papakot kay Dolpo while waiting sa aton caller. Subong.
2: Oh, ano naman na?
1: Sa adlaw daw poste, sa gabi daw pisi.
2: Sa adlaw daw?
1: Puste. Sa gabi daw, pisi. Kilala ka, pisi?
2: Oo eh.
1: Okay.
2: Banig?
1: Wrong.
2: Klobe?
1: Sapat.
2: Sapat na siya. Kung gabi?
1: Sa adlaw.
2: Sa adlaw daw?
1: Puste. Sa gabi daw, pisi.
2: Sapat. Tike?
1: Wala sa gasaka sa ano kisame.
2: Oh, wala sa gasaka sa kisame. Mm,
1: pero kakadagdag siya sa kisame.
2: Ano na ya ko noya?
1: Kakadagdag siya sa kisame kay hindi makapangawid ang ano ang iyang lawas. Wala spike.
2: Kuring?
1: Sa adlaw daw poste, sa gabi daw pisi. Oh, sirit na
2: ah. Sige ah.
1: Manog.
2: Sa adlaw daw poste.
1: Huwi. Ang lagot-lagot na bala nga manog ng ginasagot gani. Ano na? Ano na gani tawag siya na? Asang may color-color gani na?
2: Mga albino. Nga
1: na, oo. Oh, may albino na da. Hmm, manog na. Kahit di ba ang lawas niya daw poste mag-adlaw. Mag-gabi daw pisi.
2: Yan bot na sila ya.
1: Hindi man baka, hindi man karabaw, pero may sungay kag nagalupad, sapat man Japon.
2: Galupad.
1: Insekto, bali ano siya pamilya sa mga insekto. Hindi man baka, hindi man karabaw, pero may sungay kag nagalupad.
2: Nang tanga?
1: Dahil lang. Hindi man baka, hindi man karabaw, pero may sungay. Wala man sungay ang tanga.
2: Ang yan ay ano diyaw?
1: Antena na yan, hindi na yan sungay.
2: Sige ah. Kwan eh, bagangan.
1: Ha?
2: Bagangan.
1: Bagangan?
2: Oo.
1: Ang bagangan, kagbakukang, isa lang na.
2: Ang bakukang niya, kwan na yan sa tiil, kag sa ano na yan?
1: Hindi alay na yan, bakukang niya, pilas na imo yan, amin niya, bakukang.
2: Gani?
1: Ay, bakukang!
2: Bakukang nga, no?
1: Ano to, ambal mo gani?
2: Bagangan.
1: Ati, bakukang na sa Cebuano, no? Correct mo answer.
2: Na.
1: Is grabe sagad-sagad sa ba?
2: Oo eh.
1: Hari ay. May apat ka TL. Pero hindi makalakat. Nagabantay siya sa kisame, nagahulat sang toko kag lamok.
2: Katre.
1: Sa apat man Japon.
2: Ano?
1: May apat ka TL pero hindi makalakat. Nagabantay sa kisame, nagahulat sang toko kaglamok.
2: Tiki eh.
1: Correct. Sagad-sagad sa ba? Ay, ambot na lang, Gid. Daw, hindi, daw maubos.
2: Pala, wag na ka mo din. Naubsa na sa o.
1: Isa ka senyorito, nagasoksok sang kalo, kon imo bung kagon, maputi ang unod sa sulod. Clue. Prutas. Color nga pro, color sang iya nga panit yellow. Kung hilaw green,
2: kabugaw
1: wrong. Circle ni siya.
2: Sarapol?
1: Lapit na.
2: Ano niya to noya?
1: Isa ka senyorito nagasoksok sang kalo. Kun imo bung kagon, maputi ang unod sa sulod. Kung hilaw, green. Kung luto, yellow. Circle ni siya. Nga prutas.
2: Circle.
1: May sabor nga pagka-aslom kag may tamis.
2: Kwan eh, ng klamunding?
1: Ginatulon.
2: Klamansi?
1: Ginatulon kung
2: namit na. Santol? Santol ah.
1: Ang sabat.
2: Santol.
1: Mangustin.
2: Napit-lapit ng santol.
1: Pati ka na yung chak ng sabat santol, good man. Kaya iti, di ba mangustin, yellow, violet na sa santol ah. Gilantaw mo na tiguro akong script ay.
2: Sino siling?
1: Lagpat kayo mo, pagwa o guro ka nang hihigin, lili mo na din akong monitor ay.
2: Kaya kay kabalo ko, oh, mabaka na ba cheating ko.
1: Oh, tawag na. XFM call and text line Smart and TNT again.
2: 0912-007-6793.
1: 0915-8311-431. 0915-8311-431. May papakot ko para kay Dolphy. Mahumo kon pasudlon. Matig-a kon bunuton. Ang sabat, Roy?
2: Amo na siya, batuta.
1: Wrong!
2: Sige, be.
1: Liwato na. Mahumo kon pasudlon. Matig-a kon bunuton. Sabat?
2: Lansang?
1: Wrong.
2: Klo, ah.
1: Klo? Mm-hmm. Ay. Sige, ma'am, balaan mo ni Deng kung gaan. Taka, klo.
2: Yan na, nun eh ako nuya.
1: Basta tugnaw sa, ah.
2: Agogo, eh.
1: Lapit na.
2: Popsicle?
1: Lapit.
2: Eh?
1: Ginapangita kung tuman kainit.
2: Ginapangita kung tanto kainit. Ice cream eh.
1: Lapit na.
2: Popsicle gani.
1: Wrong. Alin na kay Neil Candido. Sabat.
2: Popsicle.
1: Wrong.
2: Tualya.
1: Wrong.
2: Ginakaon?
1: Pwede.
2: Ginakaon. Humok. Humok ang masodlon. Tiga akong pagwaon.
1: Bunuton. Hindi, hindi to ya. Kasi lahi naman yung may ambala.
2: Kabalo ka na gidlan sa ako. Ang dirty minded ko ya.
1: Sabat. Sabat na? Kaya pa?
2: Hindi na.
1: Lapit na to sa agugo. Wag popsicle.
2: One inch. Drumstick?
1: Lapit na!
2: Lapit sa drumstick?
1: Yes!
2: Ice buko?
1: Para naging! Nahambal mo na!
2: Ice buko gani?
1: Nahambal mo na!
2: Sinambal ko, nahambal ko na!
1: Pero sobra!
2: Ano?
1: Nahambal mo na pero sobra!
2: Sobra mo. O sige na, hirit ah.
1: Ara ka na sa ginambal mo pero sobra. Kanugun.
2: Drumstick.
1: Ambot ah, nagbalik ka naman da. Ang last na i-mention mo ah.
2: Agogo.
1: Ang last na i-mention mo.
2: Ice cream.
1: Ara na!
2: Ice buko.
1: Ara na! Sobra!
2: Buko salat? Sabi mo ka sobra?
1: Sobra ang ginambal,
2: oh! Ice?
1: Correct! Dumagago mo ko ni siya. 9 minutes after 11 o'clock. Mabalik pa ang phone. Palobod nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
1: Nagpamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
2: Excited!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kaperde na lang yung Kuya Tanay. Galing kay... Hindi gin makaya, no?
1: Hindi gin.
0: Nabuo na ginawa mo?
1: Oo.
0: Kasakit tuhod mo, wala.
1: Wala man.
0: Manyos ka tanay, santon plus herbal oil.
1: Ara ka naman.
0: Ara naman kay mga lana, abi, kapati-pati. Kapas ang sinang-una nga may santon plus herbal oil na. Ano?
1: Ano na?
0: Anong-ano na? Matulog ka na? Inugay ikaw na? Wala ka na ta programa, haw?
1: Yara eh.
0: Kaya anong ginambal ko bago lang?
1: Mamanyos.
0: Oh, tapos? Nagkapos ako indoors, ikaw na sa loob. Ay, na. Ako may mamangkoton mo nga anon na. Anon na. Wala ka na, Ubraya. Ano pa mangkoton mo, Kuya Man? Nalipat ka na sa imo, bra.
1: Kagara man ang Cess the Pain, ang pinaka-epektibong pain reliever para sa mga nagapananakit sa kalawasan.
0: Oh, nerpa ta!
1: Gani!
0: Nga pa, makutun mo ano na?
1: Sabi ko yan.
0: Malaan mo lang itong segue ko, bro.
1: Sige na lang,
0: gani. Kaya nakita ko ang kamamo na si mo tuhod. Nambal ko, kasakit tuhod mo. Manyos ka santon plus herbal oil. Ano, abi kay lana ginagamit mo? Tapos sabton mo ko, te ano na? Nalipat ka, ginagapangabuhi pa ta? Ang tanang ESL products na mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Kaya siyempre nagpapadayon si Gapon natin Santo na next FM libo-libong pa-premyo. Bakal lang kamo sa mga YesSol products, parehos ang isa ka-blister sa Santon Gold Capsule, isa ka-blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka-blister sa Turbo Dietary Food Supplement for Men, lima ka-sachet sa Santon Gold Coffee Mix. Ah, kaga siyempre kung may mga entries na kamo sa mga gipang mention ko, isulod nyo sa white envelope with your complete name, address, contact number, and signature. Then, ihulog nyo sa mga official drop boxes nga nahamtang sa tanan ng XFM stations sa NIR kag Panay Island. Kag kada Friday, magadaog ka mo sang 3,000 pesos nga cash kag sa grand draw nagulat sa iyong 50,000, 30,000, 20,000, 10,000 kag 5,000 ka pesos. Pulo tanan ka 5,000 ka pesos sa aton nga consolation prize. So what are you waiting for? Join na. Ano ito ganit? Buwas?
1: Buwas Thursday.
0: Ay, lahat. Merkulis at Tasubong?
1: Oo.
0: Tasig ba?
1: Ganit man.
0: So, tomorrow is Thursday. Muna man na ang last night sa itong program kaya pagka Friday day off.
1: Yes.
0: Off. So, mapuli ka naman eh.
1: Of course.
0: Ano man, mapabarina ka o kung mapalabatiha?
1: Depende.
0: Pero ano gin ang mas, ano? Ang
1: labatiha.
0: Mas labatiha?
1: Yes.
0: O kung baratiha gusto mo? Ano na gani ang, ano, ang labatiha gani, ha?
1: Kwan eh.
0: Ano?
1: Basta muna siya.
0: Okay. Hari ay, gamay nga sapat. Sagad magkanta, kun magsuksok, sang bayo, puro lang itom. Raay.
1: Chichiritan?
0: Ha?
1: Chichiritan?
0: Gamay nga sapat, sagad magkanta, kun magsuksok, sang bayo, puro lang gid itom.
1: Sagad magkanta mo.
0: Oh, gamay nga sapat, sagad magkanta, kun magsuksok, sang bayo, puro lang gid itom.
1: Chichiritan gani.
0: Sa English? Anong English ang ano hambal mo?
1: Chichiritan.
0: Oh, anong English yan na?
1: English?
0: Kini-consider ko na, pero anong English yan?

0: English na.
1: Hindi man pwede firefly.
0: Oh, hindi gid kay wrong.
1: Gani.
0: Oh, ano? English.
1: Grasshopper.
0: Grasshopper.
1: Hindi man pwede. Hindi. Hirit ah.
0: Hirit na. Ah, sirit, sirit. Sirit ka na. Cricket.
1: Oh, okay.
0: Ah, di ba? Ay, English ang ako ginapangita. Gin-consider ta na ka. English, wala malipatan mo.
1: Grabe ba? Sa nagligat, ito nga nagpapakot-pakot. Ito in English. Saling mo, ilungguha lang bala.
0: Tigani ginilunggo ko na gani. Tapos, di ba, consider ko nang hiligay noon mga sitsiritan.
1: Gani.
0: Kaya yung English na lang ako napangita para ma-confirm nga correct yung musabat. Ari ay, may pakpak pero hindi pispis. Mati ah. May pakpak pero hindi pispis. May sungay pero hindi man siya baka. Kun maglupad sa gabi, nagapangita sang prutas sa kakahuyan.
1: Nagit it.
0: Ano?
1: Nagit it.
0: English.
1: Bats.
0: Ha?
1: Bats.
0: Nga nga lagit it sa inyo ha? Ano na nga term?
1: Ilunggo eh.
0: Mm-hmm. Kabug lang gina, ma. Lagit-it ka pa.
1: Lagit-it. Laiman na iyang lagit-it. Ang kabug.
0: Pero correct ha, correct ha. In all fairness eh mo ha. Ari ay, berde nga balay, napunan sang pula nga unod, kag maitom nga mga soldado. Prutas niya?
1: Kwan anang, ano ka niya? Ah?
0: Butsi mo ay?
1: Sandia?
0: Ha?
1: Sandia.
0: Woohoo! English.
1: Watermelon.
0: Correct. Pakwan na saya.
1: Kung ka pakwan.
0: Nagtanom ko sang kaway kahoy, nagbunga sang itom-itom, ginluto sang mainit-init, nangin paborito sang katropa kada aga.
1: Ano na yan, kunuya?
0: Nagtanom ko sang kahoy-kahoy, sumining kahoy ni siya. Nagbunga sang itom-itom, ginluto sa mainit-init, nangin paborito sang katropa kada aga.
1: Clue ah?
0: Ha?
1: Clue?
0: Kluhan mo pagidni?
1: Oo eh.
0: Basta favorite mo every morning.
1: Favorite ko every morning.
0: Ang gapadula sa hilab si imong atyan.
1: Kape?
0: Correct! May unod pero wala sing tulaan. May buhok pero wala sing ulo. Kung ginasugba, tamis. Kag kung pili ka lang, ang iya color kung hilaw, puti o kung yellow.
1: Maes!
0: Buti si Dasing. Si Dasing ba? Sige, ikaw winner sa bong.
1: Okay.
0: Zero ka sa aton nga long shout.
1: Yes.
0: Wala ka man may nasabtan sa mga pangalan sang technician. But sa aton nga pakot-pakot, you are the winner.
1: Thank you,
0: my
1: thank
0: friend.
1: You.
0: So, subong, may premium ka. Ang i-premium ko sa imo,
1: Lalaki?
0: Hindi! Pakta!
1: Ano?
0: Ari, gabo, tatlo kasabot.
1: Ay, basit ko na, ano ito na, ha?
0: Mababay na ta'oy.
1: Ano gani?
0: 40 minutes after 9. Ah, 9 o'clock.
1: Do you get?
0: Oh, okay, nag-coverage pang bigyan na ito. Nagkanto kami kay ano kay Defense Secretary Gibo Chodoro bala.
1: Mayo, kaya nakita niyo yan si Gibo.
0: Yeah. First ka mo bala itsura, taas na sa simo.
1: Oh.
0: Oh, do mga kwangko ka man gali, no?
1: Ha?
0: Do mga kwangko ka man.
1: Kulang-kulang ko, guro.
0: Hindi, kwanggo. Sa mga tech on duty sa buong gabi, thank you so much. Tanan nga XFM radio station nga naka-standby gid aton mga broadcast technicians. Sa nga lansang aton nga mga station managers. Sa XFM Negros kag Panay Island kag syempre sa amon maalwan kag mapinalanggaon nga amo President CEO Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Good night.
2: Hala, ka-exciting!
0: Ang kagabi...

0: Kasing ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Merbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Saan Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na world.
1: Saan Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa tapos ka. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Saan Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Saan Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mapibili sa mga butika.

0: narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproy, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlawang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
2: XFM.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodels ang tanguli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
3: Kasi si Lunarcio sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa nga kong siyan. Isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.

0: ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Santhan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
3: Santhan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santhan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
3: Santhan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
6: Si Gary, sa kaservice ko, may arapos sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo palang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Matyag ko tayo, wala nagasakit ang ako likod.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
7: Eggs.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga varicose veins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugutan ko, kinasulgan nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyo mga suking butika.
3: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3 ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Senthan Plus Herbal Soap.
5: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha-kuha. Try Senthan Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
4: Senthan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Senthan Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako nga Lisa Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
8: XFM.
9: Go!

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.

0: Wow, guapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagli mabayad sang tusyon mo.
0: Oh, galit, diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.

0: kauban, maayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit, tuloy ang hanap buhay.
1: Sis the pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the pain, if symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
3: XFM.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago kong paborito ng kape amuang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakin sa akong palabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobragid ko nakatipid bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
4: Uy, boy, gising!
5: Ano ka ba? Kaya aga-aga,
4: natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: XFM. When I first saw you,

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
5: Claire Skin Herbal Soap?
6: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diri yo.
6: Ay, dali na.

0: Bibili sa pinakamalapit na butika sa New York.
1: Sister Pain.
2: Ako galing si Arjo, isa ako ka panday. Apektado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga tribe side sakit gid yaon mga kasukasuan. Maayo lang mayara na Sister Pain. Dasig lang madula dason ang sakit tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bibili sa mga butika.
3: XFM.

0: Jocelyn po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthone Plus Gold Coffee Mix.
1: Xanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Xanthone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Xanthone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Xanthone Plus Coffee Mix.
3: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare. Panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: 7 Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng 7 Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: 7 Plus Herbal Soap.
12: Bili na!
10: 7 Plus Herbal Soap.
13: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Xanthone and XFM, libu-libong papremyo.
14: Ako si Marvin ni Hilhamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kagkay Dr. Remilito Oy, sa apon na dagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Xanthone kag XFM, libu-libong papremyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance sa kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthone Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
15: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
16: XFM.
17: Katropa mo!
18: Exciting!
19: Sister Pain!
20: Ay, ako si Blanc, isa ka-professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
19: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Yeah! Sister Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
21: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa Pilipinas, mga katropa, 6 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Nagapalayag naman sa kanginan ng palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Karong edisyon sa atong pagpangalagad, Fetsa 4 na kita, subong mga katropa, sa bulan sang Hunyo. Petsa 4, mga katropa, sa bulan sa ngunyo. Adlaw kita nga webe, subong nagapalag sa kangin ng patuntunan ng exciting Pilipinas. Medyo maulano na ato nga panahon, subong. Matugnaw ang aton palibot. Nagtupa ang ulan, mga katropa, sinigila mga kagahon. Nagtugas ang pagkadanlog sang karsada. Nabasa ang karsada nga nagduludanlog. Tablo ka mo, delikado ni medyo... manipis kapag tupa sang ulan ga, kaya nag-impon ang yabok kag tubig ulan na nagresulta pang sang pagkadanlog. May panaganigin muna yung subong aga eh, para ma-wash out ba lang yabok sa karsada. Pero halong kita sa mga motorista naton, sa aton sining mga Shopee delivery boys, mga Grab delivery boys, panda kag iban pa ng mga naga-deliver, mga katrupa gamit ang motorsiklo, halong-halong git kita. Madanlog ang karsada, wala sang spare parts sa aton nga lawas. Sa aton sining mga driver, motorista, sa mga four-wheel vehicles, kaway pa nga masipat ang inyong mamata. Subang medyo madulong palibot, ha? Maigo sang tinulo sang ulan ang windshield bala ninyo, nagadubli ang inyong panuluka, no? Nagadouble vision bala. Normal malana kung nag-edad ka mo, kagkon may mga diferensya ang inyo sining mga mata. So agud malikawan ina, malikawan ang pag-blurred sang inyong pananawan. Sa mga drivers nga masami nga nagamaneho sa salakyan 24/7, kag sa mga nagabiyahe aga pa bla, may mga katuran kita, katropa kita nga aga pa, aga bulog tao, kag nag-ubra na sa ila sining mga aktibidades.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Halong gid, no? Magtumas ang Visionix Plus, ha, para sa masanag na pananawan sa inyo sining madalanon. Agud malikawan, mga katropa, ang disgrasya. Ang Visionix Plus may beta carotene, may zeaxanthin kag vitamin E Plus. Nagapugong maabyan sa badasig nga pag-deteriorate ang aton nga mga pananawan. Ilabi na sa mga kabataan, kay man kita mga binsubong nga mga tinion, exposed gid kita katama sa radiation bala nga ayara sa presensya sa aton sining mga gadgets nga ginatubang naton kadadlaw. So agud malikawan, mga bian, ang madasig nga pagkurap-kurap, madasig nga pagharapon sang aton nga pananawan, o galion gid ang pagtumar sang Visionix Plus. Kay ang tawo nga may masanag sang pananawan, may masanag man nga buhas damlag. Subong adlaw, Huwebes, market day, mga bian, mga katrupa, sa Haro Market. Ang Haro Market, mga bian, isa ini sa mga ginakilala ng mga marketplaces sa siyudad sang Iloilo. Halin pa sang una nga mga tinion, ang mga taga central nga bahin sang Iloilo, taga northern nga bahin, taga western nga bahin, kag eastern nga bahin, daw ginamit ini sang una nga mga tinion nga sentro sang komersyo. Bantog ining Haro Market, mga bian, kada Huwebes. Nagyan ko to kay ina, timprano pa nagbililad sang ila sining mga baligya o tanon, prutas kag iban pa ang mga bulantero, bulantera sa Haro Market. Tikunloyag ninyo nga makabakal sang inyo kinanglanon sa mga adlaw. Mga ulutanon ninyo, mga panakot ninyo, mga prutas. Tikunloyag ninyo nga medyo minus-minus nga presyo.
1: Exciting Philip.
0: Ti paninda ka mo dito sa Haro Market. Kaya to sila dito. May mga bolantero halin sa kabanuhanan, bit-bit nila ang ilang mga produkto. Agud mabyan nga i-dispose diri sa siyudad sang Iloilo. Pulo pa ma-share ka mo dito sa Haro Market. Eh na ya, kung luyag man ninyo, ya, makabakal blas ang medyo manubo ang presyo sa mga balaklo na itong blasubong. Kaya halos tanan subong nagasalaka naman, no? Ang nagapanaog lang gitsin ni katrupang dyan rin, yung nabalaan mo bla. Halos tanan, mga bian, nagasaka. Basta gani humulag ang presyo sang petroleum products, automatic may domino effect, nagataas man ang presyo sa nagapanguna nga mga balaklon. Ang naibaluan na mo ni katrupang dyan, libertis nga nagadubo. Mga bian, namulogid lamang ang TP Paran.
1: Exciting Philippines! Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Pizza 4 sa bulan sang Hunyo, mga byan. Pasiplata nato ng aton nga kasaysayan. Kay diri sa XFM, ang Radio Patrol Iloilo. Nagapati kami diri nga ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan
1: Exciting.
0: Ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Pila ka mga talalpang doon nga mga insidente o kung mga events mabiyan sa itong June 4 sa Pilipinas, sa itong Philippine history. Kung madumduman pa ninyo mabiyan sa siniman nga fetsa Hunyo 4, amo ini mabiyan ang The Battle of Macahambos Hill sa itong 1900. May mga inaway dito sa Cagayan de Misamis nga kaso subong ginatawag na nga Cagayan de Oro City. Isa ini ka talalupang doon nga tactical victory for Filipino forces batok sa mga American soldiers sa tiun sang Philippine-American War. Nagtindog man ini nga una nga kapirdihan sang mga Filipino forces batok sa American forces dito sa Mindanao. Siyempre. Ano kayo mo yaman? Pirsa, una nga sa lakay, daog ang Pinoy, way nila matumbalay. Pero ito in the long run, bangod sa kakulang sa mga military equipment, mga bala, ati, way, nada. Sa itong June 4, mga byan, karang nga tuig formal nga ginarecognize ang Santa Cruz, Laguna, a special non-working holiday to celebrate sa sininga festival, ining Quezon Puti Festival. Damo gali dito gatas, no? Sa Santa Cruz, Laguna. May festival sila, Quezon Puti Festival. Ginasiukis nila ila sininga mga mga white cheese. Kung madumduman pa ninyo mga katropa, siniman nga fit sa Hunyo 4 sa itong June 4. Ha? Dumduman ninyo, Hunyo 4, siniman nga fit sa June 4 mga byan sa itong 2017. May ginpatigayon nga 4 ka oras nga humanitarian ceasefire. Pero mga byan, wayad tumatuman. Ang ceasefire lang nga ginpatuman sa tunga sang Philippine government kagsang mauti terrorist group mga byan sa Marawi City, no? Nga sa din ginpatigayon kung ginfacilitate sang Moro Islamic Liberation Front agudto mga byan nga i-allow kuntani ang pag-evacuate sa mga civilian. Dumduman itong Marawi siege, no? Ginamo to bla sa Mindanao. Pinag-agaw to sa ang pinangbumbahan to sa mga mauti terrorist group, ang pila ka mga nagapangunang government structure dito sa Marawi City. Amoy na ang pila lamang ka mga talalpang doon ng mga events map, yan diri sa aton nga pagpangalagad sa Philippine history. Ang pagpasiplat naton sa aton nga kasaysayan, today in our history sa aton mga byan nga pagpangalagad sa palatuntunan, Exciting Pilipinas, June 4, Webes nga edisyon sa aton nga palatuntunan, mga byan, halong kita sa aton sini nga mga motorista. Tupa pangulan, no? Actually, wala kita sa low pressure area, subong. No? Nagwa na to ang nagligad to nga adlaw, nga si Bagyo Domingo ay na. Ang ginamonitor sa pag-asa subong, isa ka low pressure area, malayo pa sa Philippine Area of Responsibility. Hindi pa ini mga byan makabigid nga maka-efekto sa aton sang direkta ang pila ka low pressure area nga gina-monitor subong sang pag-asa. Pasiplat kita ni sa mga local news mga byan kay karon maghata kita sang tinuon sa nagapanguna nga mga balita nasyonal ining kinagamo pagbailuhan sang liderato sa Senado. Bago na subong ang Senate Presidente, bago naman ang mga chairman sa manikulanan ng mga committee mabiyan sa Senado.
1: Exciting.
0: Bago din mabiyan sa pagpakita ni Senador Chis Escudero kahapon na nagtipyok na ni siya from majority, nagpa-minority na lang. Di, ang ginatawag sa unang minority, do-dusi na sila subong. No? Sadyan eh. Malang galing na ikatalaka lang bla, kayo ay na sila sa may mubra para sa atong bla. Si Pangulong Bongbong Marcos nagpanawagan na sa mga senador, magtrabaho naman kayo.
1: Exciting Pilipinas.
0: Sa piyak na bahin mga biyandri sa probinsya sang Iloilo kag sa siyudad sang Iloilo, magabukas na ang klase sa Hunyo 8. Sa Lunes sa mga pampubliko ng mga eskwelahan, elementary, high school, o mga kindergarten. Basta public schools mga biyan, magabukas ng klase sa June 8, Lunes na. Ginakangawan subong sa mga taga-Pabiyak at sa mga taga-Central Iloilo nga nagapadulong sa siyudad mga biyan. Kay nagagulutok naman ang mga salakyan sa aganan flyover. Kung sino sa inyo halin sa Central nga bahin sang Iloilo, magpadulong kamo sa siyudad sang Iloilo, nagaginutok naman ang salakyan dira sa aganan flyover. Aganan flyover sa Pabiya, dugangan sang isa pa kahaligi mga biyansuno sa taga DPWH. Wai ni untat nga kay uhanay ng klase flyover nino. Pila na ni katuig katrupang dyan? Lima na. Lima na guro, no? Isipan nyo ba lang buol? Dulugangan pa kuno sang isa kaligi. Kay daw nagatakilid guro ning haligi ni sang isa ka nagatakilid guro ning isa ka haligi sang ungka agaran flyover, no? Nagatakilid mga katrupa ang isa nga guro kaligi. Ginkonfirmar mismo ni DPWH Regional Office Number 6 Assistant Regional Director Ricardo Gutierrez mga byan nga dugangan sang isa pa kahaligi ang wala pa mahuman nga aganan flyover sa Pabiya. Pero may chance sa pagidman mahuman yaw. Ipatindog mga byan ang haligi sa intersection nga ginapatindugan sang flyover suno sa kay Gutierrez. Now, dugang naman budget ni mangkot kamo may galastuhan naman. Siyempre, ang budget mga byan nalakip na sa 229 million pesos nga pundo. Grabe. Sa idalom sang General Appropriations Act 2026 nga amo ang supplemental budget para sa pagtapos sang tumanagid ka delay mga katrupa nga aganan flyover. Ti, nantawan nyo bala? Sa Lunes, karon may chance karon bala si katrupang Jansen karon sa palatuntunan Bullseye Black karon kay grabe ning pugok sang trafiko mo. Ti sa Lunes mga byan, bukas ng klase. Ang dira ang intersection, isa ini sa mga masako eh, busy intersection eh. Ang aganan intersection, aganan Pabiya. Ti sa pila ka tuig na mga katrupa, pila ka mga binula na nga wala ang klase. Pero wala gihapon may ngagaw kayo ini nga ganan flyover. Kag amo ini ang ginakonsiderar subong nga pinakalaba mga katrupa nga parking lot. Parking kadamay ato pa. Oh, kag amo ini ang ginakonsiderar subong nga pinakalaba nga take off area, take off pad. Ha? Gusto mo magpalupad sa eroplano? Ini mga gulugag may lang blang eroplano. Agi ka di sa aganan flyover. Ina kunhalin ka di sa siyudad sang Iloilo ang direksyon sang imo palupad eroplano pagkadto Santa Barbara. Oh, dira kabla take off. Oh. Kaya kung makita ninyo nga ganan flyover mga katrupa. Daw hanging bridge. No? Actually wala sugpon dito sa tunga-tunga nga porsyon. Ti nami gamiton ini magpa take off kasi ng eroplano mo. O kuno gani mag take off ang imo burador bla, no? Bisan matapos pa ining aganan flyover, no? Ang halit nga natuga niya sini, hindi makakompensate mo ang halit nga natuga niya sa mga motorista. Ano nga mga halit nga gintugas ang pagka-delay mga abyan sa pagtapos ang sining aganan flyover? Number one mga abyan, ang krudo ginagamit mo yung gasolina. Kaya kung mag-agi ka dira, so good nga ginsuguran ini paubra kag wala pa matapos tub-tub subong. Siyempre kung maglabay ka dira, pakadto pa ka rin sa syudad sang Iloilo, nagahinay-hinay ka. Dugang konsumo mo sa krudo kag gasolina. Oh? Ti sa mga ordinaryo nga mga pumuluyo, ang ilasining direktang epekto, negative impact amo nang pagka-delay mabyan sila sini nga mga transaksyon eh. Kaya iti, bisan magpasakay ka man sa mga mag-commute ka man sa mga dipasero nga salakyan, madelay ka bla, malate ka sa ulubrahan mo, minus ang imo sweldo, buhin ang sweldo mo. Maayo lang kung sinador ka, kaya bisan absent ka mga abyan ng 300,000 more or less mga sweldo, wala buhin. Bisan mag-absent ka pa tang anom kabulan, wala buhin sweldo mo mo. Oo, oh, sinador ka. Pero sa aton ordinaryo nga mapumloyo, sa private sector, malate ka, may buhin sweldo mo. Mag-absent ka, may buhin sweldo mo. Pero kung senador ka, congressman ka, bisan managbo ka, bisan mag-absent ka sa sulod sang pila ka bulan mga katropa, ang imo sweldo intact gyapon pareho sa senador. Mag-absent sila, wala na buhin ila sweldo. 300,000 more or less. Bisan mag-awol ka, mag-absent ka 6 months, wala buhin sweldo mo. Sana all. Te, sa mga motorista naton, halin sa sentral nga bahin sang probinsya sang Iloilo nga nagapadulong diri sa syudad kag pabalik maabyan. Ulo antos anay kita gamay ha. Ulo antos anay kita bangod maabyan sang padayon nga pag-repair, padayon nga pagkayo sang aganan flyover nga tubtub sa karon mga katropa hindi pa nato mabalaan. Kun hasta san o nga kayuhanay ang aganan flyover may ara sila. Tay nga to lang sini mo namo ang pula pasensya. Palawig-lawig untang pasensya ta. Nga sa paglabay nyo dira, ma-delay kamo, dugang kamo konsumo sa inyo nga krudo ka gasolina ina kung nagagamit kamo sa lakyan. Sa piya kabahin, namatamaton taning mga nagkapangunan ng mga national issues kag mga balita national mabyan. Kundi ginkakas na to si Kiko Barsaga, ang congressman bala sang 5th sang 4th district sang Cavite, bangod sang pagbinatasan niya mga abyan nga hindi maayo sa sesyon o kon sa kongreso, may mga violation siya sang internal rules and regulations sang House of Representatives. Pagkatapos nga makaduha ka beses na ini nga gin-suspend mga abyan, tag-saisinta ka adlaw mo nga suspension iya. Una nga suspension, duha ka bulan. Ikaduha nga suspension, another 2 months, 60-60, sa pagpati nga magbagong pagbinatasan niya. Kaya balok ka mo, kung may violation ikaw sa internal rules mga abyan sang either House of Representatives kag sang Senado, mahimo ka failan sang mga upod mamanda nga senador o congressman sa Ethics Committee. Ti ining mga ginapakita nga pagbinatasan ni Kiko Barsaga, suno sa mga congressman nga upod maniya, hindi nagkakadapat. Ha? Hindi bala mga abyan kaaya-aya para isa ka congressman. Basta may gintudlo ang mga congressman nga violations, ha? Nga dako gid mga abyan nga mga violations nga mahimo ang silot na nga dapat ihatag sa kay Kiko Barsaga ang mga expulsion. Ginpahanin gid siya bilang congressman? Oo, hindi na siya makaattend sa sesyon, hindi na gid siya congressman mga katrupa. Wala na siya sang opisina, wala na siya sang mga staff, wala na siya sweldo, ginkakas gid mo. In other words, si Kiko Barsaga, mga katrupa, balik gid siya iya-iya bilang isa ka private citizen. Balik din siya sa private citizen. Hindi na sa congressman, wala na siya sang opisina, wala na siya sang staff, wala na siya sang CDF, o kung mga pork barrel, basta wala na. Tumalagsahon lang ini nga mga konsekwensya sing isa ka congressman mga abyan nga ginapalin ka, ang nagapalin sa imo mga upod man nga mga congressman bangod mga abyan sang pagbinatasan nga nagabiolate ikaw mga violation sa internal rules. So pailan kanila majority mo, overwhelming majority pila to 246 18 kag 5 basta mo na 246 congressmen. Pila man lang ng congressmen ta, mga pila ni, mga almost 300 sila. Tito 46. Basta nalipat na ko sang figure. 246 ang pabor nga palinon siya. 18 ang nagapabor nga hindi sa palinon. Kag may pila to, 5 ka-abstention. So, wala na, no? Wala na si Kiko Barsaga. So, bakanti mga abyan, ang distrito niya sininga ginarepresentar. Oo, bakanti na ang iya nga distrito. Ti ano matabo sa distrito niya mga abyan, ha? Kay wala na sila sang representative. Ang CDF o kung mga pork barrel ni Kiko Barsaga nga kuntani para sa iya nga distrito nga ginarepresent niya, makakaste ano matabo nga nga to ang iya nga mga constituents. Nga nga, as in nga ngagid. Ti ano imuon sin eh? Dapat mga abyan, tilugay pa ang 2028 eh. Nablangkuhan ang posisyon ni Kiko Barsaga, wala sang representante ang 4th District sang Cavite. Wala sila sang mga proyekto dito halin sa congressman nila. Ti nga nga sila ang mga taga 4th District sang Cavite mga abyan. Ti sa aton report nga nabaton, ang COMELEC mga abyan ginkonfirmar nga magapatigayon sila sang ginatawag nga special elections patapos nga ginkakas ining si Barsaga bilang congressman. May eleksyon gi dapat didto mga abyan sa 4th District sang Cavite. Agudto nga mapungkuan ang bakante nga posisyon nga ginbiyaan ni Kiko Barsaga. Exciting Philip. Ginpahayag sang Commission on Elections nga magapatigayon sila mga abyan, mga katrupa sang special election. Kasunod din sang pagpahalin sa kay Cavite 4th District Congressman Kiko Barsaga sa House of Representatives. Nebuloan naton nga sa karon padayon pa ini nga ginaplanuhan sang COMELEC, lakip na ang posible nga fetsa sang filing sang certificate of candidacy kag ang adlaw mga abyan sang binutuhay. Exciting Filipina. Di kay hindi pwede katrupang dyan rin nga mablangkuhan eh. Kaluluoy man ang mga tao sa 4th District sang Cavite mga abyan nga wala sila iya sang mga ayuda, duli tupad, ano pa na nga mga financial assistance nga magahalin sa isa ka congressman. Wala sila sang mga infrastructure projects dito eh. Why sila sang mga project halin sa gobyerno pinagi sa ilang representante. So as to the date of the elections dito sa 4th District sang Cavite mga abyan, wala pa ini ma-fix sang Commission on Elections. Wala pa Manila, ini matalana ang fetsa sa pag-file sa mga Certificate of Candidacy sa mga luyag iya magpapili dito sa among lugar, no? Ti unfair matuli na nga, ibang mga distrito, may mga proyekto, may mga ayuda, halin sa gobyerno, ilaya wala, no? Sa piyak kabahin ng mga nagkapanguna nga mga balita, mga abyan, nga mabasa ninyo sa mga national newspapers subong adlaw. Pasiplata na ito na pila ka mga nagapangunan ng mga balita national mabian sa karong adlaw. Kanugon tong isa kagatus. Ako ni sa kalibo ka rice pack, no? 1,000 rice pack na ugas gikan kay Congressman Liviste. Wala gin baton mabian sa Lipa City, Batangas nga local government unit. Nagabi nang igay ning mga pamilya rekto sa Batangas mga abyan sa Lipa City kag ang grupo ni Liviste sa probinsya sang Batangas. Wala ginbaton sang Lipa City, Batangas Local Government Unit mga katrupa ang 1,000 rice packs ang bugas na donasyon kuntani ni Batangas 1st District Congressman Leandro Ligarda Liviste. Inimabin ang para kuntani sa mga City Hall employees ang among syudad. Galing kay medyo na insulto sini ang mga rekto mabyan, ha? Kay kabal ko mo si Liviste nga ini, si Congressman Leandro Liviste bata pa ni, no, na ulamid man sa mga kontrobersiya bla. Daw ano man ha, palasik man sang kwarta sang gobyerno. Di daw hindi maayo ang imahe niya dito sa ilang lugar. Amo na nang nagahimo sa mga activity subong nga daw makabawi bla. Daw pang bawi sa malain nga imahe nga napagkit sa iya sini subong bilang isa ka congressman. Di ang iya isa sa mga maayo nga gestures nga kuntani pulo pa umpaw nga kuntani pulo pa pugi-pugi points man amo ang pagpanagtagsang mga rice pack sa mga empleyado sang City Hall sang Batangas City. Ah, biyay ginbaton ambal sa mga leader dito sa Batangas City kung sa Lipa City. Hindi nyo pagbatunay ng bugas nyo na basi sumakit ang tiyan nyo kinawata na. Base sa statement mabiyan sa LGU, nagapabilin sila nga mapasinalamaton sa mga individual nga may tuyo man nga magbulig, maghatag sang mga donasyon kagiban pa sa ila sini nga mga komunidad. Pero kun ang inang bulig halin man lang sa kay Leandro Libiste, wa gani mahibaloan kun paano nakaangkon sang billions of pesos ang ining bataon nga kongresman. Basi maulamid pa sila, basi magsalakit pang ilang at yan sa pagkaon sang bugas mabyan nga wala mahibaloan ang ginalinan. Ang isa tani to ka rice pack katropang dyanre, may kabugot tong tani tong 5 kakilo. Kung duha lang kamo abe, mga 5 kakilo, mga duha man kasi mana, pero no? Pero kung a family of 4, siguro mga 5 kakilo, mga isa-isa man kasi mana, guro. Ano yung mo rason, sagit mo pa nagtagtok bugas ng waimat kalamidad. Mamaawi ka. Balik ang manami nga mahin mo kay bangod na musingan, imahin mo. Budlay maning mga politiko. Gabati gani kita. Gapati tani kita ang ining mga kabataan ng mga politiko. Ay siyang pag-asa ng bayan. Apang nagagawa sa mga mabiyan ang aton mga bata nga politiko. Ang hindi pala maasahan ng bayan dahil mga bata pa, mga corrupt na naman. Ini mabiyan pila lamang ka mga observation natin dito sa mga katrupa ta sa Batangas bala, no? May report kita ang nabato ng mabiyan, tag 5 kakilo kung tani ni rice pack mo. Sunod sa statement sang city government mabiyan nga may yara sang 2,300 ka mga empleyado. Rason nga may mga palamangkutanon nga nagtuhaw kung paano nila ini piliun ang mga benepisyaryo. Isama lang galikalibo to ka rice pack ang bitbit ni Leandro Libiste. Di may 2,300 mga biyan. May 2,300 ang kadamuon sang mga empleyado sang local government sang Lipa City. Di mamili piliun pagid ang mga benepisyaryo sang sining taglima kakilo nga rice pack hatag ni Leandro Libiste. Ambal mga kataga local government to sang Lipa City, nag-usik ka lang sang oras mo na tagit tatog papili. Lagi taton na pahat-pahat pa sila naman. Ano tanin mo, talaga na tagisa ka kilo kada, ano, kada empleyado. Waya, daway na ginabato nila to. Although nga gina-appreciate man nila ang ining paghatag sang bugas, pero ginpabalik, no? Matandaan mga abing sang nagligad nga bulan sang ginanunsyar ni Libiste ang iya sininga plano nga pagpang-distribute sang 1,000,000 kasako sang bugas sa mga pamilya sa Batangas nga wala nakabaton mabiyan sang government assistance. Daw dala insulto man sa gobyerno. Siya ko nang naghihimo man sa initiative nga kuno abi ang mga katungdanan sang gobyerno nga panagtagsang bugas sa kunanano pangayuda nga wala mapatuman daw i ano niya kuno itabunan niya bla. Ining mga hulag sang mga politiko bla nga bistado na ni Pidring bla nang bolbahol bla. Ini nga binila, sige-sige nila nga panunto panginto sa mga tao. Abi nila kung manami. Mentuan mo isa katao, dua katao, okay na na. No? Pero magsige-sige daw, daw binulayog na na eh. Kung madumduman pa ninyo, Lunes nga adlaw to nag-post si, ano eh, si Leandro Libiste nga nagasiling nga may isa katrak sang bugas nga inog turnover sa local government. Nga nakapar sa guwa sang Lipa City Hall. Pinakita niya pa kay Malukan. Ang ilang mga hulag kag mga activities mabiyan daw wala balas ang advice nagikan sa mga matarong nga mga adviser. So, paglaro ni Libiste nga ang ginbakal sini ang hindi nagikan sa gobyerno kag ini ang para sa mga pumuluyo sang Lipa.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samtang nag-suggestion naman ng city government nga ang bulig mga biyan, ihat

0: para sa pamilya nila. Kapinpain ng mga mangingisda kung may bagyo malayan ng panahon, wala man sila nagapalawod, wala income.
1: Pilipinas!
0: Ha? Di bala mo si Leandro Libisti, medyo pasikat man to sa Lipa City, no? Eh, medyo pabati-bati man sa lain istorya, bala? Ambot ka na no plano yung sinid dito sa 2028. Di, imbes mga biyan nga batunon, ginpanugyanan siya sa mga taga-Lipa City. Congressman, dito lang na palayo gihatag to sa medyo pigado, gid bala? Di, galing nga, bala mga tao ni Congressman Libisti, galing wala mga vlogger to. Nami di sa City Hall, damo tawo. May mga gestor sa mga politiko tang gusto nila ya ara pirmi sa kamera. Ara pirmi mga bensin tablado. Gusto nila niya kilalahon sila pirmi, palakpakan sila pirmi, dayawon sila pirmi. Pati ka na hindi man na ila kwarta, hindi man na ila pundo, sila lang nagpatigayon. Ha? Kapin pa mga biyan nga tulotakdan mo sila, garland, palakpakan tudo, dayawon tudo, pakanon mo maayo. Obligasyon nila na yay. Actually, wala kita sang obligasyon na agi kita ato niya lud-luhod kag magdupa-dupa to si ila. Hindi na aton obligasyon na. Gin klaro sang Lipa City local government unit ngang city government maben wala nagpamalibad o kun naga-obstruct sa bulig sa diin ang donor ang mayara sa gihapon sang Ligwa sa pag-distribute sang bulig sa mga nagakadapat gid iya nga mga benepisyaryo. Kaya hindi man sila pwede makapartisipar mga abyan ini mga empleyado sa Lipa City Hall sa mga aktibidades nga associated bala sa mga politiko nga kontraman sa administrasyon. Kaya ti, hindi man lang sila abi ang nagakinanglanggid sang bugas. Damo-damo pa man nga sektor gakinanglan sang bugas. No? Amo na, Leandro Libistian, di ka nagi pasikat da. Ang imo ya nga bala pasikat, yung atag-atag bugas da. Ano wow? Ano sala mo? Glain ang imahin mo? So, amo ni Mabian, ang pila ka mga nagapunan ng balita nasyonal. Pero may harapagit kita balita nasyonal. Sa ato nga pagbalik, Mabian, pila ka mga pagbago sa liderato sang Senado. Baguna ang Senate President, si Senador Gatsalyana ang Senate President Mabian. Kag may bag-on ang mga chairmanship sa naglain-lain ng mga komitiba sang Senado. Halimbala subong, magasigi-sigi na ang ilas ining trabaho. Ambal ni Pangulong Bongbong Marcos, magtrabaho naman kayo. Pero ang Biyernes, usually daw wala ina sa session Biyernes mo, no? Kay daw amuning adlaw sang visitation nila. Kagbagbaton sa mga invitation sa kundiin man nga parte sa Pilipinas. No? Patpatara, dugay-dugay, pila ka nagkapanguna ng mga balita nasyonal, mga nagkapanguna ng mga informasyon sa palibot sa pungsod Pilipinas, ang iningabahin nila dulong sa inyo sa Santon Plus Coffee Mix, mga katrupa. Ang Santon Plus Coffee Mix, may moringa, may mangustin, kag may soya powder drink mix. Ang soya powder, nagapadugang pananam sang sabor sang Santon Plus Coffee Mix. Kung nagabat niyag na kamo sang kahapdi, sanagay ninyo inom sang regular nga kape kag mga black coffee. Kung nagabat niyag na kamo sang hapdi sa inyong sulok-sulok, bot silingon mga abya, nagtaas ng inyong acid level. Nga, bangod madamo na siguro kamo sang nainom nga caffeine. Ang caffeine, ara sa mga regular nga kape, in-one nga kape, black coffee, kag stick coffee. Sa padayon ninyo nga pag-inom sang sina nga sahe sang kape, kung regular nga kape, kag may caffeine. Along the way, mga binagataas ang acid level mo, nagahapdi na ang sulok-sulok mo. Kung amo na nang mabatsagan ninyo, nga nagahapdi na inyong sulok-sulok, sa padayon ninyo sa pag-inom sang regular nga kape, paminsar na kamo. Magkambyo na kamo sang inyong kape. From irregular coffee to Santon Plus Coffee. Kaya ang Santon Plus Coffee Mix, mga binwala inya sang caffeine. Meaning, bisan pila katasa sang Santon Plus Coffee Mix ang imo nga imnon sa kadadlaw, wala tsansa nga maghapdi ang imo nga sulok-sulok. Sa mga diabetison, mahimo na kamo makapangapi sang Santon Plus Coffee Mix. Kaya ang Santon Plus Coffee Mix, wala sang kalamay. Ang nagapatam isini amo ang natural sweetener nga stevia. Ang iban naguntat na sa pagpangapi ng mga diabetison kaya nagataas ang ilang blood sugar. Wala man iban mabiyan sang gana gid bala magnagay inom sang black nga kape o kung stick nga kape nga way kalamay. Mapait mo. Oh, ari na sa mga diabetison nga luyag pa magpangapi. Wala niya kalamang Santon Plus Coffee Mix.

natural sweetener nga stevia. Sa mga may hormonal imbalances, sa mga kababihinan nga naghanaan nga magmenopause, kunara nigit sa ilabla nga hormonal ang menopausal stage. Ining hindi na makatulog sa gabi timprano, ining may mood swing, ining pagbaylo-baylo blasang mudo niya. Intindihon niyo sila. Lamang base ara sila sa ilang menopausal stage o kung naghahanap lang. Kaya kung ang babae nag-menopause mga bian, may ginatawag inang hormonal imbalances. So ang Santon Plus Coffee Mix, may mga properties ini siya o kung may mga ingredients nga may mga medicinal properties. Isa diri amo ang pagbulo balanse sang hormonal imbalances sang mga kababainhan. Kung nag-suprir na sang insomnia ang inyo asawa, ang inyo partner, paimna ninyo sang isa katasa nga Santon Plus Coffee Mix antes mga bian magtulog sa gabi. Ang Santon Plus Coffee Mix sarang mabakal sa mga nagapanguna nga mga drugstore sa inyo lugar. Katulad sang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag generika. Mga bian dugang pang informasyon, istorya kag balita sa Exciting Pilipinas. Sa Huwebes nga edisyon sa ato nga pagpangalagad, Petsa 4 sa bulan sang Hunyo, pagkaligad lamang sa mga importante nga mga pahibalo.

0: tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
4: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
3: Garantisado
4: maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
4: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
3: mag-Santone Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid na all-in-one
3: sa presyong magaan.
4: Santone Plus Herbal Oil.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sister Pain.
8: Hi, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad long training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ng akong lansa. Sister Pain, para diri-diritso ang training.
5: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
7: if symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Maka-late na ko!
5: XFM.
9: Katropa mo! Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: Ang oras sa Pilipinas, mga katrupa, 47 minutos na ang nakaligan. Sa takna ng alas 4 sa aga, ang ini nga bahin sa atong pagpangalaga, rin nadulong sa inyo mabiyan sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, may mga importante ini nga mga ingredients katulad sang maca kag clabuasca. Nga amoy ini mabiyan ang pinaka main ingredients sang Turbo Dietary Supplement for Men nga nagapabakod sang panindugan ni Manoy kag nagapadugay sang standing ovation ni Junjun. Exciting. Kun luyag ninyo nga magbalik ang inyo nagakayabang nga performance sa kama, magtumar sang Turbo Dietary Supplement for Men, 100% natural, safe mga bian kag effective. Napamatud-an na ini ni Pidring kay ginturbo niya si Loring. Kun luyag ninyo gid mga bian nga gamiton pa si Junjun, ang isa niya ka function kay abis ang iban subong nga nagadula na ang gana, abi nila kun pangihi na lang ang function ni Junjun. Gamitan nyo ang isa ka function ni Junjun. Kapin pa subong medyo matulutog na ang panahon. Kung may chance man lang mag flag racing ceremony. Patigayon ka mo sang flag racing ceremony. Ay. Hindi pa ulihi ang tanan, Pidring. Mangkutan nyo, Pidring, it's not too late yet. Ang Turbo Dietary Supplement for Men basta 30 minutos. Antes mangabyan ang inkwentro, ha? Antes ang championship. May chance mapama-champion si Junjun daw, believe me. 30 minutos antes mapin ang labing-labing kay Mrs. sa inyong partner, tirahon nyo na, tukon nyo na ang Turbo Dietary Supplement for Men. Kay sa pirtahan pa lang kamo, sa inyong kwarto, mabatyagan mo mga bindaw nag-aalsa ang buol mo. O, kita mo na ang pirsa sa mga diesel engine nga nakaturbo. Maglapaw si Tinta o Chinta katrupang Chandri ang imong dalagan gali. Nag-automatic turbo siya, no? Nag-butyog ang agay niya gali. Tidua mo na 30 minutos antes sa ang inkwentro, imnon mo. Ha, sa pirtahan pa lang kamo sa inyong kwarto, daw nag-butyog na ang mga tiil mo. Sa turbo, ho. Kaysa Turbo Dietary Supplement for Men, mga katrupa. Ha? Kung luyag ninyo nga magbalik ang nagakayaba ninyo performance sa kama, ha? Nga daw iya sang rabbit nga desperado, sang una to ang balipidring daw iya sang hurmintado nga kabayo, pero subong nag-level up ng abilidad niya, ha? Ang performance si Pidring siling niya subong, sang una daw iya sang hurmintado nga kabayo, pero subong daw iya kunumabian sang rabbit nga desperado. Kita mong rabbit, grabe no, daw kilat mo, gaarak. Bantayan nyo, bla, lang tawa nyo. May chimpo, bla, ka mo. Ang rabbit, bla, panilagay nyo kung mag, ano, bla. Kung mag-inkwentro, dasig-dasig mo. 50 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga sa Palatuntunan Exciting Pilipinas, mabiyan. May bago na ang liderato ang Senado. Si Sherwin Gatsaliana, ang bago nga Senate President. Ginkudita naman si Alan Peter Cayetano. Nga tuman kagamo klase tawo. Dito sa Kongreso, gingamo man ni Alan Peter Cayetano mo. Ang ilatob lang nga power sharing to ni Velasco. Oo, linya ni Presidente Duterte sa una, linya Peter Cayetano, tungon nyo ha, may power sharing ka mo ni Congressman Velasco ha. Pagtakop sang termino ni Alan Peter Cayetano, suno sa gintalana nila nga power sharing. Hindi tay Peter Alan Cayetano. Hindi tay Alan Peter Cayetano magpanaog. Siling niya, kung may numero ka mo eh, manaog ako eh. TKY ka mo numero. Si Alan Peter Cayetano, may batasan ni mga biyan kung makabuyo sa pwesto. Hindi na siya magaling niya. Oo. Oh. Daw may batasan ni siya lang, burawon niya lang ang pwesto. Oo. Oh. Kag gusto sang sining klase tao ni, mapukos ang atensyon mo sila. Bisan ano, may mga kapaltahan sa dayo niya sinipanawagan, dayo niya sinilawag sa mga bersikulo sa Biblia. O mahilig ni sila mag pulapangamuyo eh. Gapakita sa kamera nga mataimtim lang pagpangamuyo. Tapos may ginabinalaybay pa na siya ng mga bersikulo-bersikulo sa Biblia. O, kung namati ka, siling mo do piho. Exciting Philippines! Do tuod! Subong pag-una ang liderato sa Senado, si Sherwin Gatsaliana. Yari man ang mga senador, mga biyan nga ginilher bilang bago nga mga chairman sang pila ka mga importante kag mga sensitibo nga mga komitiba, mga biyan sa Senado. Gin-elect mabian bilang bago nga chairman sang mga committee sa sulod sang Senado ang pila ka mga senador halin sa minoriya, no? Halin sa minority group matapos nga gindeklarar nga bago nang Senate President kag may quorum na kahapon eh. Bastante na nga makapatigayon sang sesyon. So yari ang listahan sa mga senador nga nagapanguna sa mga nagkalain-lain nga mga komitiba sa Senado. Si Senador JB Ejercito, utod ni Jinggoy Estrada, habali half-brother ni Jinggoy, mag-utod ang ina sininga tatay, lain ang nanay ni Jinggoy, lain man ang nanay ni JB. Mag-utod sila sa tatay, amo na tawag nila nga half-brother sila. Inatawag man sa iban nga si Jinggoy Estrada, half-brother or half-sister ni JB Ejercito. Sino man nagpagwa siniman nga half-brother o half-sister niya kuno si Jinggoy. Kaya bulang ka mga katrupa, nagulo ablang nga mga ano. Nga mabalita ablang nga si Jinggoy kuno, may pagka-jinggay. si Jinggoy kuno, may pagka-brad. O, oh, brad la. Brading. Brad, kumusta ka na, Brad? Kumusta parlor ta na, Brad? Okay lang, Brad?
1: Exciting Pilipinas!
0: Sadyaon tani. Ari mga biyan na mga nagkalilaan nga mga bagong chairman sa mga komitiba mga biyan sa Senado. Si Senador Tito Soto, amo ang chairman sa National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation.
1: Exciting Pilipinas!
0: Si Senador Ping Lacson naman, amo ang bagong chairman sa Public Order and Dangerous Drugs Accounts. Do bagay ni gidman kasi Senador Ping Lacson eh, no? Ining mga public order, public safety, mga dangerous drugs, no? Bagay gini sa iya. Kay ti nakaagi ini sa mga biyan ka PNP chief. Amo niya ang nakaagi PNP chief nga wala siya mga biyan sang kaso nga crimes against humanity, no? Si Ping Lacson. All right. Si Senador Erwin Tulfo, amo ang bagong chairman sang Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. Mayo man eh. Bali Blue Ribbon eh. Mayo man eh klase committee ba? Nga pong kuan ni Erwin Tulfo kati anad sa investigative journalism. Malawig man nga ningin journalist nining si Erwin Tulfo. So may abilidad ah, sa pag-imbestigar. Ano pa ginapungkuhan niya sini? Social Justice, Welfare and Rural Development. Ati daw bagay man sa kay Erwin Tulfo. Kay inimabian sang ara pa siya sa TV kagradyo, ginapadangatan ini sa mga reklamo sa mga rural and urban areas. Kalabanan mga rural areas. Kaya ti asa media mga biyan, nga media practitioner, ano ang aton obligasyon mga biyan, ang pagpahibalo sa publiko, ang pag-edukar sa publiko, ang pag-pacify, kag ang pagbaton sa mga reklamo sang mga kung pumuloy naton, grabe na kung ang ginareklamo nila, ang ilang mga public official, no? Kita ba lang ginahimo nila nga channel? Agud tong mapadangat naton sa natungdan nga ahensya sang gobyerno, ang pila ka mga kapalpakan, sang pila ka mga empleyado sang gobyerno, kagiban man, nga mga elected officials. So nami ni, bagay ni sa kay Senador Erwin Tulfo. Ano pa? Sa kay Senador Rafi Tulfo, ang magulang ni Erwin Tulfo, no? Nga utod ni Montulfo, kag utod pagid ni Bintulfo. Damo ni sila nga mga Tulfo eh. Ang kilala ko lang, siyempre, si Erwin Tulfo, naging journalist ni siya sa TV, naging reporter sa TV, labi na sa ABCBN, kagiman pa ang mga media outlets. Ti si Rafi Tulfo, yati kabalo naman kamo sa kay Idol Rafi. Ining mga reklamo, kag mga istubla sa mga mag-asawa, nga ginadangop sa iya, limbawa, mag-asawa, nagiriraway, ang lalaki ng irida, ang babae ng irido. Amo gining mapaborito ng mga issues nga ginatalakay ni Rafi Tulfo. Ang mga OFW, ang OFW nga babae sa abroad nagnubyo-nubyo, ang OFW o kung ang banas ang OFW nga bilindri sa Pilipinas, nagnubya-nubya, no? Amo ning mga isyu nga nami ani. Nga namitan gid si Erwin Tulfo, si Rafi Tulfo sa pag entertainer sini kiti damo-damo viewers mo. Basta gani mag-asawa nga inaway, inaway mag-asawa, namitan gid si Rafi Tulfo sini nga mag-entertainer kay makagarner sang madamo nga views blah. Tika ba naman kamo sa vlogger kag influencer nagamanggarano na si Rafi Tulfo sa iya sini nga program lang ni. Amo lang ni iri-inaway lang ni sa mag-asawa pro. Bangwartahan yan ni Rafi Tulfo. Tisubong si senador na siya. Ang chairmanship nga ginaw yata niya amo ang sa Committee on Public Services.
1: Exciting Pilipinas.
0: Sa piyak na bahin bago na ang chairman sa Committee on Education. Madumduman ninyo, ginatagi ni Kay Rubin Padilla ang Committee on Education. Sang ang majority black pa ang may control sa Senado. Subong mga byan ang Committee on Basic Education, ginauyata na ni Senador Bam Aquino. Si Bam Aquino, may academic excellence, maalaman nga tao, may finesse. In other words, mga byan refine, may breeding, may tinapusan. Kag nagakadapat lang, nga sa sininga committee ba, isa ka edukado, hindi kinahanglan nga abogado, ang ibutang mo diri bilang chairman sang basic education. Kung madumduman ninyo, ginpauyatan ini nga committee ba sa kay Rubin Padilla nga nag-anis ang nagkalain-lain nga mga reactions. Paano kay mo ya mag-chairman sang Committee on Basic Education? Nga wala ka man gani imo sang masteral degree. Wala ka man gani imo ya sang academic excellence. Nga makapakonvince sa pumuluyo nga nagakadapat ka kagangayan ka magpungko sa mga komitiba. Hindi ba? So inisubong kabay pa nga maayo ang madangatan sa Committee on Basic Education si Idalo mga katrupa ni Senador Bam Aquino. Alright? Ano pa ang mga sensitibo nga mga komitiba nga dapat ang mag-uyat mga byan hindi alinga nga bla? Ining may naintindihan man. Ari pagido, isa ka komitiba. Importante ni katropang dyan rin, pamati ka. Kapin pa kung may umaka to, pamati, gido, pamati, oh.
1: Exciting!
0: Ang Committee on Agriculture, Food, and Agrarian Reform. Mga katropa, mga abyan, bilang isa ka pungsod, nga may duhalang ka season, ang dry and wet season, makabig ang Pilipinas, mga abyan, nga agricultural country. Makabig ang Pilipinas nga isa sa mga nasyon sa Southeast Asia nga self-reliant as far as food supply is concerned. Bangun sang manami naton nga panahon diri. Kag ang manami naton mga abyan nga duta. Pero ang sitwasyon subong nga ang Pilipinas pa naga-import mga katrupa sang bugas. Naga-import kita sang kalamay. Sang una nga mga panahon, 1960s, 1970s, ang Pilipinas, masami nga nag-export, nag-abaligya, bala, sa luwasang pungsod, sang bugas.
1: Exciting.
0: Ang Amerika, isa sa pinakadako nga market naton, buyer sang bugas naton during 1960s na 1970s. Sila man ang may pinakamadamo nga ginabakal nga kalamay halindiri sa Pilipinas during those times, 1960s, 70s, na 1980s. Kaya manami pato aton nga agriculture department, manami pang aton nga agriculture program. May ara kita dito sang una mga 1970s, tub-tub 1980s. Ambot kung madumduman pa ninyo ang ginatawag nga mga programa sang Marcos administration sang una, 1970s, 1980s. Green Revolution. Ining pagpadako sang pundo sang agrikultura. Green Revolution, siya na, dumduman ko pa na eh. Masagana 99.
1: Oh,
0: damo mga programa. Kag at that time na 1970s to 80s, amo ini mga byan ang mga tinuig nga kadamu-damu sang mga farmers cooperative. Oo, nga ang mga farmers nga ini, kung kulang ang pundo nila sa pagkultibar kag pagproduce sang humay kag iban pa nga mga kararuton sa uma, kulang ang pundo, nagahulam ini sila sa mga kooperatiba, farmers cooperative. Kaginabayran lang sa utay-utay nga paagi, nga tuman kanubo ang interest. O galing sang ulihi, ginpangitaan sang pamaagi sang iban nga mga corrupt nga mga cooperative managers. Pautang nga pautang, ginabayran man pero wala gina-remit lang mabiyan sa kooperatiba.
1: Amuna.
0: Now, ang bag-o nga chairman subong sang Committee on Agriculture mga abyan nga kabay pa mapabakod ang agriculture sector naton, mapatuman ang food stability. Amo si Senador Kiko Pangilinan, ang committee ba nga ginauyatan niya amo ang Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform. Kiko Pangilinan, una mugid nga ipatuman kag suportahan ang mga mangunguma nga kun mahimo untatana ang pagpataas ang presyo sang mga pesticide, abono kag iban pa nga mga kinahanglan sa panguma. Kay amo ning ginawawaw kag ginapyag-it sang mga mangunguma nga kaybre na wanding gisaka ang bili sang abono, pesticide, insecticide. Mientras tanto ang bili sang humay nila ganubo ganubo. Amo na aki ko pangilinan unahon magida sa pagcheckyar dapat tulupong gani ang pila ka mga dealers sang abono, pesticide kag iban pa nga mga kinahanglan sa panguma. Kag ikaduha, bantayan nyo man ining mga traders bla mga middleman. Nga amo ini mab yan ang nagapamakal barato nga bili sa farm gate, presyo sang humay tapos baligya nila to sa mga dlagko nga mga dealers man. Iset pa ni sini ang average nga presyo anay sang humay from the farm gate gid lang magsiling kita from the farm gate hali na ini sa harvester kundi ang mga umasubong wala na kita manugarab wala na kita manuglinas ginagamit na lang subong amuning harvester halin sa harvester mga byan halin sa rice field diretso na sa sako sa harvester ang inyo humay diretso na na dito mga byan sigad kasada ready for sale na ina ready for sale na So, kabay pa ma-regulate ang presyo hanay sang humay mga byan sa uma. Kaya nagareklamo ning mga ano mga mangunguma naton nga during harvest season kay bangod season manubo ang pamakal sang humay, no? Ari paged, importante ni ang agriculture sector eh, no? Anyway, nakaagi naman si Senador Kiko Pangilinan sa pagpungko sang DA, no? In other words, may mga background naman siya sa sining aspeto mabyan sang departamento sang gobyerno, no? Ari ang bag-o nga chairman sang mga dalagko kag sensitibo nga komitiba sa Senado. Si Senador Risa Ontiveros amo ang magapungko bilang chairman sang Health and Demography. Si bilang isa ka babae nga senador, kabay pa ang matalo pang dan naman ang mga health situation kag health needs. Sa madamo nga mga kubos naton nga mga pumuluyo nga nagaagwanta, nagaanto sa tiun nga may mga ospital sa miyembro sa ilang pamilya. Dibi na ang mga kabataan kag mga kababaihan mga byan. So sa sining nga pamaagi, amo ni bag-o nga komitiba nga pagapungkuan ni Senador Risa Ontiveros sa pihak nga bahin. Katropang dyan rin, nami maning ang komitiba, oh. Ang Games and Amusement. Oo. Although nga wala ini nagkakinanglan sang dakugid nga ulo, nga damo utak kuno dya. Hindi gid kinanglan nga nagagata ang utok mo sinide. Sa muna yung komitiba. Ang Committee on Games and Amusement, mga byan, hindi kinanglan nga ano ka. Hindi ni kinanglan nga may academic excellence ka. Hindi man kinanglan gid nga alam-alam ka gid. Hindi kinanglan nga gagata utok mo. Kaya ang paboran mo lang sa huo kag hindi lang di decision mo. Games and amusement. Pero nami ni juicy man ni klasika komitiba. Kaya ang mga gambler bla, mga online gambling operator, mga conventional gambling operator, diri ni sila maagi sa inyo mga katropa. Antes ka mo tagaan sang prangkisa kag maka-operate legally. Nami ni pro nami ni. Kita nyo gano'n sa mga namatyan ganila, basta may in-charge na sa madyungan, pusuyan, kagpukiran. Ang unang medyo paldo-paldo, di ba? Ari. Ang magapungko, mga katrupa, bilang chairman sang sininga komitiba, Committee on Games and Amusement, wala sang liwan, kundi si Leon Guerrero. Lala mo si Leon Guerrero? Ato pang janay, kilala mo si Leon Guerrero? Si Lito Lapid. Siya magapungko bilang bagong chairman sa Games on and Amusement Committee. Ang pagbabalik ni Leon Guerrero sa Senado. Pero subong may bago naman, ang pagbabalik ni Chis Escudero. Balik si Chis Escudero, nag-show up sa Senado kapod, ginpalakpakan man sa muupod niya, Senador. Daw ininto anay, no? Daw ininto, ginja sila, no? Balik si Chis Escudero kapod. Ang ginoyata niya nga komitiba amo ang urban planning, housing and resettlement. Eh, grabe naman. Mapaldo-paldo naman ni si Jesus Cudero. Grabe nga komitiba ni mga byan. Dumduman niyo si Jesus Cudero. Base wake mo ka dumdum sa isyo siya. Ini nagbaton blas ang million-million man nga cash donation sa isa ka kontraktor nga may mga proyekto sa gobyerno ah. Nagbaton tanat kwarta donasyon sa isa ka kontraktor ti indirect bribery mga byan ang kaso sa iya. Nagbaton kemyo sang kwarta halin sa kontraktor ti ano but silingon siya na dapat tagaan mo man pabor ang kontraktor nga nagatag si mo sang kwarta sa eleksyon. Ha? Ti indirect bribery. Ano pagit kaso niya nga sala man tong iya blah. Sala man ang iyang deklarasyon sa iya sini nga salin. Daw kulang tong deklarasyon niya sang salin. Pero naghatag siya balor 50 ka milyon ka pesos nga balor sang bato to bla, bato sa singsing ni Heart bla, ni Heart ining ebanghelista. Ambot ano klase bato to man nga nagabili 50 milyon pesos. Sobra 50 milyon pesos mo. Kay 1 million dollars tong bili niya. Ti sobra nga daan 50 pesos ang isa ka dolyar mo, ti subong gani 61 pesos na eh. Gin-estimate lang sa tag 50 pesos isa ka dolyar ah, during the time. Ang botano klase ka bato to man, bato bantiling ano, kamahal git sa tong klase ka bato to. Ginatag niya kay Heart Evangelista bla. Kabalo ka mo si Heart Evangelista, gina-report niya kuno fashionista, fashion influencer dito sa France, sa Paris, France, sa Europa. Nga kung lang taon mo, gina-project siya sa ginabit-bit niya ng mga vlogger, upod siya kanto dito, ka-picture to sa mga manami nga lugar, kag-picturean sa mga vlogger niya, ipadala di sa pre- may kuno may nagadinaguso to nga tao, galang tao siya iya. Nga kung ipadala din mga picture, daw si Into man kita abi, dayon man natong kuno pulok-pulok kag magdayaw siya, masiling kita, bo amuna ni kasikat sa kay Heart ibang ilista dito sa Europa. Gali dito sa kamaturan, wesa may gasapa kay Heart dito ah. Ginalabay-labayan lang to sa sangpilaka. Sangpilaka mga taga-Europeans mga abyan. Ano kung nagasuksok, timo ka, ano ah, kagaon nga way, timot bra, ano, pasyonista ka na. Fashion influencer ka na. Galing kay Tika Baloka, may ginabit-bit siya nga isang kabarangay nga mga vloggers bla. Nga mo nang nag-showcase, kag nag-project sa iya para magmanami ang imahe niya diri sa Pilipinas. Ang mga magasin, ginapadala diri, mga picture. Ti ang mga tangaman, nga alingangaman, iban sa aton, makita nila bukunami kay Heart, no? Bugal sang Pilipina, bugal sang aton nasyon. May isa ka fashion influencer, fashion is fashionista nga ato dito sa Europa. Gali sa pagkamatutod, pero man kut kilala ko to nga dito gid. Ninga wat wat lagi sa pak ti Heart daw sino data na ha? Duro tara di mga fashion influencer, mga Hollywood star. Ano tay Heart ibang lista na gulo artista las Pilipinas kag nakapamana senador. Mangin fashion influencer na siya o galing kay Tiila na iya mo. Amo na yagin pangit bold lion sa mga vlogger niya bla. Kanya-kanya lang racket bla. Walang basagan ng trip. Ha? Di bla, katropang dyan rin. Pag gusto ta, kung ano ya, kung tarang Facebook dya. Oras mga katropa, 11 minutos na nakaligad. Sa takna nga alas 5 saga sa atong pagpangalagad sa palatuntunan. Exciting Pilipinas, mabyan. Dri sa 100.7 XFM, 100.7 ha, sa mga lilisuan sing inyong maradyo. 100.7 MHz sa mga lilisuan sing inyong maradyo on FM band. Amo ina ang XFM Radio Patrol Iloilo. Sa mga nagalantaw sa aton sa Facebook pages naton, sa luyag magpa-shoutout, luyag mag hatag sang ila opinion ka comment sa mga issues nga ginatalakay naton. Ang duha naton ka mga Facebook pages, amo ang mga masunod. XFM Radio Patrol Iloilo, XFM Iloilo 100.7, no? Palihog like, i-share kag i-follow para ma-notify kamo sa mga bag-o kag mga latest nga mga information, balita kag mga istorya diri mabyan sa XFM Radio Patrol Iloilo.
1: Exciting
0: feeling. Sa piyakabahin sa local scene, mabiyan cyber libel kag perjury nga reklamo ginfile sa Department of Justice ni Congresswoman Julian Jamjambaronda batok sa 18 ka mga ex-marines kag sang abogado sini nga si attorney Libito Baligod.
1: Exciting.
0: Nagpasaka sang cyber libel case mabiyan kag perjury nga reklamo sa Department of Justice si Iloilo Lone District Congresswoman Julian Baronda batok sa 18 ka bala. Ining 18 bala kami nagpakilala ng mga ex-marines. Kag-anay attorney Libito Baligod, ining nagaklaim bala nga sila kuno nagbitbit sang mali-mali-mali-mali-mali-malita nga kwarta halin sa Kaisal Dico nga ginadeliver sa mga senador, sa mga congressmen nga may involvement mga byan sa flood control project. Upod ni Congresswoman Julian Jamjambaronda, si attorney Jerry Cucaban sa iyang pag-file sang kaso, no? Si Jerry Cucaban mabiyan mo ning iyang legal counsel. Upod niya ini isang magpadulong sa Department of Justice. Ginlakip si Baronda o kun ginlakip si Baronda sa affidavit o kun sa sinumpaang salaysay. Kung madumduman pa ninyo ang ining nagpakilala bala ng mga 18 kamarin sa ila sining affidavit dito. Nalakip ang pangalan ni Jamjambaronda sa sining 18 ka mga nagpakilala ng ex-marines nga isa siya kuno sa mga opisyal sang gobyerno nga nakabaton mga katropa sang mali-mali-malita nga kwarta bilang kickback halin mabiyan sa mga flood control projects bilang balos. Amo na yung ginfile ni Jamjambaronda, kongresuman sang syudad. Ha? Cyber libel kag perjury batok sa 18 ka mga marines kag sa abogado sini nga si attorney Libito Baligod. Kung madumduman pa ninyo mga katropa, mga abyan, ang ining mga ex-marines amo man ang ginatawag nga mga bagmen tagbitbit sang mali-malita nga kwarta nga amo ang nagpang-distribute sang minalita nga kwarta o kun kickback, no? Sila man sini ang nagaklaim nga kami nga 18 ka mga marino nga igo o sisaon mga byan sa hanay sang Philippine Marines. Wala gali naga-exister ang mga pangalan sang sini nga mga animal. May ara man iba naga-exister, may ara man iba na, no? Pero ang pagpakilala nila mga byan, mga ex-marines, base ibalaga sa kais barko ni ng mga marines, no? Kaya dito sa Philippine Marines, wala silang ngalan to eh. Ilan taon tabi sa John B. Lacson? Kung may mga panga, base nagka-graduate sila Marine Black. Anyway, balik kita mga byan, no? Kaya kung madumduman pa ninyo, ini mga ex-marines mga byan, among ginatawag ng mga bagmen, o kung namo nag-deliver, nag-bit-bit sa mga mali-malita nga kwarta, din sa kickback sa mga flood control projects. No. So ginupod si attorney Baligod sa ginpasakaan sang complaint tungod nga ginpresentar niya ang iya sini kaugalingon bilang legal counsel sang mga ex-marines nga ini kag siya man mismo mga kaabyanan, mga katropa ang nagpresentar sa ila sa press conference kun sa diin ginbuyagyag ang mga public officials nga nalakip sa listahan sang nagbaton sang kickback.
1: Exciting Pilipinas.
0: Tamang ko tibanti nga ang cyber libel. Ha? Nga ang amuning klase sang kaso ang ginfile ni Congresswoman Jamjambaronda. Kung madumduman pa ninyo, sa tong Pebrero 25, naghimo sang press conference ang 18 mga katropa ka mga ex-marines upod sa kay attorney Baligod. Sa press conference mga abyan, mga katropa, nga ginpatigayon diri ginbuyagyag sang grupo sang 18 ka mga marines nga ini nga sila ang naga-deliver sang minalitang kickback sa mga opisyal katulad kanday former ako Bicol representative Saldico nga indi na makita kun sa diin subong kag former House Speaker Martin Romualdez. Si Martin Romualdez siya pwede niya mapatawag sa investigasyon. Si Saldico hindi na may baluan kung sa diin sa subong. Actually ginapanawagan siya ni Anay spokesperson Harry Roque. Siling ni Harry Roque nga nagapanago man dito sa the Netherlands. Linya, saldi ko. Ko, ko, ko. Magpauli ka na, na, na. At tubangon mo ang investigasyon, siyon, siyon. Sa flood control, ano malis, les, les. Para malaman ng taong bayan, yan, yan, na wala kang kasalanan, nan, nan, nan. Amo na pa, no, agad niyari Roque sa kay Saldi ko. Ambal ni Saldi. Hindi, ako, owe, sa bansa natin, ten, ten. Sabat naman si Harry Roque. Bakit? Ket, ket, ket. Dahil hindi ako si Salde. Oh. Mangkot si Harry Roque. Sino ka ba talaga? Ga, ga, ga. Ako si Atoy ko. Hindi. Hindi siya si Saldi ko. Si Atoy ko siya mo nga papulion mo imoya si Atoy ko. Ano? Harry Roque. Kita yung gulo tong Facebook. Hindi ni sa kakuha sa informasyon nga kuno tultulan niya si Saldi ko. Hindi gani katultul ang Interpol kung sa din si Saldi ko. Di ba? Now, Harry mga abyan. Nga ang cyber libel, no? Kaysang Pebrero 25, nag-imo sa press conference ang grupo ni Atty. Baligo tupod ang ining mga 18 ka nagpakilala kuno abi nga mga Marines. Sa press conference, kin pabuyag-yag nga grupo nila ang nag-deliver sa kwarta minalita sa kay Akol Bicol Representative Saldi ko kag sa kay Anay House Speaker Martin Romualdez. Lakip sa ginatawag mabiyan nga ang lakip sa ginlawag ang pangalan ni Barunda. Ang press conference, kung madumduman pa ninyo, gintambungan sa mga media outlets katulad sa mga radio stations, kag mga TV stations, kag sumaman mga online news outlets, kag iban pa ang mga nagadala sa kanginan, kag nagapakita sa live streaming sa internet sa sining isa ka lapnagon man itong press conference. No? So may mga social media postings man, angot sa among expose pagkatapos ang among press conference. So nga ang perjury, nalakip ang perjury. Kay man kung madumduman pa ninyo, ginaklaim sa kampo ni Barunda nga hindi matuod kag wala sang basihan ang paglakip sang iya sini nga pangalan nga nagbaton sang kickback halin sa mga flood control projects. Sa perjury mga katrupa, no? Dapat ma-qualify ang mga elemento nga under oath ang mga informasyon kag kag ang intentional ang pagbuyag-dag sini. Tungod ginpaagi sa affidavit o kung nagsumpa ang mga nagpakilala ng mga ex-marines sa mga informasyon sa among affidavit, ginfile ang perjury nga complaint. So ano matabo subong? Isubpina sa Department of Justice kanday Attorney Baligod kag ang 18 ka nagpakilala ng mga ex-marines. Agud mabiyon nga maghatag sang ila nga sabat sa mga kaso nga gin-file sa ila ni Congressman Jam Jam Barunda.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Oras mga katropa, 20 minutos na ang nakaligad sa takna alas 5 sa aga. Kaya balok mo sa sining nga mga tinion, nag-aulan-ulan, nag-abaylo-baylo ang aton nga panahon, ang weather temperature bala. Dapat aga pa, may proteksyon ng lawas naton batok sa trangkaso, sipon kag ubo. Aga pa magtumar na kita sang Santon Vitamin C. Ang alkaline-based mga katrupa nga vitamin C. Nga ano ang kinalain sang Santon Vitamin C nga alkaline sang sa iban nga mga vitamin C mga byan. Ang alkaline-based nga vitamin C, mga katrupa, bisan wala pa kamuya makapamahaw. In other words, bisan wala pa mabiyan unod ang inyong sulok-sulok o tiyan, pwede na kamo makatumar sang Santon Vitamin C. No? Meaning, wala nagahapdi. Bala? Unlike sang una nga mga vitamin C, nga kung mag-inom ikaw, magtumar ikaw, nga wala pa unod tiyan mo, ang tendency, nagahapdi. No? So, ang Yes to Health Incorporated nag-produce sang alkaline-based nga vitamin C. Inang aga pa bala nga wala pa ka makapamahaw, wala kaya ka pa makakaon, makatimo-timo, pero protektado na ang lawas mo. Bakay may vitamin C ka na mo. Ang vitamin C, mga binamon yung pinaka-importante kag pinaka-iloy-iloy ni sa mga vitamins mo, no? Dapat ugaliun gid naton kada adlaw magtumar kita sang vitamin C, no? Ariho ah, way pa kamo makapamahaw pero protektado na kamo santon vitamin C. Sarang mabakal sa mga nagapuna nga mga butika sa palibot sang inyo lugar. Sa piyak ka bahin, mabiyan, Balita Nasional pagit Pangulong Bongbong Marcos ginapoint si ex-tagig Mayor Lino Cayetano. May bago naman, bilang bagong general manager sang PTV. PTV mabiyan sa media outlet, amo iningin ang patigyan nga TV station sang gobyerno. Hindi ka man basta-basta din nga makapungko bilang manager kung wala ka bastanting eksperyensya sa mga nagkalain-lain nga mga media outlets. Exciting feeling. So, gin-confirmar ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez nga ginapoint na ni Pangulong Bongbong Marcos si Anay Tagig Mayor Lino Cayetano bilang General Manager sang PTV. Pero kay balo ka mo kung sino ining si Lino Cayetano? Magluwas nga Anay Mayor ining Tagig? Kay balo ka mo mga katropa? Ining bago nga General Manager sang PTV? Ining Anay Mayor sang Tagig nga si Lino Cayetano? Amo ang utod nanday Anay Senate President Alan Peter Cayetano kag ni Senador Pia Cayetano.
3: Exciting Pilipinas!
4: Exciting Pilipinas!
0: Ano ay ahan ang mga implikasyon si Nino? Ibal amo si Pia Cayetano, si Alan Cayetano, mga kritik man ini sang administrasyon. No? Kaya ti balaan naman sang kalabanan nga si Alan Peter Cayetano supporter gid ni former President Rodrigo Duterte. Ti bantayan ninyo ha, masunod nga mga development ha. Bag-una ang General Manager sang PTV. Utod ni Peter Cayetano kag ni Senador Pia Cayetano si Lino Cayetano. Anong mangin implikasyon sini? Oras mga katropa, 25 minutos na nakaligat sa takna alas 5 sa aga. Wala na kita sang panahon sa ato nga pagpangalagad. Ginagdana mo kamo sa pagpamati sa masunod nga programa. Importante nga paggamit naton sa managlainan nga mga food supplement kag ang pagbulong naton sa mga early stage pa lang sa aton nga mga pamalatian, no? Magabalik ako sa takna alas 6 sa Express Balita Saga. Upod ko dugay-dugay si katropang Era Espinosa. So punta diri sa technical side si katropang John Ray Bertis para sa XFM, ang Radyo Patrol Iloilo. Ako si katropang Alvin Dennis Sarabang, XFM News.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama pong muli ang iyong malingkod. Ito po si Sir Michelle Hinas. At welcome na naman po sa ating pong panibagong edisyon. Magkakasama-sama naman tayo at magkakarinigan. At magbibigay naman tayo ng mga kalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Samahan po kami din sa ating mga programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng iyong mga text messages. If ever meron kayong mga inquiries about your health, just text lang sa ating pong numero. At ito pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At syempre sa programa po natin, mga kasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw din sa lahat ng ating mga kababayang taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome pong muli sa ating pong talakayang pangkalusugan. At syempre, pinag-uusapan natin dito yung mga hahalagang punto na pwede makapagbigay sa atin ng idea kung paano tayo magiging healthy gamit ang natural na pamamaraan lamang. Samahan po kami sa ating talakayan at matuto ng mga simpleng kaalaman na magpapalusog sa ating pamilya. Thank you. Ako po si Doc Algie.
1: Sa mga kababayan po natin, ha? Samahan po kami dito sa programa po natin. Kung meron kayong mga katanungan, text lang po sa atin pong numero. At inayahan po namin kayo na i-follow and i-like ang atin pong Facebook page. I-search lang po, mga kaibigan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated kayo lagi sa atin pong mga promos, sa mga launching ng bago natin mga produkto, pwede rin kayo mag-post dyan ng mga katanungan po niyo or experiences ninyo, no? Mga naranasan ninyo sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Pwede niyo pong i-post dyan, mga kaibigan. I-share niyo po, ano? Mga naranasan ninyo, ha? At huwag kalimutan, pumunta po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta ng libre at mabigyan kayo ng complete health assessment. Pwede rin kayo maka-avail ng mga produkto natin, no? Dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para sa libreng konsultasyon at para mabigyan ng complete health assessment ang inyong pong mga pangangatawan.
3: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po na tayo mga kaibigan, dagdag kalaman kung paano po natin iingatan ang ating pong kalusugan. Dahil yan nga ang sabi, tanging yaman po natin. At kaisa-isa lang po yan mga kaibigan, no? So atin pong pag-uusapan itong isa na namang karamdaman. Isang problema mga kaibigan sa ating pong pangangatawan, itong problema sa pagtulog o itong karamdaman po na insomnia. Ano po ba Doc, itong karamdaman po na insomnia?
2: So itong insomnia, no, most commonly kilalang kilala ng ating mga kababayan, halos karamihan po ay nakakaranas sa kanilang buhay na minsan ay nagkaroon sila ng insomnia, no. Ito po yung tawag sa sakit kung saan nararanasan natin yung hirap sa pagtulog. O di kaya naman madaling maalimpungatan sa kalagitnaan ng ating pagtulog. At yung mga may insomnia, hindi sila nakakaranas ng mahimbing na pagtulog. At alam nyo, ang kakulangan sa pagtulog ay dulot na nga nitong sakit na insomnia. Maaaring makaapekto po ito sa maraming aspeto ng ating pang-araw-araw na gawain. Pwede ito makaapekto sa ating pong mental, physical at emotional health. Na nakikita yung impact nito, for example, lagi kayong hindi nakakatulog, makikita yan sa resulta ng iyong performance sa pagtatrabaho, yung inyong relationship sa inyong mga katrabaho, dahil pag naapektuhan na yung emotional ano, na aspeto ng kalusugan, dahil nga, alam mo, pag hindi ka nakakatulog partner, ang tinatamaan nito yung nerves natin, nervous system, at yung pinaka-worst nito yung central nervous system, yung kasama na yung brain natin pag hindi tayo nakakatulog. Kasi ang pagtulog ay napaka-importanting bagay na gawin para ma-recharge yung ating energy, ma-repair ang lahat ng ating mga damage sa katawan, at yung utak natin mag-recuperate sa sobrang dami ng stress na dinadala nito, because every movement of the body, dala ng utak, yung thinking, decision making, performance, yung mga reflexes natin, utak ang nagdadala niyan. So kailangan to ma-refresh. At ang nangyayari pag may insomnia tayo, pwedeng ito'y panandalian lamang dahil yung trabaho nyo, pumunta kayo sa isang lugar kung saan hindi kinakatulog na maayos, so nagkakaroon kayo ng temporary insomnia. Meron naman mga tao na ilang araw na hanggang ilang linggo. Kaya naman, pinabalitaan to, buwan. Oh, hindi nakakatulog ng 6 months.
1: Grabe.
2: Just imagine that. Meron nga akong alam na case, ano, almost 15 years hindi nakakatulog. Oh, okay. Ano yun? 15 years old na pero mukhang parang baby pa yung tao. Oh, kasi may matinding problema. So, possible yun na mangyari na pwede makaapekto sa overall health and wellness condition ng isang pasyente.
1: So, mga kababayan po natin, ano, na nakakaranas ng ganitong karamdaman, Doc. Kanila pong tinatanong, paano ba nabubuo, Doc, yung karamdaman na insomnia? Yung pagtulog ba ng isang gabi na hindi ka makatulog is considered na yun as meron kang insomnia?
2: Hindi naman. Ang insomnia kasi, meron kasi tayo sa katawan na tinatawag na circadian rhythm. Na ito ang nagmamanage sa balance ng sleep and wake cycle natin. Ngayon, kung isang buong magdamag di kayo nakatulog, tapos kinabukasan, aantokin kayo at makatulog naman kayo na maayos, hindi yun insomnia. Ang insomnia kasi, isang uri ng condition kung saan merong kondisyon talaga na hindi balanse doon sa ating sleep mechanism, sa ating katawan. So, ang mga kaso ng insomnia, maaaring dulot yan ng yung stress, yung tinatawag na traumatic experience. Gaya halimbawa ng pagkawala ng trabaho, o pagkamatay ng ating mahal sa buhay, o yung iba, paghiwalay sa asawa, o iniwan ng jowa, di ba? Ganon. Yun ay nagko-cause ng trauma sa ating pong emotional health, na kung saan, kahit gusto na nating matulog, yung trauma, yun ang nakaka-apekto sa ating utak. Minsan, yung iba nagkakaroon ng nervous breakdown that causes insomnia. Yung iba pang karamdaman na pwedeng magdulot nito, halimbawa may cancer ka, o merong campaign na nararamdaman sa iyong sistema, or may pamamaga, can cause this insomnia. May mga kaganapan sa paligid natin. Sobrang maliwanag ang paligid. Nangyayari sa mga subdivision. Sa isang research na nabasa ko, tinanong yung mga tao sa quality of sleep

0: o itaga Pilipinas, pumunta ka sa Amerika, you will temporarily experience yung tinatawag na shift sa iyong geographical location. Ang tawag nila dyan, nagkakaroon ka ng jet lag.
1: Oh.
0: Oo, kasi tatawid ka sa isang lugar na kung saan sa pinanggalingan mo, araw, tapos doon, gabi.
1: Gabi.
0: Oo, so medyo magsiship yung katawan mo. Sabi ko nga, di ba, mayroon tayong circadian rhythm na kailangan mabalanse. Pwede rin depression o matinding pag-aalala dahil marami kang bayaran, maraming bill, due date.
1: Nako.
0: O kaya yung bahay mo, anuhin na ng bangko.
1: Hirap yun.
0: Yun ay matindi. Kahit gusto mo matulog, it can affect you. Saka yung sobrang pagkain sa gabi.
1: Ayan.
0: Alam niyo po ba na ang brain and gut is highly connected to each other. Ano yung gut? Yun yung gastrointestinal natin. Na kung saan kapag masyadong loaded yung tiyan natin, hindi relax yung brain natin. Eh paggabi, nag-slow down lahat ng process natin, partner eh. Yung pag-digest, supposed to be sa gabi, hindi yan gagawin ng katawan natin in regular full time.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kaya paggabi, hindi pwedeng kumain na sobrang madami, it will cost you something.
1: Mm-hmm.
0: Pag inom ng mga inuming may mataas na level ng caffeine at alcohol, okay? Yung iba nagsasabi sa akin, Dok, bakit ako? Pag nagkakape ako, hindi na ako tinatablan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nandun ka na sa point na natotolerate na ng katawan mo. Pero it's not for long.
1: Mm-hmm.
0: May consequences yan, partner, ha? Kaya yun po, yung mga pwede magdulot ng insomnia. Pero ito namang lahat ay pwedeng maiwa. Ang insomnia is completely curable.
1: Mm-hmm.
0: Huwag po kayo mag-alala. Paraan at ano ang gagawin natin, yun lang po ang ating pag-uusapan. Mm-hmm. Paano?
1: So, sa mga kababayan natin, dapat malaman po natin kung ano ang gagawin po ninyo. Ano? Once na nakakaranas po kayo ng problema sa pagtulog, kasi napakaraming affected, mga kaibigan. Once na hindi mo makuha yung sapat na tulog mo, eh ba do, kahit nakahiga na, kahit nakapikit na, eh ano pa rin, gising pa rin yung diwa.
0: Pag tumunog yung cellphone, gigising at gigising ka. O kaya nga, di ba, sabi ko nga, hindi advisable na patabi natin yung cellphone natin.
1: Nako, ayan.
0: Lalo na po matutulog.
1: Mm-hmm. At itong insomnia, mga kaibigan, wala pong pinipiling edad po ito o kasarian, ano? Eh kahit sino, pwede po makaranas ng problema ng insomnia tulad ng nabanggit ni Doc, once nagkaroon ng imbalances, ano? Doon sa rhythm ng atin pong pagtulog, yung sleeping rhythm po natin. Pagka nagka-problema po doon, hindi nyo talaga makukuha yung sarap ng tulog at yung himbing ng tulog na gusto po ninyo, mga kaibigan, no? Pero ito pong problema ng insomnia, Doc, ay mas napapataas ang posibilidad na magkaroon ka nito kung ikaw po, mga kaibigan, ay isang babae, lalo na pagka ikaw ay umedad na ng 60 years old pataas.
0: Mm-hmm.
1: So mas prone ka sa pagkakaroon ng ganito pong uri ng karamdaman, no? Kung meron po kayong mga sakit sa brain area, no? Lalo na kung kayo po ay nakakaranas ng depression, meron yung iba, Doc, pagka nagkakaroon ng dementia at nagkakaroon pa ng ibang problema sa kanilang brain area.
0: Oh.
1: Yung iba, bipolar, ano? At iba pang karamdaman sa brain area, mas prone ka sa problema sa pagtulog, mga kaibigan. Yung kung yung trabaho mo naman is pabago-bago, Doc, ano? Minsan na night shift ka, minsan naman day shift ka. So mas prone ka rin sa ganitong problema o karamdaman, ano? At yung nasabi nyo nga, Doc, yung pagpupunta kayo sa ibang lugar, ano? O kung madalas ka nagpapa-US, Doc. Eh, yan. Yan talaga.
0: Kailan kaya yun?
1: Bago-bago talaga yung sleeping rhythm po natin, mga kaibigan, no?
0: Uh-huh.
1: So, sa mga kababayan po natin na prone sa ganito pong uri ng karamdaman, ano po, Doc, ang maipapayo po ninyo para maka-cope up naman yung kanila pong pangangatawan?
0: Obviously, kailangan mong i-correct yung mga causes.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yun naman kasi, yun lang naman yung ano eh. Kasi sabi ko nga, meron tayong circadian rhythm na naaapektuhan ng mga pinag-usapan natin kanina.
1: Uh-huh.
0: So, ang gawin mo, as much as possible, minimize all the causes na kontrolado naman natin yun eh. Halimbawa, yung iyong trabaho, hindi mo makontrol, kailangan mong kumita. At least man lang sa ibang bagay, meron kang gagawin na pamamaraan. So, may mga pwedeng gawin kayo, ha? Yung kung maliwanag at wala kayong choice, dyan lang yung bahay mo, takpa mo lahat ng, ano, ng source of light na pwedeng pumasok sa room mo. At saka i-minimize ang noise na pwedeng na-receive mo. At alam mo ba na pwede kang makinig doon sa, maglagay ka ng headset dito sa iyong, meron tinatawag na God frequency.
1: Mm-hmm.
0: Yan. Hahanapin mo yung frequency na yun. Pag-uusapan natin sa sumunod na mga araw yun, ha? Na papakinggan mo siya to relax your brain.
1: Mm-hmm.
0: Yun ay may automatic reflexes, yung tinatawag nating energy medicine.
1: Mm-hmm.
0: Nakakatulong yun. And also, kailangan mo din na uminom ng supplement na pwede makatulong sa inyo kasi may mga tao na kailangan na talaga ng suplemento. Mm-hmm. Yung mga pinaka-the best, yung mga tryptophan. Ang tryptophan, isang uri ng supplement.

0: Sustansya na ang role niya is tumutulong sa production ng serotonin na isang mood stabilizer at ganoon din yung production ng melatonin na siyang nagre-regulate naman ng ating sleep pattern o yung niacin or vitamin B3 at yung nicotinamide ano na known also as vitamin B3, napakaganda niyan sa ating pong pagtulog. Kasi nabibenepisyohan niya yung nerve, yung brain, and also yung hormone that can affect also yung ating pagtulog. So, ang mga sources ng mga pagkain na yan, ng tryptophan, ay yung oatmeal, yung whole wheat na product, like mga whole wheat bread, o instead of kumain kayo ng white bread, whole wheat bread ang kainin nyo. Mm-hmm. Yung mga nuts, naku, napakagandang mood stabilizer at sleep enhancer ng nuts. At saka mga seeds. Ano yung mga nuts ba na kilala natin? Mga walnut. Yung mga seed naman, yung mga sunflower, di ba?
1: Pumpkin seed.
0: Yan. Maganda yan sa pag-stabilize ng tryptophan supply. At yung pagpapainit, kaya di ba pag pumupunta ka sa dagat, tabing dagat, nainitan ka, mas masarap ayon sa pag-aaral ang tulog mo sa gabi. Because of its effect doon sa ating pong serotonin production at melatonin production. At ganoon din, very important yung D3 kasi ang sunlight, nag-work yan sa ating sistema na nagko-convert ito ng D3 from the body. Kino-convert niya ang cholesterol para maging D3. D3 is very important sa maayos at mahimbing na pagtulog. Kaya kung wala kayong makitang ibang suplemento, I highly recommend itong premium D3 natin dahil meron itong active vitamin D3, meron pa siyang moringa seed oil at meron pa siyang essential fatty acids mula po sa coconut ano na nakatutulong sa napakaraming function ng ating katawan.
1: Sa mga kabayan po natin ha, na nagkakaroon ng problema sa pagtulog, yung sikat ng araw, napaka-importante po niyan mga kaibigan, no? Sa pag-boost ng production ng serotonin sa atin pong pangangatawan, no? At pag mataas kasi yung serotonin, Doc, diba? Tulad yung nabanggit niyo po nakaraan, Doc, na dapat balance yun, no? Yung serotonin level and also the melatonin level sa atin pong pangangatawan. Dapat hindi sila nagkakabaliktad.
0: Oo. No? Kasi yung isa, ang tawag doon, partner, yung melatonin is hormone of darkness. And yung isa naman, serotonin is hormone of light.
1: Light.
0: So, dapat balance siya. Hindi pwedeng paggabi, serotonin yung mataas sa'yo.
1: Nako.
0: Hindi ka makatulog. Sa umaga, mataas yung melatonin. Ay, di antok ka. Hindi pwede yun.
1: So, dapat hindi magkakabaliktad po mga kaibigan. Ano? Kasi once na nagkaroon po ng imbalances dyan sa mga hormones po na yan, or nagkabaliktad yung secretion niya sa ating pong pangatawan, eh talagang magkakaroon kayo ng problema sa pagtulog mga kasama, ano? So yung mga nabanggit ni Doc kanina na mga pagkain na pwede po makapagpataas, makapagpa-enhance ng production ng mga hormones po na yan, mas maganda isama po natin sa atin pong diet and then take supplementation, especially yung atin pong premium D3 na nakatulong po ito ng malaki para ma-regulate yung atin pong sleeping rhythm mga kaibigan, no? At pwede kayong pumunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Meron po tayong mga supplementation like melatonin supplement and other supplement na makakatulong para enhance yung atin pong nighttime sleep mga kaibigan. Para makuha natin yung himbing ng tulog. Kasi talaga nakakaano, Doc, yung
0: parang nabablangko ka, no? Pag hindi ka nakatulog sa gabi. Kaya nga, di ba, yung mga staycation, yung mga bakasyon natin sa mga beach resort, sa mga any resort, lalo yung malapit sa gubat. Tapos na feel natin yung nature, yung kasi ang mga ambience ng mga bakasyonan hindi sobrang maliwanag eh.
1: Yes.
0: So, bakit ang sarap ng pakiramdam natin? Bakit iba yung feeling natin? Because of nare-relax yung ating brain, nare-relax yung nerve. So it will induce better sleep.
1: Yun. Yeah. At very frustrating na problema 'yan. Pagka hindi mo makuha yung sapat na tulog.
0: Kasi wala kang pera, hindi ka makabakasyon, laking problema. Yun.
1: Laking problema. Kasi ninyo yung mga tao na kulang sa tulog, Doc, mairitahin.
0: Oh, totoo 'yun. Oh. Kasi meron nga siyang impact sa ating psychological, mental and physical health.
1: Tsaka sa moods.
0: Madali magkasakit pag napuyat ka, sipunin ka na, tatrangkasuhin ka na kasi nga connected 'yun eh.
1: Ayun.
0: Sa isa.
1: Kaya sa mga kaibigan natin, mahalaga, napakahalaga po mga kaibigan ng pagtulog at dinisenyo niyo talaga 'yan ng Panginoon para sa atin pong benepisyo, para sa atin pong pangangatawan.
0: Libre na yan, partner eh.
1: Oo.
0: Diba? Eh, sa ibang bansa nga, meron pang binabayaran para matulog lang.
1: Meron nga nakita niyan.
0: Balitan, diba? Anuhin na natin. I-maximize na natin.
1: Ayun na, sa mga kababayan po natin, kung meron kayong mga karamdaman Related sa ganito pong pinag-uusapan natin, pwede kayong bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para bigyan po ng solusyon, mabigyan po ng kasagutan ang matagal nyo nang iniinda na mga karamdaman.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat, saka sa kamay. Una-una po kasi ang iniinom ko ay yung Santon Coffee. Ay nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano ba, soya. Tapos nung nagkaroon na lang Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako minom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko, kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan na ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
4: The Secret of Health.
1: Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Ma'am Maria Donna, isa po sa mga kababayan po natin na natulungan at napasaya, no, sa pag-inom ng atin po mga dekalidad ng mga produkto at lalo na sa pag-bisita sa atin pong Yes to Health Clinic. Kaya sa mga kababayan po natin dyan, kung meron kayo iniinda ng mga karamdaman katulad po kay madama, no, ay sadyain, ano, ang atin po mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta doon, ano. At ano po ba, Doc, ang ma-benefit sa mga kababayan natin once na bumisita sila sa atin pong mga Yes to Health Clinic?
0: Pwede kayong magpa-health assessment. May ginagamit tayo yung tinatawag nating ARDK machine, mm-hmm, no? Automatic Reflexo Diagnostic Complex, na ito ay isang high-tech assessment na kung saan malalaman natin ano yung mga weaknesses and deficiencies na possible na nararamdaman natin. Kasi minsan yung mga tao pare-pareho lang nararamdaman, mm-hmm, eh. Huwag na nating hintayin lumala. Kasi pag ang sakit, nag-develop, nag-diagnose na halimbawa, na ultrasound kayo, na ECG kayo, na may problema, eh ano na yun, sakit na talaga yun. Pero may paraan para mahadlangan ang development ng sakit sa pamamaraang natural, preventive. Kaya gumagamit tayo ng ARDK para malaman natin yung dati parang ninenervyos lang tayo. Ano, mm-hmm. kaya itong kondisyon ko? Pero makikita natin yung pinanggagalingan once na tayo ay magpa-ARDK. Meron tayong mga nutritional treatment. Meron tayong detoxification program na kung saan, alam mo, ang mga tao, partner, minsan ang problema lang nila sa katawan, toxin. Na yung mga toxin na yan, napakahirap alisin kasi everyday, almost yung kinakain natin, nagpapasok sa katawan natin ng toxin.
1: Mm-hmm.
0: O kung maingat naman kayo sa pagkain, alam mo ba na ang katawan natin nagpuproduce din ng toxin na pwedeng ito yung nakaka-apekto sa atin. So using detoxification program, mga cleansing program,
1: mm-hmm.
0: Natutulungan natin yung mga pasyente na magkaroon sila ng much better quality of life. So kung halimbawa, meron na kayong cancer, meron na kayong diabetes and hypertension, nagsabay pa, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Ano bang gagawin natin? Detoxification is one of the most important program in naturopathy. Nakikita namin, once na ma-detox yung pasyente, nag-iiba yung kanilang healing na kung saan bumibilis ang recovery ng isang pasyente. At isasabay pa yung iba't ibang uri ng sustansya na makukuha natin sa iba't ibang suplemento na dun lamang sa ating wellness clinic pwede namin i-provide. Ano? So, consult any branch of Yes to Health, meron tayo sa Santiago City, sa Mindanao at Visayas, meron din po tayo.
1: Mm-hmm. Yeah, so mga kaibigan pa tayo na gusto pong bumisita, gusto pong pumunta sa ating pong Yes to Health Clinic, i-grab nyo po yung opportunity ano, na makapagpakonsulta po doon mga kaibigan at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Especially mabigyan kayo ng guide about your diet kasi isa yan sa napakahalaga sa pagpapanatili at pagpapa-improve ng atin pong kalusugan yung pagbabago sa atin pong mga kinakain. Napakalaki kasi ng role, Doc, ano?
0: Uh-huh.
1: Yung mga kinakain po natin sa atin pong pangataon. At halos lahat ng mga nararamdaman natin nandyan na kapaloob sa kinakain natin, ano?
0: At yun naman talaga ang bumubuhay na literal sa atin.
1: Tama po.
0: Kung ano yung kinakain natin, it will fuel up yung ating sistema. Kaya kung ang inyong problema sa katawan, nanghihina kayo lagi, sakitin kayo lagi, may diferensya yung diet ninyo.
1: Mm-hmm.
0: Yun naman kasi, parang sasakyan lang yan.
1: Tama
0: kung ano yung fuel na ginagamit mo doon sa sasakyan mo, yun yung nagpapatakbo sa kanya.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung mali ang fuel, for example, di gasolina,
1: mm-hmm.
0: nilagyan mo ng krudo, anong mangyayari? Di ba hindi tatakbo?
1: Mm-hmm.
0: Ganon din sa katawan natin. We need to basically know ano yung fuel na dapat ipasok natin sa ating katawan para maging healthy siya. Hindi kumbaga sa ano, hindi kakarag-karag ang sistema natin. Everyday na lang tayong masama pakiramdam.
1: Mm-hmm. So, yan ha. Sabi nga, we are a living machinery. So, kailangan yung i-fuel up natin sa katawan natin, yung angkop sa atin pong design. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Kung ano yung nakadesign sa'yo. Katulad sa sasakyan, kung nakadesign nyo yan for diesel, yun lang yung dapat mong i-fuel up, mga kaibigan. No? So, para maparatili na malusog ang katawan natin, we must choose wisely, mga kaibigan. No? Yung wag nating i-sacrifice yung sustansya doon sa sarap ng pagkain.
0: Kumbaga yung kalidad ng ating kinakain, hindi yung kantidad or quantity. Kaya nga, ganyan ka-importante yung food supplement kasi alam naman natin, lahat tayo, minsan pasaway.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Kung ano yung dapat natin kainin, hindi natin kinakain. Kung ano yung mga junk food, yun ang kinakain, paborito natin. That's why supplement can give us the nutrients na hindi natin makukuha sa regular diet because of marami scarcity of supply.
1: Mm-hmm.
0: Minsan wala tayong budget, di ba? Minsan nahirapan tayo sa isang lugar dahil yung trabaho natin is alanganin.
1: Mm-hmm.
0: So if you have supplement like Santon Plus Gold na merong limang sangkap na multiple yung benefit niya, panalong-panalo tayo pag in terms of nutrition and yung tinatawag na wellness.
1: Mm-hmm.
0: Kaya yun yung pinopromote natin dito. Kung meron kayong karamdaman, mag-take po kayo. Kung wala kayong sakit at gusto nyo makaiwas sa sakit, maging kondisyon ng katawan, lalo tayong iinom na supplement.
1: Mm-hmm. So ayan, sa mga kababayan po atin, at yung mga products natin yan, pwede mabili sa atin po mga Yes to Health Clinic, gaya na rin sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Paano, Doc? Napakabilis ng oras natin.
0: Aha.
1: Baka may pahabol ka pa na minsay sa ating mga avid listeners.
0: O, syempre, lagi nating pasasalamatan ang inyong walang sawang pagsubaybay at pagtangkilik. Lalo na sa ating mga produkto. Sana po'y nakatulong kami kahit papaano sa mga impormasyon na pwede nating pagkunan ng pamamaraan upang manatiling healthy. Kasi alam nyo, sa mundong ito, ang pinakang best wealth na dapat nating i-maintain ay ang ating kalusugan. Maraming salamat po. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla, mula po sa Yes to Health Media Center. Hanggang sa muli, God bless you with good health.
1: Thank you so much, Doc, at maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa muli, mga kaibigan, magkasama-sama po tayo at magkarinigan dito sa atin pong programa. Ito naman yung likod, Sir Michelle Hines. Pasamantalang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas, magkarinigan po tayo dito sa atin pong himpilan sa ganitong oras din, mga kababayan. Ang ayon po yung dalangin ng Panginoon na ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Yes to Health!
7: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesus Kristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan, sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo. sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
8: Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Samton and XFM, libong-libong papremyo.
9: O si Bethany Estrid Suliero, sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Remedito Uy, sa akon nga nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Samton at XFM, libong-libong papremyo.
8: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libong-libong pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: XFM. XFM.
11: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7 ang Katropa mo Station, Lasais, Ocho.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumoong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa Aga.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Ining Express Balita sa aga Webes, Hunyo 4, tuig 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Taraban.
0: Sa headlines, sa mga nagapangunang balita o nakita sa balita lokal, sabat ni Vice President Duterte sa articles of impeachment, hindi lang basta answer, kundi gina-question man ang due process, technicality, kag constitutional issues, o kung ginatawag, nga answer ad kao Ted Amson o kaya ni Congressman Junjun Tupas.
1: Sa impeachment, sa mugyapon nga iso kung mayara sa ang violation sa konstitusyon kag sa rules and final arbitral amo ang Korte Suprema suno kay anay Congressman Junjun Tupas.
0: House of Representatives inherently biased para kay anay Congressman Junjun Tupas.
1: Pagboto sa pagdismiss ang impeachment complaint himuon kundi matapos ang pagpresentar sa articles of impeachment.
0: Okay, SEC nagka-record sa 19 kakaso sa unfair debt collection practices batok sa mga online lending apps.
1: Sanggo niya palunsod, nag-approve sa resolution nga nag-request sa DPWH Iloilo City District Engineering Office sa pagpatigayon sa repainting sa mga pedestrian lanes.
0: Atleta nga si Trixia Ann Arellano, naging kilala kay Super Tekya sa Concepcion Central Elementary School, ginpasidunggan sa sangguniang panlalawigan. Headlines, Balita National, bagong mga chairman sa Senate Committees gin-elect sa plenary session kahapon.
1: Senator Sherwin Gatchalian anong panabilang bago nga Senate President pro tempore.
0: Senator Erwin Culfo gin-elect bilang bago nga Senate Blue Ribbon Panel Chair.
1: Blue Ribbon Hearing madayon sa karon nga adlaw sa kay Senator Alan Cayetano.
0: Nagasunod sa laika rule of law ang natabo sa Senado kahapon para sa palasyo.
1: Senador Alan Peter Cayetano handa nga manaog bilang Senate President sa tion nga may 13 ka numero ang minority block.
0: Senator Senate President Cayetano, Senator Padilla kag suspended acting office sa Chief Mau Aplaska ginpasakaan sang kaso ng obstruction of justice.
1: Anti-political dynasty bill aprobado na sa Kamara.
0: PBBM nagmando sa mga senador nga magbalik sa pagtrabaho.
1: Motion ni Martin Romualdez ginbasura sa Sansandigan Bayan 7th Division.
0: PNP nagdeploy sang mas madamo nga kapulisan sa palibot sang Senado.
1: Former Congressman Kiko Barsaga mangin private citizen matapos ini ang formal nga ginpahalin sa Kamara.
0: Being different is okay, mensahe ni Vice President Sara Duterte kay Kiko Barsaga.
1: 1,000 ka rice pack sang bugas gikan kay Congressman Liviste wala ginbaton sang Lipa City, Batangas LGU.
0: Comelec willing abuhinan nga malabot 6 o kun Comelec willing abuhinan sang malabot 6 billion pesos ang 25 billion pesos nga budget preparation para sa 2028 elections. Balita international, Lebanon ginansyar ang partial ceasefire sa tunga sing Hezbollah kag Israel.
1: Former Arcadia, California Mayor Eileen Wang magapangatubang sa napulo ka tuig nga pagkabilanggo bangod sa pagservisyon ning illegal nga ahente.
0: Entertainment news, Rabia Mateo bayaan na ang showbiz career para sa iyang medical school.
1: Kag sa sports naman, Filipino boxers nakakuha sa 4 ka mga gold medal sa torneo sa Serbia kag Netherlands.
0: Kag set an extra wow balita, super fun, ginhingadlan nga may pinakamalamong collection sang Wonder Woman memorabilia sa kalibutan.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Lasa is 13 mga katropang oras, ginadulong sa inyo sang Premium D3. Premium D3, himo sa virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3 nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Makabulig sa atong ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atong immune system, batok sa mga masakit. Atong proteksyon na atong ikayong lawas, batok sa mga bacteria kag viruses, paagi sa pag-inom sang Premium D3. Premium D3 available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop, available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yellow Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Tubang sang Midtown Hotel.
2: Express, Balita sa Aga. Express, Balita sa Aga.
0: 6:14 mga katropa sa karon sa detalye sa mga nagapanguna ang balita lokal.
2: Local news.
0: Hindi lang sabat ang ginpasa ni Vice President Sara Duterte sa Senado bilang impeachment court, kundi ini ang pag-question man sa due process, technicality, ka-constitutional issues. Sunaga ni Congressman Yael Tupas sa diin, ini ang ginatawag ni answer ad cautelam. Matandaan nga Hunyo 1 sang hapon, sang nagpasa ang kampo sang Vice Presidente sang ida sabat sa articles of impeachment sa Senado. Samtang ang otaman sa pagtawag sang Vice Presidente sa ginhimo ng mini-trial sang House Committee on Justice bilang beyond sa duty kag-function sang committee. Para kay Tupas, nga ang komitiba ang may masangkad nga sakop sa pagdetermine sang probable cause. Posible sunok kay Tupas, naging maximize lang sang komitiba ang power sang subpoena. Agod nga hindi madelay ang trial sa Senado kag sumong, ginapresume nga may ebidensya na mga ang prosecution team nga hindi na kinahanglan mag-request sang subpoena ang impeachment court. Ang mini-trial para kay Tupas, nga kaangay man sa fiscal, iniman ang ginaubra sa diin ginapasabat kag mayara sa mga clarificatory questions kag sa defense sa ginhimo sang kampo ni Duterte, posible nga magapabor ang impeachment court sa Committee on Justice sang Kamara. So na kay Tupas, nga ang ginhimo sang komitiba ang crucial pag-abot sa trial sa diin sa Senado ang numero sang boto ang takladon para son posible ini ang ilagin maximize. Sa pananawan man ni Tupas, nga mahimo pa ang Committee on Justice kag prosecution makadugang sa ebidensya sa gwa sa napasa na sa mga complainants kag posible nga ini ang pasugtan sang Supreme Court.
3: Ang Committee on Justice has a wide latitude when it comes to determining probable cause. Kag siguro gin maximize lang nila ang power of subpoena. Kay kina ang para hindi madelay ang trial sa Senado. So subong ginapresyunta na may mga pieces of evidence na ang prosecution team na hindi na nila kinanglan pa yung subpoena or request a subpoena ang impeachment court. So ang mini trial nga depensa and ang tawag na nila gina-usurp kuno sa ang Committee on Justice ang powers of the Senate. Eh kundi bilang Senate under the Constitution has the sole power to try and decide the business. Pero para sa ako, no, objectively nina, wala kita ginapinan na side. No? Para sa ako, may wide latitude eh. Kag mabudlay ini, mabudlay mo ni prove nga ginusurp ang power just because mini trial.
0: Nabatian ang kabahin sang pagpahayag niya ni Congressman Junjun Tupas.
1: Ang final arbitral inkaso nga may violation sa konstitusyon nga kag sa rules sa impeachment amo ang Korte Suprema sunod sa kayane ni Congressman Junjun Tupas nga nakagiman lead ka prosecutor sa impeachment samtang ang House of Representatives naman ang may exclusive nga power sa pag-initiate sang impeachment sa dalom sang konstitusyon samtang crucial para kay Tupas ang mga masunod pa nga minadlaw ilabi na nga mayara sang rigodon sa Senado ginalaoman man nga mayara pa sang adjournment sinidye kag indi lang mapatod kun sa tiyon sang adjournment, mayara sang impeachment trial. Apang kun wala pa sang desisyon, bangod sa sinidye, ini ang mangin sa Agosto na. Matandaan nga antes nga ginpatawag ng rigidon sa Senado ang ginanunsyar nga fetsa sa pagsugod sang trial amo ang Hulyo 6 sa pag indi na ini mapatod sa karon bangod wala pa sang formal nga notice nga gin-issue sang impeachment court nga magasugod sa amo nga fetsa ang trial samtang indi man mahimo nga ma-raise ang point angot sa posible nga shake up sa Senado bangod lain man ang impeachment court ini ang separate kag distinct wala man sang nagamater ang pagsugod sang trial kun naka-adjourn sinidye ang Senado o kun wala sang kinahanglan lang nga ini ang magadesisyon sang mga senador para sa final notices dugang pa ni Tupas nga komplikado ang nagakalanabo sa karon sa Senado sa diin para sa iya nga duha lang karason ang nagakalanabo nga rigodon.
3: The House of Representatives has the exclusive power to initiate. Tagang gina-question subong amo na may mga constitutional procedural substantive violation. Kabalo naman kita. With respect ko na nung probable cause, wala sa mga questions ang power sa House Committee on Justice and sa House of Representatives. Pero, kung may ara violation sa Constitution, kag may violation sa rules, nabalanta na last year, sa Supreme Court decision, kung may violation sa rules and Constitution, ang final arbiter, ang Korte Suprema.
4: Mm-hmm. Okay. Now, in short, si Congressman Junjun, Hulat-hulat, tunta kayo mag-decision siya after all if they proceeded with the process ng trial o kung for the meantime, hulat-hulat nilang decision sa Supreme Court, it's up to the majority of the impeachment court judges to decide, no, if ma-present ini during the trial proper, Congressman Junjun.
3: Correct, correct, no?
4: Mm-hmm.
3: Kahit subong may rigo doon pa sa...
4: Rigo doon?
3: So...
1: Ang naging payag niya ni Congressman Junjun Tupas nga nakagiman lead prosecutor sa impeachment.
0: Las 6:19 sa kaangot ng balita lokal, inherently biased ang House of Representatives para kani Congressman Junjun Tupas nga nakaagiman chairman sa House Committee on Justice kag lead prosecutor sa impeachment. Kung tanawon ang konstitusyon, political animal ang mga miyembro sa Kongreso. Bangod may mga partido sila kag sa impeachment, may mga stand ang mga ini for in favor sa impeachment. Kani ang expected na nga biased sila suno kay Tupas. Matandaan nga wala pa man natalaka yung impeachment case ang in-file bato kay Vice President Sara Duterte, nagkapabutyag ng pila ka mga miyembro sang kamara nga mayara na sila sang numero sa mga magaboto pabor diri. Liwat nga nagpabutyag si Tupas nga mangin madugo ang matamo nga debate sa impeachment court. Apang ultimately, hindi gid matawag na facts sa mga pieces of evidence apang ang desisyonan sa mga senator judges among akon ang ano ang maayos sa nasyon. Ang pagkakasbala kay Duterte sa pwesto kung pag-declare sa iya nga hindi guilty. Ang otaman sa pag-question sang kampo sang Vice Presidente sa pag-introduce sa mga witnesses, affidavit testimonies, kaiban pangaging tipon sa course sa House Justice Committee hearing apang wala na-introduce ang complainants para makutanon diri ang legality kung may constitutional issues kung ini ang mahimo suno kay Tupas. Samtang, ang mga gin-hire naman sa kamarang mga private nga abogado ang panugutan lang sa presentasyon sa witnesses, ebidensya kag cross-examination apang hindi mahimo nga makadebate sa mga senator judges. Ini ang lahi sa Senate Impeachment Court. Para naman kay Tupas nga makusog ang pag-argument sa Vice Presidente sa iban pang ginapresentar nga dokumento sa Kamara sa diin sa idalom sa controlling case law, ang mga akto niya ang hindi wala sa hindi pa siya Vice Presidente ang akto niya bilang hindi pa impeachable official. Matandaan nga ginapresentar sa Kamara ng mga cell and bank records kay iban pang mga nag-cover ang hindi pa Vice Presidente si Duterte.
3: Man of the Justice Committee, I tried to be impartial. Wala ko naga-issue kung sang pro or against, no? Wala ko ginapangunahan. Pero kung nato mo yung constitution, political animal ni ang membro sang Congress.
4: Wala mo ko nang tinaga mo, Congressman Junjun, ha? Buwas, wala mo ko nang tinaga mong political animal na.
3: Totoo din man, di ba? Inherently biased ang members ng Committee on Justice. Inherently biased ang House of Representatives. Because may mga partido sila, kaya ang partido nila may stand up for in favor of impeachment. So, expected na naiya na tropang Josel nga bias sila. Ay hindi man sila korte nga tutulin, hindi man sila...
0: Nabatian ang kabahin sa pagpahayag ni Anay Congressman Junjun Tupas nga nakaagiman chairman sa House Committee on Justice kag lead prosecution sa impeachment.
1: Kada matapos ang pagpresenta sang articles of impeachment, ang butuhay kung bala guilty o kung hindi si Vice President Sara Duterte. Ini naman ang pakikbahin ni Anay Congressman Junjun Tupas nga nakaagi ng lead prosecutor sa impeachment. Hindi outright nga madismiss ang articles of impeachment kundi ang kada articles ang butuhan. Mahimo man nga makabuto ang presiding officer sa kada articles of impeachment kung basihan ang mga nagliligad ng mga impeachment katulad na gidlamang sa corona impeachment ang pinakamapag-on nga argumento para sa prosecution amo ang nahanungod sa SALN. Ginpayag mat ni Tupas nga ang SALN may presumption nga lay o kung ang lay nga kung disproportionate ang income sa wealth, may presumption nga ini ang ilgaten. Sa karon, ang nakita nga problema ni Tupas amo ang mataas nga approval rating sang Vice Presidente sa din ini ang mas mataas pa sa mga luyag nga mapa-impeach siya. Ini naman ang balik-awot sa konsepto sang impeachment sa diin ang kalabanan gina-impeach ang may manubo nga approval ratings. Isa man ka komplikasyon diri amo ang mga senador nga hindi open-minded kag ini ang wala na ebaluan kung paano magabag-o pa. Samtang kung magapadayo naman ang flood control hearings, mas madamo ang kwarta ang involve kag majority sa mga kongresista ang ma-involve man. Ini ang makadugang pa sa lack of credibility sang mga naga-prosecute. Sa piya ka ba, hindugang pa ni Ani Congressman Junjun Tupas, importante man nga tanawon ang impeachment fatigue sang pumuluyo sa diin duha na inikatuig nga ginaistoryahan. Palamang ko tanon man kung mayara gid man sang ebidensya ang prosecution nga wala pa nabatian sang tanan, bangug kun amo lang ini sa gihapon, gas-gas na ini.
3: At an impeachment court, sa ulihi, kung matapos na in order of presentation, pagkatapos na ma-vote ang Senate. Kasi si Article 1 na ginuuna nila, okay, ma-vote Article 1, guilty or not guilty. Assuming B, na not guilty, okay, Article 2, let's go back. Buto na maliwat. Kung not guilty pagid, kung nakapresent sa Article 3, okay, buto naman sa Article 3. So every article na i-present ng prosecution, ang unang butuhan sa punta na sa impeachment court.
4: Hindi gali outrightly nga dismissed ang impeachment articles of impeachment on the course of the trial, no?
3: No. Okay. Pag kami naman yung natabusan to SALN Article 2 kami. So pag butuhay kay tatlong wala to na present namon out of 8, again shortcut na lang kay Madugay, after sa Article 2 nag-guilty na siya, tapos na.
1: Ang kabahin sang tingog ni Anay Congressman Junjun Tupas nga nakaagiman nga lead prosecutor sa impeachment.
0: Last 6:26, sa piyak ng bahin naglabot sa 19 ka mga kaso sa unfair debt collection practices. Ang na-records ng Securities and Exchange Commission o SEC sa Western Visayas haling 2025, tubtob subong nga Hunyo sa mga practice ginaharas o kung ginpahog sa mga online lending apps o kung ang ilang mga third-party collection companies ng ilang mga kliyente nga na-delay o kung wala nakabayad sa ilang utang. Sunog kay Attorney Joel Linaming sa SEC onsek ang mga kaso sa unfair debt collection practices, ang ilan na records ng 2025, samtang walo naman ang ilan na records subong ng first 6 months sang tuig. Dugang paniyang ang ginhimo sa mga OLA nga pagpangharas o kung pagpamahog sa ilang mga kliyente ang magkabing iligal kag nagalapas sa Republic Act No. 11765 o kung ang Financial Products and Services Consumer Protection Act. Nagpanugyan si Attorney Linaming nga pananglitan magka-encounter isang kaangang hitabo. Gilayon sila nga mag-report sa mga otoridad o kung sa SEC agod nga mahatagan penalidad ang among mga kumpanya o kung corporation. Mas maayos na kay Attorney Linaming nga makakuha sang bastante nga ebidensya ang borrower, ilabi na ang affiliation sa nagapangharas pangharas sa ginhulaman sining OLA. Siguraduhon man sunok kay Attorney Linaming nga magkabayad na ang borrowers ng tananiyang ginutang sa OLA agud nga mas mangin mahapos ang pagproseso sang reklamo. Ginako naman ni Attorney Linaming nga may mga OLA nga rehistrado sa SEC apang indi mahibaloan nga nagalapas na sila sa lahi tubtob nga may magreklamo nga kliyente. Importante sunod sa SEC ang mga reports ang mga kaangin nga hitabo agud mauntat na ang sala nila nga ginahimo. Nagpanugyan naman ang SEC nga antes magulam sang kwarta sa mga OLA, siguraduhan nga hindi peke ang mga inika nagasunod sila sa guidelines nga ginapatuman sang komisyon. Para sa mga reklamo kung iban pang mga concerns, mahimo makabisita sa ila sa bagong opisina sa SEC Iloilo Extension Office nga nahamtang sa 3rd floor sa Festive Walk Mall Annex sa Mandurriao, Iloilo City.
5: Sometimes, ang ginobra nila, the daily or due date na sang yung mga, ginaharas ka, ginateksan ka, at yung mga references naging butang mo, gina-message, gina-hapulyan ko ng granada palay mo, at yung parents mo, mga muna, para makompare ka to pay. Now, that is a violation. Because this lending and financing, no, especially to operate sila sa online platform, ilan lang, number one, registered sila sa SEC. Ilan lang, may certificate of authority sila na mag-operate sila. And number three, ilan lang, arat sila sa list na arat sila sa online platform or online lending app. So, hindi siya automatic, no? Si EBC ko, nag-register lang sa SEC tapos nag-operate sa online. May duwa pa siya mga requirement. Na ang problema na, ang mga nga biktima, gafon sila biktim sa mga unregistered. Kina-click nila, na hindi nila maliw. Tapos dito sila gina-aras. At yung garanto sila sa amon, anong himoon. So meron ka ni procedure for complaints na gina-receive naman. Kay ang amon is, kung within our jurisdiction, like for example, ABC, XYZ, cooperate, hindi sila yan sa Iloilo, hindi sila naramon mga show cause order, cease and desist, pero kung online, gina-refer naman sa iMessage, sa amon head office.
0: Nabatiana na yung kabahin sa pagpahayag ni Attorney Joel Linaming sang SEC.
1: Las 6:27 na itong oras, isa kasimana antes magabukas ang klase, nag-sponsor si Iloilo City Councilor Jose Maria Nene de la Llana nga nagapanawagan sa DPWH Iloilo City District Engineering Office kag Iloilo City Government sa pag-repaint sa mga pedestrian lanes labi na sa atubang sa mga eskwelahan sa syudad. Ginpahayag ni de la Llana nga nakabato nini sang reklamo sa mga opisyal sa eskwelahan na tuoy sa ila sining mga concerns labi na ang mga pagbukas na o kung nga magabukas ng klase sa Lunes, Hunyo 8. Bangod sini, ginasuwestiyon ni City Councilor Rudolph Ganson nga unahon sa pagpinta ang mga atubang sa mga eskwelahan kag ipaiway lang anay ang iban nga mga pedestrian lanes nga talagsa lang ginagamit. Unanimous kag ginaprubahan sang sanggo ni palunsod ang amo nga resolusyon.
6: I'm sorry, Madam Chair. I feel a little off today. Madam Chair, ladies and gentlemen, item F05 is a proposed resolution in joining the Iloilo City Government through the City Engineer's Office, the General Services Office, and the Iloilo City District Engineering Office to immediately conduct the assessment, repainting and restoration and full implementation of existing pedestrian lane regulations and safety measures, particularly those located in front of schools and other educational institutions in the city of Iloilo. This resolution, Madam Chair, ladies and gentlemen, your honors, is in preparation for the June 8, 2026 opening of classes. Damo nagpalapit sa akin, kag nag-message sa akin sa akin na Facebook na iba ng mga teachers and the principals na iba ng mga pedestrian lane natin lapit sa Kalwate Elementary School, sa Molo City High, sa City High, at sa Iloilo City National High School in front of West Visayas State University sa napas nung medyo panas na brand chair ang natin ng mga pedestrian lane. So in preparation sa school opening sa June 8, medyo masakop na niya ang syudad, masakop na traffic na niya. So perhaps these officers mentioned they would direct and repaint all these pedestrian lane.
1: Kabahin sang pagpahayag ni Iloilo City Councilor Jose Maria Nene de la Llana.
0: Let's say it's 32, samtang in sponsor ni Board Member Darl Tupa sa resolusyon nga nagapangin bulahan kay Trixia Ann Arellano, nga ginkilala kay Supertechia sa Concepcion Central Elementary School. Si Arellano nakakuha sa 4 ka gold medal sa athletics sa palarong pambansa 2026 nga ginhiwat sa Agusan del Sur. Unanimous ang ginaprobahan sa sanggo niyang panlalawigan ang among resolusyon.
7: Hilig Javier Mondejar Pinyol Herminanda. Any question, objection, discussion? Hearing none, motion is hereby approved and carried. Next, resolution, word to pass.
8: Madam Presiding Officer, allow me to shortcut the word as to the pertinent ones for the next three resolutions. Gold medalist na sunod na muna.
7: We have to at least mention the names.
8: Names and accomplishment, okay? Resolution commending and congratulating Trixie Ann C. Arellano for gathering 4 gold medals in the Athletic Elementary Worlds event in the recently concluded 2026 Palarong Pambansa. Whereas Trixie Ann C. Arellano, a pupil of Concepcion Central School, brought honor, pride, and inspiration to the learners, athletes, and people of the province of Iloilo and Western Visayas for winning 4 gold medals in the elementary 100-meter dash, 200-meter dash, 4x100-meter relay, and 4x400-meter relay event in the recent concluded Palarong Pambansa 2026. Whereas Trixie Ann is also known as Super Tikya among her peers in the municipality of Concepcion, for she has consistently demonstrated this exceptional talent and skills in athletics, having also excelled in the 2025 Palarong Pambansa.
0: Nabatian ang kabahin sa pagpahayag ni Board Member Darl Tupas.
2: Balita sa Aga Express. Balita sa Aga.
0: Las 6:34 mga ketropa nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal. Balita lokal nga inyo nabatian ginadulong sa inyo sang Sultan Plus Coffee Mix. Sultan Plus Coffee Mix ni Miss Mangosteen Moringa kag Soya Powder Drink Mix. Ang kape nga manamit na healthy pang kape nga magkabulig sa atin ikayong lawas. Ilabi na sa pagprotekta sa atin immune system. Magkabulig sa mga ketropa nato nga may mga hormonal imbalances kag bukol-bukol sa lawas. Sultan Plus Coffee Mix. Epektibo safe imnon FDA approved kag halal certified available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Las 6:35 mga katropa sa karon sa detalye sa mga nagapanguna nga balita national. Ginelect ng mga bagong chairman sa Senate Committees kaduan sa plenary session kahapon sang hapon, Hunyo 3. Iniyamo ang mga masunod. Senator J.V. Hercito, bagong committee chairman sang Committee on Finance. Senator Tito Soto, National Defense. Senator Ping Lacson, Public Order and Accounts. Senator Erwin Tulfo, Blue Ribbon, Social Welfare and Rural Development. Senator Rafi Tulfo, Public Affairs. Senator Bam Aquino, Basic Education. Senator Kiko Pangilinan, Agriculture. Senator Riza Honteveros, Health. Senator Lito Lapid, Games and Amusement. Senator Cheese Escudero, Housing. And Senator Mig Subiri, Foreign Relations.
1: Sa iban pa ang mga balita sa palibot sa pungso sa oras niya las 6:34 na numpa na si Senador Sherwin Gatsalian bilang bago nga Senate President pro tempore kahapon sang hapon sa atubang ni Senador Vicente Tito Soto III. Ginbuslan sini si Senador Lauren Ligarda. Ini ang rason kung nga ang siya ang ningin presiding officer sang sesyon kahapon. Sa gihapon, wala magtambong sa sesyon ang mga membro sang Majority Block. Hunyo 1, tubtub Hunyo 3 ang wala nagtambong sa sesyon ang Majority Block. Magluwas na lang kay Senador Cheese Escudero nga nag-attend kahapon sa sesyon.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Samtang gin-elect si Senator Erwin Tulfo bilang chairperson sa Senate Committee on Accountability of Public Offices and Investigation o kun Blue Ribbon Committee. Pagabuslan sini si Senator Pia Cayetano. Niyang kasunod sa pagdeklarar sang quorum sa Senado kagpag-elect sa mga sang bagong Senate President pro tempore kahapon sang hapon.
1: Las 6:36 ang atong oras, siningabahin nila dulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix may Moringa Mangosteen kag Soya Powder Drink Mix. Gin-anunsyo naman ni Senador Alan Peter Cayetano nga madayon sa Hunyo 3 ang Senate Blue Ribbon Committee hearing sa nosyas na nagligad nga adlaw. Sa nosyas kay Cayetano nga siya sa gihapon ang legitimate, legal kag moral Senate President sang Republika sang Pilipinas. Ginakabig man sining nga illegal, ginhimo nga kudita sa sesyon sang Senado bangon 13 dapat ka mga senador ang kinanglan agud nga maislan ang liderato. Nagpanindugan man si Cayetano nga wala sang ground sa agud nga magbutang sang acting Senate President bangod wala pa man ini nagresign, ginpahalin, napatay kag mayara naman ini sang acting capability.
9: Again, God is sovereign. Let's all reflect on this and pray. But tomorrow, tuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee. I am still the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines. There is still functioning committees. We have to hear the testimonies. Invited po, pati po, yung mga gumawa ng illegal ngayon. You can try to stop us, but you will be stopping the Filipino people. So sa ating mga kababayan who wants to pray or have a prayer vigil sa Senado bukas, pumunta po kayo. Pag hindi po kami pinapasok, de sama-sama na po tayo outside the Colombo. Ang problema po, pag in-outside nyo the Colombo, ang mga legitimate leaders ng Senado, para nila pong sinabing sinunod nyo po ang Philippine Constitution. Sana naman po, tonight makapag-isip-isip ang mga gumagawa nito.
1: Kabahin sang pagpayag ni Senador Alan Peter Cayetano, matandaan nga una lang gin-announce ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo nga pagapatigayuno ng hearing angot sa flood control scandal sa Lunes, Hunyo 8.
10: There will be a Blue Ribbon Committee hearing on Monday.

0: po sa ngayon because we have to review these people. May sasabihin po ba talaga mayroon po bang i-disclose? We have to review this. Number two, the proper way to invite resource persons, you do not give it out to the media. You give it to the members first. Ang nangyari po kanina, yung lista na sinasabi nila invited sa Blue Ribbon, hindi po dumaan sa tamang process.
1: Kaabahin sa pagpayag ni Senador Erwin Tulfo.
2: Las 6:40 mga katropa, samtang nagsunod sa Laguicag Rule of Law ang tanan nga natabo sa Senado sa Hunyo 3, sunod sa Malacañang, iniyang naging pahayag ni Palas Press Officer Undersecretary Tony Claire Castro matapos naging elect si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore sa plenary session kahapon. Kung basehan ang statement ni Senator Alan Peter Cayetano sa iya Facebook Live, ginsiling-sininga illegal ang natabo nga leadership change. Apang sunod naman kay Castro, naging kilala sa palasyang sesyon sa bagong maturity kag ang liderato ni ating Senate President Gatchalian. Naistan man ang pwesto sa kag committee chairmanship sa Senado matapos nakatipon sa ilang ginatawag na quorum.
3: Nangyari sa Senado ngayong hapon ay naaayon sa batas at rule of law. Kinikilala at nirespeto ng palasyo ang desisyon ng bagong mayorya at ang liderato ni ating Senate President Sherwin Gatchalian. Maraming salamat.
2: Nabatian si Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro.
1: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Handa naman nga manaog bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano sa tiun nga makakuha sang 13 ka mga senador ang minority. Sa Facebook Live sini, ginpasalig ni Cayetano nga iya sini lamang goal amo ang mapagwa ang kamaturan sa liwat nga pagbukas ang imbestigasyon sang Senate Blue Ribbon Committee sa manumaliya nga mga flood control projects sa pungsod. Ini ang pagapangunahan ni Blue Ribbon Committee Chair nga si Senador Pia Cayetano sa karon nga adlaw. Sa Hunyo 5 naman, may natalan ang hearing angon sa natabo nga shooting incident sa Senado sa tung Mayo 13. Kabahin man sa Facebook Live ni Cayetano ang pagklaro sini nga makaduha ka beses nila nga ginpalabot sa Malacañang nga ila pagasuguran bisan anuman nga oras ang sesyon sa tiyon nga handa na ang ila sini nga mga bills. Ginpayag man sa Senate President Anay nga ang mga balita nga ginapalabot kay President Bongbong Marcos ang wala sang kamaturan kaglun sa mga fake news gid lamang.
4: Praise God for this opportunity na makabati sa inyo ng magandang tanghali. Konting smile sapagkat medyo mabigat ang haharapin natin today at mga susunod na araw. Bakit po? Talagang lahat ay ginagawa para hindi matuloy ang sunod-sunod na mga hearing kung saan ay ang katotohanan at buong katotohanan ay lalabas. So, may mga lilinawin lang ako, no? Tomorrow, yung Blue Ribbon Committee. And ang balak talaga ay agawin ang mga committees. Kaya kung sila ay nag-walk out, kami naman ay gumamit din ng parliamentary tool na hindi magkaroon ng quorum para nga maprotektahan ang katotohanan. Sa Friday ay meron din schedule po ang ating kasama sa Senate na talagang parating aral, parating ready, at grabe po ang wisdom sa batas tungkol naman po sa DOJ at NBI yung pagka yung nangyari sa Senate ng May 11 at May 13.
1: Kabahin sang pagpayag ni Senador Alan Peter Cayetano.
2: Las 6:44, ginpasakan sang grupo sa nga Tindig Pilipinas sang kasong obstruction of justice ni Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla kag suspended acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca sa Office of the Ombudsman bangod sa natabo nga shooting incident sa Senado sa Mayo 13. Ginatumod sa mga tagreklamo sa ginpasakan nga kaso among shooting incident sa Senate sirin yara sa idalom sa protective custody sang Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa. Matandaan nga sa mga tion nabatian ang lupok sang pusil samtang naka-lockdown ang Senate Bill building ini Manang Adlaw antes na nagtuyo ang NBI nga magserve sa ICC warrant batok kay Dela Rosa may kaangtanan sa kaso ng crimes against humanity. Aminado man diri si Aplasca nga siya ang nagpalupok ini man nga tion ang nagsilin si Cayetano nga ang Senate was ukon ang

0: said it was allegedly under attack. May 14 sa naghaliin sa Senado si De La Rosa upod kay Senator Padilla sa Rintugtog subong wala na ibaluan ang whereabouts sa pugante nga senador.
1: Aprobado na sa Kamara ang House Bill number 8389 kon ang hagla nga nagadumili sa political dynasty sa national kag local elective offices. Inipaagi naman sa boto nga 271 ang pabor, 16 ang nagadumili kag 7 ang wala nagdesisyon. Si dalom sa nasabit nga hagla pagadumilian man ang mag-asawa o kon pamilya tubtob sa second degree of consanguinity o kon affinity nga dungan magakapot o kon magapadalagan para sa elective position sa sulod sang katulad nga jurisdiction. Gina-require man ang sworn disclosure sang ila sininga relasyon sa kada kandidato sa ila pamilya.
0: Na 6:45 sa dugang balita nasyonal, nagmando si President Ferdinand Marcos Jr. sa mga senador sa pagbalik sa trabaho matapos ang duha ka plenary sessions nga wala nadayon matapos naging boycott sa majority block. Sunod kay Marcos nga matapos ang trabaho nga dapat himuon kag ini ang importante. Pagibayin sa presidente nga kung ano ang tanan nga hitabo nga na witness ang nahimo nga naghimo sa Senado kag liderato sining sa disarray sa diin ini ang nagadiscredit sa leadership kag nagapaunta sa essential business sang legislation sang gobyerno. Ang altercation sa Senado nag-aapekto man sa passage sang mga priority measures sa Marcos administration antes ang sinidiyad adjournment sang unang regular session sa 20th Congress subong ang simana sunok pa sa presidente. Matandaan nga Hulyo 2 sa nagpanawagan ng minority bloc sa Senado kay Senate President Alan Peter Cayetano sa pag-resign matapos ang duha kaadlang wala ang pagpakita sa majority bloc sa plenary session. Samtang kahapon sang gin-adjourn sinidiyad ang Senado sang matapos nga nagpungko ang bagong Senate President pro tempore nga si Senator Win Gatchalian.
1: 44 minutos na ang nakaligad sa tagnang lasay sa aga. Ning abahan nga nadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men may maka kag klabuas ka. Para sa mabakon nga pinindugan kag malawing standing ovation, mag Turbo Dietary Supplement for Men. Ginbasura naman sang Sandigan Bayan 7th Division ang motion for reconsideration ni late 1st District Congressman Martin Romualdez nga kuhaon ng precautionary hold departure order nga gin-issue batok sa iya. Base sa resolusyon sang korte nagapabilin nga epektibo ang among travel restriction matapos nga ginbasura ang hingyo sang mamalida bangod sa kakulangan sang merita. Isa si Romualdez sa mga ginlink sang Office of the Ombudsman sa isyu nga multi-billion peso flood control scandal bangod sa papel sinibilang anay speaker sang House of Representatives. Sa karon, wala pa nagpagwa sang official statement ang kampo sini. Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: 6:47, nag-deploy ang Philippine National Police ang mas madamo nga kapulisan sa palibot sa Senado sa tungkol sa concerns sa nagapadayon nga political tension nga nahimo nga kun nga mahimo nga magka-trigger sa pagprotesta kag public disturbances. Sunod kay PNP Chief General Jose Melencio Hernandez Jr. nga mga concerned local police units ang ginmanduan sa pagdugang sa police visibility kag pag-establish sa strategic nga checkpoints sa palibot sa Senado bilang parte sa preventive security measures. Sure. Ginpahay ni Nartates ng ila deployment ang strictly precautionary kag proactive. Ang police force na nagapabilin ng non-partisan kag nagapadamo kag ang pagpadamo sa presensya sa kapulisan ang wala nagatinutuyo sa pag-interfere sa lawful assemblies pasalig ni Nartates. Nagapanawagan man ini sa mga grupo nga plano nga magpatigayon sa rally nga ipabilin ini nga matawhay kag orderly.
1: Mangin private citizen na si former Congressman Kiko Barsaga matapos ini ang formal nga ginapahalin sa Kamara. Sunod sa kay Barsaga nga magapadayon gihapon ini sa pag-criticize sa flood control kun liwat nga bahaon ang Pilipinas. Kun bagsak gihapon ang ekonomiya kag kun korap gihapon ang Kongreso. Ginpakigbayan man sini nga ningin kongresista man nga may sini sang panahon sang pandemic kag wala sini naagyan ang malala nga sistema sang gobyerno. Sang ginpamangkot si Barsaga kun bala siya ang magapadalagan pa iyagin payag nga wala na siya sang pundo para sa eleksyon apang dipindi gihapon ini sa sitwasyon. Gintawag man sa ani Congressman ang Kongreso bilang institution that is damaged beyond repair.
2: What exactly hurt them? The fact that I criticize Congress? Kasi hindi ko naman sasabihin yung tungkol sa Kongreso kung hindi nila hayaan na maging ganun kalala ang sistema sa Kongreso. during my father's time, they did not have this level of flood control anomalies. They did not have this level of corruption, and the economy never even reached this level. My father was a congressman during the COVID pandemic times, and government distrust has not reached this level during that time. We are living in the worst time in the pandemic.
3: Kung buhay pa kayo tatay niyo, would you approve of the things that you've seen?
2: Well, depende kasi ang policy talaga ni Kong PD is to support the administration. Pero nung namatay siya, 2024, hindi niya naabutan yung flood control, hindi niya naabutan yung impeachment, hindi niya naabutan lahat ng mga, yung naging INC rally yung sa drug issue, yung nalabas yung drug issue, hindi niya naabutan yung sa election issue just recently lang, tapos hindi din niya naabutan yung mga nangyayari ngayon na sobrang lala na ng sistema ng gobyerno at sobrang he did not live to witness this type of corruption, so hindi ko alam kung ano yung masasabi niya.
3: Sa palagay niyo may susunod pa sa inyo?
2: Posible, pero we'll see, because by June 4 and especially pag lumabas na yung mga Senate flood, yung mga flood control hearings sa Senate, and pag naakot na si Vice President Sara, baka mag-shift na din yung House.
1: Ang kabahin sa pagpapahayag nga ay Congressman Kiko Barzaga.
0: Samtang nagsulat isang mensahe si Vice President Sara Duterte para sa ginpatalsik ng Congressman nga si Kiko Barzaga. Base sa sulat nga, being different is okay, sadiin, hindi tanan nga mahimo nga ang makaintiende. Kung hindi tanan ang mahimo nga makaintiende sa choice sa sini, kagsalagyan nga iyagin pili. Ang importante lang sulat sa Vice Presidente amo ang pagpabilin nga matuod, kag kunin sa kung ano ini, kag sa iya mga ginapatihan. Pagigbahin ni Duterte nga bisan siya man ang ginakabig nga lain, sadiin, makapila na siya kabeses nga gintawag nga buang, mango, kagbadamo, pas ng iban, bangod sa iya pagsunod sa kung ano man ang iya nakaandan. Para kay Duterte nga lain si Barzaga, bangod wala siya nagkaaging nga na-convict, bangod sa child abuse, wala nakadala pa uli isang minaleta nga public funds, kag wala nagapahanugot nga ang cocaine kag alcohol, ang magapanalaytay sa iya opisina, ilabi na mga nagapahanugot sa korupsyon, ang paglakas sini nga isahanan ng okay man para kay Duterte.
1: Wala ginbaton sa Lipa City, Batangas Local Government Unit ang 1,000 ka rice packs ang bugas sa donasyon ni Batangas 1st District Congressman Leandro Ligarda Liviste. Ini naman ang para kuntani sa mga City Hall employees sa among syudad. Base sa statement sa LGU, nagapabilin sila nga grateful sa mga individual kag mga organisasyon nga luyag maghatag sang bulig sa among komunidad. Ang kada packs ang bugas may kabugaton nga 5 ka kilo. Sunod sa statement nga ang City Government ang mayara sang 2,300 ka mga empleyado, rason nga may mga palamang kutanon pa nga nagtuhaw kung paano nila pilion ang mga benepisyaryo. Matandaan nga sa nagligid ng bulan sa ginanonso ni Liviste nga iya plano ang pagdistribute sang 1,000,000 kasakos ang bugas sa mga pamilya sa Batangas nga wala pa nakabaton sang government assistance. Lunes ang nagpost ang mamalida nga nagasiling nga may 1 ka truck sang bugas nga iga-turn over sa local government nga nakapark sa guwa lang sang Lipa City Hall. Pagklaro ni Liviste nga ang ginbakal sini ang di gikan sa gobyerno kag ini ang para sa pumuluyo sang Lipa. Samtang nagsuwestyo naman ang City Government nga ang bulig ang ihatag na gidlamang sa mga vulnerable nga mga sektor. Ginklaro man sang City Government nga wala sila naga-refuse kun naga-obstruct sa bulig, sa diin ang donor ang mayara sa gihapon sang ligwa sa pag-distribute sang bulig sa ila na pilian nga mga benepisyaryo apang indi sila magpartisipar sa mga aktibidad nga associated sa political discord.
0: Lesay 53, willing abuhinan sa Commission on Elections sang 6 billion pesos ang ilang proposed 25 billion pesos nga budget preparations para sa 2028 general elections. Ngayon ginpakigbahin ni Comelec Chairman George Erwin Garcia. So nagay Garcia nga na-desisyonan sa hensyang pagkakas ng proposed features na kinundiri ang verification technology bilang sabas sa rekomendasyon sa Department of Budget and Management. Ginpakig ni Garcia nga una nilang ginpresentar ang 25 billion pesos nga proposal sa DBM. Apang sa discussion, sila ang ginagawa bisuhan nga kun mahimo buhinan ang budget. Ginklaro ni Garcia nga ang proposed nga 25 billion pesos nga pondo ang nag-cover sa election preparations para sa 2027 separado sa regular annual budget sa Hensya. Sa piyasang pagwin sa budget ang preparation para sa 2020 elections ang nagpabilin nga on track. Ilaman gina-discuss ang spekulasyon nga posible o kung ilaman nga gina-dismiss ang spekulasyon sa posible nga no election scenario. Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga. Lasa 6:54 mga katropa, nabatian ang detalye sa mga nagapangunang Balita Nasyonal. Balita Nasyonal, ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Vision X Plus, himosulutin, beta-carotene, vitamin E, kagzayasantin nga produkto sa Yes Health Incorporated. Magkabulig sa ating mga problema sa mata, kaangay sang cataract, tirikium, glaucoma, kag poor vision. Vision X Plus, epektibo, safe, immune, FDA approved and halal certified, available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
4: International News.
0: Lasa 6:55 sa karon sa detalye sa mga nagapanguna nga balita international. Ginanunsyar sang Lebanon ang partial ceasefire sa tungod sang Hezbollah kag Israel nga nagalimita sa de-escalation sang inaway nga nagpatay sang linibo ka mga individual. Sunod sa embadas sang Lebanon sa Washington, hindi makapatapos ang kasugtanan sa kinagamos sa nasamit nga pungsod apang nagapanawagan ini para sa Israel nga likawan ang pagpangatake sa Beirut samtang ginuntat man sang Iran ang aligned group ang pagpambomba sa Israel. Sang nagligad nga adlaw ginpahig sa Israeli military nga ilan intercept ang duha ka mga projectiles nga nagtabok halin sa Lebanon padulong sa Northern Israel kag wala man sa may reported ginapilasan. Sunod kay US President Donald Trump ginpasugdan si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga pabalikon ang iya military nga nagapreparar nga mag-atake sa Beirut. Pag naman sa Hezbollah lawmaker nga si Hassan Fadlallah nga magasuporta ang ilang military sa kabilugan nga ceasefire sa Lebanon apang wala man sinigin-siling kung balang nasamit ng grupo magauntat sa pagpambomba sa teritoryo sang Israel.
4: Express Balita sa Aga.
1: Nagapangatubang si former Arcadia, California Mayor Eileen Wang sa napulo katuig nga pagkabilanggo matapos ginako sininga siya ang ningin illegal nga ahente sang People's Republic of China kon PRC sa United States of America. Suno sa Federal Bureau of Investigation kon FBI, aminado si Wang nga ini ang naman ang sikreto nga nagaserbe sa interes sang Chinese government samtang nag-operate sa United States. Sa piyak sini, nagpaandaman si FBI Counterintelligence and Espionage Division Assistant Director Roman Rosbansky sa mga individual nga nagatrabaho sa tunga sang foreign governments bangod sa rang nila ini nga makilala, imbestigaran, kag madala sa hustisya. Napilian si Wang sa Arcadia City Council sa tung nagligad nga Nobyembre 2022. Ang council ang 5-member governing body sa diin ginapili ang alkalde sa rotating basis. Base sa plea agreement ni Wang, nag-coordinate sila sa mga individual sa United States agud nga mag-advance ang interes sang Beijing. Lakip na diri ang dissemination sang pro-PRC propaganda. Isa man ini sa mga nag-operate sang US News Center, isa ka website nga nagapakita sang iya kaugalingon bilang news source para sa local Chinese American community. Ginpublish man sini ang pro-China content sa iya sining website basis sa direktiba sang gobyerno sang China. Nabaloan nga ini ang indi una nga bes nga nakaaresto ang US government sa mga individual nga ginaakusaran nga nagatrabaho sa tunga sang Chinese government sa Amerika.
0: Lasa 6:58 sa detalye sa ating balita entertainment.
4: Entertainment News.
0: Rabia Mateo bayan ang showbiz career para sa iyang medical school. May detalye si katropang Bea Joy Subaldo.
5: Ginpili isang Ilonga beauty queen nga si Rabia Mateo nga maghalina sa showbiz agad i-pursue ang iyahandom nga mangin isa ka doctor. Ginpakigbahin man ni Rabia nga siya ang nakasulod sa University of Santo Tomas Faculty of Medicine and Surgery. Bangod sa demand sa pagtuon sa medical school, nagdesisyon ini nga bayaan ang iya pagka-artista. Si Rabia ang naging Miss Universe Philippines 2020 kag inisubong ang in a relationship sa aktor nga si Jay Cuenca. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santon Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ako si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
1: Balita sa sports, ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Filipino boxers nakakuha sang apat ka mga gold medal sa torneo sa Serbia kag Netherlands. Na may detalye si katrupang Bia Joy Subaldo.
6: Apat ka mga gold medals sa nakuha sa mga Filipino boxers sa ginpatagay niya mga torneo sa Serbia kag Netherlands. Nagpangibabaw sanday Clark Visera kag Riza Pasuit sa men's 50 kilograms kag women's 57 kilograms sa ginpatagay niya 63rd Belgrade Winner Elite Men's and Women's Boxing. Gindominar ni Visera ang pambato sang Turkey sa final match kag nakuha sang score nga 4-1 para sa gold medal. Nagdaog naman via unanimous decision si Pasuit kontra sa pambato man sang Turkey. Bronze medalist naman sang torneo si Paul Jolifer Bascon sa men's 60 kilogram division event. Samtang isa pa gold medal ang nakuha ni Visera matapos ginlutos ang pambato sang Ukraine via unanimous decision sa finals sang Inhoven Box Cup. Wala naman nagpaulihi ang Tokyo Olympic silver medalist nga si Carlo Paalam nga nakuha man sang gold medal sa men's 55 kilogram division sa finals. Ang ini nga balitang gidulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Johnzin Crisostomo, XFM News.
1: Nabatian ang balita sa sports po sa kay Katropang Johnzin Crisostomo.
0: Balita sa inyo pa mga katropang ngayon yung nabatian. Ginadulong sa inyo ang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men. Himo sa makakaglavo was ka. Baskog ka kun, nakaturbo ka.
7: Extra? Wow! Balita!

0: Le chef de mon entrepreneur et sexe film, c'est l'Italie Sangat Extra Wow Balita, que le baron Saturn m'a gina kahiligan nga butang. Characters, superheroes, kag madamo pa. Apang, isa kababaya sa Georgia, USA, ang naghatag sa tribute sa iya paborito nga superhero nga si Wonder Woman. Ginauyatan sa karon ni Alicia Wiley sa nga Cather Town, ang pinakalako kag pinakamadamo nga collection sa Wonder Woman memorabilia sa kalibutan. Base sa Guinness World Records, mayara sa 1,581 ka mga memorabilia si Wiley ni Wonder Woman, nalakip ng pila ka mga comic books, Funko Pop figures, action figures, specialty toys, kag mga branded nga mga merchandise. Sunod kay Wiley nga naluyagan gid niya si Wonder Woman halin sa nakita niya ini sa mga episodes sa Justice League animated series sa early 2000s. Dugang pa ni Wiley nga nakita niya kay Wonder Woman ang mga characteristics. Kangay sang quick-witted, always stood her ground and carried herself with strength and compassion. Simbolo, sunod kay Wiley si Wonder Woman sang female empowerment. Samtang, gin-share man ni Wiley ang Holy Grail sa iya collection nga amo ang comic book ang gin-permahan sang sikat nga writer kag creator sa DC Comics nga si Stan Lee kag ni Linda Carter nga nagplay naman sa role ni Wonder Woman sa 1975 TV series. Extra Wow, balita mga katropa nga inyo nabatian, ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Mga katropa, nabatian ang kabugusan nga pagbalita sa Express, balita sa aga. Webes sa Hunyo 4, tuig 2026. Mga katropa, mayong agas natin mga katropa listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club, din man nga parte sa kalibutan. Good morning sa inyo tanan mga katropa. Good morning man sa mga katropa natin nga nagapamati sa aton sa 100.7 nga frequency sa ilang mga FM bands. Good morning din sa mga katropa natin nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network application sa ilang mga cellphones. Good morning sa mga katropa natin nga nag-upload sa ating Facebook live streaming on our Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Good morning kay Sir Reynaldo Abeto, kay Sir Rodolfo de la Puz, kay Ma'am Marilu Vargas. Good morning kay Ma'am Apple Tabana. Salamat sa inyong pag-upload sa aton. Good morning man kay Sir Mark Joseph Aurelio, kag sa ibang pagid natin yung mga katropa nga nagapamati. Mayong aga sa inyo tanan, mga katropa. Bantayan ang mas tunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
2: Katropang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
4: The Secret of Health.
3: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
5: Visionix, marami na ang natulungan.
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
5: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
3: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
4: Sample Gold Live Testimony.
7: Daniel Francisco, dumanggi niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikomin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, maghapak pa lang. Pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko. Pero nung rin, wala na. Subukin sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
5: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health.
3: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na. na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
5: The secret of health.
3: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
5: The secret of health.
3: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to Health.
6: XFM.
1: Sa tag sa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.

0: subong pag wala sa makapugong sa akon. Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akong balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy! Baboy! Kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kag matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
5: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
6: With McSaver's Sulit.
7: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
8: Sa McSaver's Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver's Sulit Busog Meals.
9: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
13: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Meribel, isa ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
14: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
16: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
14: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
17: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
14: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
18: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
19: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
18: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
3: Pusiling yan ang buhat ng Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat niyo.
2: O, ikaw man, Katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
5: Oh.
4: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
5: Aray ko!
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
7: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangod sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko nag-huben ka.
10: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sang tusyon mo.
9: Oh, galit, diriyo.
10: Ay, dali na.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
9: magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
13: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Sister Pain.
15: Si Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa inyo. Matyag ko dahil yun, wala na nagkasakit ang akong likod.
16: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
17: Yeah!
16: Sister Pain.
18: If symptoms persist,
16: consult your doctor.
18: Sa mga butika.

0: Madiet ako bukas ah.
1: XFM. Patroma mo. Exciting!
2: Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
3: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix. Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang VisionX Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. VisionX Plus Soft Gel. VisionX Plus Soft Gel.
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh, ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay kinawala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
1: Yeehaw! XFM.
10: Patropa mo!
9: Exciting!
11: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 7:31. Bullseye. Mayong aga sa inyo tanan, mga suki naton nga matag palamati diri sa XFM 100.7 Iloilo, nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye. Huwebes, ato sa ring pagparagad, today is June 4, 2026. Hunyo 4, sa ato sa ring pagparagad, the first Thursday sa bulan iya sang Hunyo. Sa Lunes, umpisa ng klase sa mga public schools, ha? Elementary kag high school, June 8 ang schedule. May iban sa ring mga eskwelahan sa private nga ang ilang pagbuka sa klase still August, September. Ha? Pero ang tanan niya nga mga public high schools and elementary, ang klase sinay maumpisa June 8. Ginbalikta sa normal sinay nga school calendar ang klase sa mga kabataan. Kaya hindi magwantahan yung init kumparar mo sang sa pag-ulan kag pagbaha. Mayad pa yung pag-ulan kag pagbaha, kami abiso mo. Mambal nga within 36 hours, maabot ang bagyo within 24 hours, within 8 hours. Pero ang init siya, hindi mo mapulong, abi. Kung kaysa mahambal ka, mainit, gulpi lang mag-ulan. Diba? That's why nga tigin move ang ato sa nga school calendar back to its original nga school calendar nga nag-aumpisang klase Hunyo kag magatakop Marso. Sa ato sa nga pagparagad, sa gihapon po ato sa nga mga katrupa reporters, magadulong kami sa inyo sa nagapauna ng mga balita kag informasyon. Kung panahon ng paghambalan, dari karon sa siyudad sa Iloilo, bag-o lang gid nagpuas ang pag-ulan. Bag-o lang gid na puas ang pagbundak sang ulan. Bag-o lang gid, ha? And nagadulong gihapon ato sa nga palibot daw, hindi guro hapunan, maulan liwat ni. That's why sa mga kauturan tanga gusto ya magkatodi karon sa siyudad, dala ka mo sang pandong, dala ka mo payong, kay basi kon ulanan kamos dala non lahaw. And sa ato sa ring pagparagad, we would like to welcome ato sa ring matag paramati diriya sa 180 ka barangay sa siyudad, kalakip man ang kabugusan sa ring probinsya sang Iloilo. We have 1,721 barangays all in all sa 42 ka kabanuhanan kag isa ka component city amo ining Pasig City. Ka good morning man sa ato sa ring mga suki nga tag paramati sa province of Guimaras, kag sa kaiping pagitan nga kaprobinsyahanan sa Capiz, Aklan, Antique, including ang Negros Island region. Well, there is ato sa ring pagparagad, it's already 7:34 in the morning. Magaplastar kita sa inyo sang dako naman sa ring news development sa Senado. Now, may problema karon ng Senado kay kon ikaw sini ang worker, employee sa Senado, galibog ang ulo mo kung sinusundon mo. Ha? Sundon in the sense nga may ara karon duha ka nagapakilala nga nagapamuno sa Senado. Ha? Ang pamangkot sini, sino ang sundon? Una diriti si Senator Alan Peter Cayetano, the duly elected Senate President by a vote of majority of all members, and that's 13. Bangod sang iya sininga pagpungko, believed to be without the blessings of the Malacanang, kag daw may mga maitom kunong handom paraya sa managa kontra sa flood control investigation. Gina from day one of his assumption to office, gina criticize sa kagina pa-resign. And ang mga naga-critic sa iya, that includes ang mga kaupdanan niya nga nabilong iya sa minoriya nga grupo nanday Senator Vicente Soto III, the minority leader. Sang napilian si Cayetano as the Senate President, 13 ang mga senador nga nagtambong upod sa ila sininga grupo. Pero bangod sa mga circumstances nga managlilipas, nahimo na lang sila subong physically pulo, 12 sa pihak. Kaya nga, may tumawid kahapon eh. So, bangod sini, napilian siya as the Senate President, and may mga na-fill up nga mga senador sa naglanayin sininga mga committee ba? May mga committee chairmanship. Actually, ang mas ginabantayan dari amoya ang ano mo, committee on Blue Ribbon or the Senate Blue Ribbon Committee. Ang Senate Blue Ribbon Committee under the Cayetano leadership is being chaired by Senator Pia Cayetano, happens to be a lawyer also.
Now, kundi nag-function sila since the election sa May 11 ni Senator Alan Peter Cayetano. For just 2 weeks or approaching 3 weeks, so ay pa isa kabulan, may dako naman siling shake up ang pamangkot sino ang legal nga dapat kilalahon. Ang shake up happens yesterday. Sang ang grupo, sang Soto Lead Group, ang nag-conduct sang sesyon despite nga 12 lang sila. Originally, 11 sila. O galing kay kahapon, all of a sudden, nag-to-house si Senator Cheese Escudero kag nag-attend sang sesyon. Even though, sunod siya sa nga mga statements online niya binuyan, siya ay maintain my being independent. So, 12 ang in attendance kahapon, nag-conduct sila sang sesyon. Kag si Senator Vicente Soto III, ha, ang nag-motion to declare or elective positions in the Senate vacant. It was seconded kag nagpili sila sang Senate pro tempore. Kaya hindi sila kapili sa Senate President because stressing kinanglano.

Ortiz Escudero, kag ika-12 Senator Panfilo Ping Lacson. Ang napulo ka mga warm bodies nga ara, ladies and gentlemen, or ang 12 tanan ka mga 12 ka mga senador nga ara sa pihak duha diri ang hindi physically maka-attend bangod kay isa na preso, ang isa wala pa makapakita subong, si Senator Bato de la Rosa, ang napreso si Senator Jinggoy Estrada. They are Senators and Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, Senator Bongo, Senator Joseph Senator Jinggoy Estrada, Senator Bato de la Rosa, Senator Rodante Marcoleta, Senator Robin Padilla, Senator Camille Kag Mark Villar, Senator Ligarda, and Senator Villanueva. Samo ni ang sa 12 nga ara sa Cayetano lead group. So 12-12 sila subong, ha? Pero si Bato de la Rosa was mark absent since May 12 nga session. Wala na siya, ha? Si up to May 13, ha? May 13 wa na siya maka-attend sa session. May 11 and 12 naka-attend siya. Anong status niya? He is absent. Ha? Diin si Bato subong. Ambot. So with that, ladies and gentlemen, sa sitwasyon karon, ang napamangkot anong balasihan sang ginatawag sining grupo ni Win Getsalian and Soto with Escudero right now joining the minority sang ila sining sesyon. Ini na base sa Jose Avilino petitioner versus Mariano Cueng correspondent, ha? Nga kaso with GR number L-2821 dated March 4, 1949, ini nga desisyon handed down bangod maabyan sang almost synonymous nga sitwasyon. May mga kinalain. Kay 24 aton sining mga senador at the time, sa Avilino versus Cuenco nga kaso, dere, ladies and gentlemen, may isa ka senador who is outside of the Philippine jurisdiction. Si Senator Tomas Confesor, the late Tomas Confesor, the hero of Kabatuan. Siya ato sa US at the time. So, he is outside of the Philippine jurisdiction. Sa mga nag-travel abroad, may bagong pagsulundan nga you will be temporarily vacating your office. Kaya you are outside of the Philippine jurisdiction. Amo ni ganing kung presidente ka, the fact that you are outside of the Philippine jurisdiction, basta magwa ka sa teritoryo sa Pilipinas, it is necessary and it is mandated nga magbutang ikaw sang caretaker. Ha? Ang mga tawag nato sini caretaker president bla. Amo ni nga pag abroad nagligad ni President Bongbong Marcos, nagbutang sa sang tatlo ka mga caretakers, the ES including si Secretary Estrella, ha? Binutang yaning tatlo para mangin caretaker because he is outside of the Philippine jurisdiction. He cannot command. Hindi sa makahatag command because may limitation sa aton sininga kasuguan. So amo nang natabo sa kay the late Tomas Confesor, the late Senator Tomas Confesor, nga ato sa US, therefore, outside of the Philippine jurisdiction, ang iya sininga position was considered to be temporarily vacant. Kaya wala sa Philippine jurisdiction. So 23 lang sila. Pila ang mayoriya sa 23. If we speak about the quorum, it's 12. Ha? 11.5, i-round off muna, isa-isa, plus 1. So 11 plus 1 equals 12, kay 12 plus 12 equals 24. So therefore, at the time, sa kaso ni Cuenco, kag ni Avilino, ang quorum is only 12. So amo ina ang kinalain sa kaso subong. May somebody outside of the Philippine jurisdiction nga hindi makaya sang even Senate coercive power to compel to attend because he is outside of the Philippine jurisdiction, said the late Senator Tomas Confesor. Subong, may ara bala senador nga beyond the Senate coercive power, ha? Magambalik ka nga makaya bala, ha? Nga patambungon, ha? Ang mga wala dito physically present.
diskusyonan tanan karon. So ang ikaduha nga kinalain diri, ladies and gentlemen, nga sang sesyon sang Senado way back in 1949, the session was conducted February 21, 1949. May quorum from the very start. May ara sila quorum. Only that, nag-walk out ang presiding officer at the time nga si Senator Jose Avilino. Nabilin si nag-walk out at the time, ha, ang presiding officer. So with that, ladies and gentlemen, ano ang natabo ato? Not necessarily walk out, no? Ginbang yang gavel because there's a motion to adjourn. So at the time, gusto ni Senator Lorenzo Tanyada nga mag-deliver sang an hour of privilege speech, which inisya, ladies and gentlemen, ginapunggan sang grupo sang presiding officer nga hindi maka-deliver. So nag-session sila late morning, kay schedule is 10 o'clock. Nag-session sila late morning. And right after the opening of the gavel, pag-start sa session, this case was in 1949, this Avilino and Cuenco case. Pag-bangsang gavel nga nag-start ang session, may kinagubot na yun nga natabo among senators. And there's one senator nga nag-motion to adjourn. Ha? So nagkinagubot ni what? So ang ginhimo sang presiding officer at the time, nga ginbang yang gavel because there's a motion for adjournment, which is amo ini ang dapat tagaan sang priority and non-debatable. Ano pa pag motion nagligan ni Senator Vicente Soto the third nga I move to adjourn the session, wala na gindebatihan because this is not non-debatable. This is immediately to be executory. Dapat execute na yun kay non-debatable gani ang motion for adjournment. So pag motion for adjournment, naglakat pagwa dayon ang presiding officer. Ha? Paglakat pagwa sang presiding officer, he was followed by other senators. Ang mga senators kada gupod, amo sanday Senator David, Senator Tiruna, Senator Francisco, Senator Torres, Senator Magaluna, and Senator Clarin. Ha? Gumwa sila sa sesyonol kay tinabang ng gavel kay may adjournment na. Nagpabilin ang grupo, ladies and gentlemen, sang mga mayoriya dito. Ha? So, bangod sina, ginpadayo nila yung sesyon. Ha? Kiti from the very start, may quorum. So, ginpadayo ng sesyon. Pagpadayo sa sesyon, ladies and gentlemen, dosi sila nabilin. So, pag-umpisa sa sesyon, may quorum. Pero pagpadayo, dosi na lang sila. So, it started correctly na may quorum. Because isa lang absent. Pero there's a motion for adjournment, ginpadayon nila. So ginpadayon nila, therefore, bisan dose na lang sila at the time, ang pamangkot, they have the quorum. Yes, they have the quorum because wala si confessor at the time. 23 lang silang senador sa roster. Therefore, may temporary vacancy because outside of the Philippine jurisdiction, si confessor kaya to si Estados Unidos. So ang majority of 23 is 12. Ha? Majority sang 23 kami ang miyembro of all members. So with that, ladies and gentlemen, amuning duha ka mga distinct nga kinalain sa sitwasyon karon. In this case, 24 pangaton si Ring Masenador, ang pamangkot, senator pa bala si Bato de la Rosa? Ara pa bala siya sa roster sa mga senador? He is still a senator? Ha? Bakanti bala ang iya sining posisyon? Number two, Jinggoy Estrada now detained sa Quezon City Jail because of planner case. Is he still a senator? Senador pa bala siya? Kay kung senador pa siya, so 24 sila gihapon. May vacancy bala sa posisyon ni Estrada? Estrada is no longer a senator. Kay kung hindi na sa senador, ang guwa niya, 23 dala sila with Bato. Kunway pagin si Bato, kagbakante ng posisyon ni Bato, buta malun 22 na sila, ang majority of 22 is 12. Diba? So ang pamangkot sini, ladies and gentlemen, was there a vacancy para makasiling ikaw, nga 12 lang ang mayuri at the time, and they have, ha, sang ginatawag sini nga, legal foundation to proceed and call for a session. Kaya nga, kung hindi kalabot sa
ginatawag sini nga majority of all members, hindi makamit sang quorum, still ang grupo present, the small group, ginatawag dia the small group, as always, ang mahimo nila is to call for the adjournment of the session for lack of quorum. That's the only thing. They cannot do other business except to call for the adjournment of the session. So ang pamangkot sini, ang nahimo, kaginhimo bala, sang Soto and Gatsalian lead group, legal kag may ara balabalasihan. We don't know if available katropang John Ray, we'll try to discuss this matter with a lawyer. Ining ginatawag na to sining Cuenco. Cuenco. Mariano Cuenco, the respondent versus Jose Avilino. Amo ning ginbasihan kag-insight sini nga foundation legal sang grupo ni Senator Soto and Senator Win Gatsalian. Kay sa nasalina naton, we don't want to have a problem like this. Who created this problem? Sila eh. Ning mga senador, 24 ka mga senador, they're the one creating this problem. Do we deserve that? No. Ang pamangkos ni, may iban pa ba lang ang recourse? There's a very, very peaceful recourse kung tani sini. Pero ano ba lang motibo sa likod? Mabudlay abi, maghambal because they can as always deny. Debla? They can as always deny. Pero ang madasig ng acknowledgement of the House, wherein may super majority darang administrasyon, ang madasig ng acknowledgement sang Malacanang sa natabo sa Senado, ining impasse sa Senado, nagapakita ini mga abyan sa interpretasyon sang common nga tao, unless otherwise sala ang interpretasyon, nga ang Malacanang is behind the late, sa sining latest shake-up sa Senado. Butang mo nun sining nga, madasig ang ila sining acknowledgement, kagina acknowledge nila si Senator Alan Peter Cayetano, nga gusto nila palinon from day one. Nakita naman nato, no? Kung nga ang gusto nila palinon is lang si Cayetano. Because Cayetano claims, among others, nga siya lang ang Senate President nga nangin presidente sa Senado without the blessings of Malacanang. Siya lang ang presidente sang Senado nga wala sang basbas sang Malacanang. So kung wala basbas ang Malacanang, nagakahulugan nga independente. And base kon mangin critical to Malacanang and seem to be ang hagyo sang grupo ni Cayetano is critical to the government. Tikon critical to the government, ano ang ginakabalak-an sang gobyerno? Anong ginakabalak-an sang minoriya? Isa diri sang aton sa nakit-an, duha ang dako nga isyo karon at hand sa Senado. Ang impeachment against the Vice President. But it seems this is just secondary. Ang primary, diri, ladies and gentlemen, sa aton sa pagtanaw, amo ang naka-schedule nga Senate Blue Ribbon Committee hearing today to be headed by the subcommittee head nga si Senator Rodante Marcoleta. Kaya nga, diri i-invite nila si former speaker, the presidential's cousin. I-invite nila si Saldico, amo ini ang nagpalupok sang isyo sa flood control. Kag may ara sang dako nga mga ebidensya ginauyatan. Pero it was not taken into consideration sa mga hearings conducted by Senator Panfilo Lacson sang siya pang chairman sa Senate Blue Ribbon Committee bangod kay pinatalsik nila at the time si Rodante Marcoleta, si Chis Escudero kag binuslan ni Senator Vicente Soto III. So amuning duha ka mga isyu nga nakita naton nga naga-impluwensya karon kag pending sa Senado nga may interest ang tanan kay nga sa 18 ka mga Marines nga na empleyado ni Saldico, may very, very explosive sila sining expose. Ano ini? Nga sila ang nagsiling, nga nakadeliver sila sang kwarta even to the House of the President dito iya sa Ilocos Norte. Nakadeliver sila, ara katropang January, si Attorney Bugado. Basi pa man lang, ha? Makaingabot kita. Basi kung may hearing, bala. So amo na ang isa ka mga explosive nga expose sa 18 ka mga Marines. Napatawag bala? Wala. Ang pamangkot sini with Senator Ping Lacson, nga wala yagin patawag. That's why nga nagridundo ang grupo ni Cayetano, siya hindi mayadya.
islantang liderato padayunon tang Senate Blue Ribbon Committee, sino ang